0: flood control project, not ghost flood control project. Ito yung mga pangalan, no? So pagka may nagsalita na dyan, mga resource person, magtuturo na magtuturo yan, mga kaibigan, dito naman sa panig, no? At mga tao ni Bongbong Marcos. Kasi ang napupuruhan ngayon, mga nandito sa kabila, mga taga-suporta ni President Digong. Diba? Sino ba yung mga kinukulong ngayon? Si Bong Revilla, Duterte yan. Jinggo Estrada, Duterte yan. Oh, sino pa yung mga kakasuhan, nakapila? No? Puro mga Duterte yan, mga kaibigan. So, nakikita natin, talagang meron ding mga, although may mga ebidensya, no? Pero pili yung mga tao na tinuturo at parang kinukulong. Yung iba nga, mas malala pa eh. Pero ito talagang mabilis ang pag-usad ng kaso. Yung plunder ni Jinggoy, saglit lang, na-file na kaagad sa... Na-file na kaagad. Eh, paano ba naman yung ombudsman, si Boying? Diba? Na-file kaagad nila sa Sandigan Bayan. Yung third division ng Sandigan Bayan, may warrant kaagad, mabilis. Diba? Samantalang ibang mga plunder case, yung mga grab case, ay nandyan nakaparking sa Office of the Ombudsman. Pero pagkalabang ka ng administrasyon, 120 ang takbo ng kaso. Ang bilis. Jinggoy, warrant ka agad. Ayun, nakakulong na. Sabi ng anak ni Senator Bong Revilla, Congressman Revilla, dinalaw niya yung tatay niya. Kung saan nakakulong si Bong, si Senator Bong, doon din ikukulong si Senator Jinggoy. Walang aircon. Electric pan. Yung bagong pasilidad na ginawa. No? At yung bagong pasilidad na yan ng BJMP ay para sa mga tao na involved sa flood control anomaly. Mga kaibigan. So abangan natin ngayon. Ngayon, ma-action din ito. Kasi naghamon si Senator Erwin Tulfo at saka si Senator Rapi, no? Pag hindi ka pumasok, Senator Peter Alan Peter Cayetano, duwag ka. Ha? Ngayon yan, ngayon. Ngayong araw, pag hindi pumasok, duwag daw si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi yung nga naman, ano, James? 25 million, James, ang pinapasweldo ng taong bayan. Dito sa... ang ginagastos. Sabi ni Senator Gatchalian, di ba? Yan sila kahapon, no? Nagpa-presscon sila si Mig Zubiri, sa gitna si Senator Erwin, sa kaliwa niya, Senator Rapi, Gatchalian, Lacson, Soto. Pangilinan yung nandito sa kabila, mga kaibigan. Oh, yan yung sinabi kahapon. Senator Alan Peter Cayetano, pag hindi ka pumasok ngayong araw na ito sa Kongreso, duwag ka. No. Kasi ang labanan ngayon, tabla. 11 sa minority, 11 sa majority. Nabawasan na yung bilis eh. Diba? Nabawasan na yung bilang. Isa wanted, si Bato. Diba? Pang 12 sana yon. Si Jinggoy kinulong, pang 13 sana yon. In favor of majority. Eh nawala yung dalawa. Ay di 11-11 na lang. Ang bira eh, magkaka-11-11 talaga. So tingnan natin ngayong araw. Kasi sayang nga naman, tama si Senator Gatchalian, sayang ang 25 million pesos sa isang araw. Kung hindi papasok itong mga taong ito, walang naipapasang batas. Sabi ni Senator Erwin, yung kanyang mga panukala, no? Para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lahat sila may mga standing na mga panukala sila na nandyan sa mga kumite. Pag nasa kumite na, dadalin sa plenaryo para pagdebatihan, no? At para maipasa, mapirma ng presidente, batas na. Eh simula nung naumpisa yung Senate Plex. Alam mo yung Senate Plex? Parang Netflix yan eh. Parang ano, 'di ba? Simula doon sa Barilan, Iyakan, Habulan, may nakandadapa pa, Di ba? Yakan, nabulan, barilan, putukan. Ang dami. Mayroon nga tayong parang maituturing na... And the winner for best drama actress sa Senate. Mga ganun, may mga ganun eh. Oh. Bagay karapatan naman nila yan eh. Di ba? So simula, barilan, putukan, dapa, nakandadapa, naghabulan, sa loob mismo ng Senado, parang circus na siya. So imbis na may ganun, na may maipasak ang batas, everyday 25 million a day. Tapos walang naipapasa, puro lang ganyan, Senateplex nga eh. Di ba? Ang talo dito, yung mamamayan. Talo. Sayang yung pera ng taong bayan. Mga kaibigan, di panahon noon nila Miriam Defensor Santiago, Senator Enrile, Drilon, Obito Salonga, nabutan ko pa yan eh. Yan, okay yan, may mga ganon, di ba? Naalala ko tuloy noon, yung meron akong nabasa si Speaker Mitra, si Senator Eva Calao, Senator Salonga, pinadlak nila yung ano, yung Kongreso, pinadlak nila. Oh, may picture ako noon eh, si Calao. Senator Eva Calao, Senator Obito Salonga, Senator Mitra, Ngunching Mitra. Tapos may isa pa, apat sila. Pinadlak nila yon. O, kasi si Marcos pa-declare na yon ng Marcialo noon. So, sundan nyo yung istorya dyan sa Senado. No? Basa-basa tayo para malaman natin. Pero ito, worst talaga ito. Iba to. Hindi na batas ang pinapasa dito eh, mga kaibigan. Ito, ang punot dulo nito, mga kaibigan, ay yung articles of impeachment. Articles of impeachment. Doon yan. Yan ang talagang, kumbaga, yan yung puno. At ito ngayon yung mga bunga. Di ba? Yung habulan sa Senado, barilan, arestuhan, kulungan. Yan yung bunga at yung puno, yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Numbers game. Paramihan ng kakampi. Marcos o Duterte. Di ba? Pag mas maraming kakampi sa Senado, itong mga senador, sila yung trial judge. Sila yung huhusga kung guilty or acquitted si BP. Di ba? So kailangan para ma-acquit at mapawalang sala, si BP Sara, kailangan niya ng mas maraming kakampi na mga trial judge, which is yung mga senador. Pag gusto naman siyang tanggalin, kasi ang target nito kay BP Sara, kaya mayroong ganito, ang sinasabi ng mga political analyst, mga kaibigan, yung hinahabol nila yung perpetual disqualification. Hindi ka na pwedeng humawak ng anumang ahensya. Hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno habang ikaw inabubuhay. Tatanggalin sa iyo yung karapatan mo na yon. Hindi ka na pwedeng tumakbo ng anumang posisyon sa gobyerno. Tatanggalin na sa karapatan mo yon. Yun ang target. Kasi by 2028, pag perpetual disqualification for holding public office, hindi makakatakbo si BP Sara sa 2028. Di ba? Ayun lang naman ang mabigat-bigat ngayon. Kahit na sa mga survey ngayon, yung survey last week, Lenny Robredo, BP Sara, landslide pa rin si BP Sara. Kahit na durug-durug na siya sa mga issue ngayon. Whether totoo o hindi totoo, lamang si Sara Duterte. At winnable yan by 2028. Wala silang maitapat kay Sara Duterte. Kaya ang pwede lang gawin nila, tanggalin nila si BP Sara. Meron pang isa. Naging political analyst na tayo, Axel. Tama ba yun? Meron pang isa. Pag hindi nila natanggal si BP Sara at na-acquit siya sa articles of impeachment, alam mo yung kasunod? Nakaumang yung Chacha. Chacha! Ha? Aamyendahan nila yung ating konstitusyon. Pahahabain ang termino ng senador, congressman, at ng presidente. Oh. Kaya nung nakaraan, di ba, sinasabi kagad ng mga senator, noto, cha-cha. Huwag nyo nang pakialaman yung konstitusyon. Okay na yan eh. Ngayon babaguhin para lang pabain yung termino ng presidente. Yun ang alternative kung hindi nila ma-convict si BP Sara. Doon pa rin, mga kaibigan. Kaya bantayan natin ito. Tingnan natin mamaya kung hindi maduduwag si Senator Alan Peter Cayetano at papasok siya. Kasi yun ang hamon ng minority black ng Senado kahapon. Grabe, no? So kanina, nilinaw lang ni Congressman JCA na yung expulsion ni Miao Miao, Congressman Barsaga, ay nagbase doon sa tatlong warning na sa kanya ng Committee on Ethics. Pangatlo, hindi na natin is, tinanggal na siya. Nasa rules nila yon. Di ba? Pusang ina talaga. Di ba? Yan yung mga termino ngayon. Pusang ina. Animal ka. Yan. Mga kaibigan. Magbabalik si Bullseye pagkatapos silang paalala.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Natural Energy Booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.
19: Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang kamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng nakaglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus
17: Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: Mga katropa, XFM!

0: 27 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang Bullseye.
0: Tayo balik. Kaya po. Josephine Abrugar, Australia. Share done. Thank you. Ding Estrella ba? Puro Estrella ito ah. Mga followers natin, no? Baby Balami! Kahit mag-away sila, ang tunay na talo, ang mamamayang Pilipino! Tama yun! God Priuyos, Kalawi, ang punot dulo ng kaguluhan dahil sa 2025 National Budget. Worst budget na naipasa. Tama yun ah. 2025 budget, the most corrupt Philippine budget in the history of the Philippines. Yan yung 2025 budget, the most corrupt budget. Yan yung talagang pinagnakawan nila ng todo-todo ng mga buaya sa gobyerno. Ang mga hinayupak na yan. Nabubisit ka lang. Di ba? Biro mo ghost flood control project. 125 million, wala namang gagawing proyekto. Di ba? Dito sa Palawan, yung dating DPWH regional director, Pakanan, nakakulong pa ba yan? Apat, di na makalabas yan. Biro mo may gagawin silang Tarusan Island Seawall. Kosa? Tarusan Island Seawall. Sa barangay Puring, pinunta natin yon. Nagkakahalaga ng 285 million. Ang contractor, si Discaya, yung subcontractor niya dito, si Ivy Michelle. Piniki-piki ni Alcant ni Pakanan, no? Yung mga dokumento, pinirma-pirmahan nila doon sa region eh. 285 million para makapag-release sila ng mobilization. Mobilization, 5% ng 285 million magkano? Nasa 45 million. Ha? Nailabas nila yung pera sa DPWH Region 4B. Nailabas na ibigay kay Discaya at kay Ivy Michelle. Nung malaman na wala namang seawall doon, kasi pinuntahan ko yung lugar, puro bakawan, no, mangroves. Hindi mo na kailangan ng seawall doon kasi yung mangrove, seawall na kaagad yun eh. Oh, pag nilagyan mo ng seawall, gigibain mo yung mga bakawan, hindi naman po pwede yun. Pinuntaan ko sa Puring yun. Dumaan ako dun sa itlogan ng mga buaya. Yun, buaya talaga yun. Mga buaya nangangain ng tao. Diba? Iba yung buaya sa gobyerno, buaya sa kongreso, buaya dyan sa senado, nangangain ng pera yun. No? Yun ang ginawa niya. Yan si Pakanan. Oh. Biro mo na-release yung pera nung malaman, dahil umalma sila Mayor Iba eh. Diba? Teka, wala namang ano iba. Wala namang proyekto dyan na ano. Huwag nyo naman piki-pikiin yan. Hmm. Eh, yung mga taga 2nd District DPWH, wala raw silang alam kasi regional office yun. Ang ginawa nung Ivy Michelle, construction, binalik yung pera. Di ba? Yun ang ginagago ninyo. Wala. Nanakawin sana nila yung pera, hindi lang natuloy. Oh, yan yung mga panahon noon. Yung pumutok yung ano, pumutok yung... flood control project. Kaya nababanggit na galing yan sa 2025 budget yung nanakawin sana nila Pakanan. Kakasabwat yung mga local contractor dito at si Discaya. Dito sa Palawan yan ha. Oh. Diba sino yung ginagago nila? Diba tayo? Mga Palawenyo. Oh. Khalil Moreno, good morning. Pa-shout out po, bro. Nara, watching from Dasma. Ah, Dasma, nasa Cavite, ah. Mrs. Wow. Good morning, Kalui. Good morning din kay Kagawa Janelle Palma ng Barangay Irwan. Nandiyan tayo sa birthday ni Onyok Morales kagabi. Ba, saya talaga, ha? Si Onyok, asawa ni Neneng Morales. Si Jaguar. Sa mga taga-Irwan, ipapakiusap sana namin si Neneng Morales bilang kagawad ng Irwan. Kilala nyo naman yan. Tumutulong talaga yan. No? So, kagawad lang ng Irwan. Sa kapitan, ako naka-confirmation na kay kagawad Janelle Palma. Kasi kaibigan natin yan eh. Noon tumulong din sa atin. No? So, tayo naman yung aalalay sa kanila. Janelle Palma sa pagkakapitan ng Irwan. Bahala na kayo kung mai-influensyahan ko kayo o depende na sa inyo dyan sa Irwan. Hinog na yan, kagawad Janelle Palma. Kagawad ng barangay Neneng Morales. Ganon din yan eh. Mag-eleksyon na eh. Kanya-kanyang ano yan. Sa akin lang yon. Depende na yan sa inyo. Ha? Kenjo Gindalaw. Gindalaw. Lin Kayao. Bro Nara, ang nagsasalita ng katotohanan yan ngayon ang tinatanggal pa upang maghari ang mga buaya sa gobyerno. Itong tanggalan at kulungan sa Senado, ang punot dulo niyan, impeachment. Articles of impeachment. Doon yan. Habulan ng bilang yan eh. Diba? Kita mo ngayon, yung mga nabawasan na yung mga bilang, tabla na sila, 11-11. Yung pang 12-13, nakakulong. Si Jinggoy kinulong kahapon. Si Bato, wanted. Diba? Ikukulong din yun doon sa dahig. Pagka nahuli, si Bong Rebilla nakakulong. Pwede, tabla na ngayon. Eh kung may makasuhan pang dalawa, ay nako talaga. Mm-hmm. Maxim Reyes, Barbie AJ, Alvin Mendez, Blue Baby Rumbaya. Sabi nga ni ano eh, Bon, andiyan ba yung statement ni board member Inan? Ito pa, ang ganyan to ha. Sabi ni board member Inan kahapon sa mag-focus na lang tayo, huwag tayong magpapa dala sa ingay ng mga nangyayari sa Senado at Kongreso. Focus tayo doon sa makakatulong sa taong bayan. Sige nga, pakinggan nga natin yung sinasabi kahapon ha ni board member Inan Zabala ha. Sana.
2: Thank you very much, Mr. Chair, presiding officer. Mga kasama ko, bihira po ako mag-avail ng privilege, but because of this urgency, napilitan po akong gumawa ng aking privilege speech for today. Mga kasama, nandito po ako sa inyong harapan, hindi upang pag-usapan ang isang ordinansa o isang proyekto o isang usaping administratibo. Nakatayo ako bilang isang lingkod bayan na nakikinig sa sentimyento ng ating mamamayan. Sa mga nakaraang linggo hanggang sa minutong ito, hindi natin maikakaila na ang pambansang politika ay naging sentro ng mga balita. Nakita natin ang mga bangayan, alitan, akusasyon, pagbabago sa liderato at iba pang pangyayaring nagdulot ng pag-alala sa marami ng ating mga kababayan. Nandiyan dyan ang mga katagang, we are under attack. Naririnig natin ang mahablangka, huliin si Bato, merong warrant, ginagamit ang Senado. Mga kasama, ginagawa tayong tanga. Ang pagkakakilala nila sa atin ay bobong butanteng bayaran. Sa mga barangay, mga kasama, sa mga palengke, sa terminal, sa mga tindahan, at maging mga simpleng usapan ng mamamayan, madalas nating maririnig ang tanong, ano ba ang nangyayari sa ating bansa? May direksyon pa ba tayo? At bilang mga halal na opisyal, hindi natin maaaring baliwalain ang mga damdaming ito. Sapagkat kapag ang mamamayan ay nagsimulang mawala ng tiwala sa kanilang institusyon, hindi lamang ang mga leader ang naapektuhan. ang mismong pundasyon ng ating demokrasya ay nasusubok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatili akong naniniwala na matibay na sandigan ang ating bansa. At iyon ay ang lokal na pamahalaan. Habang ang pambansang politika ay nakakaranas ng pagsubok, patuloy namang gumagawa ang ating mga barangay, bayan, lungsog at dalawigan. Patuloy ang paghahatid ng serbisyo, patuloy ang pagtugon sa mga suliranin, patuloy ang pag-abot sa mga nangangailangan. Bilang punong barangay at mga lokal na opisyal, alam natin ang realidad ng ating tungkulin. Kapag may baha, sa barangay unang tumatakbo ang tao. Kapag may sunog, sakuna, sa barangay unang humihingi ng tulong ang mamamayan. Kapag may alitan sa mga barangay, kay kapitan naghahanap ng pagkakasundo. Kapag may gutom, may sakit o may problema hindi alam kung saan dadalhin, madalas ang unang kinakatok ng mga opisina ay ang opisina ni kapitan. Ang kapitan ay hindi lamang opisyal ng barangay. Siya ay first responder, siya ay first listener, at kadalasan, the last hope of the ordinary citizen. Kaya sa panahong ito, may mahalagang papel tayong ginagampanan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa pambansang antas. Hindi natin hawak ang bit ng desisyon na ginagawa sa Manila. Ngunit, hawak natin ang paraan ng ating paglilingkod. Hindi natin kontrolado ang gulo sa Manila, pero kontrolado natin kung paano tayo maglilingkod sa ating mga mamamayan. Maari nating piliin ang integridad kaysa pansariling interes. Maari nating piliin ang pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Maari nating piliin ang serbisyo kaysa politika. At marahil, ito ang panahon upang muling ipakita ng lokal na pamahalaan ang tunay ng mukha ng public service. Public office is not a stage for political drama. It is a platform for political service. Sa panahon maraming Pilipino ang naghahanap ng katiyakan, tayo ay dapat magbigay ng katatagan. Sa panahong maraming Pilipino ang naghahanap ng pagkakaisa, tayo ang dapat maging tulay. Sa panahong maraming Pilipino ang naghahanap ng pag-asa, tayo ang dapat maging halimbawa. If national politics is divided, local government must remain united. Mga kasama, Mr. Presiding Officer, hindi tayo perpekto. Ngunit bawat araw ay mayroong pagkakataong patunayan ang gobyerno ay maaari ring maging tapat, maayos at makatao. Bawat problemang ating nalulitas ay nagbabalik ng tiwala. Bawat serbisyong ating naihahatid ay nagpapatibay ng pananampalataya ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. At bawat pagkakataong
0: inuuna na... Bahagi ng pahayag ni Board Member Inan, yung ating ABC representative sa Sangguniang Panlalawigan. Ano? Yung ingay ng politika, nung ingay ng mga nangyayari sa national, hindi natin dapat bitawan yung focus natin dito sa local. Sa bagay, nagagawa naman ng ibang LGU eh. Kaya lang yung iba, baka ayaw gumalaw kasi naghihintay sila ng resulta doon sa national, no? So focus tayo, di ba? Katulad ngayon, naka-focus tayo sa tricycle. Lahat daw ng driver, na hindi lang sweet lover, kung hindi mag-uniform kayo ngayong araw, kung hindi titikitan kayo. Ha? Mga kaibigan, sige. Yung mga taga Batarasa, ha, hindi pa tayo tapos dyan, lilipat lang ako ng issue. Yung sa Batarasa, yung usapin ng mga Contreras na meron silang inireklamo no? At hinihiling dito sa RTN, hanggang ngayon hindi, parang mayroon

0: bayaan na ba ng RTN yung usapan nila Kagawad Contreras noon, no? Kasi nag-invest sila ng mga truck ng kung ano-anong mga heavy equipment para gawin yung mga dapat gawin doon sa usapan nila ng RTN doon sa lupa nila sa Barangay Ukayan. Pinatingnan ko kay Gerald yung OIC natin sa XFM Batarasa, yung lupa na ginamit ng RTN sa Barangay Ukayan. At doon lumalabas sa Municipal Assessor's Office, RTN, na ito pala isang agricultural land. Hindi siya industrial land kung hindi ay agricultural. Ngayon, ang tanong, pag agricultural ba ay pwedeng gamitin ng mining para sa isang mining operation? Tambakan mo ng mga waste materials? At kung hindi naman pwede, paano na operate ni RTN yung lugar na 'yon? Sa kasi pag pinagamit siya, bala ka na mag ano, yung mga conversion, di ba? So 'yun ang gusto natin. Humahaba nang humahaba to Rio Tuba Nickel Mining Corporation, yung Comrel. No? Makipag-ugnayan kayo dito sa Kila Kagawad Contreras ng Barangay Ukayan. O, hahaba pa ito ng hahaba. Marami na tayong natutuklasan eh. Di ba? Pag-usapan-usapan. Itong mga taong ito, mga taga Palawan ito, mga taga Batarasa ito, naniwala sa inyo, nakipag-usap sa inyo para in return, makapagtrabaho din naman sila. Tama po ba, Rio Tuba Nickel Mining Corporation, CBNC, aalis na rito eh. Pero may, ha?
1: 10 years.
0: 10 years pa. Oh, in 10 years time. Pero ito, yan, yung lugar na yan, yung may blue. Oh, binerify namin doon sa Municipal Assessor's Office, ito pala isang agricultural land. Pero, inoperate ni RTN nang walang, hindi siya na-convert into industrial or ano. Diba? Kasi pagka-industrial, dapat may mga babayaran ka mga local taxes eh. Pero sabi ni RTN naman daw, eh, kanila yan. Pero mayroong binabayaran na tax deck itong pamilya nila, Kagawad Contreras. Okay? Bukas, singa natin siguro ng payag si Attorney Anda dito sa usaping lupa na ito. Haba na nga haba eh. Isa lang naman ang gusto ng nila Kagawad Contreras na makapag-usap at liwanagin yung dapat liwanagin. Comrel, RTN. Okay? Kung magulo doon sa Senado, mga kaibigan, dito sa Puerto Bill, meron ding, hindi naman gulo. Meron tayong meron tayong gustong liwanagin. Kasi mag-i-eleksyon sa ano eh? June 6. Di ba? Puerto Bill. Mga kaibigan. So, mauuna si Puerto Bill bago si barangay eleksyon. No, nandito sa atin yung mga taga Puerto Bill sa kabilang panig. No? Mayroon ng elecom na binuo para doon sila na yung para maiprocess yung eleksyon sa June 6. Pero sa June 6, humihingi kami ng clearance sa DISUD. Si Kagawad Mike, si Kagawad Gerald, para mamagitan. Hindi, wala tayong kinakampi. Para mamagitan at maisaayos. Kasi ang punot dulo is yung hinahanap na pera. Tama?
1: Tama.
0: May hinahanap na pera, may pinadala naman dito si Press, merong mga nasingil, merong mga nagbayad, no? So bago lahat mausisa ito, kailangan may treasurer na bago, mayroong presidente, parang ang overhaul eh, overhauling. Tapos pagka naipasok na 'yung mga opisyal, present na doon 'yung mga resibo na hinahanap. Kasi kung walang ganoon, talaga magkakagulo eh. Okay, nandito sa atin ng mga taga
1: Phase 1.
0: Pertuville.

0: Homeowners, mga kaibigan, si Kosang Mr. Tabanggay, Elmer, si Night Juan, ma'am, lapit ma'am sa mic. Dali ah, sige.
1: Elbama Simbahon po.
0: Si Miss Simbahon, si Tres. Opo. Si Tres, ating treasure, lapit mo. Sir Elmer, lapit sa mic. Morning.
2: Good morning. Magandang umaga, Kaluwi.
0: Saan ba yung mic niya rito? Dali sir ha. Daming pindutan dito eh. Sige sir.
2: Magandang umaga, Sir Louie. Nandito po kami para ito po ipaabot namin yung aming mga hinahing doon sa phase 1.
0: Dali, sir sandali ah. Itong 1, 2, saan yung mic ni Sir Elmer dito? Okay, check mo nga. Okay, pag-usapan natin, nakikinig naman si Press ng Pertoville, mga kaibigan. Sige raw, sir.
2: Good morning po.
0: Wala eh. O kaya? Wala. Teka ha. Si Miss Simbahon, ma'am, Tres, salita ka daw. Paki ano?
1: Hello po.
0: O oh, yan, okay sa kanya.
3: Good morning po, good morning.
0: Yon, si Lel, may ito pala eh. Oh, sige, Mr. Toothpick. Explain lang natin, ano, June 6, nakaano na itong, eleksyon sa Pertoville.
3: Yes po, ito po yung nakita namin dito sa bagong nilagay nila na master list po.
0: Master list, okay. Kami ni Kagawad Mike at ni Kagawad Gerald, dumihingi kami ng clearance sa DISUD.
3: Opo.
0: Kasi hindi pala kayo naka-connecta dito kay Sec Gerald. Ang Federation ng Homeowners. Opo, opo. No? So parang wala silang, hindi kayo sakop nila. So DISUD talaga. Okay. Nakita natin medyo problema ito pag hindi naiayos, Sir Elmer, no?
3: Yes po, talagang problema po to. Unang-una po, nagsimula rin po yan sa patawag ng Tiga DISUD. Nung bumaba po sila rito, isa po ako sa ilake o na lagay po na bilang interim officer. Ngayon po, lima po kaming nalagay na interim officer.
0: Sino naglagay sa inyo bilang
3: Bunutan po eh. Nabunot po yung pangalan ko. Mismo Tiga DISUD po ang nagbunot.
0: Okay. Lima ang pinili?
3: Yes po. Lima po kami. Si Mr. Yala, si Mrs. Naling, Mrs. Simbahon, si Miss Cordero, pati ako po, Tabanggay.
0: Okay.
3: Ngayon po, nagsimula agad po sa maling sistema yung nangyari doon. Dapat sana po, kaming lima, mag-uusap-usap.
0: Interim ha? Interim yan?
3: Opo, interim officer po, yung nailagay ng DISUD. Nagsimula agad po doon sa maling sistema. Kasi dapat po, bago maglalagay kami na lima, kung sino ilalagay namin presidente, vice president, secretary, treasurer, hanggang auditor po. Kami limang interim po. Eh, ang nangyari po, hindi kami nag-usap-usap eh. Na lima. Mismong si Miss Cordero na lang ang nagpadala ng papel na siya ang presidente uli, ako yung ginawa niyang vice, at yung iba, secretary si Mr. Niala, treasurer si Mrs. Naling, at auditor ito si Miss Simbahon.
0: Okay.
3: Ang trusil po na lang po. Wala kaming pag-uusap ng personal.
0: Di, pagka nung nagbunot, di ba, pumili ng interim, DISUD ang, sino sa DISUD yung nagbunot ng ano?
3: Mismo si Ma'am Rita po.
0: Si Ma'am Rita.
3: Yes
0: ng
3: po.
0: DISUD.
3: Yes po.
0: So nung binunot niya, yung mga pangalan ninyo, pinili, kayo yung lumabas na lima na interim.
3: Yes po.
0: Kasi opo. Nga pa-expire na yung opisyalis.
3: Opo, opo.
0: Kaya may interim.
3: Expire okay. Na talaga po.
0: Expire na. Okay. So after nung nabunot yung mga pangalan ninyo, walang usapan na agad, no? Ano?
3: Wala po eh. Ang nangyari, pinadalahan na lang po kami ng message sa text na ako nilagay na vice at yung presidente na upo, yun pa rin po, si Miss Cordero.
0: Mm-hmm.
3: Yung ganun pong nangyari.
0: So dapat pag interim ba may ano din, di ba? Presidente, may So, sino dapat ang...
4: Sila-sila.
0: So, kayong lima, dapat kayo ang magdesisyon kung sino doon sa interim ang tatayo pa rin presidente, vice, hanggang pababa, no? Walang nangyaring ganon.
3: Wala pong nangyaring ganon.
0: So, sinong pumili na si si Press pa rin ang presidente at ikaw ang vice?
3: Yes po. Siya rin po ang pumili sa sarili niya na bilang presidente pa rin po.
0: Dapat kayong lima.
3: Dapat po yung lima. Kaming magdedesisyon.
0: Botohan ba yun? Botohan ba yun? Botohan. Okay. So, nung yung interim na sinupervise ni Disod, na dapat kayong lima ang pipili ng presidente ninyo, presidente do sa interim, ang pumili na lang, hindi kayong lima, kung hindi si Press pa din.
3: Yes po.
0: Si ang Press, incumbent, vice ka.
3: Yes po, ganun po ang nangyari.
0: So yun yung sinasabi mo na magulo.
3: Yes po, magulo talaga. Dahil ako nga mismo, pulipid na po ako sa social housing.
0: Oo.
3: Wala pa yung pangalan ko. Dito sa pinadala po ng Disod, sa qualified voters at saka sa delinquent, wala rin po yung pangalan ko rito. Tinanggal niya na dahil nga doon sa isang usapin. At ito po ngayon, kaya nandito po kami kaluwi sa tangkapan niyo po. Gusto namin po sana mapaabot ito sa Tiga Disod. Na
0: pakialam mo nga kayo, Mike, na mag-monitor monitor nila ito? Siguro?
3: Na katulong din po kayo. Kayo po sana ang hinihingi namin na mamagitan po dito. Yung gagawin nila po sana na pa-election ngayon sa pitsa 6.
0: Sa 6. Anong araw yung 6, James?
5: Sabado.
3: Yes po.
0: Ngayong Sabado na? Sige.
3: Yung hinihingi po namin sana, hindi po matuloy ang eleksyon.
0: Ha?
3: Huwag sana po munang matuloy. Mm-hmm. Kung hindi, gamitin muna natin yung pitsa 6 sa asimbliya para maramdaman po at makita po ng mga tao na naman nakatira doon na magkakaroon ng bagong eleksyon. Kasi pinilior po yung eleksyon namin noong April 12, pinilior po ng Disod.
0: Bakit? Bakit failure?
3: Kasi nga raw po, yung mga nakabuto na iba ay nakadeclare noong 2024 as in delinquent.
0: Mm-hmm. Okay. Ilan ba yung 72?
3: 72 po dito yung pinadala po ng Disod
0: na
3: qualified voters.
0: Qualified voters.
3: Yes po. At ito po yung kahapon na nakuha namin list. Ito po yung dapat papabutuhin naman ni Ms. Cordero. Hindi po dito nakalagay sa 72. Marami na pong napalitan dito sa 72 na mga...
0: Yung unang nilabas na 72, galing yan sa Disod.
3: Yes po.
0: Sila ang tumingin yan.
3: Opo, tiga Disod mismo po.
0: Disod, ibig sabihin na recognize regular member sila ng Pertoville.
3: Yes po.
0: Kasi bago ka mag-recognize na member, ibig sabihin nagbabayad ka ng Manti Diyos, mga ganong ganyan. Diba?
3: Yes po, opo.
0: Okay, so galing kay Disod yung 72.
3: Yes po, galing kay Disod po to. Pinadala
0: ngayon,
3: po sa
0: sabi
3: po.
0: Mo, binago ni Press at meron dinagdag ba?
3: Hindi po, pinapapalitan na po yung mga pangalan nito ng 72 po na galing sa Disod.
0: Kailan pa yung 72 na yan? Anong taon?
3: Ito po ngayon lang. Ito yung pagbaba po ng order galing sa Disod po. Yung order sa amin.
0: Bago lang?
3: Opo, bago lang po to.
0: Okay. So binago ni Press?
3: Yes po, binago niya naman po yung mga ano dyan, yung mga tao na nakatira.
0: Meron dito si yung actual occupant. Ilan ang paano binago? Pinalitan? Tinanggal?
3: Yes po. Wala na po dito sa pinadala ng Disod. Hindi na po na-verified po namin. Hindi na po yung mga nakatira, yung pinadala ng Disod na qualified voters.
0: Oo.
3: Hindi na po dyan sa bagong ginawa po nila mga master list.
0: Teka muna. Magulo nga, no? May 72 nilabas si Disod na 72 na mga qualified voters based sa record nila.
3: Yes po. Ito po, based on record ng Disod po.
0: Ngayon, kailan nilabas ni Press ito?
3: Yan po yung...
0: Yung binago niya.
3: Kahapon lang po yan po. Opo, kahapon lang po.
0: Yun. May authority ba si Press tanggalin yung napili ni Disod na mga regular voters o qualified voters? Ha? Hindi, yun na nga. Nilagay nila, tinanggal eh. Si Press lang nagtanggal.
5: Ang
4: dapat kasi gagawa ng qualified yung treasurer at saka yung secretary.
0: Yung secretary, qualified. Eh, walang treasurer eh. Oo eh.
1: Sinaling.
0: Hindi, yung interim.
1: Sinaling
0: lapit ka.
1: Sinaling po ang treasurer sa
0: interim. Sa interim.
1: Opo.
0: So kung wala na, kasi expired na kayo lahat eh. From president to no, expired na. Kaya nga may interim eh. Okay. Yung interim ba may treasurer?
1: Mayroon po.
0: Sino?
1: Sinaling po.
0: Sinaling. Si treasurer at si secretary sana, no?
4: O, yung interim, sir. Interim,
0: doon sa interim, ang titingin itong qualified voters para doon sa ano?
4: Yung dalawa.
0: Ang sabi mo naman, sir, hindi naman kayo nag-uusap.
3: Yes po, walang
0: so
3: pag-uusap.
0: So ang nagdedesisyon si press lang, ganun?
3: Yes po.
0: Hindi si Tres, hindi si secretary ang pumili nitong bagong listahan na ito.
3: Hindi po.
0: Oh, okay.
3: Eh sa kanila po galing yung listahan na yan, eh nakuha po namin kahapon.
0: Sige. Makaka-attend ba si Dizon doon sa June 6?
4: Hindi, sir.
0: Hindi, Zoom, virtual.
4: Pwede kung Zoom.
0: Hindi, set up natin doon, virtual. Para nandyan sila.
4: Paya sila, sir.
0: Na, sige. Magko-coordinate kami kay Dizon, sir. Buwan, paano to? Maglalagay tayong screen doon, TV siguro, o ano, naka-online sila? Si Dizon? Online natin. Sige, kami na lang mag-ano, sir. Tsaka si press nakikinig din ngayon. Kasi kailangan nandito sila eh. Walang ibang mamamagitan din sa inyo eh. Kami tutulong din lang. Eh, siyempre, without authority from them, hindi rin kami makapenetrate doon. Diba? Pwede ito pag-usapan sa radyo. Pero yung formality ng proseso ng assembly man yan or election, nakidisod.
4: Okay, sa kanila din, sir, sa interim.
0: Sa interim. Okay, sige, ganito. Pipilitin naming i-online. Manghihiram na. Ba'n ang kailangan mo? Screen? Ha? Mayroon matayong laptop doon.
4: Pero dapat, sir, payagan tayo ng interim.
0: Oo nga. Interim.
4: Dapat payagan tayo ng interim.
0: Okay, sige. Majority. Yan naman tayo sa majority.
4: Majority.
0: Pwede naman sila. Tinanggal ka na ba? Interim?
4: Wala naman,
3: wala sir. Eh.
0: Wala.
3: Kaso lang, sir, nag-lapse na kami.
4: Wala.
0: Hindi, kanina kausap niya yung Dizon.
4: Kausap niya yung Dizon.
0: Walang, hindi nag-lapse yung ano ninyo. Dizon na nagsabi nun. So, interim pa rin kayo.
4: Interim pa rin sila.
0: So, ganito, Sir Elmer. Sir, ganito. Gawan mo kami ng ano, doon sa interim, gawa ka ng proposal na si Kagawad Mike, Kagawad Gerald, Kaluwi, ano, na kung pwedeng maimbitahan doon sa ano ninyo. Ano lang kami, invite lang, titingin ng proseso.
3: Yes po.
0: Okay, at kami sa Dizon makipag-ugnayan din kung pwedeng gawa ka din ng request kung sinong sa interim, ikaw pwede ka, interim ka pa eh. Valid pa kayo eh.
4: Ang sinasabi lang sa 3 months na yon, sinasabi lang na within 3 months.
0: 3 months. Yun. Si Kagawad Mike nagsasalita dito.
4: Order kayo.
0: Oo. Kailangan mag-eleksyon. Masusukos order pala kayo.
4: Within 3 months.
0: Eh, mahaba pa naman eh. Bago pa lang to. Wala pang 1 buwan, di ba?
3: Mahigit na po. Nag-3 months na po kami noong May 25.
0: Masusukos order na kayo.
4: Masusukos
0: na kayo. Sige. Pero importante kasi, sir, nandun si Dizon eh. Online man siya o physically nandun. Di ba?
3: Yes
0: kami,
3: po.
0: Observer lang kami. Natutulong doon. Kasi makikita naman natin kung ano eh. Tapos ano natin sa legal kung may nakita kaming hindi maganda. Maganda yung hindi lang kayo. Pati yung may nag-o-observe din from the outside, kami, sa media, limbawa, na nandoon. Di ba? Hindi naman kami makikialam dahil kayo lang naman ang may, kayo magbo-voice out doon eh. Kayo lang yung may power kasi mga regular member kayo eh. Pero kami, naka-take note kami doon at pwede naman kaming pagka medyo mainit yung usapan, baka pwede mag-intervene sa pamamagitan ng pakikipag-usap.
3: Yes po, ang problema nga po ako ginawang interim, naalala na bunot ako ng DSOD na interim. Wala po akong pangalan dito sa
0: naku po,
3: master list ng qualified at saka delinquent.
0: Doon siya nilabas?
3: Yes po.
0: Na bago?
3: Opo, ito nilabas ng galing DSOD at dyan sa ginawa ni Ms. Cordero.
0: Hindi, parang lumalabas Sir Elmer na kolorom.
3: Kolorom.
0: Naging kolorom siya, oh.
3: Yes po.
0: Hindi siya hindi siya regular, hindi rin siya delinquent.
3: Yes po.
0: Ay, saan ka pala? NPA.
3: NPA na siguro
0: no
3: nga po.
0: No permanent address.
3: Ang totoo niyan po, pulipid na po ako. Yung aking property, pulipid na po sa social housing.
0: Press, ayusin natin to. Nakikinig ka naman, eh. Di ba? Hindi pwede yung ganito. Isa-isang tabi mo na natin yung ano kasi, yung si Press kasi may akusasyon sa kanya na yung paniningil, bawal maningil yung presidente. Dapat treasurer talaga yan.
3: Okay,
0: itabi muna natin yan. Doon muna tayo dito sa usapin sa June 6. Sige, Sir Elmer. Bilang interim, gawan mo kami ng invitation. Dapat yung lima ay sumang-ayon yung majority. Yung DSOD, online natin with your authority, kayong interim, na i-online natin, wala naman sigurong mag-o-post dyan, i-online mo yung DSOD kasi sila yung nakakaalam eh. Sila yung dapat ngang nandyan eh. Kaya lang, yung travel order nila, yung travel nila, medyo mahigpit ngayon, hindi sila makarating. Online pwede. Diba?
3: Pwede rin po yan. Ang kinu-question ko rin dyan po, dyan sa bago nilang ginawang qualified nila na magbubuto sa pitcha size ng itong buwan, mga original na may-ari po dyan at yung mga nakatira po sa mga bahay-bahay ngayon, marami na po yung total na nagbintahan ng property dyan.
0: Mga ano na.
3: Yes po. Hindi po naka-slash dyan yung name ng mga actual occupant po ngayon.
0: Doon na naman tayo sa mga mga list of
3: dapat po naka-slash dyan.
0: List of regular members is to be identified.
3: Yes.
0: Diba? Sige. Siguro maganda, pwede naman, Mike, mag-upo. Salimbawa, interim sila, nandyan si DSOD, take note muna natin ito na itong assembly natin ngayon is for general assembly muna.
3: Yun, sir, ang hinihingi po namin.
0: Pwede naman siya, general assembly sa umaga, election sa hapon. Pwede rin yun.
3: Pwede rin yan,
0: diba,
3: sir.
0: Para hindi naman kasi mahirap magpatawag ng mga General Assembly. Okay? Sa umaga, General Assembly. After na magka-debate doon, election sa hapon. Pwede rin yan.
3: Pwede rin, sir. Ang problema ko nga dyan, sir, hindi ako pwede makabuto dito.
0: Ayun nga, yun sa'yo eh.
3: Oo, dahil ako...
0: Doon nga sa General Assembly, sa General Assembly, naka-online si DSOD, madidesisyonan yun sa'yo. Bayad,
3: yes po.
0: Bayad ka na kamo eh.
3: Opo.
0: Hindi ka delinquent, hindi ka rin regular. Saan ka? NPA. Wala namang nakalagay dito na NPA. No permanent address.
3: Kami po, kung totoosin po, ito po, sasabihin ko na po. Noong time na binuo po yung asosasyon dyan, sa Palumko na yan, phase 1, phase 2, phase 3, ako na lang pong natitira dyan na mag-isang membro na original na nakausap mismo ni Pangulong GMA. Kami po ang nagpa-approve niyan sa kay Pangulong GMA. Yung mga kasama ko po diyan, negative na diyan dahil pinamibinta na po yung mga location nila. Si Press Johnny na Ilustrisimo, si Boy Juicy, si Mercy Madarcos, at si yung isa po namatay na si Mrs. Cantera. At ako na lang po yung nag-iisa na mismong saksi po na kami ang kausap ni Pangulong Arroyo diyan. At nagbigay siya ng order kay Vice President Nolly De Castro na babaan yung area namin na yan para maibigay sa mga taong walang lupa na, dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Sabi ni Sec. Sa Santa Lourdes, Mike, no? Ang panibagong problema, hindi nag-agree ang dalawang interim board sa Elecom. Ang suggestion ni Sec. Ralph Padilla ng Homeowners Association sa Puerto ay suggest na instead June 6 ay eleksyon dapat magkaroon muna ng tamang General Assembly to appoint ng Ilocom. Oh, yan sabi ni Sec. Rald.
3: Yes tama. Po, pabor po ako doon. Tama
0: oh,
3: po yun.
0: Tama. Oh. Magkaroon muna ng tamang General Assembly to appoint ng Ilocom.
3: Oh, yes yan. Po, pwede po yun.
0: Suggest naman yan.
3: Yes po.
0: Pwede naman gawin yan.
3: Yun talaga po ang proper na dapat po mangyari.
0: Or, kaya nga, General Assembly sa umaga at election sa hapon. So, nasa interim pa rin yun. Oh, kayo magka-desisyon eh. So kayo, lima kayo, hindi na matatanggal yun eh. Interim na kayo eh. Pinili kayo ng disod eh. So ilaban nyo na lang whether umayaw yung, kailangan majority lagi. Payag lagi yung mas marami. So ganun ang gagawin natin, Sir Elmer.
3: Kasi, paano po yung mga delinquent?
0: De, sa assembly nga natin, ayusin yun.
6: Yung delinquent, sir, na ano, sabi ng Angel, ituloy na yun kasi ang purpose lang naman talaga ng interim ay mag-election.
0: Okay. Yun, sa, ang sinasabi po ninyo na doon sa limang interim, may delinquent.
3: Yes po, may delinquent
0: okay.
3: po.
0: Okay. Ang sabi na disod, regardless kung delinquent or regular member, ang purpose ng interim is para magiya yung election. Regardless kung delinquent ka or regular member. I-focus muna natin doon sa General Assembly at saka sa election.
3: Yes po. Maganda rin po yun, Kalawi, para nang sa ganun. Maliwanagan din at malaman ng mga membro doon yung tamang mangyayari sa election.
0: Tama, okay. So, opo. Lahat po kayo, phase one. June 6, saan ba ang venue?
3: Sa Covered Court po.
0: Covered Court. Phase 1, Pertoville. Anong oras? Umaga.
3: Dapat po umaga para sa kung matuloy po yung election sa hapon, di magpa-election sa hapon.
0: Maglabas kayo ng ano siguro, maglabas ng oras. Parang calendar of activities on June 1, 8 a.m., General Assembly at sa hapon, election.
3: Pwede rin po mangyari yun.
0: Dapat gawin. ASAP.
6: Alauna yung election nila, sir.
0: Alauna yung election
3: nila. Hindi sa umaga po, magpatawag ng ano.
0: Sige. 8 o'clock siguro, phase 1, covered court, General Assembly hapon yung election. Pero gawan nyo pa rin ng ano yan sa interim ng schedule. Yung assembly sa umaga. Pwede ba yan?
3: Pwede mangyari siguro yan. Kaso lang yung... Dalawa po kami, yung tatlo po. Si Mr. Niala po, nabunot na po nila, nahugot.
0: Nahugot?
3: Oo po, nahugot na po nila.
0: Pero kung hindi talaga mag-assembly sa umaga, sa hapon, nandun si Disod, naka-online, desisyonan.
6: Di ba?
0: Oo. Kailangan may mag-propose lang, mayroong may ma-recognize interim, ano bang proposal mo? O di mag-assembly muna tayo, assembly muna itong oras na to, tapos election tayo ng the rest of the time. Parang ganon.
3: Pwede rin po yun. Pwede rin
0: kasi
3: po.
0: Importante yung assembly. Hindi magkakagulo pagka election ka agad eh.
3: Talaga po, magkakagulo talaga po.
0: Baka hindi pa matuloy yan, magkakagulo. Diba? Assembly, press, nakikinig ka, press. Payagan nyo muna mag-assembly bago mag-election. Kasi po magkakagulo, ma'am eh. Magkakagulo ho. Ito para sa patas na ano ha. Pabayaan nyo muna yung money matters. Mag-assembly, magkaintindihan doon sa delinquent regular. Katulad nito. Pero yung sa'yo, madali yan eh.
6: Delinquent saka good standing.
0: Delinquent and good standing. Pero madali lang yan. Si Disod nandun. Kailangan lang kagawad, Mike. Si Disod, ma-online natin doon sa kanilang schedule. Di ba?
3: Yes po, pinarating ko na rin po yan kay Disod. Bakit ako nawawala sa listahan? Ang sagot po ni Disod, pag-usapan na lang.
0: Pag-usapan?
3: Yes po, verbal yung sabi niya pong pag-usapan.
0: Hindi, maganda yung sa lahat. Hindi, sige, ganito, medyo nabibitin lang ako sa oras. Sa June 6, kung hindi talaga yung, kasi naka-schedule na eh. Schedule na yan eh. Hapon, ang kailangan na lang natin yung authorization ni Disod at yung galing po sa inyong invitation para makapasok po kami.
3: Yes po. Siguro po ang pinakamaganda dito, Disod po talagang bibigay sa inyo ng ano, Kaluwi, ng
6: interim talaga.
0: Interim, sir.
3: Hindi po. Kami pong interim, di ba po, other kami ng DISOD eh. Pwede po tayong humingi ng bas-bas doon sa DISOD para yung tiga-DISOD po ang bibigay sa inyo ng...
0: Sige, sige. Opier, ayusin natin yan. Mag-ano lang kami. Kung papasat ang kami, gigil din kaming matapos na yan eh.
3: Opo, diba?
0: Opo. Press, kailangan natin talaga ninyo, assembly, general assembly, bago mag-eleksyon. Huwag niyong ipasok-pasok muna yung eleksyon. Maniwala kayo. Gulo yan. Gulo yan. Ito, hindi papayag. Merong ano. Kasi yung mga delinquent, member with good standing, kailangan maliwanagan muna yon.
7: Ang determination of quorum pa naman, sir, kahit yung actual, ano.
0: Oo nga. Sige. So, sir, ganun na lang. Basta yung schedule, tuloy yon.
3: Yes po, tuloy po.
0: Tuloy yon. Sige. Nandun kami at... kami na makikipag-ugnayan kami sa inyo o sa DISOD para mayroon kaming invitation.
3: Opo, opo.
0: Diba? Sige. Yung sa'yo, madali na lang yan. Doon na, doon pag-usapan yan eh. Malalaman lahat kasi may tatanong, may sasagot. May record, nandun lahat. So masasagot yung bakit delinquent ka, bakit wala ka sa listahan na.
3: Opo, bayad wala po na. Ako eh.
0: Tsaka yung iba pa.
3: Opo.
0: Sige, ganun na lang muna.
3: Yes po. Parang Elmer, sige ka.
0: Manawagan ka doon sa ano, mga taga Phase 1.
3: Okay, siguro nakikinig naman yung mga taga Phase 1, mga kasama namin diyan, miyembro na yung iba bumayad diyan na kahit walang resibo. Pitsa sa is daw po, umaga. Magkakaroon tayo ng general assembly meeting diyan sa Cabord Court po. Sana po makaati ng lahat. Kung hindi po makaati yung totally yung may-ari, yung mga nakatira po niyo na mga katiwala niyo po doon sa mga location niyo sa mga ano, sana po makaatin po kayo.
0: Okay. Sige, press. Ay, tres. Press tuloy. Sige, ma'am. Partay na sa Senado. Oh, sige, sige.
8: Magandang umaga po. Sana po umatin kayo ng ating assembly meeting sa June 6 ng umaga. Mga anong oras kaya?
7: Ibahay na lang kung anong oras.
0: Oo. Umaga, mga 8 o'clock or 9.
8: Mga 8 o'clock siguro.
0: Diretso
8: umatin kayo para maintindihan natin ang lahat ng mga usapin.
7: Sino magpatawag? Kayo magpatawag?
9: Ganun na talaga mangyayari nun.
0: Oh, di sila lahat ng patawag, lahat ng meeting, ano 'yun eh, nasa Elecom o ano, sabi ni Secral, Elecom ang may power during the election. Elecom.
8: General Assembly.
0: Sa General Assembly interim ang may power. Oh. Ang patawag sa GA interim kayo.
8: Yes.
0: General Assembly.
8: Yes po.
0: Sa election, Elecom. Oh. Malinaw. Simple, kung susundin. Kasi pag pinalawak mo to, lalawak talaga to. Okay, sige. Ganon. Kita kami. Kita tayo. Sabado, Mike. Doon tayo. Okay? Sige. Salamat, sir.
3: Okay, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat.
0: Mga bisita natin dito, mga talagang... gusto nating matapos na rin ito, eh, no? Gusto naming matapos na to. So, press, gano'n na lang. Press, nakikinig ka naman eh. Puerto Vil, General Assembly, at pagkatapos, eleksyon. Sa eleksyon, pabayaan nyo yung Elecom. Elecom. Pag General Assembly na may karapatang magpatawag ang interim, pabayaan nyo yung interim. Sunod lang tayo. Kaya nga tayo, mayroong interim, may Elecom, may sinusunod eh. Kasi kung wala tayong guidelines, wala tayong susundin at talagang magkakagulo. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin matapos na itong problema ng Puerto Vil. Kaya tinututukan din naman natin. Nako, sumobra na tayo sa oras. 9:17 na pala, James. Hindi mo ako sinabihan, ha? Dapat nag-toothpick na rin ako ngayon. Oo. Mga kaibigan, susunod na po ang programa ni servisyong katropa. Ni katropang Gerald Gales. Abangan nyo yung mga nangyayari ngayon sa Senado mamaya. Ha? Meron bang matatawag na duwag? O meron bang na duwag? O ano, di ba? Mamaya yan, ha? Mga kaibigan. sa ngalan ng buong Persa ng XFM Palawan. Ako pong yun ng Claude Galuy La Rosa. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Bye-bye!
10: Ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
11: XFM.
12: XFM.
11: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, Tagapitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
23: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
25: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
23: Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
23: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
24: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
23: Mabibili sa mga butika.
26: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
27: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa diabetes. Sami ng Health Benefits Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado,
3: si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
7: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
8: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite,
11: sa Coffee Nurse.
10: Ang sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: XFM. XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 9:29 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magandang umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Morning ho sa inyo lahat, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa inyo po ang palatunto ng Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: 3-0.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala, hindi ko na makuha.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:30.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:30 na ng umaga. Oops, na overtime po si manager. Kaya bago lang nakapasok yung po. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Welcome sa serbisyong publiko. Pwede ho manawagan, pwede ho humingi ng tulong, pwede ho tayong mamagitan, pwede ho magbigay ng tulong sa mga mananawagan, mga ngailangan ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pwede rin hong magtanong, pwede rin hong mag-open ng mga problema.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sakaling masolusyunan ng mga kinauukulan ng mga tatawagan na idadaan dito po sa Serbisyong Katropa. Public service program ng XFM.
1: Serbisyong Katropa.
0: Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga inyong lingkod ka, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan din si James Naba. Talaganda ba do?
1: Serbisyong Katropa.
0: Na siya na yung ating co-pilot.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa sinusupervise Vice ni Ken Vincent Dancil at ni Axel Bond, the 9:30.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Uyat na naman si Ka Gerald.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ganun kasi ng Bayabas Operation kagabi. Diyan po sa Westcom Road.
1: Serbisyong Katropa.
0: Daming mga dumaan eh. Daming nakakita doon sa Bayabas Operation. Nasa tabing kalsada lang talaga eh. Nandoon lang sa bakanting lote.
1: Serbisyong Katropa.
0: Doon sa harap ng isang meat shop na talagang napakasariwak magbenta ng karne ng baka, baboy, manok.
1: Serbisyong Katropa.
0: Galing yung ano, yung matanderong pulis. Kung tumadtad eh, pambira ka lang mo, matanderong palengke rin. Eksperto rin talaga, di ba, Sir Rai?
1: Serbisyong Katropa.
0: Gradia.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:32 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung oras ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Alam nyo, kung meron kayong nararamdaman, tapos yung sakit nyo na yan, pabalik-balik lang, oh, sige lang kayo kapacheck up sa doktor. Reseta noon, reseta dito, inom lang ng inom, tapos wala rin. Balik-balik lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Try nyo po yung alternative medicine. Daw, alternatibong medisina.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga naturopathic doctor, itry ninyo. Baka meron pong lunas dyan po sa sakit ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baga hindi yung hapdi, yung pain, yung ugat, yung pinagmulan kung bakit sumasakit yan. Baka yun ang po pwedeng solusyonan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yes to Health Clinic. Available po. Pwede kayong pumunta. Pacheck up po kami mga doktor mo dyan. May mga Santon product na eh. Halimbawa, ikaw ay araw-araw umiinom. Gumagamit dito pong mga product ng Santon. Ikaw ay naghahanap, nandiyan sa Yes to Health Clinic. Ang dami at iba't ibang uri ho ng Santon product.
1: Serbisyong
0: mabibili nyo. Siyempre, mayroong mga drugstore, mayroong mga pharmacy na nagbebenta rin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bye. Kung hanap ninyo yung pong Santon Plus Gold Coffee Mix, yung pong Santon Plus Herbal Capsule, yung Turbo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Grabe. Yung mga produkto na yan, mabibili ho yan, di ba? Iban Lorenzo, gandang umaga katropa, exciting from Santiago City, Isabela.
1: Serbisyong Katropa.
0: O, yung mga product na yan, mabibili ho sa Wellperos Pharmacy, sa PharmaReach, sa The Generic Pharmacy ng San Vicente.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kuyo, walang problema, merong Grazer Lynn Drug Store. Isa lang dyan sa Kuyo. Hindi magsaysay, pwede ho kayo pumunta dyan, makakabili kayo ng mga Santon product. Grazer Lynn Drug Store.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pest Drugstore at Pharmamed sa Port Barton. Yung pong Pest Drugstore dyan po sa Taytay. At syempre dyan po sa Brooks Point, merong Reese Med Shop. Merong Socrates Pharmacy, merong Betcare Pharmacy, merong Brill Pharmacy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Marami pa yan, mamaya babanggitin natin yan, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Comment lang kayo sa live natin, XFM Palawan, nako! Araw-araw, tumataas, 1,000 yung po nagiging followers, dagdag na followers ng XFM Palawan. Salamat sa inyo, ha. Ito yung pinaka-baby, kumbaga pinaka-bago. Ano po, pinaka-bagong media outlet sa Facebook na nagbabalita sa buong lalawigan ng Palawan. Pero tayo yung pinaka-maraming post na mga balita. Kaya kung hanap mo ay balita, gusto mong magbasa, gusto mong manood, gusto mo laging bago mga nababasa mo mga balita sa Puerto Princesa, sa mga munisipyo, sa buong lalawigan ng Palawan, pambihira, napakaraming balita, dito lang sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, dami yung mga naipopost niyan. Buwan-buwan tayong pinakamaraming.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun pa lang, Bon, di ba? Pwede natin sabihin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, 9:36. Unahin natin si Katropang Toto.
1: Serbisyong Katropa.
0: O, na nandyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mamaya ng konti ay papakita ko sa inyo yung pong operation ng CPDEU kasama ang PDEA at PDEG kaninang madaling araw kagabi.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ayan. Sunod ang napansin ko, sunod-sunod na yung mga nahuhuli taga-tipo ko. Pangatlo na ito eh. Oo, si Tariki. Pagkatapos si Rayray. At itong kagabi, taga-Tipuko rin. Oo, tatlo, sunod-sunod pa na yung mga taga-Tipuko. Kakalaglagan siguro yung taga-San Manuel, ah.
1: Serbisyong
0: Katropa. Nagkakalaglagan, Choy, yung siksikan. Panay-sunod-sunod, siksikan yung mga nauhuli. Ngayon, panay-San Manuel, kakalaglagan, ah.
1: Serbisyong
0: Katropa. Report muna tayo, galing kay Katropang Toto. Diyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, to. Merong nakawanang niyari, to.
1: Katropa.
3: Ng umaga katropang diyan, no? Tama ka. Oh, may nakawan naman sa barangay mo.
0: Aroy.
3: Ito, pasado alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Mm. Base dito sa bahay na usan nga na nakawan katropang diyan, no? Tinatayang nasa 90 cash na kita nila.
0: Nako.
3: At alahas at ilang cellphone. Pero siguro itong anak lang natin ang pakwintuhin kasi yung nanay nito, yung biktima mismo ay nasa tindahan na siya may palingki. Katropang diyan. Ayon na lang niya magpa-live ngayon.
0: Oo.
3: Para ano na rin. Dahil nga nagpa-pull-up ngayon ng ating mga barangay official para doon sa pagkakilanda nung suspect na pumasok. Sir, magandang maga po. Dito ngayon sa XFM Palawan, si Katropang Gerald Galis po, sir.
0: Morning po.
4: Hello po, kagawad.
0: Oo, good morning. Anong pong pangalan?
4: Nash na lang po, Nash.
0: Nash, nanakawan kayo? Napasok na magnanakaw bahay nyo?
4: Bali, ano po, sa mother ko po. Kasi po ako taga San Manuel.
0: Ah, okay, sige. Nash, pakwento naman, paano ba? Anong nangyari? Paano napasok?
4: Bali, ano, nire-re lang sa akin yung kwento ng nanay ko.
0: Sige, oo. Ang sabi niya?
4: Bali, 3:30 ng madaling araw, si mama nagpapa-alarm na yan.
0: Okay.
4: Ng phone niya.
0: Mm-hmm.
4: Kasi madaling araw din ang operation namin sa, ano, sa palengke.
0: Palengke, oo. Tapos?
4: Then po naligo siya. Bago siya pala naligo, chinarge niya yung phone niya.
0: Oo.
4: Pagkatapos niya po ng maligo, pagpasok niya ng room, pagtingin niya sa cellphone niya, siyempre yun ang unang check niya, baka may mga order po ng mga product namin.
0: Apo.
4: Wala na ang cellphone, then wala na po yung bag
0: Aroy.
4: Na may lamang pera niya pati alahas.
0: Pero nung time na nagising siya, yung cellphone nandoon pa?
4: Nandun pa po na. Bali, wala pa pong isena ang nangyari.
0: Sumali siya habang naliligo si mama mo? Ganun ba, Nash?
4: Baka ganun po. Nasa 80% po siguro, ganun. 80 patas.
0: Oh, kasi ang cellphone yun, di ba yung gamit na alarm clock?
4: Oh, yan po.
0: Ah, sigurado yun. Kasi nag-alarm, tumunog yung cellphone, nagising, nag-prepare, naligo. Pagbalik, wala na yung cellphone.
4: Opo, kawagawad. Opo.
0: Okay. Nash, ano pa yung mga nawala?
4: Alahas po din yung cellphone. Wala na rin pong iba.
0: Okay.
4: Basta pera. Ano kasi lahat yung sa bag?
0: Yung cash, magkano?
4: 90,000 po,
0: Aroy,
4: sabi ni mama.
0: Saan galing? Bakit may ganong galing sa kita? O ipon?
4: Opo, kasi gabi na rin kami nag-stop ng operation.
0: Oo.
4: Tapos siyempre, nandito na yung sa bahay na dadala yung pera. Kasi may mga supplier po ba na kailangan naman need cash agad. May pambayad agad.
0: Bali, kita nyo yon sa palengke, papaikutin nyo rin yun. Ibig sabihin, o-order kayo ng mga product ninyo, pagugulungin nyo uli, yung pera na yun na kinita.
4: Opo, yun na po yun. Bali, natatabi na yun ni Mama.
0: Oo.
4: Pambayad ng kotse, ganon, ilaw, tubig, ganon po, expenses, bills, ganon.
0: Kita na pala talaga yun, yung 90,000 na yun.
4: Opo, kita na yun, kita na yun.
0: Yung...
4: Buti nga po nakabayad pa siya ng 20,000 sa supplier.
0: Oo.
4: Ayun. Nakaparili siya ng pera. Okay. Kundi pa yun, damay.
0: Damay rin yung sa supplier, di ba? Kung nagkataon.
4: Opo.
0: Yung alahas, mga magkano yun? Tsaka anong mga alahas yun?
4: Ano po, paiba-iba. Meron yung galing US, tapos yung sa kapatid niya galing Saudi Gold. Hindi ko lang po ma-estimate kung magkano.
0: Pero aabot ba ng milyon o hindi naman?
4: Hindi naman po siguro.
0: Okay,
4: masyado nang mataas yung milyon.
0: Yung sa alahas?
4: Siguro na sa sobra isandaan, bago ganun po.
0: Okay, malaking halaga, pambihira. Saan ba nakalagay yung cellphone at saka yung mga alahas?
4: Nasa room niya lang po, gagawad, nasa room lang.
0: Oo, binanggit ba yung sa drawer o kaya nasa table niya lang?
4: Nasa bag lang po, kasi dinadala niya rin sa palengke.
0: Sama-sama yun, yung cash pati yung alahas na isang lalagyanan lang.
4: Opo, kasi may mga time kasi na walang tao dito sa bahay.
0: Mm-mm.
4: Katulad, uwi ako rito, pakainin ko na yung mga aso, mga ganun po.
0: Oo. Okay,
4: kasi mga kapatid ko po, wala na rin dito, nasa labas na lahat.
0: Oo. Isa lang siya nung time na yun, madaling araw, kanina.
4: Ano po, pamangkin ko.
0: Pamangkin.
4: Kasama niya.
0: Okay. Wala rin yun, tulog
4: tapos
0: din.
4: Tapos yung statement naman po ng pamangkin ko.
0: Ano sabi?
4: Yung mga aso, hinang-hina.
0: Ha?
4: Lima yung aso namin dito, walang tumatahol.
0: Oo. Tapos, anong napansin niya? Paanong hinang-hina? May, baka ano pa, tulog pa yung aso?
4: Parang gamitan ng siguro pampatulog or ganun po kagawad. Tapos may naiwan po kasi yung pabango rito eh.
0: Di kaya yan na yan yung ginamit pang spray sa aso?
4: Hindi ko lang po alam kung yan. Yung yan ang ginamit.
0: Sige, nanghina yung aso, malamang may ginamit para hindi kumahol.
4: Kasi tumawag si tawagan niya ako, sabi ko, yung mga aso hindi tumahol. Sabi niya, hindi tito. Okay. Gisingin mo. Tawag niya kasi ang pangalan ng aso, si Negra.
0: Oh.
4: Negra, parang ang aso unconscious nung time na yon. Walang reaction.
0: Hilo pa siguro. Mahina pa.
4: Parang ganun po.
0: Okay, sige. Pero nasaan si pamangkin mo nung habang naliligo si ano? Si...
4: Kasi po rito sa area, may separate po rito na kubo. Okay. Doon siya natutulog.
0: Hiwalay sila ng kwarto?
4: Opo. Hiwalay sa main na bahay.
0: Sige. Mga anong oras to? Tingin mo mga pagitan ng 3 to 4 na madaling araw?
4: Mga ganyan po. 3 to 4. Ako naman kasi gagawad. 4

0: Opo. Talagang dead yung katawan ng tao noon, mga ganung oras. 4 o'clock.
1: Oo. May pulis na ba na nag-iimbestiga?
0: Ano po, yung dumana ko sa barangay kanina, yung mga tanod.
1: Oo, nandiyan yung mga tanod, ano? Pero pulis, wala pa?
0: Wala pa po. Bali, mamayang tangali, sunduin ko naman si Mama.
1: Okay.
0: Dadalhin ko siya sa barangay para makabigay ng mga full statement niya.
1: Oh, sige, pablatter do, no? Pwede rin sa PNP sa barangay. Okay, sige. Sana makilala, pero medyo mahirap talaga sa sitwasyon gawa nang wala tayong lead pa. Wala tayong CCTV, wala nakakita. Tingnan natin ha, magtatanong-tanong din tayo.
0: Tapos yung dito po pala sa likod namin, yung sa Kala Rubia, yung mayari ng Rubia.
1: Oo.
0: Nung may na-notice niya na may mga tanong dito, tinanong niya kami, pinasok din po pala sila.
1: Kailan?
0: Kanina rin po, madaling araw.
1: Nag-shopping yung magnanakaw?
0: Opo. Tapos yung CCTV po nila, ano daw, tinakpan daw po.
1: Sabihin, marunong itong magnanakaw na ito, ano?
0: Hmm. Tsaka bali, kung yung dito Kala Rubia, ang daanan yan.
1: Oo.
0: Dito ka dadaan sa Kamarikutan. Parang yung street niyan.
1: Okay.
0: Sabi naman dito sa Gakot, pero magkatabi lang yung area namin.
1: Okay. Kung marunong yun, kasi tinakpan niyo CCTV, marunong, pwedeng hindi ilang isa, baka may kasama, at preparado yun, handa yun. Kung halimbawang merong manlaban, baka alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kasi nga, alam niyang paanong takpan yung CCTV para makagalaw at makakilos ng maayos.
0: Opo, opo. Eh, nagpapasalamat din po kami dahil wala rin sila nasaktan. Siyempre, matanda na rin po yung nanay ko. Senior citizen na rin po.
1: Coordinate ako sa PNP para magkaroon ng backtracking. Baka ano yan eh. Baka nagmamasid-masid na ilang araw nakalipas. Baka makahanap din kami ng CCTV. Mga kalapit na mga establishment.
0: Oh, sige po. Pati may dagdag po ako kagawad. Yung sige kasi na. Last week, sabi ng pamangking ko,
1: kaya
0: tinatawagan ko yan siya.
1: Hmm.
0: Sabi ko, kamusta dyan? Ganyan. May ginakwento siya na mayroon daw dumaan na putol yung braso.
1: Putol tapos, yung braso? Okay.
0: Tapos titingin-tingin daw, tapos diretso na rin.
1: Hmm.
0: Tapos the next day, gano'n naman daw ang ginawa. Tapos pagkatapos nun, wala na. Parang dalawang araw lang, two consecutive days lang siya. Na dumaan.
1: Okay. After noon, ng dalawang araw na dumaan yon, may nangyari ba? Mayroong report na nakawan sa kanila?
0: Wala pa po.
1: Wala ba?
0: Bali, last week yun, last week.
1: Ah, last week. Okay. Di bali, sige. Usap kami ng PNP ha tungkol dyan. Tignan natin kung ano pa pwedeng magawang paraan. May aso ka na. Tiwala ako sa aso eh. Kasi kakahul talaga yan. Lalo na pagkabago na tao. Amoy lang. Hindi pa nakikita. Kakahul yan eh. Mga aso.
0: Totoo po yun, magawad. Kasi mayroon kami talaga aso rito na hanggat may tao rito sa loob, hindi titigil ang tahol. Nakatali nga lang yun. Pero nung time na yun, hindi talaga siya tumatahol.
1: Yan, mas agresibo yung asong nakatali. Once na merong nadinig lang yan, may nakita o minaamoy, kakahul at kakahul yan eh. Kasi nakatali yan. Hindi katulad na bitaw, medyo friendly. Iba yung nakatali. Ang problema lang, hindi kumahol nung time na ito.
0: Opo, pati meron kami ritong kapitbahay na siya nagbe-maintenance dito sa mga may masira rito, ganyan, mag-welding.
1: Oo.
0: Yun siya pag gumagawa rito sa bahay yun, hindi titigil ang tahol ng tao ng aso hanggat hindi siya umalis dito. Okay. Pero nung kaninang madaling araw, hindi talaga siya matahol.
1: Marunong yan yung ano na yan, yung magnanakaw na pumasok na yan, alam niya kung paano niya timingan yung aso. Tapos nga, meron din pinasok sa kabila, tinakpan yung CCTV. Ito naman, timing din talaga. Bantay sa lakay, magnanakaw na ito. Laki pa na nakuha.
0: Tapos yung sinasabi ko po sa inyo kagawad na yung gumagawa rito, nagising din siya kanina.
1: Oo, tapos?
0: Tinanong ko siya, noong pinasok kami, sabi niya, kaya pala tahol ang aso namin.
1: Ah, narinig niya palang tumahol?
0: Narinig niyang tumahol.
1: Tapos?
0: Pero yun siguro common na lang dahil yung aso nila pala tahol din yan, nakatali rin yan. Yun ang sabi niya sa akin. Pati ng manugang niya.
1: Oo.
0: Nagising din daw siya, yung manugang niya.
1: Kaya
0: pero sila nakausap ko eh.
1: Oo, kaya lang si mama mo, gising na rin yun. Mararamdaman niya, madidinig niya kung kumakahol kasi nga nasa loob siya ng CR.
0: Opo. Yung walang, siyempre medyo may edad na. Yung senior, di ba, medyo mahina na rin yan ng mga pandinig.
1: Ah, oo.
0: Tapos yung lagas-las po ng tubig, naliligo kasi yan siya pag madaling araw bago pumunta ng palengke.
1: So, hindi niya rin talaga masyadong mapansin yun. Gawa ng, siyempre, nakapokus din sa pagliligo para makaprepare ka agad at makabanti sa trabaho.
0: Opo, totoo yung kagawad kasi kahit ako minsan may tatanong sa kanya pag naliligo siya, hindi niya maririnig.

0: Sige, sige. Magga, usap-usap na lang kami. Timing din yan kasi ang tanod, ano yan, gabi-gabi. Pati sa umaga may schedule ng pagroronda. Pero syempre, pagka nandiyan yung mga pulis, tao, marunong din talaga tumiming yung mga magnanakaw. Hindi yan gagawa pag kami mga balakid sa kanilang gagawin.
1: Pati dito sa amin, wad sa harap ng bahay namin, may poste po yan sa street light.
0: Okay.
1: Mula nung nagka-audit,
0: oo,
1: na ano yan siya, na nabasted yung linya niya. Mula nung hindi na nabalik.
0: Ah, sige. Nandiyan pa yung mga tanod, ano? May pumunta naman dyan na tanod, tinawagan ako eh.
1: Umalis na po sila.
0: Umalis na, sige. Mag-uusap kami. Ano ko sa amin, ha? Ano kayang kailangan nun? Okay pa ba yung linya? Ilaw? O pa-check natin?
1: Siguro sa linya, baka. Yung ilaw naman, baka busted na.
0: Oh, sige. Papacheck natin, ha?
1: Kasi madilim naman po talaga rito sa dakot, di ba, Wad? Mm. Tapos rough road pa yung kasada.
0: Yan na nga eh. Sige. Usap kami sa barangay rin para maano natin kung ano yung pwedeng gawin dyan. Dagdagan ilaw para mas maliwanag.
1: Na po.
0: Thank you, Nash.
1: Sige po, salamat po, Kagawad.
0: Okay, sige.
2: Serbisyo Katropa.
0: To?
3: Yes. Katropa dyan. So, kaya iniikot natin itong likura nila. May mga bakas ng paa, katropang dyan.
0: Ilang kaya yan? Yung bakas?
3: Isang paa ang nakikita. Dito, mayroong posibilidad na umakyat ito sa bakod.
0: Isang pares, ano?
3: Isang pares na tawag ito, yung tapak ng isang...
0: Isang tao?
3: Dito, dito, dito, oo.
0: Oh, isang tao.
3: So, yan ang pinawala na dito kasi sa gilid nila ng bakod, medyo pag umangat siya, mayroon siya mapapatungan. Gagay na binanggit kayo na mayroong isang bahay naman nilakawan na barya lang nakuha. Propandiano, kaya lumipat siya dito sa kanila, timing lang na hindi napansin nung kanyang nanay na may pumasok na pala. Dahil nakikita natin yung kanilang bintana kasi sliding door lang siya, hindi pa na-lock. So doon dinukot yung bag at yung cellphone na naka-charge doon sa loob ng kwarto ni nanay kung saan doon nakalagay katropangji. Okay. Yung pera, yung bag at yung cellphone na naka-charge.
0: Walang CCTV, sayang ano?
3: Wala naman CCTV. Ito nga sana yung seal site. Kung meron sana, baka sakali nahagip. Pero itong seal site na ito, ay wala rin CCTV. Wala rin itong madilim nito, katropang G, ano, itong bahagi dito sa area. Okay. Kaya ipagtataka din nila. Kasi yung aso ito kanina, oh, pati ngayon, medyo hinang-hina pa rin, katropang G.
0: Sa patin daw ng aso hanggang ngayon, hindi ka kinakahol?
3: Katropang Bim, picture mo daw Bim, yung kwan.
0: Sige nga, patingin ako ng aso. Hawakan mo raw?
3: Oo. Ito, binibidyan ni Bim itong mga aso. Kasi parang, kasi itong kaso, pag hindi mo kakilala, talagang
0: kakahol yan.
3: Pero sa ngayon, parang...
0: Baka maamo yung aso nila, sige raw, hawakan mo rin yung ulo. Ayaw, baka...
3: Sir, maamo ba ito?
0: Wag. Baka mamaya, pagawa ko sa ulo,
3: baka nga mamaya, tayo pagbintangan na, ikaw pumasok kagabi.
0: Baka sakmaling ka ng aso. Layo na lang pala,
3: Oh, itong isa daw. Oo, yung isa daw. Medyo tridor yung isa daw.
0: Ano yan eh, pang protection din yan. Yun nga lang talaga, di gumana. Tumayiming. Marunong talaga magdanakaw.
3: O, ipinatataka lang nila di, itong pabangong naiwan dito sa loob ng laundry area nila. Mm-hmm. Hindi malaman kung yun ang ginamit para mahilo itong mga aso na sabi nga kina, wala, parang matambla yung kilos ng mga aso nila. Dati-dati, active nga daw ito kapag may mga tao na hindi nila kilala. Pero kaya kanina, nung mabutan nila, parang yung kilos nila, parang matamlay nga, parang halos ayaw humakbang lumakad itong mga aso. Ngayon nga, katropang Gio, parang ayaw pa halos makipaglaro sa... Kasi tatlong aso ito, katropang Gio, itong nandito. Halos ayaw pa rin makipag... dati malabat, malikot ito. Pero ngayon, nakahiga lang dito sa kanilang higaan, katropang Gio.
0: Sige nga, picturean din natin yan, yung pabango na yun. Baka yun din ang ano ko eh, duda ko. Baka yun ang inispray, baka iba yung laman, di pabango, baka pampahilo. Diba?
3: Naisin ko na sa GC natin sa News Dip. Nandoon yung pabango nakatungtong sa isang star margarine na parang drum, ano matawag nyon. So nandoon nakalagay. Nagtaka nga din daw sila bakit, ang sabi daw ng nanay ni Sir Das, wala man daw silang ganong klaseng pabango na doon nakatungtong, doon sa balde, doon sa likuran bahagi nila.
0: Meron pa ba? May laman pa ba?
3: Meron pa. Oh, meron pa.
0: Sige daw, spray daw ulit sa aso. Tignan natin ko anong ano. Ay, wag daw, wag. Baka mahilo. Baka mahilo.
3: Di. Ayun nga ang pinagtataka ni Sir Das. Eh, kanino itong pabango? Eh, sabi naman na, hindi naman daw sa kanila yun. At sabi na ng nanay niya, wala silang ganong klaseng pabango, katrapang G. Naiwan. Naiwan daw doon. Kasi yung sa likuran nila sa laundry, merong maliit na daanan. Para, parang gano'n lang, parang kanal siya na kung saan maglalaba. Dadalo yung tubig na doon din na may bakas na tapak o nasang tao na pinaniwalaan doon dumaan, doon siya pumasok, doon siya lumabas, katropang G.
0: Sige, gusto ko sana pa-spray para malaman natin kung nakakailo, pero wag na, baka mamaya mahilo nga yung aso pati yung tao. Itabi na lang muna, tapos pagka nandyan na yung pulis, ipabigay na lang sa pulis. Para ba masuri
3: kanina, kung... Kanina, ano na matanod kanina, in-spray, mabango naman daw.
0: Mabango?
3: Oo, mabango na naman daw. Yung, at lalo nung si yung may number binigay mo sa akin.
0: Ah, si Jasmar Villano iba?
3: Oo, siya rin nag-spray. Siya mabango naman daw.
0: Ba, in-spray rin ha?
3: Tinising niya kung pabango nga ba daw talaga yung naiwan. Pero sabi niya, amoy pabango naman daw. Kaya naniwala siya na naiwanan o nahulog. Posible din na ginamit dito sa mga alagang aso, kasi itong tatlo nasa labas eh, nakawala ito, yung isa nakatali dahil nga iyon ay maingay pag may tao, katropang G. Kagaya ngayon kung narinig mo yung kahol niya,
0: oo, kumakahol eh.
3: Pero kagabi daw halos wala itong narinig, katropang G.
0: Sige nga, pwede mo ba lapitan yung aso?
3: Ito nasa kulungan ito, katropang G.
0: Kikita mo siya, no? Pagka lumapit ka, kahol talaga siya.
3: Ah, hindi pa siya nakakulong, nakatali lang, nakakadena.
0: Oo. Hindi, pero pag ikaw kasi hindi ka kilala niya, bagong mukha ka sa kanya, agresibo siya, parang galit siya, kakakulong siya.
4: Mami, dyan ang basahan.
3: Ah, basahan. Ah, may basahan. So, may tropanji.
0: May bagong
3: sino dumating, sir? Kapatid mo? Anak ni Sir Robia daw yung nanaka. So, pwede natin matanong ito si Sir kung nababanggit na nakuhanan daw sila.
4: Mami, dyan ang basahan, papoy.
0: Sige nga.
3: So, sa bulb wire pala siya dumaan.
0: Aroy, dito sa kanya.
3: Sir, pwede ka rin makuha ng ano?
0: Oh, Rubia, sa Rubia tayo. Sige.
3: Ito, katropang G. Ito yung sa mayroon. Oo, oh, sila rin na nakawan. Sir, live tayo ngayon sa XFM si katropang Askagawa Gerald Jer.
5: Oo, sir. Good morning, sir.
0: Good morning, sir. Taga Rubia po kayo. Kayo may-ari?
5: Opo, opo. Katabi kami. Katabi ni Kuya, ano? Nakawan sa kanila. Nakawan din kami. Minuksan yung mintana.
0: Tapos?
5: Pero naka glasses yung binto namin eh. Tinanggal na yung dalawa, pumasok.
0: Okay. Maano, mabilis lang na nabuksan?
5: Mabilis diba lang na... po, mabilis lang po. Naka-cover lang kasi yung bintana ko eh, naka-cover lang eh.
0: Hindi naka-lock?
5: Hindi po.
0: Okay, sige. Pagpasok niya, ano yung mga nakita at anong yung mga nakuha?
5: Eh, tingin namin, wala naman nakaw, wala talaga masyado. Eh, kasi yung CCTV kami doon sa bahay mismo.
0: Yan, oo.
5: Nilagyan ng cover.
0: Ang bihira.
5: Kaya hindi namin makita kung anong na CCTV, mga alas 3 hanggang kinansal na yung CCTV ka sa loob ng bahay eh.
0: Pero,
5: hindi namin alam kung anong nangyari.
0: Oo, pero baka pwede nating i-review bago niya tinakpan, baka nakita pa siya, baka sapul pa siya sa CCTV.
5: Wala
0: na review.
5: Ha? Wala po. Wala talaga.
0: Wala talaga. Kinaw
5: sa CCTV. Kaya nga eh.
0: Marunong ano yung magnanakaw?
5: Marunong po yan. Marunong.
0: Unang beses ba ito na nanakawan kayo, Diyos Arbia?
5: Never.
0: Never pa?
5: Never. Never pa. Oo, ngayon lang.
0: Anong nakuha naman sa inyo?
5: Wala naman. Sa yung wallet na lang asawa ko, 3 piso. Coin lang. Yung iba, wala eh.
0: Oh, mabuti na rin yun na walang nakuha. Kasi sakit sa ulo pagka mga magnanakaw na ganyan eh.
5: Oo nga eh. Kasi naka-solar kami. Baka may ilaw sa loob. Baka nag-ilaw-ilaw. Baka natakot din.
0: Oh.
5: Ano kaya yan? CCTV o naka-solar panel kami.
0: Baka
5: nag-isip-isip din siya. Tingnan yung wallet, binuksan, tingnan yung payout. O, tumakbo ka agad. Wala natin. Wala talaga nakuha eh.
0: Nag-alangan siguro ano?
5: Payang po.
0: Mga sino kayang naunang pinasok? Kayo o yung sa kabila?
5: Hindi ko po alam. Kasi sa mga alas 6 eh. Sa akin CCTV alas 9. Wala na. Hindi na mabuksan.
0: Alas 9? Alas 9 ng gabi?
5: Ng gabi. Eh, hindi namin makita what happened 9 p.m. hanggang 5 a.m.
0: Ayun, okay, sige. So, ano na kaagad eh? Kumbaga, pat pinatay na kaagad ng pagkakataon na makita ninyo kung sino yung masasapon ng CCTV kasi tinakpan.
5: Oo. Tinakpan niya. Wala. Pumunta ko sa technician, tatanungin ko kung pwede makita yung CCTV, what happened eh. Hindi ko talaga alam bakit.
0: Pareho pong first time, pati yung sa kabila, sila nas, ganun din, first time.
5: First time ko yun, kuya.
6: First time kami.
0: Grabe, magnanakaw, tumayming ha. Di bali po, makikipag-ugnayan tayo sa PNP, tignan natin, baka may mga CCTV. Yung mga kalapit na mga bahay o establishment, baka makatulong din yun, sir.
5: Halabo, talaga.
0: Sige, hindi tayo papayag na... Magnanakaw na yun, lalo pa sa kabila. Ang laki, 90,000 kasi nakuha doon.
5: Masakit talaga ang ulo nila sa amin. May second floor kami, hindi umakyat sa second floor, may jewelry pair, doon lang tago, doon lang mismo, sa baba, wala.
0: Sige po, ingat na lang sir ha, sa mga susunod na pagkakataon, kasi maulit pa at bumalik yung magnanakaw.
5: Apo, sige, kaya takot din yung asawa ko eh, dapat paayos ko yung lahat-lahat. Pero,
0: sige po sir.
5: Dekado din talaga. Sige po, ingat.
0: Thank you sir, alamat po.
3: Yun, katropang di, dalawa ang bahay, pinasok sa isang... oras lang siguro ito pagitan.
0: Oo. 3 pesos naman laman ng wallet yung nakuha. Pero kung umakyat sa second floor, nako, ang dami rin makukuha. Buti na lang nag-alangan, gawa na naka-solar, tsaka may CCTV.
3: Baka... dito kaya, Katrapanji, makikita natin, may mga bakas dito sa taas na itong bakod. Mukhang umakyat ito ng bakod bago tumulay na lang dito sa bahay nila.
0: Oo.
3: Kasi makikita natin yung mga dahon, mukhang hinawi ito bago tumulay. Dito sa kabilang bakod, Katropang G, itong ninakawan nila nanay na kinakuha na ng pira at alahas dito sa bahay nila, Sir Das.
0: Sige ba? May mga kalapit mga establishment sila? May mga kalapit bahay na mga malaki?
3: Hindi naman gano'n. May mga bahay sa likuran na may nagbo-board din daw. Pero itong kabila, hindi lang talaga na ano kagabi kasi siguro sarap ng tulog dahil nga madaling araw na.
0: Oo.
3: Dahil nga yung aso nga, hindi rin na kumahol dahil nga, hindi alam kung ginamitan nila ng pagpatulog o pagpahina. Oo. Kaya hindi masyadong narinig ng ating mga kapitbahay. Maliban doon sabi na bang ito na yung nagbe-wielding dito sa loob ng bahay na karisla na kumakaol yung aso. Pero hindi na nila pinapansin, inisipan nila na normal na lang yun dahil nga sa nakatali yung aso nila at Tropang G.
0: Sana mahuli itong tao na ito, magdanakaw na ito. Paldo, 90,000 cash, tapos meron pa mga alahas.
3: Grabe. May alahas pa, yun nga. Siguro doon sa mga baka ibibinta itong mga alahas, pag walang galing na resibo, huwag kayong bibili kaya yan ay galing sa nakaw. Pwede pa kayong masampahan din ang kaso. So sigurado ibibinta ito, baka sa mababang halaga lang, pero dahil nakaw yan, ay huwag niyong bilhin no, sa inaalok nitong mga alahas nga nakuha dito sa bahay ni nanay, Katropang Jin.
0: Tatanong-tanong pa rin ako sa mga kalapit na bahay dyan, baka merong CCTV, baka doon mahagip yung magnanakaw eh.
3: Oh, posible. Kung dito kay sa dagot, saka doon sa Kamarikutan, baka may mahagip doon, baka doon unang dumaan, bago tumawid na lang dito yung kawatan. So siguro kung masubaybayan o may mga CCTV na makuhanan, mas maganda para mas papabilis yung pag-resolve dito sa nangyaring nakawan, Katropang Jin.
0: Okay, sige. Pahingin lang kami ng mga video footage at saka mga picture para maipost pa natin yung iba na mga angle to.
3: Okay, kopya ka, Tropang G.
0: Thank you. So,
3: okay, maraming salamat at live dito sa Barangay Bangkaw, Bangkaw, kasama si Katropang Beam. Ako naman yung Katropa sa radyo, Katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Servisyong Katropa.
0: Pambihirang magnanakaw ito, Paldo.
2: Servisyong Katropa.
0: Responde naman kagad yung mga tanod. Yung tanod kasi naka-schedule talaga yan, gabi-gabi, madaling araw. Then sa umaga, meron talagang ikot araw-araw. Yung magnanakaw, tatiming din talaga yan. Mabantay sa lakay din talaga yan. So nandito ka agad, tinawagan ako ng mga tanod nila Jasmar Villanueva, yung ating summon officer na nandoon sila dito nga sa bahay na pinasok na magnanakaw, kaya nakapunta doon si Katropang Toto.
2: Servisyo Katropa!
0: 90,000 cash yung pong nakuha, pati na rin po yung cellphone at alahas.
2: Servisyo Katropa!
0: Nasagakot Road, Barangay Bangkaw-Bangkaw.
2: Servisyo Katropa!
0: Pumaldo dito yung magnanakaw.
2: Servisyo Katropa!
0: Bale, pagtutulong-tulungan ng mahuli at malaman kung sino ka.
2: Servisyo Katropa!
0: Ganun talaga lalaban ng patas, ha?
2: Servisyo
0: senior citizen pa yung pinasok mo?
2: Servisyo
0: Katropa! Tinunan mo?
2: Servisyo Katropa!
0: Buti na lang sa Rubio, walang nakuha.
2: Serbisyo.
0: Meron man wallet, 3 pesos ang laman.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Dami talaga mga magnanakaw, ano?
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Ingat to tayo ha, sa mga magnanakaw, huwag tayo pakapante. Yung pong mga bahay natin, yung mga lock, yung mga aso, kailangan din talaga yan.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: CCTV, kailangan din yan.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Nanakaw, nandyan lang, oh, mahanap lang ng timing yan.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: 10:04 ng hapon, ay, ng hapon ng umaga.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Ayun ang diferensya, hindi ko na nabanggit yung tanghali. Umahapon na kaagad ako.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: 9:30, pambira ka talaga, Bon.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: 10:04.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Buti pa si Kawatan, paldo sa 90,000. Walang kahirap-hirap, magtrabaho naman. At lumaban kayo ng patas, huy!
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Sabi ni Anlin, NC Spanyola.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Pilipalan, Sherdan. Thank you, ha? Pilip sa pag-share.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Okay. Dapat may CCTV po na makita kung sino po ang pumasok sa loob ng bahay. Baka may kapitbahay na may CCTV po, baka mahagip din ang CCTV.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Pupunta rin ako doon, magtatanong-tanong ako kasama yung pulis.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Tahan ko rin po yung PS1, tulungan ng mahuli itong magdanako. Medyo mahirap lang kasi wala pang CCTV, wala rin nakakita.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Mura na lang ho ngayon CCTV sa Shopee, magtingin ho kayo ha. Kailangan ho natin yan sa mga bahay, babaan nyo lang, huwag masyado mataas kasi pag mataas masyado yung kuha ng CCTV ninyo, yung ulo, yung bunbunan yun ang nakikita eh. Ibabaan nyo lang, yung talagang makikita yung muka. Mura lang, oh. Bili lang ho kayo sa Shopee, protection din yan.
2: Serbisyo,
0: kaktropa. Makilala yung mga papasok, mga magnanakaw.
2: Serbisyo, kaktropa.
0: Babalik po tayo, makalipas lang po ang ilang paalala.

0: Kaktropa! Sir Bishop Kaktropa!
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Sa
5: mga pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
11: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
7: Mag
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Sa anumang Sample Plus Gold.
18: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang hatid ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
6: Balance diet. If check. Regular exercise. Check.
20: Vision X Plus. Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
25: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
26: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
27: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: XFM.
16: XFM.
28: Servisyo Katropa.
29: 10:18 agad ng hapon ay ng hapon ng umaga.
28: Servisyo Katropa.
29: Bilis ng oras, oh.
28: Servisyo Katropa.
29: Okay, tawagan natin yung nasa GC.
28: Servisyo Katropa.
29: Yung rider.
28: Servisyo Katropa.
29: Merong mensahe para sa DSWD.
28: Servisyo Katropa.
29: Bore muna kay Mia Sanchez sa Tipuco, marami pa yan. Ka Gerald sa Road 1, doon tumpok mga lalaki, doon gabi, tanghali, madaling araw, doon sila antay sa dealer nila. Doon marami kayo mahuhuli, lalo na si Alias, doon mga kasama niya.
28: Servisyo Katropa.
29: Sunod-sunod, tatlo na yung nahuli. Tatlong operasyon pa na yung mga taga-dipo ko.
28: Servisyo Katropa.
29: Okay, Ding Strelia. Thank you sa pag-share.
28: Servisyo Katropa.
29: Okay, 10:19.
28: Servisyo Katropa.
29: Meron tayo makakausap rider na sa kabilang linya. Hello po, magandang umaga. Good morning, sir. Hello?
30: Hello po.
29: Yes, sir. Good morning. Yes. Oh, good morning. Okay naman, dinig niyo ako, sir?
30: Yes po. Malino po.
29: Okay, rider po kayo? Rider po kayo, rider?
30: Ako, rider po.
29: Okay, sige po. At meron...
30: Kali may i-reclam sana po ako. May 29.
29: Okay. May 29.
30: Di ba po, may balita mo na nagbibigay ng ayuda?
29: Oho, nagbigay ng ayuda nung pong nakaraan para sa mga rider dito sa atin sa puerto.
30: Yes po. Eh, dali sir, hindi po kami binigyan sir.
29: Bakit? Pero pumunta kayo doon? Kasama
30: wala
29: ba kayo?
30: Wala sa amin yung opisina ng ano namin, ng rider.
29: Teka, maingay yung dating ah. Anong ano po ba kayo? Back ride? Anong rider po kayo? Joyride, backride?
30: Backride po.
29: Backride, okay. Backride, di ba kasama yung backride doon?
30: Opo, may kasama po. Kaso yung iba ay dinabigyan.
29: Ano raw ang paliwanag sa inyo so, nung backride management? Bakit yung iba nabigyan? Bakit yung iba hindi kasama?
30: So nga po. Bali, nagtanong po ko sa admin ng BWD, yung sabi sa akin po, na ano daw, kailangan daw kami mag-sabi doon sa opisina na para mabigyan kami ng ayuda.
29: Kasi nakadepende rin yung DSWD sa listahan ng kumpanya ninyo kung sino-sino at ilan yung ibibigay na listahan pangalan.
30: Yun nga po. Lali, tinignan ko din yung mga pangalan namin doon. Lali, wala nakalista. Tapos, tinawagan din namin yung ano namin, pinupantalan namin yung opisina. Sabi, maghintay daw kung makasama kami.
29: Ay, wala na nga. Tapos na nga nagbigayan, di ba?
30: Yes, ako eh.
29: Pumunta kayo doon sa opisina kasi tinanong ninyo, bakit yung iba nakatanggap, bakit kami hindi? Ano ang nangyari? Ganun ang tanong ninyo.
30: Yung nga po eh. Iwan ko nga po.
29: Sige, sayang naman yun. Ba't di kaya kayo?
30: Kami na ano, natinggap ng ayuda.
29: Sayang din yun. Magkano rin natanggap ng ibang mga backride?
30: 5,000 daw po, sir.
29: 5,000?
30: Opo.
29: Sayang din yun. Malaking-laking magagamitan. Mahaba rin yun na panggasto sana sa bahay, di ba?
30: Yes po. Tapos may kasama din po kung ano, rider na delivery rider, yung Happy App.
29: Happy App ano naman.
30: Ano po ng 29, hindi din sila nakatanggap.
29: May mga member ng Happy App na nakatanggap, meron ding mga hindi nakatanggap.
30: Yes po.
29: Sige. Oh. Pero sa'yo, ano ang pinaka-advice ng management ninyo, ng admin ng backride? Ano ang instruction daw?
30: Wala man pang sinabi ang sabi. Mag-insay lang daw.
29: May panibago bang listahan na sinabmit sa DSWD na ang pangalan ninyo ay kasama na doon?
30: Wala man pang sinabi sa amin, sir.
29: Wala ba kayong GC na pangkalahatan? Backride Palawan, tapos nandun kayo na
30: pag admin ninyo? Meron po.
29: O, di... Binakita ba doon yung listahan na, ito lang, yung mga nasa first batch, yung mga makakatanggap, yung naisubmit namin sa DSWD, ito yung mga pangalan? Walang ganung update?
30: O, nag-chat na kami doon, sir. Bali, nga sabi, masintay daw. Yung iba naman, nag-chat doon, mga sana all. Yan po.
29: Hindi lahat.
30: Yan po.
29: Hindi nabigyan, ano? Sige, susubukan namin na, ano, na makuha yung panig ng kumpanya ninyo para malaman natin kung paano sila pumili at bakit hindi kasama yung iba. Baka meron lang silang slot binigay sa kanila tapos sila yung pumili. Paano sila pumili? Mga ganun ba? Tatanungin natin sa ano backride.
30: O pati yung kasama ko dito pala, sir.
29: Nandyan?
30: Yung sa Maxim. Nandito po.
29: Sige nga, kausapin ko. Hello po.
30: Dito.
29: Morning.
30: Ganun hello, ka- sir. Good morning po, sir. Hindi na po ako magpakilala, sir. Pwede lang.
29: Okay lang, sige. Ikaw ay rider ng?
30: Maxim po.
29: Iba rin yung Happy App?
30: Ay, iba din po. Sa Maxim po ako.
29: Pag Maxim, ano yun siya? Namamasada rin motor?
30: Opo. Ano din po yun siya? Ano ka, parang backride din po.
29: Parang backride. Ilan ba yung katulad ninyo ngayon? Backride, Maxim, tsaka ano pa? Joyride, di ba? Meron din.
30: Opo, marami po.
29: Marami, okay, sige. So, Maxim, matagal ka na ba na namamasada sa ilalim
30: ano
29: ng ng Maxim?
30: Nung ano lang din po, nung December lang ako nag-start mag-register sa apps nila.
29: Okay, December. Wala pa isang taon. Ngayon, ano ang instruction? Ibig sabihin, hindi ka rin nakatanggap nung 29. Pumunta ka rin doon.
30: Wala din. Wala din po kami sa listahan, sir. Saka po namin malaman, sir, kung saan sila kumukuha ng mga details ng mga backride ba. Gusto namin malaman kung paano nila kinukuha yan. Kasi wala kami idea kung paano ang proseso niya.
29: Ang DSWD ay nakadepende rin talaga sa ibibigay na listahan galing ng Happy Up, Maxim, Backride, at iba pa. So, kung ano ang ibibigay mo na listahan, yun din talaga ang kanilang bibigyan. Di ko lang alam, di natin alam kung, oops, ilang, ito lang ang slot sa inyo ha, ito lang, di, yun ang hindi pa natin alam. Pero maganda yung Maxim, natanong mo ba yung Maxim, yung sa GC ninyo? Yung admin ninyo?
30: Wala po sir, hindi kami nakapasyal sa ano, kasi yung iba hindi naman sila nagpasyal sa office ng ano. Oh. Bakit nandoon naman sila sa listahan?
29: Oh.
30: May slot, slot pa pala yan siguro.
29: Hindi ko rin alam eh. Pero kung nasa listahan sila, malamang mabibigyan na nakatanggap yun kasi nasa listahan na eh.
30: Kaya nga po, bakit hindi lahat? Ano bang nangyari? Ba't ma-selected na?
29: Oh, kasi kung nasa listahan, ang kailangan mo na lang doon i-provide yung mga requirements, malamang sa malamang, driver's license, yung mga madadali lang na mga ID yan eh. Yan ang tanong.
30: Bakit? Ay, kompleto din po kami nyan, sir, mga license, driver's license. Kompleto kami nyan.
29: Palagay ko, hindi lang kayong dalawa eh. Baka marami pang mga rider na hindi rin nakatanggap ng ayuda. Di ba?
30: Siguro nga po, hindi lang po natin namin alam. Nagtahimik na lang din kami kasi wala naman.
29: Hindi ka kumontak sa admin ninyo, sa HR ninyo o doon sa management ninyo sa Maxim para malaman? Bakit hindi ako nakasama sa listahan? Eh, member naman ako. Walang kang tanong na gano'n?
30: Kaya nga po. Wala po. Hindi na kami naglapit. Pero nag-message na ako sa apps talaga namin sa general conversation.
29: Oo.
30: Wala pa man din reply.
29: Wala pang reply. Oh, sige. Di bali, balitaan nyo ako pagka may reply na, pero makikipag-ugnayan ako sa DSWD ha, tungkol dito kung mayroon pa bang second batch, kung mayroon na silang hawak, na listahan, at kung kailan yan. So alamin ko rin sa DSWD ang concern ninyo ha.
30: Ay, sige po. Salamat po.
29: Sayang din eh, 5,000.
30: Kaya nga po, malaking bagay na rin sana yung pang gas-gas.
29: Sige nga, ano ang mensahe mo sa Maxim Management at sa DSWD bilang isang rider na hindi nakatanggap? Sige.
30: Ang masabi ko lang po, i-update nila yung mga member kung anong pagkukulang o anong mga requirements na kailangan. Kasi pwede naman sila mag-message sa apps. Ganito, mag-comply kayo ng ganito para i-crash natin doon sa ano, ganito. Wala naman po.
29: Okay, sige.
30: Ganun lang yung gusto namin sa ano.
29: Thank you ha. Salamat, sir.
30: Sige, sige po, sir. Balik ko na po. Salamat.
29: Okay, sige. Sir?
30: Hello po, sir.
29: Oo, sige. Ikaw yung kausap ko kanina, no? Yung una?
30: Apo.
29: Okay, sige. Tatawag din ako sa DSWD ha. Aalamin ko lang yung schedule kung mayroon pang second batch. At kung paano makaka-avail niyan, paano mapapasama, tignan natin kung ano yung magiging paliwanag ng DSWD ha, sa paayuda.
30: Sige po, sir. Oh. Para mabigyan naman po kami lahat, yung mga hindi pa nabibigyan po, sir.
29: Tingin ko nga, marami kayo. Baka hindi lang kayong dalawa. Baka mayroon pang iba na hindi lang lumalabas at nagsasalita, pero baka yun din na umaasa at hindi nabigyan, hindi nakatanggap. Baka marami pa.
30: Yung nga po. Kasi yung inaasahan namin, sana namin mabibigyan lahat ng mga rider. Kasi nakalagay po doon, lahat ng rider. Basta na, ano po, nagpapasada o nagbe-deliver, mabibigyan po.
29: Ayun
30: pala, parang pinipili. Ganun po.
29: Okay, sige. Thank you, sir, ha. Tatawag ako doon. May mensahe ka, sir, sa backride, pati na rin sa DSWD bilang driver na hindi nakatanggap ng ayuda.
30: Wala na din ako masabi, sir. Yun na lang din po.
29: Sige, update lang tayo, ha.
30: Dito.
29: Okay, thank you.
28: Servisyong Katropa.
29: Yan. Dalawang rider po yung kausap natin. Rider po ng backride. Pero hindi siya nagbigay ng pangalan kasi baka mamaya tanggalin siya sa backride. Eh, ang hangad niya lang naman, makatanggap din ng ayuda tulad ng ibang mga kasamahan nila. Kasi nasa listahan backride eh. Tatanggap at tumanggap. Siya wala.
28: Servisyong Katropa.
29: Yung isa naman, nakasama niya rin, rider din sa Maxim. Pareho raw yung operation nito ni Maxim Patinang. Backride, namamasada gamit ang motorsiklo.
28: Servisyong Katropa.
29: Hindi rin nagpakilala, baka rin kasi tamaan din sa trabaho, baka matanggal bilang rider ng Maxim.
28: Serbisyong Katropa!
29: Pero ang tanong nila, bakit hindi sila napasama sa listahan? Ha? Doon sa Maxim, bakit hindi napasama yung isa? Yung sa backride naman, bakit hindi siya napasama? Ano ba yung mga paraan ng pagpili? May binigay ba na slot ang DSWD na kung ang miyembro ay nasa 600, ang slot ay binigay 100 lang? Talagang problemang malaki yun, di ba? 500 nang wala. Ngayon, kung ganun ang sistema, papaano pinili yung 100 kung sakali man na 100 lang yung slot? Wala naman, hindi pa natin alam kung ilang slot eh. Kung halimbawa lang, 100 o 50, sinong namili? Papaano pumili ng mga rider na sila yung dapat na makatanggap?
28: Serbisyong Katropa!
29: Ganon din sa Maxim, di ba? Kung papaano pinili at mapasama yung mga iba para tumanggap ng tulong. So tingnan natin, at tayo tatawag din po sa DSWD, malaman natin kung may matatanggap pa ba yung mga hindi nakatanggap at kailan yung schedule kung mayroon ma'am bigayan uli. Paayuda para sa mga rider dito sa atin sa Puerto. Actually, yung update nakita natin sa Mimaropa, pati sa ibang mga probinsya, sa ibang mga munisipyo, sa city, ay meron din ganitong sistema na ginagawa noong nakaraan. Sa atin dito, May 29 na ganap.
28: Serbisyong Katropa!
29: 10:30! Kung naghahanap ka ng produkto ng Santon, tapos ikaw ay taga Rojas, merong Rojas RM or RSM, merong Olim Drug House, merong Roxcom, merong Cian Pharmacy. Tapos kung nandyan ka, kung nandito ka lang sa Puerto, yung PharmaMed Drugstore, oh, meron din Cure Meds Pharmacy, may MedZone Pharmacy, merong Gendis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Edessa Andrea Pharmacy, Sky Drugstore, Chinks Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Mid-Safe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife at Palawan Drugstore.
28: Serbisyo Katropa!
29: 10:33 ng umaga.
28: Serbisyong Katropa.
29: Magbabalik ang Serbisyong Katropa.
28: Serbisyong Katropa.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
28: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: XFM.
5: XFM.
7: Sister Pain.
8: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
7: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
31: Sanfon Plus Herbal Oil.
32: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
31: Sanfon Plus Herbal Oil.
33: Isang pahid lang sa puson.
31: Desminorrhea.
33: No more.
31: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: X.
1: XFM.
5: FM.
34: Sir.
0: Official Katropa.
29: Nakaon pala yun.
0: Servisyong Katropa.
29: Okay, balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
29: Oras 10:40 na ho ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
29: Sa Gerald pa rin po ang inyong kasama sa palatuntunang ito, public service program po ng XFM Palawan.
0: Servisyong Katropa.
29: Yung pong Ching's Drugstore dyan po sa Nara at yung pong The Generic Pharmacy sa Nara pa rin. Meron pong mga Santon Gold Coffee Mix. Meron din pong Santon Plus Herbal Capsule. At meron din pong Santon Plus Herbal Soap. Sabon po yan. Pampakinis, pampabango. At syempre, pampaputi.
0: Servisyong Katropa.
29: Pwede ho kayong pumunta dyan para ho makabili ng mga product na aking pong binanggit. Kahit po dyan sa Espanyola, meron pong Espanyola Botica Presya, meron din pong Botica Med Plus at Brill Pharmacy. Panay sa Espanyola po yan. May mga ganun din. May mga Santon Plus Herbal Soap, sabon na pampaputi, pampakinis na binibenta. At ganun din po yung Santon Plus Herbal Capsule. May iba pa mga Santon product. Meron dyan. At yung Torbo.
0: Servisyo Katropa.
29: Yan number one na ngayon. Ito na yung pinagkakatiwala na epektibo para ho doon sa performance level na hindi ka mapapahiya kay Mrs.
0: Servisyo Katropa.
29: Na kahit na tulog na yan at nina gumagana, pambihira, kayang-kaya pa nang dahil lang sa turbo.
0: Servisyo Katropa.
29: Pwede mo ngayon ano eh, pagka nakaturbo mga isang oras, pwede mong kapain, tapos pwede mong pag na ano, ganyan no? Yan, ganyan ang tunog. Grabe katigas yan.
0: Servisyo Katropa.
29: Hindi ka mapapahiya kay misis.
0: Servisyo.
29: Tama yung tunog. Pag, pwede mong pitikin na ganito ang tunog.
0: Servisyo Katropa.
29: Yan. Ah, grabe. Sulit ba?
0: Servisyo Katropa.
29: Remo. Turbo.
0: So, servisyo.
29: Pauli-uli, sayang yung pagkakataon na paligaya si misis.
0: Servisyo Katropa.
29: Okay, only me, mga bilyar. Good morning po ka Gerald Gales. Mabuhay tayong lahat. Mamatay na ang lahat ng mga kawatan.
0: Servisyo Katropa.
29: Lalo na yung mga malay-maleta. Grabe, laki ng mga pera, di ba?
0: Servisyo Katropa.
29: Hindi. Oy, malapit nang buksan na yung pong Senate Blue Ribbon Committee. At doon, matatalaka yung pong flood control scam.
0: Servisyo Katropa.
29: Yung mga anomalya sa flood control project sa buong Pilipinas. Nako, ito na, mabubuksan na. Kasi nitong mga nakaraan, wala eh. Diba? Hindi matumbok yung pinaka nasa taas, yung speaker, pati yung presidente. Baka dito sa pagkakataong ito na bubuksan bukas ano ho, na pamumunuan ni Committee Chair Senator Rodante Marcoleta.
0: Sir,
29: yan talaga.
0: Katropa.
29: Kakaalaman na kung sino yung mga involved sa mga mali-maleta.
0: Servisyo Katropa.
29: Iyan mo na natin yung bilang nila tabla eh. 11-11.
0: Servisyo Katropa.
29: Aman natin yan bukas. Paano yung proceeding para ho doon sa pagbubukas.

0: Serbisyong Katropa.
1: Sige, dito muna tayo. Kahapon,
0: Serbisyong Katropa.
1: Si Roderick, Mang Roderick po, o Sinining, kung tawagin sa amin sa Bangkaw-Bangkaw. Ito po ay mayroong pwesto. Mayroong vulcanizing shop dito po sa Libis Road.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diba? Nung Nining, nakikinig ka naman dyan, diba? Pa-update lang ha kung ano na yung sitwasyon. Pero ipapakita ko po sa inyo yung pong interview natin kay Sir Roderick Bangrod. Siya po kasi ay nabudol-budol. Mayroong motorista na pumunta sa kanya nang sabi magpapa-change oil, pero hindi naman natuloy. Nanghiram pa ng pera. Pinahiram din talaga. Yun din ang mali talaga ni Sir Roderick, ni Mang Rod. Napahiram niya 670 na hanggang ngayon o kahapon ay hindi pa bumabalik. Ito po yung interview natin. Panoorin niyo po.
0: Serbisyong Katropa!
1: Manong, anong pangalan mo?
2: Roderick Bandulos po, sir.
1: Roderick Baldula?
2: Bandulos.
1: Bandulos. Taga saan ka?
2: Dati ako Bangkaw-Bangkaw, sir.
1: Ah, ngayon, saan ka na?
2: Dito na, sa Libis.
1: Sa Libis na. Oh, sige na. Pasugod ng XFM, ano nangyari?
2: Ay, kahapon nabudol-budol ako, sir. Ng tao. Yung...
1: Nabudol ka? Nabudol?
2: Nabudol-budol.
1: Budol-budol?
2: Oh. Ibang pangluloko.
1: Okay, naloko ka. Sino naloko sa'yo?
2: Hindi man kilala yung tao na yun. Kasi may tingin ko sa kanya, may tiwala din ako, parang maginoo ba?
1: Sige nga, ano nangyari?
2: Sabi niya, magano ko ng oil? Sabi ko, sir, valvoline lang yan.
1: Anong magano?
2: Eh ngayon,
1: magbili? Sabi niya, magbili ng oil?
2: Kung magpa-change oil, so magbili siya magpa-change oil. Ngayon, sabi niya,
1: Siya? Oh, ikaw ang gagawa?
2: Oo, kasi may oil man ako eh. Nagano siya, sabi niya, sige, hintay mo ako, pero may mura ko ng 670. Para, ano, makuha ko yung 1,000. Ngayon, ibabayad ko sa iyo lahat, pati trabaho, pati oil. Ngayon, nagahintay na ba ako? Sabi ko, parang wala ba nakabalik? Isang oras na. Sabi ko mamaya to, sabi ko rap, may mamaya rap, baka magbalik din yung tao na yun, baka naano lang ba. Yung hasta maghapon sa pag-uwi ko ng 6:30 na, niya wala ba nagbalik na tao? Yung nanghiram ng 670.
1: Oo.
2: Sabi ko wala talaga, pero nakuha ko yung number ng motor niya, ng scooter, 778.
1: 778, walang letra, number lang?
2: May letra kasi hindi ko lang nakuha agad ba?
1: Anong scooter yun?
2: Scooter yun, ito mga scooter lang na ako.
1: Hindi, iba yung scooter, ayun, ibang scooter din yun.
2: Basta scooter siya.
1: Ayan, iba rin ito, Aerox ito, iba rin yun, no?
2: Basta scooter siya.
1: Merong hawak mo, Honda Beat, may...
2: Hindi ko nakonpansin masyado, sir, kung ano ka ba sa pansya, scooter. Eh ngayon,
1: bali ikaw ay mayroong shop.
2: Andiyan, sa may tabang banda.
1: Oh, tapos plano mo sanang i-change oil yung kanyang motor.
2: Nagano nga ng oil.
1: Bumili siya ng oil.
2: Nagagawa, sabi niya, anong oil mo rito? Sabi ko, Valvoline. Sabi magkano yan? Sabi ko, 240. O sige, magpapansin oil ako. Ang problema, ang pera ko sa pandaw, sa kantin. Sabi niya, kung pairamin mo ko 670, kunin ko yun. Ayun ang pang-provide ko sa'yo.
1: Pero yung oil, nakuha niya wala?
2: Wala.
1: Ah, okay.
2: Ay, sabi niya,
1: pahiram mo kaagad ng pera, 670.
2: 70,
1: umalis siya.
2: Sabi niya, hintay mo ako kung kayo papansel o ako.
1: Anong oras yun?
2: Hapon na, sir. Mga alas 3 pasado na.
1: Alas 3 ng hapon. Tapos sabi, babalik naman kaagad. Di, lumipas ang ilang oras.
2: Wala. Hanggang isang oras ako naghintay-hintay. Sa nagpunta sa kuwi ako ng 6:30.
1: Wala talaga? Wala rin. Baka ngayong araw, baka ngayon eh. Kahapon, hapon na yun
2: baka
1: eh.
2: Baka hindi. Estimate ko butol-butol talaga, sir. Kung sa akin lang, lahat ng vulcanizing at may nakita silang 778, huwag silang magtiwala sa tao na yan kasi baka mabiktima rin sila.
1: Anong kulay ng motor?
2: Hindi ko masyado makunang kayo, sir. Kasi
1: black?
2: Medyo blue, parang blue-blue yun. Gano?
1: Blue-blue?
2: Basta number lang na.
1: Yan, parang gano'n na blue-blue?
2: Parang
1: yan, hindi yan?
2: Hindi ko,
1: hindi yan.
2: Scooter lang, hindi ko masyado ba ano yung ano kasi kadami ng...
1: 778 ang ano, ang dulo.
2: Ang kanya number.
1: Ang plate number niya.
2: Kasi sa kadaming customer kasi kapon, hindi ko makakuha na masyado kung tako ba.
1: Bakit pinahiram mo pala? Hindi mo naman kilala.
2: Ay, parang tingin ko sa kanya sir, ay maginoo eh.
1: Maginoo.
2: Parang hindi ako mangluloko. Sinabihan niya pa ako na, huwag kang matakot, hindi ako mangluloko, maliit na pira lang yan.
1: Bakit malaki yung hiniram niya? 100, 200, bakit 600 plus talaga?
2: Ay, hindi niya rumakuha yung 1,000 niya sa kantin.
1: Kaya nang hiram ka na ng...
2: Hiram sa akin, sabi ko, tingin ko sa kanya,
1: okay naman.
2: Wala naman tayo sa tao.
1: Oo, okay naman siya.
2: Yung pala, hindi na magbalik.
1: Wala siyang binanggit na pangalan?
2: Wala.
1: Hindi siya nagbanggit kung taga saan siya, anong trabaho niya?
2: Hindi ko manano ang sarkin. Hindi ko makilala yun.
1: Saan mabanda yung shop mo?
2: Yan, may tabang, may ano ng mataas na building dyan na ano.
1: Oo.

0: Nasa building.
1: Basta sa Libis Road lang. Mm. Sa may gilid lang ng kalsada ng Libis Road.
0: Mm. Oh. Pakalabas na ng ano, tabang. Yung dito lang banda.
1: Oo.
0: Oh. Yung vulcanizing dyan.
1: Sige. Hindi, baka magbalik. Baka na-busy siya kahapon. Di, hindi niya na, ano, hindi niya na balikan. Baka magbalik ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong ito, papakinggan natin, panawagan natin sa kanya.
0: Oh. Ah, Busing. Kung totoong tao ka, magbalik ka sa ano, sa siyap. Kasi yung pier na yun, binta lang ng interior yun. Kita ko lang yun eh. Ngayon, kung hindi ka man magbalik, baka marami pa mabudol-budol sa panawagan ko lang sa lahat ng vulcanizing.
1: Mm.
0: Magnalaman nyo ang number na 778 na yan, ang tao na yan, baka hiraman kayo ng pera, yan ay mangluloko.
1: Oh. Pero kung babalik naman mamaya,
0: okay. Malabo na yun, sir.
1: Ha?
0: Malabo na yun. Kaya...
1: Di, baka malay mo magbalik. Tiwala lang, baka na-busy baka hapon.
0: Ano nga, sabi niya, balik siya agad. Kaya nandiyan lang ang uwil. Eh. Sabi niya, huwag ka magano, huwag mo na ibalik yan doon kasi dyan lang ang uwil. Kasi babalik agad ako. Saglit lang ako.
1: Ayun, manluloko yun. Biroy mo, nandiyan na yung uwil. Saglit, saglit lang.
0: Saglit lang ako. Kunin ko yung 1,000 ko sa kantin.
1: Oo. Oh.
0: Ay, mag-isang oras nang hintay ko. Wala pa rin.
1: Wala, manluloko yung taon na yun. Huwag nilang paniniwalaan.
0: Oh, pag nakita nilang number ng 778 na yan, na scooter na yan, baka manghiram ng pera at magpa-change oil, huwag sila magtiwala ang tao na yan. Baka maisahan din sila.
1: Kaya nga.
0: Sabagay, maliit lang na pera yan, 670.
1: Masabi mo nga, pinagkakitaan mo lang yun sa pangbubulkit. Ay, ang bulkit, magkano? 50?
0: 70.
1: 70, di ang dami rin yun. Daming
0: di, interior yung binta na interior.
1: Hindi, sayang pa rin. Pangbili ng ano yun, pagkain. Di ba?
0: Kung mangluko lang man siya, dapat doon na sa mayayaman, hindi yung...
1: Sa mahirap.
0: Tingnan sa mahihirap na tayo, mahirap na rin tayo, pahirapan pa.
1: Pero tingnan natin, baka may siya uli, may contact number ka dyan? Magtawagan tayo? May CCTV ba yun? Wala?
0: Wala po, sir.
1: Ay, sa katabi niya ng...
0: Malayo, sir.
1: Shop.
0: Malayo. Saan kay Kwan? Kay Mr. Tan?
1: Sige, itignan natin na kung saan banda. Malapit lang ba?
0: Hindi, yung Bible kanasi kasi may...
1: Pwede ba, Roy, ma-picturean yun? Picturean yung shop niya, tapos pakita natin?
2: Okay, ano?
1: Oo.
2: Banda kayo lang by school siguro.
1: Malapit lang?
0: Oo, yung daanan, papapasok na yung by school yung vulcanizing dito.
1: Malapit lang, kay by school. Alam mo yun? Ayaw nga pala, bodyguard dati yung ano.
0: Yan, papasok ko dito.
1: Oh, sige, lang. Tignan natin yung shop na yun, tapos ipanawagan natin ito, ha?
0: O, yan mo lang, sir, kasi baka marami kayo may biktima, eh.
1: Sige, sige. Baka na-busy lang yun. Balik din mamaya. Pag napanood dito.
0: Malabo yan. Kung nagbalik siya, kapon pa. Ay sabi niya, babalik siya, kukunin niya lang 1,000 eh.
1: Tapos hindi na bumalik.
0: Hindi na bumalik eh.
1: Okay, okay. Sige, panawagan natin, ha.
0: Yan ang...
1: Ano ulit pangalan mo, sir?
0: Roderick Bandolos po, sir.
1: Roderick Bandolos ng Libis, San Pedro.
2: Okay, okay.
0: Dati akong taga, ano, pangabangkaw doon, mga korespado.
1: Oo. Barangay, magkabarangay tayo, magkabarangay.
0: Yung kay, ano, kay Arsaga.
1: Ay, oo.
0: Yun, ako yun doon.
1: Tama, eh, doon ako nagpabulkit eh.
0: Hmm, bago yung doon, naglipat ako doon kay, ano, kay Consiligion.
1: Oo, okay, okay.
3: Servisyong Katropa.
1: Si Mang Roderick, oh. Siya yung nabudol-budol.
3: Servisyong Katropa.
1: Hindi pa nag-update. Ibig sabihin, hindi pa bumabalik yung lalaki, oh.
3: Servisyong Katropa.
1: Baka nakikinig ka, sir. Baka ikaw yung tinutukoy ni Mang Roderick. Mang bubulkit lang yan siya. Bulkitero.
3: Servisyong Katropa.
1: Sabi ni James Vulcanizer.
3: Servisyong Katropa.
1: Maliit lang yung kita niyan. Siyempre, bibili pa yan. Puhunan ba? Bibili ng interior. Papatong lang na magkano lang yon? 20, 40? Nakaipon ng 670.
3: Servisyong Katropa.
1: Eh, pumunta ka doon, sir. Sabi mo, magpapa-change oil ka. Ngayon, di mo man iniwan yung motor mo. Tapos pinaprepare mo lang yung langis. Bago nang hiram ka ng 670, para kunin sabi daw yung 1,000 doon sa kantin. Wala man, di man bumalik.
3: Servisyong Katropa.
1: Baka pwede balikan mo sayang yung pera na yon, maibalik at magamit. Kasi kay, ano yan eh, kay Roderick yan, hindi yan sa'yo. Balik ka doon, maawa ka naman.
3: Servisyong Katropa.
1: Sa'yo, sabi mo nga, maliit na pera lang yan. Sa'yo, maliit lang yan, pero doon sa mama, malaki yan. Nag-effort nga na pumunta pa dito para lang maipanawagan ka.
3: Servisyong Katropa.
1: Yan naman yan magagalit. Ibalik mo lang yon. Kung gusto mo nga ipa-change oil, i-change oil pa yan yung motor mo eh.
3: Servisyong Katropa.
1: Balikan mo lang doon. Ano rin, kailangan din ng mama ng pera. 670. Ang mali niya lang, nagtiwala. Tapos, binigay niya kung ilan yung makukuha niya doon sa lalagyanan niya. Nakuha niya 670. Lahat binigay 670. di ba? Hindi 100, hindi 200, kundi 670. Lahat kung ano nakalagay doon sa lalagyanan, binigay ng panahon na yun. Kawawa rin.
3: Sir Bisyong Katropa!
1: Sa kanya kasi, customer ito eh. Sige, magbibigyan ko, alagaan ko, eh, kikita naman ako eh. Pagkakatiwalaan kita, binigay niya. O, doon siya nagkamali, nagtiwala at sa laki ng kanyang binigay. Pwede naman 50 o 100, pero di niya ginawa. Kung ilan nakuha, yun ang binigay lahat. Nagtiwala lang si Mang Roderick.
3: Serbisyong Katropa!
1: May mabait na tao yun eh. Niluloko lang.
3: Serbisyong Katropa!
1: Paalas 11 na ho ng umaga.
3: Serbisyong Katropa!
1: Good morning muna dito sa mga nasa live natin, mga nagko-comment kay ML Fred Umapas Pilon, bukas na lang yun. Kay Matom Baman, Jok-Jok yan, kilabot sa Puerto. Sino po si Jok-Jok? Sabi niya, baka si Jok-Jok na naman yan. Jok-Jok in the house. Jok-Jok in the horse pala, sabi niya. Sabi ni Matom Baman. Yan kay Sunshine. Thank you, nanonood.
4: Sa lahat ng hirap at pagdurusa.
1: Lenny Crown, ganun din. Maraming salamat sa panonood. Mama Evelyn Vicente, good morning. Merlin Villones, good morning. Maricel Curib Tampos, salamat sa pag-share. Good morning po, Sir Kagawan. Shout out naman kay Ma'am Nelda Javiera, lagi nakikinig sa XFM dito po sa Lapipa, Siksikan.
3: Sir Bishop,
1: thank you sa inyo po. Kay Ellie Hagi, magkano daw po yung isang box ng Santo Blas Gold? Sige, alamin ko ha. Okay, mga kababayan, salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa paglapit po ng mga concern ninyo, mga nananawagan, humingi ng mga tulong, may mga problema ang idinudulog, salamat po sa inyong lahat. Mga nakikinig, sa mga nanonood, gamit po ang Facebook Live ng XFM Palawan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Si James Naba, si Ken Vincent Dancin, at si Axel Bon Novareles, the 930, yung pong ating pong mga kasama dito po sa technical side. Susunod daw ang palatuntunan, sentro, sama si Katropa Mike Scott. At ako naman yung lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat, mga Katropa.
3: Serbisyo, Katropa!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Sister Paint.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Paint lang ang mabisa.
0: Sister Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunthorn Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunthorn Gold Coffee na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Sunthorn Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Sunthorn Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Sunthorn Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sunthorn Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Sunthorn Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthorn Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthorn Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Sunthorn Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunthorn Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sunthorn Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: ang exciting times sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

0: magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Magandang tanghali sa 66 na barangay sa buong lungsod ng Puerto Princesa at mahigit 300 barangay sa lalawigan ng Palawan. Magandang tanghali, 42,010 barangay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating programang Sentro. Kaya pong araw po ng Miyerkules, June 3, 2026. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 po ng tanghali sa ating pong programang nakatutok sa mga usapin sa barangay, mga buwabalot sa ating pong mga pangyayari sa barangay. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Ken Dancil, soon to be kagawad. Ano na barangay mo, Sir Ken? Ha? Ano barangay mo? Kasi mag-barangay election na eh. Si Ma'am Belia doon sa Barangay Manlag, El Nido. Ang barangay mo ay, akala ko lilipat ka na sa siksikan eh. Hello, may bahay to, katropang ko yato, may bahay to sa siksikan eh. Siyempre, ako naman po ang inyong tagapagdaloy ng programa. Ako po ang inyong kagawad, Mike Escote. Usong-uso yung walkout. Mag-walkout kaya ako sa session namin sa Biyernes. Para ano lang, makiuso lang. Mga magalit yung mga taga-siksikan sa akin. O, kagawad, nakiuso ka. Walk out eh. O, diba? Una, minority yung nag-walk out dyan sa Senado. Tapos ngayon naman, ayaw pumasok nung majority. O, kasi nga, pag meron lang isang absent, eh, hindi na nila makokontrol ang Senado. Tsaka magiging, kasi 11-11 ngayon, di ba? So, yung presiding Senate President, pag nag-session, pag doon sa plenary, pag nagbutuhan at walang, hindi nag-tie, hindi pwede pumoto yung Senate President. Ang mangyayari, magiging 11 and 10. Yung majority, magiging 10 na lang kasi yung pang... Si, wala si Bato de la Rosa, wala si Jinggoy, nakakulong na. O, 11-11 eh. Dapat 13-11. Ngayon, 11-11, sa majority, Senate President si Alan Peter Cayetano, so presiding officer, ang maiiwan, 10 na lang. Nako, ngayon, pag nagsasabihin ng mga taga-minority, Mr. Senate President, magpalit na po tayo ng mga committee chairmanship. Patay na. Pag nagbutuhan, lamang ang minority. So, mapapalitan ngayon yung mga komposisyon ng mga committees. At syempre, yung committee on Blue Ribbon Committee, ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee, ay mapapalitan din. Hindi na matutuloy yung flood control hearing. Yun. Bukas, may nakatakdang pagdinig ang flood, ang Committee on Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam. Ang pinakamalaking corruption scam sa kasaysayan ng Pilipinas. Trilyon-trilyon. So pagka umatin ngayong araw yung mga majority, yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ng session, nako, hindi matutuloy ang flood control hearing bukas. Kasi nga, mababawi sa kanila yung mga committee. Siya pa rin ang Senate President kasi hindi makakabuo ng 13. Pero yung mga committee naman ay mapupunta sa mga minority. Lame duck kung tawagin. Magiging lame duck ang Senate President. Sabi naman ni Senator Peter Alan, Senator Alan Cayetano, ay doon naman sa Taguig at Pateros, mga duck talaga yung kanilang negosyo doon. Yung livelihood nila doon. Kaya nga doon, di ba, sa Pateros, di ba, yung balot. Kidding aside, mga katropa, talagang magiging walang silbi ang Senate President dahil kung yung lahat ng chairman ng committees ay makokontrol naman ng minorya. Yun ang isa sa mga iniiwasan talaga. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, get back to work! Get back to work daw. Ay, talaga naman, no. Get back to work na kayo. Get back to work. Ay, ayaw nga. Nagpasabi na po si Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant at Arms na hindi po sila dadalo ngayon sa sesyon ng Senado. So, wala na namang sesyon ng Senado. At alam nyo ba na ang ginagastos daw ng Senado sa bawat sesyon, sabi ni Senator Win Cachalian, nasa 25 million pesos. Laki naman yan, 25 million pesos. Diba? Bakit siya suggestion ko nga, pumunta nga kayo lahat sa, ano, sa isla. Oo, mag-team building kayo. Para kalimutan nyo muna yung doon sa team building ninyo, alalahanin ninyo yung mga sinumpa ang tungkulin ninyo. San ho ba kayo nanumpa, di ba, sa taong bayan? Tatakbo kayo ng senador para maibsan ang kahirapan, maibsan ang gutom sa pamagitan ninyo mga gagawing batas. Ay, nasaan na ngayon ang inyo pong ano, magkabilaan nito, ha, minorya at saka mayorya. Nasaan na yung inyong mga pinaglalaban? Ayaw kayo, nag-aaway kayo eh. Ano ang sabi, ano ang reaksyon ng mga barangay dyan? Ha, mga katropa, nako, nagpahayag ng statement. Si punong barangay Ferdinand Sabalya ng barangay Panaka dyan sa bayan ng Nara. Siya rin ang executive vice president ng Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Ay, okay na ba, engineer? Pakinggan natin. Kasi apektado yung mga barangay, mga kabarangay natin, apektado dito eh. Sa away ng mga senador. Paano yung batas para maibsan ang gutom? Mga kabarangay natin, apektado eh. Paano yung batas para magkaroon tayo ng maayos na burang kuryente? O diba, paano yun? Paano yung batas para maibsan ang kalam ng sikmura ng mga Pilipino? Yung mataas sa presyo ng bilihin? Paano yun? Yung mga kabarangay natin ang apektado dyan. Diba? Yun ang apektado dyan eh, sa away ninyo, sa politika, sa agawan, sa posisyon dyan sa Senado. Pwede ba ang gawin nyo dyan, Senate President na lang, si Senator Lito Lapid? Tahimik yun eh. Senate President, dapat mag-ano ka na lang, huwag ka na magsali doon sa minorya o tsaka sa mayorya. Ano ka na lang, mag-supremo, ikaw naman si supremo, di ba? Pinuno pala si Pinuno. Diba? Kasi relax lang to si Senator Lito Lapid eh. Huwag ka na magkampi sa kanila. Ikaw na lang maging Senate President. Ano kayang mangyari? Ay, talaga naman. Anong sabi ni punong barangay Ina Sabalya? Okay na, sir? Pakinggan natin, narito po yung Executive Vice President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si punong barangay Ina Sabalya na barangay Panaka, dyan po sa bayan ng Nara.
1: If national politics is divided, local government must remain united. Mga kasama, Mr. Presiding Officer, hindi tayo perpekto. Ngunit bawat araw
0: pwede
1: ay mayroong
0: sa, ano, sa unahan,
1: pagkakataong
0: sa unahan pa?
1: Patunayan ang yan. Gobyerno ay maaari inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan.
2: Na nagmamala sa akin, nagsisirbisyo.
3: Nais nating i-refer ito sa Committee on Energy sa katauhan po ni Pagalang-galang Board Member Ryan Maminda. Maraming salamat po.
4: Petra, salamat, Board Member Payacosta. ng buong sayod, ng buong speech, i-reporta sa Committee on Energy. To the Committee on Energy. May malagpag reaction si Board Member Ryan.
0: Ah, matagal pa. I-advance muna, sir, sa 4023.
5: Yeah, thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Oo, si may interpellation
5: po. With the permission of the floor leader, I...
0: Kahapon po ito sa Sangguniang Panlalawigan, yung statement niya po nung barangay Ferdinand Sabalya tungkol sa nagaganap na kaguluhan dyan sa Senado. Kasi nga po, apektado po talaga yung atin pong mga barangay, yung ating mga kababayan apektado. Yung Magna Carta for barangay officials and health workers, di ba? O, hindi pa na, kailangan natin yun eh, hindi pa na ipapasa. So, paano may ipapasa yan kung nag-aaway yung mga senador natin, yung napakalagang batasyon, di ba, mga katropa? Ay, narito na po, pakinggan natin ulit. Okay na?
6: Thank you very much, Mr. Chair, Presiding Officer. Mga kasama ko, bihira po ako mag-avail ng privilege, but because of this urgency, napilitan po akong gumawa ng aking privilege speech for today. Mga kasama, nandito po ako sa inyong harapan, hindi upang pag-usapan ang isang ordinansa o isang proyekto o isang usaping administratibo. Nakatayo ako bilang isang lingkod bayan na nakikinig sa sentimyento ng ating mamamayan. Sa mga nakaraang linggo hanggang sa minutong ito, hindi natin maikakaila na ang pambansang politika ay naging sentro ng mga balita. Nakita natin ang mga bangayan, alitan, akusasyon, pagbabago sa liderato at iba pang pangyayaring nagdulot ng pag-alala sa marami ng ating mga kababayan. Nandiyan dyan ang mga katagang, "We are under attack." Naririnig natin ang mahablangka, "Huliin si bato, merong warrant, ginagamit ang Senado." Mga kasama, ginagawa tayong tanga. Ang pagkakakilala nila sa atin ay bobong butanteng bayaran. Sa mga barangay, mga kasama, sa mga palengke, sa terminal, sa mga tindahan, at maging mga simpleng usapan ng mamamayan, madalas nating maririnig ang tanong, ano ba ang nangyayari sa ating bansa? May direksyon pa ba tayo? At bilang mga halal na opisyal, hindi natin maaaring baliwalain ang mga damdaming ito. Sapagkat kapag ang mamamayan ay nagsimulang mawala ng tiwala sa kanilang institusyon, hindi lamang ang mga leader ang naapektuhan. Ang mismong pundasyon ng ating demokrasya ay nasusubok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatili akong naniniwala na matibay na sandigan ang ating bansa. At iyon ay ang lokal na pamahalaan. Habang ang pambansang politika ay nakakaranas ng pagsubok, patuloy namang gumagawa ang ating mga barangay, bayan, lunsog at dalawigan. Patuloy ang paghahatid ng serbisyo. Patuloy ang pagtugon sa mga suliranin, patuloy ang pag-abot sa mga nangangailangan. Bilang punong barangay at mga lokal na opisyal, alam natin ang realidad ng ating tungkulin. Kapag may baha, sa barangay unang tumatakbo ang tao. Kapag may sunog, sakuna, sa barangay unang humihingi ng tulong ang mamamayan. Kapag may alitan, sa mga barangay, kay kapitan, naghahanap ng pagkakasundo. Kapag may gutom, may sakit, o may problema hindi alam kung saan dadalhin, madalas ang unang kinakatok ng mga opisina ay ang opisina ni kapitan. Ang kapitan ay hindi lamang opisyal ng barangay. Siya ay first responder, siya ay first listener, at kadalasan, the last hope of the ordinary citizen. Kaya sa panahong ito, may mahalagang papel tayong ginagampanan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa pambansang antas. Hindi natin hawak ang bit ng desisyon na ginagawa sa Manila. Ngunit, hawak natin ang paraan ng ating paglilingkod. Hindi natin kontrolado ang gulo sa Manila.
1: Pero kontrolado natin kung paano tayo maglilingkod sa ating mga mamamayan. Maari nating piliin ang integridad kaysa pansariling interes. Maari nating piliin ang pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Maari nating piliin ang serbisyo kaysa politika. At marahil, ito ang panahon upang muling ipakita ng lokal na pamahalaan ang tunay ng mukha ng public service. Public office is not a stage for political drama. It is a platform for political service. Sa panahon maraming Pilipino ang naghahanap ng katiyakan, tayo ay dapat magbigay ng katatagan. Sa panahong maraming Pilipino ang naghahanap ng pagkakaisa, tayo ang dapat maging tulay. Sa panahong maraming Pilipino ang naghahanap ng pag-asa, tayo ang dapat maging halimbawa. If national politics is divided, local government must remain united. Mga kasama, Mr. Presiding Officer, hindi tayo perpekto. Ngunit bawat araw ay mayroong pagkakataong patunayan ang gobyerno ay maaari ring maging tapat, maayos at makatao. Bawat problemang ating nalulitas ay nagbabalik ng tiwala. Bawat serbisyong ating naihahatid ay nagpapatibay ng pananampalataya ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. At bawat pagkakataong inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan kaysa pansariling interes ay nagpapatunay na may dangal pa rin sa paglilingkod bayan. Kaya't sa pagkakataon, mga kasama, nais kong ipaabot ang isang simpleng panawagan. Huwag nating hayaan madala tayo ng ingay sa politika. Huwag nating hayaang mawala ang ating focus sa tunay na misyon. Patuloy tayong maglingkod ng may katapatan, malasakit at integridad. Sapagkat sa huli, ang hinahanap ng mamamayan ay hindi ang isang leader na mahusay lamang magsalita. Ang hinahanap ay yung leader na maaasahan. At nais kong iwan sa kapulungang ito ang mensaheng hindi natin kailangang maging bahagi ng ingay ng politika. Ang kailangan din ng taong bayan ay hindi dagdag na ingay kundi dagdag na serbisyo. At habang may unos sa pambansang politika, tayo sa lokal na pamahalaan ay dapat manatiling tanglaw ng katatagan, pagkakaisa at pag-asa. Salamat Mr. Chair, salamat mga kasama. Yan po ang isang salubin ng isang punong barangay dito sa lalawigan ng Palawan. Maraming salamat po.
4: Salamat, Board Member.
0: Si Board Member Ina Sabalya, ang Pangulo po ng Liga ng Mga Barangay sa Palawan. At Executive Vice President naman siya sa Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Yan po, tama po yun. Kung sila po nagkakagulo po doon sa national, tayo dito, dapat po magkaisa tayo sa ating lokal na pamahalaan. Ang daming problema ng barangay. Diba? Kung magkakawatak-watak yung mga barangay, yung mga lokal na pamahalaan, yung city government, yung provincial government, municipal government, magpapadala tayo sa ingay ng politika, wala pong mangyayari. Yung basic services na hinahanap ng ating mga kababayan, na kailangan ng ating mga kababayan, ay baka hindi rin maihatid. So, hayaan natin yung mga senador natin. Yun ang mensahe ni hayaan mo sila dyan. Basta tayo dito, magkaisa tayo. Kasi, sabi ko nga kahapon, yun pong mga senador na yan, kahit na mag-away-away pa yan, ang sarap ng kinakain ng mga yan. Nakatira yan sa magagarang bahay. May kotse. May magandang mamahaling kotse yan, SUV pa. Ay tayong mga mahihirap. Mga mahirap sa liblib na probinsya. Pagka hindi tayo nagkaisa, gutom. Sa probinsya, maraming nagugutom. Maraming walang trabaho. Marami yung mga underpaid. Marami kinakaltasan ng SSS ng pag-ibig. Hindi naman... Actually, hindi nga ano eh. Wala pa silang ano eh. Sabi ni paring ano, kinaltasan na sila. Wala pa nga silang number ng SS tsaka pag-ibig. Kinakaltasan na ng kumpanya. Oh, di ba dapat yung mga ganyan? Maraming mga pinaabusong trabaho na mga trabahador na sa probinsya. Maraming walang trabaho sa probinsya. Di ba? Tapos nagkakagulo yung ating mga senador. Hindi na lang pagtuunan ng pansin yung mga issue, mga usapin sa atin pong mga barangay, mga apektado tayo eh. Diba? So ngayon, ang gagawin natin, kailangan sabi ni Punong Barangay Sabalya, magkaisa tayo dito sa lokal na pamahalaan. Tayo, dahil tayo ang yung mga kailangan tayo ng tao eh. Kung gagaya tayo sa kanila, walang hong mangyayari. Kawawa yung atin pong mga mamamayan. Lalo na, sabi niya nga, pagka may baha, yung punong barangay ang pinupuntahan, mga barangay officials, pag walang bigas, yung kabarangay, yung mga barangay officials ang pinupuntahan. Di ba? Kaya lang, yung nire-request nga na batas para sa mga barangay, paano magagawa? Kasi nga dadaan ng Senado, hindi naman pumapasok yung mga senador. Pag pumasok naman, magkagulo din sila. Ay, talaga naman, napakaraming dapat gawin na mga senador, mga mahal na senador. Sana po, magkaisa na kayo, mag-usap kayo. Pwede bang magkaroon ng isa pang majority? Oo, yung komposisyon ngayon ng sana magkaroon ng yung galing sa minority, tapos galing sa majority ngayon, magbuo pa ng isang majority? Oo, yung para independent, no? Hindi na, kumbaga magkaroon ng ganon. Sana magkaroon ng ganon para mabuo na. Diba? Kung gulo-gulo eh. Magulo eh. Taong bayan po yung apektado pagka magulo ang ating gobyerno. 11:30 po ng tanghali mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo ng Vishnex Plus Capsule. Sa araw-araw natutok sa cellphone, computer at TV, alagaan po inyong mga mata. Subukan ang Vishnex Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mga mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine. Vishnex Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Sa atin pong pagbabalik... Meron pong statement ang COMELEC sa kumakalat sa social media na mapopospon daw po yung barangay election sa November. Alamin po natin ano kaya ang pahayag ng COMELEC na yan. Makalipas lamang po ang ilang patalastas.
7: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kaglan ito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
10: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba. iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Paaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programa, mga katropa. Meron pong inilabas na statement. Yun pong COMELEC natin. Kahapon po, naglabas po ng statement ang COMELEC. Sabi po ng COMELEC, paglilinaw sa publiko. Ito po mga katropa, ha. Paglilinaw sa publiko. Sentro. Paglilinaw sa mga pahayag na nagbibigay ng kalituhan tungkol po sa isa sa gawang halalan. Sentro. Paki-plus mo, engineer, ha. Mariing pinag-iingat po ang publiko sa mga nakakalitong pahayag sa social media. Sentro. Kung matutuloy o hindi ang barangay at sanggunian kabataan elections ngayong taon. Sentro. Para po sa kaalaman at kaparatagan ng lahat. Ito, sabi po ng COMELEC, ang barangay at sanggunian kabataan elections ay isasagawa sa November 2, 2026 ayon sa Republic Act 12232. Sentro. Na. So, ang barangay election, isasagawa po yan, November 2, 2026. Mga katropa, batay po yan sa batas. Meron pong ipinasang batas. Ang Senado, Kongreso, pinirma ni Pangulong Bongbong Marcos, yung siniset yung barangay election sa November 2, ngayong taon. Yan, yan po ang Republic Act 12232. Sentro. Ang batas na ito raw, ayon sa COMELEC, ay pinirmahan nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. noong August 13, 2025, mga katropa. Sentro. Hindi raw maituturing na breaking news tulad ng nakasaad sa social media post na post ng isa pong Facebook account o Facebook page sa kanang bahagi. Sentro. So kasi may nakalagay dyan, no? Breaking news. Yan, ha? Yung may page, yung asenso sa barangay na page, yun po yung tinukoy ng COMELEC. So hindi raw may tuturing na breaking news yan, ha, mga katropa. Sentro. Paalala po ng COMELEC na ang paglaganap ng maling impormasyon upang maging sani ng kalituhan ng mga botante ay maaaring ituring na election offense sa ilalim po ng Section 261, 261, Z11 ng Omnibus Election Code. Sentro. Ano pala yun? Meron palang nagpo-prohibit na batas dyan. Yung election code. Magandang tanghali muna kay Ma'am Flor, ha, dyan sa Floraville. Lahat ng mga taga Floraville, magandang tanghali. Ma'am Flor, return call na lang ako sa mamaya na nag-broadcast pa tayo. Sentro. So sinasabi ng COMELEC, ha, mga katropa, ay tuloy yung election. Kasi wala pa nga wala pa namang batas na nagbabago sa November 2. Sentro. Ha? November 2 yung kasalukuyang batas natin. At tuloy daw yung kanilang paghahanda. Sentro. Kasi kailangan nga po, kung mapopospon yan, actually may mga nag-file na mga senador, parang si Senator Amy Marcos nag-file siya na gawing October 2027. Sentro. Pero hindi nga po napag-usapan niya sa Senado dahil alam natin may gulo sa Senado ngayon. Oh, 'di ba? So sa Kongreso ganun din, may problema, na-expel na si Miao Miao, Congressman Miao Miao Keiko Barsaga. Sentro. Magulo, no? So kaya ito, ang sabi po ng COMELEC, batay po sa batas, ang eleksyon ay sa November 2.
1: Sentro.
0: Batay po sa batas na pinirma po ni Pangulong Bongbong Marcos noong August 13, 2025.
1: Sentro.
0: Hindi na raw po ito may tuturing na breaking news. So, kasi nakalagay dito eh, breaking news. Tapos BSK postponed November 2, 2026 na ang barangay at SK election. Actually, hinalo niya kasi yung postpone eh. So maano ka talaga eh. Unang tingin mo talaga, BSK postpone sa November 2. Ganun yung magiging impression mo eh. Breaking news pa. Di ba? So, although nakalagay niya, November 2 na ang barangay at SK election. Di ba? Kung pagbabasahin mo talaga, sa November 2 na pala. Yung election. Kaya lang kasi mayroon nga postpone eh, nakalagay yan, laki-laki. So yun ang pag breaking news, parang bago. Yun? Kung ang breaking news mo ay noong August 13, 2025, breaking news pa yan. Pagkapirma pa lang ng Pangulo. Kasi dapat December 2025, di ba, yung election. So kung ginawa mo yan noong August 13 or August 14, or kung kailan inilabas ng Malacañang yung information na napirmahan na, ayun, breaking news.
1: Sento.
0: Sabi ng COMELEC, hindi na raw po yan breaking news kasi nga 2026 na ngayon.
1: Sento.
0: Malilito na yung tao kasi akalain mga tao, ay, postpone na naman ang eleksyon. Ay, walang ganon. Kasi ang although kung susuriin mo talaga, sinabi niya naman sa post niya na November 2, 2026 na ang barangay SK election. So, kaya lang siyempre sa unang mga Pilipino, pagtingin mo pa lang, postpone yung election, hindi na babasahin yung kasunod. Yun na doon na magkakaroon ng kalituhan.
1: Sento.
0: Malilito na yung mga kababayan natin.
1: Sento.
0: So, paglilinaw ng COMELEC, yung batas na ito na pinirma ni Pangulong Marcos, ang batay sa batas, November 2, 2026, ang barangay at sangguniang kabataan gagawin.
1: Sento.
0: Ayun ha. So wala pang kasing batas na nagsasabi na postpone na ito. Yung November 2, wala pong batas na nagsasabing ganon.
1: Sento.
0: So, maliwanag po yan, ma. Maliwanag po, mga katropa. Oras natin, 11:44 ng tanghali, mga katropa. Ang oras natin po sa inyo,

0: natin. Ito po yung mabibili sa lahat ng po ng Guest to Health Clinic at sa atin po mga kapartner na mga butika. Meron po tayong isang i-feature na barangay. Nakita natin ito kay Tagbanwa Vlog. Kinukontak sana natin si Tagbanwa Vlog. Paalam sana tayo. Pero i-courtesy mo na lang. Oo. I-courtesy mo na lang yung kanyang video. Maganda ito. I-feature niya yung Tagabinit. Oo, yung barangay Tagabinit. May drone shot siya. Oo, ako kasi hindi pa ako nakapasyal ngayon doon sa ano eh sa Tagabinit eh ha. Nakapunta na tayo pero yung may mukhang may doon sa may pier hindi ako nakapunta eh. Ito yung si Tagbanwa Vlog. Oh, pinakita niya yung drone shot niya. So Tagbanwa Vlog ha, salamat sa inisyatibo mo. Maipakita natin dito sa programa natin ito yung kanyang vlog. Oh, kasi yung mga gusto natin nga pasyalan natin yung mga barabarangay. Oh, para mapakita natin. Oh, yan oh, kay mula itong vlog na ito kay Tagbanwa Vlog ito. Oh, Tagbanwa Vlog ha, gamitin ko muna itong video mo para maipakita natin. Oh, napakaganda ng Tagabinit. Ano ng barangay Tagabinit ha? Yan. Sa yan oh, sa mga viewers natin oh, sa mga taga Tagabinit, napakaganda pala oh. Pasalamatan niyo si Tagbanwa Vlog. Dahil na feature sa kanyang vlog yung inyo pong barangay, napakaganda. May audio ito, may audio. Ay pakinggan natin si Tagbanwa Vlog yan ha. Mga katropa si Tagbanwa Vlog.
1: Mga Travis, magandang araw po sa lahat ng viewers natin at solid supporters at taga-subaybay po ng ating mga vlog. Ayan, andito po tayo ngayon, ka-tribes, sa Sitio Makirawa, Barangay Tagabinit, lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, ka-tribes. Ayan, pasilip natin, ka-tribes, sa lahat ng viewers natin, ang Makirawa o yung Sitio Makirawa. Andito ko ngayon sa kanilang pier or port, yan. So, ang harap po nito ay Nasuduan Island. O yung mag-tawag dyan sa ano na yan. Sitio Nasuduan. Ang harap lang po nito, Sitio Nasuduan. So ito po yung kanilang pier dito, ka-tribes. At panoorin nyo na rin po yung ating road trip dito. Para makita nyo na rin po yung kanilang kalsada, kung gaano nakaganda at kung gaano kaputik o maganda. So yun, wala akong masabi. So comment nyo na lang. So yun, ilipad sila, Wiswis.

Ayun, ganda ng PR pala nung ano, taga Benito. Oh, mga taga Benito, ang ganda ng PR nyo ha. Tapos yung mangroves ninyo, pangalagaan nyo, ang ganda oh. Matindi yung kapal ng mga mangroves dyan ha, sa barangay taga Benito. Salamat kay Tagbanwa Vlog ha. Oh, Tagbanwa, tumatawag ako sa iyo kanina eh. Oh,

0: Salamat sa pagpasyal mo dyan sa taga Binit. Ang ganda, oh. Talaga nagulat ako. Ganyan na pala yung taga Binit. Meron na palang napakagandang pier. Oh, at ang ganda ng kanilang dagat. Yeah. Yung mga bakawan dyan, magandang pangalagaan. Ayun, oh. Ganda talaga, oh. Sigurado ako maraming sariwang isda dyan sa may pier ng taga Binit. Sana makapasyal tayo sa susunod dyan, ha? 10 minuto bago sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali. Hoy, meron na lang tayong announcement. May magandang ano din dyan sa ano, oh. Ay, Kaluwi, may magandang balita. Sabi ni Ma'am Angel, sumagot na po si Puerto Bel kay Ma'am Sha. Payag daw po sila as observer po ang feed sa election po nila. Yung, okay. Payag na daw yung feed, yung ano, Sir Gerald. Oo, pumayag na yung Puerto Bel si Ma'am Cordero para i-observe yung kanilang magaganap na eleksyon dyan sa Puerto Bel. Oh, kasi nakipag-unayan tayo kay Ma'am Angel. Si Ma'am Angel naman, tumawag kay Ma'am Sha. Si Ma'am Sha yung in-charge dyan sa Barangay Tinigiban. Payag na yung Federation as observer. Maging observer tayo dyan sa kanilang gagawing eleksyon. Makipag-communicate, you may directly communicate na lang po kay Ms. Corey for coordination purposes po. Sige, salamat naman po kay Madam President para maging ano tayo, maging yung federation pumayag na yung na maging observer, ha, para ma-observe natin yung kanilang gagawing eleksyon. Bon, mag-set up ka na ng ano doon, Bon? Mag-observe tayo doon. So kasama natin yung Federation, yung Puerto Princesa Homeowners Federation. Thank you po sa extra na serbisyo para sa mga HOA, Sir Mike. Wala pong problema yan. Sa mga HOA, mahal natin, mahal na mahal po natin yan, Ma'am Angel. Yung mga Homeowners Association po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi ano, malayo sila, hindi sila makapunta, eh. Tinutulungan natin yung Department of Human Settlement and Urban Development para pag may mga problema ganito, yung Federation handang tumulong. So, walang problema, Ma'am Angel. Matagal ng presidente pa tayo ng Federation, talagang ginagawa na natin yan kahit sa mga hindi member, nag-extend tayo ng serbisyo. Meron tayong tinayong ano dati, Bon? HOA Academy. Umiikot yan sa mga Homeowners Association para i-discuss yung Republic Act 9904. Lalo na ngayon, yung IRR, dati 2021 IRR, ngayon meron na tayong 2024 IRR ng Republic Act 9904. Mahalaga na alam ng mga Homeowners Association yung kanila pong mga gagawin batay po sa IRR, yung kanilang karapatan at saka yung kanilang obligasyon. Lalo mga membro, ang daming membro, hindi nila alam kung ano yung kanilang karapatan bilang member ng isang Homeowners Association at obligasyon din nila. Hindi rin nila alam. Kaya alam mo ba't nag-aaway? Kasi nga hindi nila alam pare-pareho yung IRR. Kung yung Biblia ng natin sa Homeowners Association, susundan lang yon, hindi ho magkakagulo yung isang Homeowners Association. At saka yung IRR na yan, halimbawa, nire-revise. Nagpapadala yung disod sa mga presidente, sa mga homeowners. Merong panukalang i-revise. Ganito, anong masasabi mo? Ayun ang na-appreciate ko yung disod din ng mga nakaraan na revision nito bago yung IRR. Talagang pinapadalahan tayo ng communication, ini-email tayo. Ito merong ano, may revision, may panukala. Ano ang masasabi mo diyan? Kontra ka ba? Pabor ka ba diyan? O anong gusto mong gawin? Mr. President, di ba? So yun ang ginagawa. So okay na, Press Rald. Tawagan kita mamaya dahil nakipa-pumayag na si Pres Cordero, si interim president, sabi ni Ma'am Angel, na mag-observe tayo doon at kung ano man ang kung kailangan nila ng tulong, ha? Kung kailangan ng tulong ng Puerto Bill, kailangan ng tulong, mag-extend tayo ng tulong para maayos natin. Ang purpose lang naman natin dito, maging maayos yung magiging eleksyon. Magiging, ini-expect na natin yung grupo nila Sir Elmer ay mag-object. Oh, mag-object para ayusin mo na yung list of qualified voters, list of qualified members, mga ganun, oh. So kasi may ano yun eh, yung sana nga baka po pwede no yung bago mag-eleksyon no, kung mamaya makipag-usap tayo kay Ma'am Cordero, yung ELECOM, tayo po nag-training po tayo paano mag-conduct ng eleksyon. Hindi ko alam kung yung ELECOM na nabuo diyan sa Puerto Ville kung nakasama din doon kami dati sa CAP building no. So sana ay nakapag-training din kayo para alam yung gagawin. Pero kung hindi pa talaga masyadong alam yung gagawin, handa ho tayong mag-extend ng services natin para po maayos lang natin. Ang pinaka-purpose lang naman dito, magkaroon po ng kaayusan yung eleksyon. Ayaw kasi natin paulit-ulit, invalid na naman. Gusto natin maging maayos ng eleksyon nila para pag mayroon ng mga officers na regular, na elected officers, ang ayusin naman nila yung pagpapatakbo ng homeowners association nila. Ayan, pag-usapan nyo na kung ano yung mga issues and concern, basta magkaroon lang tayo. Yung interim officers, BOD, ang ginawa niyan ay para magkaroon po ng election. Yun ang pinaka-purpose within 3 months. May number ka ba ni Pres Cordero kaya to? Pumayag na na maging observer yung federation. 3 minuto na lang bago po sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Sir Dennis B. Henderson, good morning po mga katropa. Philip Allen, share that. Gandang araw po mga katropa at kagawad Mike. Doon sa mga homeowners association, pwede niyo po kaming itap kung gusto niyo advice kung anong dapat gawin, mga technical works, paano gagawin yung election, paano gagawin yung resolution, hindi nyo pa alam kung paano gagawin yan, pwede ho. Pwede po tayong magtumulong dyan. Bilang dating Pangulo ng Puerto Princesa Homeowners Federation, tatap din natin si Sir Gerald Padilla at tayo as committee, ngayon committee chairman tayo ng Committee on Housing sa Barangay Siksikan. So pwede tayong mag-extend ng services kahit na hindi nasa Siksikan. Kahit na sa ibang barangay. Para matulungan lang natin yung mga homeowners association natin. I-discuss natin yung IRR, i-discuss natin kung ano yung dapat gawin base po doon sa atin pong libro, yung sa ating batas para hindi tayo maligaw. 2 minuto bago sumapit ang harap na alas 12 po ng tanghali. Tayo po ay magpapaalam na mga kabarangay, mga katropa. Ito daw, tanda lang, may panawagan pa. Good morning po, kagawad ako po, Sir Rulin Lyson po, isa po sa akong teacher sa Bucana Elementary School po, residente po ako ng Siksikan, na manghipo sana ako ng tulong. Kung pwede po manawagan sa istasyon ninyo na wala wallet ko kagabi sa Talipapa, Siksikan, pauwi po ako ng Floraville. Baka ito rin tinatawag ni Ma'am Flor. Nandun po lahat ng mga importante kong ID, license sa teacher, Teacher 1 at ATM po. May laman din po yun na cash. Sana po mapanawagan po sa istasyon ng radyo para po sana mapadali. Salamat po. Yung kung sino po nakakita po ha ng wallet ni Rulin Lyson, teacher po sa Bucana Elementary School, taga Siksikan po ito, taga Floraville, ay baka po pwede po na pakibalik po dyan sa barangay hall po ng Siksikan ha. Yung kanya pong wallet, yung mga ID kailangan dito eh. Yung pera, bahala na kayo. Sa inyo na yan. Pero yung mga, ano lang, mga IDs, oh, kailangan po ni Rolin Lyson. Eksakto, alas 12 na po ng tanghali. Sa ngalan po ni Katropang Ken Dancil. Ako naman, ang inyo pong Katropang Kagawad Mike Escote. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay at pagsubaybay sa ating pong programang sentro. Susunod ka agad, XFM News Nationwide mula po dyan sa XFM Mega Manila. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, mga katropa. Bye-bye!
1: Manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation Republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
2: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
3: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
2: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: Ombudsman nakatakdang maghain ng kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
2: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
3: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
2: Balitang regional, katropa, DPW Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tuguegarao City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit.
3: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautosang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
2: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng kaba sa kanyang kauna-unahang kissing scene.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng mga XFM stations sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5 at sa Palawan 104.7.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ay inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Pao.
4: XFM News Nationwide.
2: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. Sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Live report. Report.
5: Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mahalagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang dalawang araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability, lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
6: Senate and its leadership, you know, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
5: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority block, kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority block na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
7: Pagkakasid dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng Iiting Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Ribbon Committee. So, bakit ngayon that they are the ones, no, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro ditong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
3: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mga ngasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority block sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
7: Their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, no, because they're going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, no, whether or not Senator Island Peter Cayetano will still hold the baton, Itana. Mm-hmm. And kinakailangan talaga na may pakita na may sustansya, mm-hmm. very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
3: Yan ang tinig muli ni Political Analyst Professor Froilan Kalilo.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos sa isinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Dizon na pangalanan ng mga sangkot, pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
4: XFM News Nationwide.
3: Everything is planned and orchestrated. Ito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
7: Bakit nung hindi pa maliwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maliwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaalyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So ibig ba sabihin, mga senators lang ang involved dito sa flood control when in fact the Cabral files and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very selective
3: na rin. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalino.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin na hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
4: XFM News Nationwide.
3: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang uling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mababatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas na pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
4: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga kamitenyo, dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
4: XFM News Nationwide.
3: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live.
8: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamahalaan ng Walang Gutom Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilunsad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 22, yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniyagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
4: XFM News Nationwide.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
4: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
9: Pero sundan na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2, 2026 para silipin ang oplan kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahati ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya lalo na sa mga proyektong may bahid ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niya tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, walong taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang mabibilisin na ang pagkumpleto nito, katuwang ang city government at provincial government of Cagayan, bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balzain Caritan Creek sa Nafunan West at Linawa. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ng alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Live report. Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa lungsod ng Bacolod kahapon, Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 team ang mga Bacolod Don Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang koponan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers, kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon, habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilipinas. Ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
10: Mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng Barangay Gimomua, Agahon, Pasig City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasig City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance si Miller na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ang suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Live Report.
11: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilalang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang dalawang taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
12: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropa Tropang Brian, may inaasahan na pagulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat.
3: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
2: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
3: Sa kabila ng mga pagulan, makakaranas pa rin ng danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
2: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
4: Balitang International.
2: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card, na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpon ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, ang hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden, at hindi naman umano ito makaka-apekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
4: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay Tennis Star na si Alex Ayala sa Round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Minen.
4: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Depaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila.
14: In support, Vision X Plus Softgel, Santon Plus Coffee Mix.
15: Good morning po. After nyo pong matikman yung Santon Plus Coffee, saan po yung reaction nyo po?
16: Maganda yung class ng malayo sa mga sa ibang kape, saka vitamins talaga. Okay.
15: Pasok po sa panlasa nyo.
16: Pasok.
15: Okay, sir. Pangalan nyo po?
16: Jeep po. Jeep Pass yun.
14: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health.
17: isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
18: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
19: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
17: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng mapagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, ang likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang ating pong expert on air at bantay kalusugan. Isa rin pong certified naturopath at ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner. At sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa ating pong palatuntunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon, pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
0: Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa ating punta lakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung pong mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo ngayon na nakikinig sa ating pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng ating pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa, pwede nga ma-avail yan ha. Ganda na rin sa mga local pharmacies at mga drugstore sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto. Madaling umorder sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano ho yung naaangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing under naturopathy. Meron ho tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, magukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy nandoon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May,
1: June 7.
0: June 7.
1: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandahan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo,
1: something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya at... Pwede hong maging manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo o sa ating pong Yes to Health bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba, habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker.
0: So yan ha, mga katropa, sa mga nag-inais pong sumubok at matry ang atin pong mga services sa atin pong mga wellness center, bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Hey, good morning po. Papapala natin.
5: Si Nikki Guardian.
4: Aman, nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, may herbal din yun.
4: Salamat na, ma.
5: Sige, thank you rin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan, mga lolo at lola natin, may sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Mm-hmm. Ngayon naman ay pag-uusapan natin, Dok, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Dok, minsan hindi na kukuha ng ating po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano daw, ano po dok ay yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
1: Okay, maganda yan kasi actually kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin alam

0: mga halaman eh pwedeng makunan mo ng essential oil ano. Mm-hmm. Yung extracts kasi may way to extract, it's either yung didikdikin mo yan
1: juice
0: o kaya naman eh may high tech ngayon na paraan yung tinatawag na fish drying ano. Mm-hmm. Oh, yung may ganun. Powder form, capsule, mm-hmm, tsaa at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.
1: Yung mga bahagi ng mga halaman, Dok, mula sa ugat, puno, balat, bunga, dahon at iba't iba pa. Eh ito ba ay merong tamang timing yung nabanggit mo kanina, Dok, para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies?
0: Meron. Kaya nga pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon.
1: Ayun.
0: O ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds. Yung essential oil ay mas marami. Yung nutritional value ay masigurado tayo. Pati yung safety at purity ng isang halamang gamot. Pati yung sustainability ng halaman o yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
1: Tama.
0: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan na yan ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production eh. Commonly bark, di ba? Yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan eh. May iba't ibang parte na...
1: Ibig sabihin, timing is important.
0: Yeah, yan. Tama yan. Una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb.
1: Uh-huh.
0: Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na... Kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon.
1: Uh-huh.
0: Okay? So usually, ang timing na pag-harvest niyan, in the morning, kapag natuyo na yung mga hamog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang chlorophyll, nakikreate yan by combination ng sunlight, may tinatawag photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung recommendation. Ano? Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hinaharvest.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency, yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos yung bumukadkad.
1: Mm-hmm.
0: Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan dahil ito ay posibleng masira.
1: Uh-huh.
0: Oo, masira. So ang dahilan nun, mas na maintain yung oil. Kasi ang target mo sa flower, commonly yung kanyang essential oil. Ano?
1: Uh-huh.
0: At yung medicinal potency niya, kapag hindi mo ito pinapatagal. Kasi pag masyado ng, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best.
1: Mm-hmm.
0: So, ang bulaklak, pag bumukadkad na siya, yun yung time.
1: Oh.
0: Hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba? Yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan. So yung mga ugat naman, best harvested ito early morning or late evening.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-harvest niya. Dahil una kapag gumabi na, 'di ba, yung umaga nandoon sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.

0: ugat. O kaya karamihan ng mga ano harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ang target nila, yan ay very early morning and at night, ano. Na kung sa, at sa mga lugar naman na ano, yung tinatawag na four seasons, mm-hmm. di ba? Sa atin kasi tropical, eh, yun yung timing, ano, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring, mm-hmm. kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant. Mm-hmm. So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga ano naman, yung balat, eh dapat panahon na ito ay doon sa mga four seasons hina-harvest nila yan during ano eh spring. Ano ba yung spring?
1: Tagsibol.
0: Tagsibol. Oh. Kasi during the spring yung sap daw ng bark eh masyadong marami. Mm-hmm. Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng ano yung tawag dito yung may ano yung syrup na ginagawa nila ano. Sa Amerika. So during that time ano yung between winter and yung spring ano. Sa mga ano naman sa mga lugar gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
1: Oo.
0: At doon sa mid na tagulan. Oo, na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree kapag kinunan mo. At saka ang ano doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Bakunti-kunti lang ano. So another yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, eh huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan, di ba? Yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site, oy, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Ano? Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals, na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Mm-hmm. Ang pinaka the best ng mga gubat, eh, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical-free na mga lugar. Oh. Oo. Ngayon, kung harvesting naman, yun na yung mga harvesting, paano naman yung storage? Mm-hmm. Pag na ano mo na, pag na harvest mo na, syempre, i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, eh commonly binibilad sa init ng konti para mawala yung moisture. Uh-huh. Pero yung dahon, ang pinaka the best talaga is air drying.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ano. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga siya sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang. Pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, alagay mo ng label.
1: Mm.
0: Kung kailan mo yon nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest, at location kung saan mo siya hinarvest, para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So, yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo. At anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
1: Ayan, ha? Napakahalaga po nito mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin na ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin, ha? Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha, ano?
0: Mm-hmm.
1: At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal, ay basta-basta lang po natin sila gagamitin.
0: Yes.
1: Katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan.
0: Totoo yan.
1: Pagka man, hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits, pero hindi ganun ka taas yung potency.
0: Sayang, kumbaga.
1: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge about this. Ha? Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya, Dok, eh, pagkapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan, ha? Ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text nyo lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating pong programa. Magkabalik po ang The Secret of Health.
2: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan-saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Sir, ano pong pala natin?
6: Wilson Purunis Asuke.
5: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
6: Nice. Okay. And matagal ko na rin dito pero ngayon ko lang natikman.
5: So, first time mo ito matikman?
6: Yes,
5: so,
6: oo. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
5: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
6: Ito. So,
5: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging gwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap nito na collagen nito.
6: Okay.
5: Masarap?
6: Masarap siya.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan natin, Doc, itong ating topic. Pinag-uusapan po natin dito sa ating pong programa. Ngayon, Doc, pag-usapan naman natin ang iba't ibang mga preparasyon sa mga bahagi ng halamang gamot.
0: Kasi mahalaga din na alam natin yung parte ng halaman at paano natin siya ihahanda na mas potent yung kanyang kalidad. Unang-una, yung common na ginagawa, di ba, yung mga herbal infusion na tinatawag. Dalawa kasi ang herbal infusion, isang, pero pinaka-common yung hot infusion. Na kung saan, maglalagay ka ng mainit na tubig na pinakalo mo pero ilalagay mo sa isang baso o isang tasa at yung mga malalambot na parte ng halaman katulad ng malambot na dahon, umurang dahon, yung bulaklak at saka mga malalambot na tangkay. Yun yung binababa doon. Yun ang ibig sabihin ng herbal infusion. Ibababad mo siya ng 10 minuto. And after 10 minutes, pwede mo nang inumin. So, commonly ginagawa yan sa mga herbal tea preparation. Ang tawag ho doon sa preparasyon na yun ay infusion. Ang target noon ay commonly yung mga relaxation, digestion, ginagamit siyang stress relief ng mga taong gumagamit nito. Kasi yung herbal kasi na ginagamit yung infusion, commonly bulaklak, di ba? Na mayroong mga calming effect, may mga essential oil na... O katulad ng ng gumamela, actually yung gumamela pag mayroon kang mga sakit sa puso, hypertension, commonly yan ginagamit sa China, Korea, and Japan, even in Malaysia. Nilalagay nila sa mainit na tubig. O yung mga ganun, makikita mo yan sa mga Europeans, commonly. Ang tawag po doon ay infusion. Okay? Pangalawa, ito yung pinaka-common, yung tinatawag na decoction. O decoction, sabi nga. Ang decoction naman, ito ay pagpapakulo. Ibig sabihin, literal, na pakukuluan mo yung mga parte ng halaman na commonly yung matitigas. Katulad ng ugat, yung tangkay na matitigas, yung dahong matitigas, o mature leaves, yung mga bark o balat, yung mga buto, at saka anything na part ng halaman na medyo hard ay pinakukuluan yun. Usually, ang pagpapakulo ay umaabot ng more than 30 minutes, minimum of 15 minutes, kung saan kung sa ibang masapa, actually pumunta kami noon sa Korea, yung Korean hospital na pag-aari ng gobyerno nila. Second floor, nandun yung mga lagaan at computerized. Yung, kumbaga, ang decoction nila, alibawa, dalawa o tatlong baso yan, magiging isang baso na lang pagkatapos ng kanilang paglalaga. Doon kasi, na-extract ng husto yung mga stronger phytochemicals. Na hindi heat sensitive. Kumbaga kalimitan na nakukuha doon yung mga commonly na matatapang na potential therapeutic agent ng isang halaman. O, yun ang purpose noon. O, nai-extract ng gusto at nakukonsentrate at pag binigay mo sa isang pasyente sa China, di ba, ang pait ng mga lasa. Pero it works. Yan, yan yung decoction po na tinatawag. Ngayon, kung gusto niyo ng decoction, gamitin niyo yun sa mga ano, luya, o yung luyang dilaw, sa cinnamon bark, yung mga matitigas na parte. Eh, yun decoction ho ang ginagawa doon. Yan, yan yung pangalawang paraan ng paghahanda ng halamang gamot. Ano. Pangatlo naman, yung tincture. Itong tincture, nung unang panahon, naalala ko ito yung lolo ko, kasi yung lolo ko manggagamot eh. Meron siya mga binabad na mga ugat. Yan. Kasi yun ang ibig sabihin ng tincture, yung isang parte ng halaman, usually ugat, tangkay, matitigas na dahon, ibababad mo sa alcohol. Usually, ginagamit na nila yung mga gin o rum or vodka. Pinaka the best, vodka eh. Kasi yung purity and yung taas ng level ng alcohol, yun yung ginagamit, o kaya glycerin yung ginagamit ng iba. Ibababad mo yan hanggang sa ma-absorb ng alcohol, makuha ng alcohol yung katas mismo ng herbal. Tapos, ipinaiinom yan pag malibawa, masakit ang tiyan, nanghihina, or for specific purpose. Kasi ang ano nun, ang pinakamatagal kasing i-preserve, decoction. Hindi siya nasisira basta-basta. Ano? At concentrate, pinaka-concentrated yan sa lahat ng mga herbal extract, yung mga decoction. Ayun. So, pwede ka magbabad ng bawang sa alcohol. Tapos, pag may ubot-sipon ka, pwede mong inumin yun, a certain dose. Kutsara lang ang pinag-uusapan, hindi masyado marami. Ayan. Yung sunod naman na herbal preparation, powder. Yan, ginagawa naman yan sa mga dried na mga herbal, ano? Commonly, mga malunggay. Ang kagandahan ng powder, kasi yung mga halaman na mahirap na makuha yung nutrients niya, mapapakinabangan mo kasi in powder form. Kumbaga ma-absorb na maayos ang katawan natin. Katulad ng mga herbal capsule, like yung ating capsule, extract through powdering yun ang ginawa sa kanya. No? Yan, commonly yan. So, next yung poultice. Ang poultice, tapal. Nung unang panahon, didikdikin nila yung mga herbal, itatapal lang direkta doon sa mga namamaga o mga bukol-bukol. Yun ang isang paraan sa pagpaprepare na herbal. Commonly, nilalagyan niya ng langis ng niyog o para maitapal doon sa mga lugar na namamaga, sumasakit, yan, mga kagat ng mga insekto, o yan, mga irritation. Commonly yan, ganun yung preparasyon, yung tapal. Okay? Compress naman, maglalaga ka ng herbal, tapos yung pinaglagaan mo, isusok mo doon yung tuwalya o face towel, then itatapal mo sa isang parte ng katawan na may problema. Ginagamit din niya sa mga muscle pain, sa mga lagnat, pinapupunas sa buong katawan. Tawag doon, compress. Na kung saan yung pinaglagaan ng herbal ay yun yung ipupunas mo o i-apply mo doon sa isang specific part kung saan may problema. Katulad ng pamamaga, lagnat, yan. Another is yung herbal oil. Yan. Yung herbal oil naman, ini-infuse naman yung parte ng herbal sa oil. Commonly, coconut oil, olive oil. Yung sa China, ginagamit nila yung sesame oil. Yan. At yun ang oil ang nag-a-absorb nung nutrients coming from the herbal. Meron tayo yan, yung ating Santon Plus Herbal Oil. Yung mga extract ng herb nandun na sa oil. So, pag pinahid mo ngayon sa balat natin, pinangmasahe mo, in-apply mo sa mga irritation, yung herbal extract nandun na sa oil. So, yun yung isang pamamaraan sa paggamit o preparasyon ng herbal medicine. Meron din namang mga tinatawag nila ointment and salve. Yan. So, ito naman, gumagamit na sila ng pinakang base na commonly herbal oil o kaya ay beeswax na kung saan pag yun ay naluto, yung katas ng herbal nandun na ngayon sa parang ointment na content ano, na ginagamit nila yan pang apply sa balat kapag mayroong mga sugat, may mga pangangati, may irritation.
1: Usually pang ano to, Doc? External.
0: External talaga itong mga salves and ointment. Ngayon yung syrup naman, na commonly, pwede mong gawin pag gagawa ka ng natural herbal cup syrup. Ano naman yan, minimix naman yung katas ng nilagang o decoction ng isang herbal. Nilalagyan ng honey o kaya sugar. Tapos pinalalapot yon para makagawa ka ng parang likido na syrup na yun naman ang ipapainom mo in case na mayroong ubo, sipon, or anything na na gusto mong yung herbal extract ay maibigay sa ano sa mga pasyenteng meron. So isang paraan yun, ano. And another thing is yung steam inhalation. Napakuluan mo yung herbal, tapos yung pag kumukulo na siya, umuusok na, lalanghapin mo ngayon yung singaw. Ang tawag nila doon sa Cebu, tuob ba? Tuob. Suob. Pero ang steam inhalation kasi, hindi kasama yung buong katawan. kundi yung
1: steam lang.
0: Yung steam lang ang lalangapin mo. Meron din naman yung tinatawag na steam bath. Tapos saan yung pinakulong herbal ang magpupunta sa buong katawan mo yung steam at papapawisin ka ng todo. O, yun yung tuob na tinatawag. Ano? Yun yung isang paraan. At sa Pilipinas, uso din yung herbal bath. Yan, maliligo ka doon sa pinaglagaan ng herbal. Yun ay simple lang na gawin. Ano? Pang relaxation, pamainat na ginagawa nila, di ba? And yung mga modern application ng herbal medicine, ito yung mga gumagamit na hindi na nila ito kayang gawin sa mga bahay. Yung mga high-tech na processing, yung capsules and tablets. Yan, so hindi nyo na kayang gawin sa bahay yan, kaya hindi ko na-elaborate. Ano. Kasi yun, mas mataas na yung ano niya, mas mataas na yung potency. Like Santon plus gold, high potency na yan. Ibig sabihin, mataas na yung concentration. And yung mga juice na nilagay sa isang pack na pwede mong inumin anytime na may mataas na value na, kumbaga parang yung isang tetrapack, parang umiinom ka na ng kalahating kilong prutas. Parang ganun. Yung isa naman, yung tinatawag na maceration, ito yung didikdikin mo yung ano, kukuskus mo sa yung ano, katawan at isusok mo yung any parts of your body doon sa katas na yun ng isang halaman. Ano. At ang pinakahuli na hindi popular na bihirang gumagawa, yung suka. Mm-hmm. Yung suka, ilalagay mo doon yung mga herbal tapos yun ang ipapahid mo sa mga namamaga. Komuli, nakita ko sa lolo ko yan. Yung luya, binababad niya sa yung luya, yung tawag dito yung bawang, sibuyas, may paminta pa, parang sausawan lang. Luyang dilaw, binababad niya sa suka, tapos pag may rayuma, ikinukuskus sa mga tuhod, sa mga pamamag. Ang tawag doon yung ano, herbal infusion or herbal tincture na using vinegar. So marami pa pong ibang paraan, pero ito yung mga, just to give you some idea on how to prepare herbal medicine na pwede nating gamitin sa ating mga tahanan ng ligtas. Kasi actually may batas sa Pilipinas, yung Republic Act 8423, na yun ay tinatawag na tama law. At sa tama law, ipinopromote doon yung paggamit ng halamang gamot na ligtas. Kasi ang halamang gamot naman, kung meron mga herbal medicine na pwedeng makasama, lalo na yung mga halamang gamot na kabilang dun sa mga medicinal herb na may mga content na pwede kang masobrahan. Pero iilan lang yun, bihira lang yun ng mga ganung mga herbal. Commonly pa rin ang herbal is considered as generally safe to consume. Sabi yan ng World Health Organization. Just imagine 80% of the world population is gumagamit ng herbal for certain healthcare purposes.
1: Yun ah. Maraming salamat, Doc. No, napakaraming natutunan ng ating pong mga katropa, mga kababayan dyan, ha. I hope na na-take note nyo yung mga nabanggit po ni Doc, ha. Yung mga kapamaraanan at mga procedure kung paano po ipiprepare ng tama itong mga halamang gamot para mas makuha po natin yung tinatawag na bisa nito pagdating sa atin.
0: May nagtatanong na listener natin, yung pagbababa daw ng kalaman ng lemon at saka ng okra. Anong yun? Yun yung cold infusion eh. Tawag nila doon maceration, yung sinasabi ko kanina. Na para ma-preserve mo yung isang delikado, heat-sensitive na parte ng halaman o nutrients, ibabad mo lang sa malamig na tubig. Magdamag. Tapos inumin mo kinabukasan. Yun yung maceration technique.
1: Ayan ha. Napakaraming idea ang naibigay sa atin ngayong araw, mga katropa, mga kaibigan, ha. And I hope na makatulong po ito ng malaki sa pagpapalakas at pagsolusyon sa mga problema sa atin pong kalugsugan.
7: The secret of health.
1: Sa ating magbalik, Doc, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo na hatid ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Kaya ng Santong Plus Gold, at sasagutin po natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan, ha. At kung kayo mayroong mga inquiries, ha, huwag pong magatubili na ipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kaya tutok lang po, mga katropa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
9: Santon Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
13: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
12: Pasok po sa pag-lasa niya na?
13: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi to talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi to i-introduce sa market eh.
12: So nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
13: Minsan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan na 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga drugstore eh.
12: Thank you po, tatay.
13: Okay to.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang moringa seed oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo ngayon nakikinig.
1: Ang The Secret of Health mga katropa ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful herbal supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural na natural, kaya wala pong mga side effects mga kababayan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, puntahan na po ang ating pong mga authorized dealers nationwide. Ha? Pwede pong mabilihan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail nito sa ating pong online shopping store sa Shopee at ganoon din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa. Ito Doc, merong nag-text dito. Lagi po ako umiinom ng Santon Plus Gold. Kaso lagi po ako nauubusan sa Mercury. Ayan. Okay, text nyo po kung saan lugar po yan para padalhan natin ng marami-raming stocks. Ha?
1: Oh, kasi pag ang isang produkto po ay marami ang gumagamit at marami ang nabibenepisyuhan, eh talaga medyo nagkakaubusan. Ano? Oh. Pero tingin din sa ibang mga drugstores, kasi hindi lang naman isa yung ating ating mga partners. Mm-hmm. Kung wala naman, talagang sabihin na natin na nagkaubusan yung sitwasyon.
0: Oh, oh,
1: oh. Sa online, marami ho sa sa Shopee, yes, hanapin ng Yes to Health 2011 kasi doon marami kayong choices ng iba't ibang mga products natin. May mga package din doon, may mga promos din doon na pwede nyo pong tingnan. At I'm sure after 1 or 2 days, mga 2 days I think, 2 to 3 days ang package, iba pag umorder ka sa Shopee, mm-hmm, eh makakarating ho sa inyong lugar, door-to-door delivery.
0: Yan, ha? Okay, ito Doc. Doc, pwede po ba kumain ng nilagang patatas at kamote, labanos, ang merong goiter? Ang kape ko po eh salabat, minsan tableya. Ang asukal ko po eh panutsa, honey at brown.
1: Pwede naman, salamat. Pwede naman po, pwede yun.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, mga kaibigan natin dyan, yung mga tawag ito, itong mga vegetables, fruits, bibihira lamang ang contraindication nila sa mga merong hypothyroidism, sa mga hindi kasi niya nabanggit do kung anong thyroid dahilan problem ng goiter niya. Oo. Kung ito ba ay dahilan sa hypo, o ito ay dahilan sa hyperthyroidism.
1: Tama.
0: So mas maganda maklarify niyo po kung ano yung nagdudulot ng goiter niyo. Kung nagpapa-check up po kayo, ano naman yan sa inyo ng mga doctors po niyo, mga physicians niyo, indicate nila kung anong klaseng goiter meron po kayo. Magkaiba kasi yung approach nun, Dok.
1: Meron kasi mga ilang gulay din na nag-interfere sa normal thyroid function. Yung mga tinatawag na goitrogenic foods.
0: Yes,
1: okay. So, kaya alam dapat natin, yun? Hypothyroid, hyperthyroid. Kasi may, yung hyperthyroid kasi, masyadong stimulated active, yung yung thyroid mo.
0: Yung pag-hypo naman, masyado namang underactive yung thyroid mo. So yung niya, Dok, yung approach niya, magkaiba. Kung hyper ka, kinakailangan, pipigilan natin, i-reduce yung activity ng thyroid. Pagka hypo naman, kinakailangan, i-increase mo naman yung activity ng thyroid mo. So, yun po ang mahalaga na ma-differentiate natin kung ano yung nagiging problema ng inyo pong thyroid.
1: Pero sa mga pag-aaral naman, hindi naman ibig sabihin na kumain ka ng, halimbawa, kumain ka ng hilaw na repolyo. Kasi yung nilutong repolyo, hindi siya masyadong problema sa mga may hypothyroid. Kasi hindi siya, kumbaga yung pagiging goitrogenic food niya, nami-minimize kapag siya iniluto. Pag raw o hilaw, medyo mataas yung goitrogenic property niya. Nag-i-interfere sa iodine absorption. Pero kung makakain ka, hindi naman yun malaking problema. So, iniiwasan lang doon minsan yung mga taong talagang matindi yung kakulangan ng iodine. Kaya nagkakaroon ng hypothyroidism. So may konting adjustment lang doon sa pagkain ng ilang gulay.
0: Mm. Okay. Ito daw, another inquiry. Ako po si Winnie ng North Caloocan City. Medyo barado po ang ilong ko. Ang eucalyptus ba ay pwedeng ihalo sa salabat? Salamat po.
1: Eucalyptus oil. Mm-hmm. Kung ang eucalyptus oil mo ay part ng mga... Meron kasing ano, dalawang klase ng eucalyptus oil. Oh. Isang pwede mong edible, yung pwedeng ilagay sa pagkain, na commonly ginagamit yan sa mga eucalyptus tea. Mm-hmm. Meron namang eucalyptus na for ano lang, for scent lang.
0: Uh-huh.
1: O siguraduhin mo na yung eucalyptus na yan. Pero kung nilagang...
0: How about yung dahon mismo, Dok?
1: Ah, okay lang yun. Walang problema. Kasi yung eucalyptus talaga, ginagamit yan for digestive problems sa lungs, ginagamit yan sa mga... yung eucalyptus tree tea.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero yung mga eucalyptus oil, usually pag may ubo, nilalagay yan ng konti with honey. Ang formula ko niya na lagi kong tinuturo, ang 1 tablespoon of honey, papataka mo ng 2 patak ng oral eucalyptus oil. Mm-hmm. May mabibili naman yan sa butika, yung eucalyptus oil na yan na pwede mong ilagay sa honey. Tapos yung honey na mix with eucalyptus oil, yun yung iinumin.
0: So, yung pinaka-raw na dahon niya, pwede po yung ilaga together with luya sa labat po ninyo, ano? Ang tea.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sa mga ano naman niya, extract naman, see to it, ano? Na if you will take it internally, ay ano siya, pwede siya internally intake, ano? Baka yung iba ay basta-basta lang kayo maghanap dyan ng mga eucalyptus extract, ha?
1: May mga eucalyptus oil na pang scent lang, yung pampabango lang. So, hindi yun pwede i-consume.
0: Yan. Okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ako po si Beth ng Caloocan. Madalas po akong pinupulikat sa madaling araw. Ano po kaya ang pwede kong inumin na herbal? At ano po ang cause? Bakit madalas po akong pulikatin?
1: Ang common cause ng muscle cramps ay calcium deficiency. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa calcium, malamang sa malamang, pag madaling, commonly madaling araw eh.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang calcium natin is, kailangan ng muscle natin for smooth movement, yung galaw ng muscle. Every time your muscle moves, it consumes calcium.
0: Uh-huh.
1: Kung kulang ka sa calcium, isa sa talaga sa magiging ano mo, muscle cramps. Okay? Kailangan mo kumain ng mga pagkain mayaman po sa calcium. Tapos, kinakailangan, kapag may mga ano naman eh, halaman, nag-cramps ka sa gabi, ang gagawin mo lang, imumove mo lang yung ano mo, yung paa mo, di ba? Binti, nag-cramps. Imumove mo lang yung paa mo. Either hahatakin mo papunta sa'yo, first move, and itutuwid mo.
0: Uh-huh.
1: Yun yung movement para matulungan yung muscle cramp. Pero napakasakit niyan yung madaling araw. Pupulikatin ka. Commonly kasi kulang talaga sa calcium.
0: Uh-huh.
1: So, ang maraming source of calcium sa mga pagkain, commonly mga dahong gulay.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin yung ugat, yung mga root crops, may calcium din yan. And yung mga nuts and seeds, marami rin calcium. Actually, calcium is napaka-abundant sa pagkain natin. Kaya lang, kung wala... sa vitamin C. Kaya nga, commonly pa nagbibigay tayo ng calcium, we advise them to take also vitamin C.
0: Oh,
1: kasi yun yung isa sa catalyst of calcium absorption.
0: Oh.
1: Pero yung nararamdaman mo po abang kayo habang hindi lumalalayan, you need to take calcium supplement talaga or food that is very rich in calcium.
0: Mm-hmm.
1: Mag-juicing ka, yung mga green leafy beets, the boss.
0: Yeah, so.
1: Malunggay. Inom kayo ng malunggay extract. Na kaya lang sa malunggay extract hindi pa pwedeng sobrang dami kasi high potent ang malunggay. May sulfur content pag fresh. Kaya ako nililimit ko lang sa 1 to 2 tablespoon ng fresh malunggay juice ang pag-inom per take. Eh meron akong isang nagpunta sa Yes to Health na uminom daw siya ng malunggay kalahating baso.
0: Grabe.
1: Nakatas pure. Eh magto 2 weeks na eh, para pa rin siyang nakalutang parang nasa barko. Eh kasi masyado marami. So mayroon ding limitation sa mga fresh. Kaya dapat aalamin niyo, magtatanong kayo, makikinig kayo sa mga program para ma-advise kayo ng tamang way sa paggamit ng mga halamang gamot.
0: Okay. Yeah, Doc, another inquiry. Doc, twice a day po ako umiinom ng Santone Plus Coffee Mix. nasa 300 po yung taas ng cholesterol ko. Mm. Okay lang po ba yun, yung pag-inom ko ng coffee? God bless po.
1: Yes, kasi yung ating Santon Plus Coffee Mix ay mayroong mga sangkap naman na kumbaga nakatutulong. Wala siyang sangkap na pwedeng magpataas lalo ng cholesterol. Kundi ito yung mga sangkap na nagbibigay ng nourishment that the body can use para maging maganda yung metabolism. Mm-hmm. Alam mo naman, pag maganda ang abilidad ng katawan sa metabolismo, mas nakukonsume niya yung mga commonly nag-i-excess. Kasi pag bumagal yung metabolism, ibig sabihin yung pag-utilize ng ating katawan sa mga resources like yung fats, protein, carbohydrates, bumabagal yun.
0: Tama.
1: Kaya commonly, pag bumagal siya, hindi niya napoproseso, na nadadump siya, commonly sa daloy ng dugo, nagiging pahirap siya, nagpapalapot ng daloy ng dugo. Ganon din naman sa mga makina, di ba? Pag masyadong too much yung source ng fuel, nalulunod yung makina mo. So, hindi po nagiging okay. So, yung Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix ay hindi po siya kumukontra doon sa kondisyon nyo. Ano?
0: Doesn't affect taas ng cholesterol nyo po. Ano?
1: Kasi wala naman tayong sangkap doon na pwedeng magpataas pa ng cholesterol nyo.
0: Oh, in fact, yung mga content niya, Doc, is nakakatulong.
1: Yes.
0: Yun nga, nabanggit mo kanina, ano? To help metabolize yung mga parte sa atin pong mga kinakain para mas maging maganda yung metabolismo ng ating pangangatawan, ha? So, Santo Plus Coffee Mix, enjoyin nyo po ang pag-inom ng napakasarap na kape na ito, ha? At safe na safe. Friendly coffee, ika nga. Mga katropa, mga kaibigan, okay? So, yung mga pahabol na katanungan, ha? I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. The secret of health.
0: Doc, meron nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanglad at alugbati po, ano po ang nagagamot nito? Thank you po.
1: Alugbati.
0: Tanglad at alugbati.
1: O, tanglad, sa traditional medicine, maganda siya sa mga pamamaga. Alam mo, may rayuma ka. Magandang uminom ng tanglad kasi may anti-inflammatory yan. Mm-hmm. Maganda rin yan sa mga may high blood.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi pag ang tanglad kasi meron siyang mga essential oil na lemonin, similar doon sa makikita mo sa lemon na essential oil, ano, phytochemical. Maganda siya sa mga ano, pagpapaganda ng daloy ng dugo.
0: Yeah,
1: yan, maganda rin siya sa tiyan, alam ba, may stomach upset ka, para kang laging hindi maganda yung pakiramdam, laging kabag, laging ano. So maganda ng tanglad. O, yun namang isa, yung alugbati. Ang alugbati, ang taas-taas ng kanyang antioxidant. Mm-hmm. Alam mo, similar yan dun sa meron sa saluyot, meron saluyot, okra.
0: Yeah.
1: Yan ang kanyang pagkakapar-pareho. Uh-huh. Yung mga slimy, ang taas ng kanyang vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Mataas ang kanyang mga antioxidant at maganda ang kanyang fiber.
0: Uh-huh.
1: Lalo na kung nahihirapan kayong dumumi. Mm-hmm. No? So yan yung mga gulay na ayaw ng karamihan kasi nga medyo malaway. Pero napakataas ng antioxidant content ng mga gulay na yan, lalo na itong alugbati. Ano. Kaya kung kayo ay meron ng high blood, meron kayong heart disease, meron kayong problema sa pagdumi, gusto niyong makuha yung mga phytochemicals na lumalaban sa mabilis na pagranda, lagi kayong kumain ng mga slimy gaya ng alugbati. Ano. Mm. Okra, yung saluyot, yeah. Yung ano, yung gumamela flour.
0: Mm.
1: Eh napaka-healthy para sa mga pinag-uusapan nating kondisyon, no, bilang suporta.
0: Iyon, ha. Sa mga kababayan natin 'yan. Merong magandang ano, Doc, combination ng ano, ng tanglad para maging masarap siya na tea. Tsaka merong combination sila, Doc, yung tanglad
1: plus
0: dahon ng abokado at saka itong pandan.
3: dahon ng pandan.
1: Oo, pag nilagyan mo talaga ng pandan, nag-iiba yung flavor
3: niya. Ang bango. Masarap yung lasa, malinamnam yung lasa niya.
1: Pero dagdagan ko yan. Kung gusto mong medyo may flavor na parang juice, lagyan mo ng pinya, especially kasama yung balat.
3: Yung balat, oo.
1: Oo, kasi yung balat ng pinya, taas ng bromelain yan. So, ang bromelain, anti-inflammatory yan. So, kung ikaw may problema sa kasukasuan, talagang recommended yan. So, pag nilaga mo yun together, aromatic na siya, tapos yung lasa niya medyo manamis na miss. Tip lang yon para doon sa mga mahilig maglaga-laga.
3: Oo, ayan ha. Kumbaga, yan yung mga napaka-natural talaga ng mga tea. Kasi yung iba, hilig sa mga iced tea, kung ano-anong mga tsa.
1: Lalo na kung may time sila. May time kayong maglaga.
3: At kung meron namang available.
1: Pero kung wala na kayong time, kaya nag-ready kami yung Santon Gold Herbal Tea.
3: Yan.
1: Para doon sa mga walang panahon, para maglaga, yun, ilalagay nyo lang naman yung Santon Gold Herbal Tea. Ilalagay nyo sa mainit na tubig, infusion yon. Tapos after a few minutes, pwede nyo nang inumin yun. Kasi yung mga tinuturo nating halamang gamot, yan yung pwede nyong i-prepare sa inyong tahanan. Pero kung sa tingin nyo, minsan talagang hindi kaya, ipagpatuloy nyo ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, ito yung magbibigay sa inyo ng concentrated extracts ng mga halaman na nandoon. Ayan. Kaya yan ho yung mga medyo matataas na ang kalidad na herbal extracts na ginagawa na hindi sa mga bahay na... Ginagawa yan sa mga FDA approved facilities. Oo, na lahat ng proseso doon ay documented, malinis, at high-tech. Ayan. Kaya yung sinasabi nilang, ang herbal ba, baka makasira ng atay, makasira ng kidney. Pwede kung ang binibili nyo herbal, hindi FDA approved. Na hindi natin alam kung ano nakalagay doon. Baka yun nakalagay, powder lang ng gaw-gaw.
3: Kung ano-ano lang.
1: Oo, kung ano-ano lang, lalo hindi siya FDA approved. Pero sa Santon Plus Gold, sa lahat ng supplement na meron tayo sa Yes to Health, makakasiguro kayo na ligtas yan kasi yan ay dumaan sa proseso na aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya nga nabibili nyo sa mga butika. Kasi may nagtanong dito na meron daw ganun silang narinig na ang pag-inom daw ng herbal, pwede makasira ng kidney, pwede makasira na ano. May posibilidad kung hindi ito yung preparasyon na talagang safe. Sa sunod, pag-uusapan natin yung mga yan.
3: Ayan, okay. Maraming salamat po, Doc, sa mga infos na naibahagi nyo sa amin ngayong araw. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Siyempre, pasalamatan po natin lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, especially sa mga listeners natin sa Metro and Mega Manila. Sana po ay nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. And see you again tomorrow sa himpilang ito na inyong pinakikinggan. Maraming salamat po. Siyempre, Doc Algie ho ito mula sa Yes to Health. God bless. And see you again next program po natin tomorrow.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na produkto. Sa kala po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat rightly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig ha sa atin po programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Plus coffee mix.

0: Sumot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
13: ng
3: sakit.
13: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Mga katropa, XFM.

0: natin magandang Wednesday para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga katropa natin at talaga namang nagdadasal sa mga oras na ito na sana hindi bumagsak ang isang malakas na ulan. Ayan, may isa nang nagdadasal. May isa nang nagmumuni-muni dito sa aming pintuan kung babagsak ba o hindi o ano bang hihintayin niya. Uuwi ka ba o uuwi ka? Mamimili ka lang naman. Uuwi ka or uuwi ka? Ayan ha. Pipili ka lang naman kung uuwi ka na or uuwi ka na. Wala ka ng ibang pagpipilian. Uuwi o uuwi or uuwi. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, samahan niyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated, mga katropa natin, na para naman tayo magkakwentuhan, magkarinigan, magkachismisan. At ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ang ating Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, nangihina na bangin yung mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama. Hindi na makaisa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitong rounds. Mga katropa natin, gumamit po kayo at subukan nyo po yung ating kaibigan dito. Ang ating kaibigang Turbo Food Supplement for Men. Ang kaibigan ng ating mga kalalakihan pagdating sa labing-labing kay misis. Hindi kayo ipapahiya at hindi din kayo malalanta. Kaya naman, subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin. And syempre, dahil na-miss ko ang taong ito, magandang hapon sa lalaking ito na talaga namang number one na gumagamit ng turbo. Hello, Tatay Tyron! Magandang hapon, Tatay.
1: Ilang araw na pinanong kita at tinatawagan, hindi mo ako sinasagot.
0: Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit hindi nyo sinasagot si Tatay? Sorry na, huwag ka na magalit. Huwag ka na magtampo.
1: Kahit pagbati lang sa akin, masaya na ako dito.
0: Ay, talaga naman. Pasensya na, Tatay, kung nakakalimutan ko ng batian ka. Pasensya na kung nakakalimutan ko na yung dati nating pinagsamahan.
1: Yan.

0: pumban de todo.
1: Pasensya ko na, pasensya ka na kung nakalimutan ko na yung gabi na tayo'y magkasama at masaya. Kainis. Tatay, kamusta naman po kayo dyan?
0: Kumusta rin? Tawa ng Panginoon.
1: Ay, okay na okay. Okay ka, Ayo.
0: Okay naman.
1: Kamusta?
0: Kahit banggitin mo lang pangalan ko, ayos na sa akin.
1: Sige po, tatay, bumati po kayo, tatay.
0: Binabati po yung kapitbahay dito sa amin, si tata, tatay niya, si Ate Der, sila Nita, sila Jingoy, marami pang iba, hindi ko na magbanggit, lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.
1: Si Nanay Ina, ayaw mo bang batiin? Ay naku, makakalabas ka sa kulambo kapag ganyan, hindi mo binabati.
0: Hindi ko mababanggitin dahil dito sa akin eh. Magkakwan naman kami, parito-pariho kami nag-iiga.
1: Yes! Talaga naman! Wala, hindi, tatay, hindi ba maulan dyan sa inyo?
0: Wala rin.
1: Ay, hindi pala malamig ang panahon dyan sa inyo. Hindi malamig.
0: Wala, mainit.
1: Ay, wala. Hindi nyo nararamdaman. Wala kayong yakap-yakap kasi mainit naman pala.
0: Hindi, inayakap ko lang si Mrs. Gabi.
1: Nice. Sana all meron kayakap sa gabi. Sa gabing malamig at sa gabing ang ating mga puso ay nag-iisa. Tatay, alam mo ba na miss kita, tatay?
0: Ay, oh, ikaw nga, na-miss ko. Sabi ko sa mga yung pinagtamahan namin, hindi niya ako binabati.
1: Ang pinagsamahan sa gabing madilim, sa gabing malamig. Na-miss kita, tatay, ha? Buti naman at okay ka, ayo ka. Dalawa kayo ni Nanay Ina. Tatay, ano na lang request mong song? Ano request mong song?
0: Wala. Batiin ko lang yung kasama ko. Wala akong wala akong awit na
1: may nabanggit ka kasi sabi mo wala. Wala kang, ako na lang mag-request para sa'yo.
0: Sige, ikaw. Anong i-request mo sa akin para sa akin?
1: Ibaon mo.
0: Ano ba yan?
1: Talaga, gusto yan yung mga gusto. Alam ko naman yan yung mga gusto mo. Ayaw mo lang sabihin.
0: Yun na nga eh.
1: Ayaw mo lang, ayaw mo lang talagang sabihin. Kaya ako na lang ang magre-request para sa'yo. Sige, tatay, maraming salamat sa pagtawag. Ingat, I love you. Dalawa kayo ni Nanay Ina.
0: Salamat yung pinagsamahan natin. Salamat.
1: Hi! Saglit lang, Ani. Hello?
2: Hello po.
1: Grabe, buti nakakapasok yung mga tawag ninyo. Ang dami tumatawag. Hello po. Magandang hapon.
2: Hello po. Magandang hapon din po.
1: Sino po ito?
2: Si Ria po.
1: Si Ate Ria. Ate, kamang-kamang.
2: Ria po ng Inubong, Kurokdos.
1: Si Ate Ria ng Barangay Inugbong, Batara, sa Palawan ba yun?
2: Kurokdos po.
1: Kurokdos. Batarasa.
2: Opo.
1: O, ayaw mo nga ng Batarasa. Gusto mo talaga puro, ano, Inugbong. Sabi ko na nga sa Batarasa, ayaw mo talaga tanggapin. Gusto mo kompleto. Kakaloka. Maulan ba dyan?
2: Po.
1: Maulan ba dyan sa inyo?
2: Mainit.
1: Mainit. Parang ulo ko lang pala yan, mainit. Parang pagmamahal ko lang pala sa kanya, mainit na mainit. Sige po, bumati po kayo, Ate Ria.
2: Po?
1: Bumati po kayo.
2: Binabati ko po dyan yung kuya ko sa ano, San Vicente, nagatrabaho si Kuya Rimas po, Mundihar.
1: Mm-hmm.
2: Binabati ko po dyan yung family, ano, Tanglibin. Tapos family Esternon. Tapos family, ano, Iliaso.
1: Yun lang po ba? Wala na po bang iba?
2: Yun lang ito daw po, magbati.
1: Sige po, bati po kayo, nanay.
2: Nanay Len po.
1: Sige po. Ang daming tumatawag. Hello, good afternoon.
3: Hello po, DJ Girly Skills. Good afternoon.
1: Yes, good afternoon, Kuya Jerry.
3: Yes po, yes po. Talagang sila lang natin. DJ na maganda. Girly Skills talaga.
1: Uy, atin lang yun na. Huwag mo sasabihin kasi baka malaman nila.
3: Kaya nga po, sabay broadcast eh.
1: Oo. Tayo-tayo lang kasi nakakarinig dito sa radyo eh. Hindi naman nila yung naririnig. Dalawa lang tayo nakakaalam.
3: Kaya nga po eh. Pati po tuloy yung dalawa kong pamangkin na elementary DJ Girlicious na papangiti.
1: Bakit daw?
3: Nakikinig po sila sa monitor yan. Lakas eh.
1: Ay, hello sa dalawang pamangkin mo, Kuya Jerry. Ano pangalan nila?
3: Rowie J at saka Ryle Adam Joso. At saka happy birthday po pala ngayon kay Ryle Adam. 8th birthday.
1: Kay ano, bati, Joso na lang siguro sa haba ng pangalan nila pa. Kung ako anak, magreklamo na taga ko sa nanay ko. Grabe naman kahaba yung pangalan niya. Tapos na may quiz 1 to 10. Yung mga kaklase niya, tapos na siya hindi pa tapos magsulat ang pangalan.
3: Ay, hindi po. Mga bright po ito eh.
1: Ay, ganun. Yung mga bata ngayon, pag mahaba ang pangalan, Diyos ko. Inabot na lang ng siyam-siyam. Hindi pa natapos sa pagsulat ng pangalan. Pero...
3: Actually, DJ Girly, parating ko silang may honor.
1: Yes! Anong sikreto para magkaroon ng honor? Anong ginagawa? Ilang palo ang natanggap bago makasulat ng mabilis?
3: Ay, hindi po nakakatanggap ng palo ko. Sa halip po ay sa malumanay at saka sa madahan na pagtuturo.
1: Wow, sana all. Talaga naman pag ako ang nagturo sa anak ko, talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo, letter R yun? Ulit-ulit na lang tayo. Bakit hindi mo matandaan yung letter R? Di ba sinabi ko na sa'yo, letter R yun? Isulat mo na.
3: Hindi, bago po lumalim ang usapan, pabati na lang po.
1: Ah, sige po, Kuya Jerry, bumati po kayo. Batiin niyo po ang lahat bago kayo kalimutan ng lahat. Ay, sorry.
3: Kaya nga po, unang-una po, binabati ko po ang aking mga kasamahang Astro Boys. Kilala na po nila yan kung sino sila. Huwag ko na po isa-isain ng dahil marami po kasing nagtatampo kay DJ Girly. Hindi lang mabati, nagtatampo. Ano yan? English old.
1: Ah, sige po, bumati po kayo.
3: Ganon din po sa mga hindi mo po nababati ko minsan, DJ Girl, kasi po hindi lang naman po iisa o isang daan ang listeners. O baga po eh, buong Palawan eh.
1: Hoy, grabe ka naman, sakto lang.
3: Buong Palawan po talaga kasi nung nandun po ako sa Batarasa, abot ka hanggang doon. Ngayon, nasa Abor lang ako.
1: Abot ka pa rin. Siguro maingay lang yung bibig ko, kaya mo ko naririnig.
3: Hindi naman po.
1: Hindi.
3: Sakto-sakto lang.
1: Sige na.
3: Tapos po, binabati ko rin po yung aking nanay na kasalukuyan po ngayon, tinatahi yung aking short.
1: Uy, sana
3: si,
1: on.
3: Si Marang.
1: Nanay, Gemma, pwede bang pakitahi din yung aking bibig? Charot.
3: Tapos yung aking pong tatay, nandun po sa yung tutit ko ba, Bomba, Poso, ganun?
1: Oo, Bomba or Poso.
3: Apo, naghuhugas. Eh, hindi, tapos na po ata maghugas ng plato.
1: Naks na po kasi pag naman ni tatay.
3: Tapos po sa akin dalawang makukulit, pero masisipag na pamangkin. Una po si Rowie G. Jusso. Tapos happy birthday na rin po kay Ryle Adam Jusso.
1: Ayan, kay Ryle Adam Jusso. Happy, happy birthday.
3: Yun lamang po, DJ Grandy, and then pa-play na lang po ng song na, ano ba to, That Wonderful Sound.
1: Ano?
3: That Wonderful Sound.
1: That's Wonderful Sound.
3: Opo.
1: That's Wonderful Sound. Okay, thank Opo, you. God bless.
3: Yun lamang po, at isang mapagpalang Miyerkules ng hapon sa atin.
1: Napakabilis, Miyerkules na bukas, Webes. Thank you, Sir Jerry. God bless. Yoo-hoo! Hello?
4: Hello po.
1: Yes po, magandang hapon.
4: Namatay po, mandigi kanina.
1: Yes, sobrang daming tumatawag. Kaya sabi ko sa'yo kanina, batiin mo na lahat eh. Sabi ko sa'yo, maaagawan ka talaga eh. Sige po, bumati po kayo. Saan na po yung nanay nyo?
4: Andi na lang daw po siya magbati. Mag-request na lang daw po siya.
1: Ano request niyan song?
4: May kahati daw po. Tapos yung isa.
1: Aray, may kahati.
4: Tapos yung isa po, yung ano, bakit sa'yo pa?
1: May kahati at bakit sa'yo pa?
4: Ah, sige po. Tatlo, DJ.
1: Hindi ko lang po sure kung mapiplay po yung tatlo, ha?
4: Yung isa po, bakit ngayon ka lang?
1: Ah, sige po, yung bakit ngayon ka lang. Itatry lang po natin kung pwede pa po yung tatlo, ha? Kasi madami pong nagre-request. Thank you po, Ate Ria. Ingat po kayo. Maulan. Thank you po. Hindi ko lang sure kung papayagan na may tatlo, na pwedeng tatlo or dalawa, ha? Tatry lang natin. Depende kasi yan kay James Nava. Hello! Good afternoon! Yoo-hoo! Hello! Ay, sayang yung tawag mo, ate ko. Nawala ka na. Hello po! Good afternoon! Hello? Uy, bahala kayo. Sayang yung tawag ninyo.
5: Hello!
1: Hello po! Nanay! Magandang hapon!
5: Hello, Pangang
1: Berlin! Yes po!
5: Salamat kay Lord. Nakakuntak ako sa'yo kahapon. Wala, hindi ako makakuntak dahil lobat.
1: Lobat na ba?
5: Lobat. Ang nakapundok sa akin na ano na number mo.
1: Yung isa. Kahapon. Yung isang lobat.
5: Yung isa ay hindi nakapundok sa akin. Mm-mm. Dahil hindi ko nakuha.
1: Ayan, kasi kaya, yung isa namin cellphone kahapon, lobat.
5: Kaya nga, lobat na ba? Hindi kita nakausap.
1: Ayan, pasensya ka na nanay ha, hindi kasi hindi na i-charge ang aming maliwagang cellphone.
5: Nagintay ako, sabi ko baka isingit ni Pangga Girly ang aking paborito.
1: Hindi ba naisingit nanay ni James yung paborito mo?
5: Kaya nga, wish at saka yung after all this
1: hindi
5: year.
1: Ko pa talaga alam yan nanay kay James kung bakit hindi niya talaga yan. James, bakit naman James? Ayan na daw nanay, naiuna niya na daw nanay, huwag ka na daw magtampo, sabi niya. Ayan na nagtuturo-turo na o, sabi niya, ito na yung wish.
5: Kaya nga, sabi ko, digo na nga ako, hindi ako nakatawag. Hindi ko na rin eh.
1: Nakakalamok ka. Ah, sige po, nanay. Sino pong babatiin ninyo? Ano pong request nyo pa din?
5: Lahat kayo dyan sa ano, sa XFM sa tropa. Hindi ko na isa-isahin. Lalong-lalo ka na, pati kay ano, kay Jim. Pati kay Ken.
1: Yan, James, sa Ken. Yan, dalawa pa naman kayo dyan. Ewan ko na lang talaga.
5: Kaya na. Oo. Ganun din sa ano, sa kay ano, sino ba ito? Rosella Family, Aban Family, doon sa Balabac, Bago Kaabay Family, Bonetti Family, Pabila, Cirilo Family, at ano ganon din kay ano, kay Mami Sonia, at si Florence na Apostol Pabila. Oo, yun lang pangga, girlie. Kaya baka marami pang magtawag, basta yung paborito ko, palagi kong inaabangan.
1: Sa ulado na daw nanay ni James, sabi niya.
5: Ayan na, kung hindi man ako makasingit magtawag, sana hindi ako mabigo ni James.
1: Yan, James, huwag mong bibigoin si nanay, sinasabi ko na talaga sa'yo. Alam niya na yung buong pangalan na tapelyedo mo. Alam niya kung saan bahay mo, James. Charot. Okay, nanay. Sige po. Thank you po. God bless.
5: Love you.
1: Love you.
5: Mahap ganda.
1: Mahap ganda.
5: Matia
1: Budjang, nanay.
5: Okay.
1: Sige po. Mahap ganda. Matia Budjang, magandang dalaga, magandang babae. Hey, good afternoon. Hello po, good afternoon. Sinasayang niyo talaga yung tawag, namamatay. Sinasabi ko sa inyo, bago kayo tumawag, puta kayo sa may signal. Hello, good afternoon. Hello? Bakit ganun? Bakit kasi kayo sa monitor? Ayan, nanay! Sabi ni James dito, naka-pin post na daw yung ano mo, yung music mo. Sa puso't isipan niya, hindi mo pa daw nire-request na ilagay niya na daw, nanay. Huwag ka na daw magtampo. O yung mga tumatawag, huwag kayo makinig sa monitor para magkarinigan tayo. Sayang yung call. Ang daming tumatawag. Hello! Good afternoon! Yoo-hoo! Hoo-hoo! Ah, hoo-hoo! Hala, wala talaga. Nakikinig kasi kayo sa monitor. Nakakaloka kayo. Kaya ayan na. Kakalorka. And syempre, good afternoon muna sa ama ng XFM Palawan kay Sir Ding Estrella. Talaga namang ama na yun ng XFM Palawan. Dito yan ha, sa Puerto Princesa, sa Libis Road. Kasi syempre si Sir Ding talaga simula't simula nang nagsimula, ang magsimula. Talaga nandyan at nandyan na talaga. And maraming salamat, Sir Ding. And syempre kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella. Kay Ma'am Chemeran DJ, very busy, hindi makatulog muna. Kailangan tapusan ng important things. It's holiday, 1 month here in Singapore, DJ. No school, oy. Sana all no school, Ma'am Che. And syempre kay Daryl Bird, shout out DJ Girlicious, 5 days na lang balik, eskwela na! Ito yung sinasabi natin sa mga estudyante natin na ilang araw na lang, balik na naman tayo sa ating school. Hindi lang sa ating mga estudyante, pati sa ating mga teachers, sa ating mga nanay, tatay, sa ating mga providers, ba? Diba? Ilang araw na lang, 5 days to go. Hi, good afternoon!
6: Hello po.
1: Hello, sino po ito?
6: Joy.
1: Sino po? Si Ate Joy?
6: Yes.
1: Ate Joy, kamusta ka naman?
6: Ayun, kasi lang, lumalaban pa rin sa buhay.
1: Lumalaban sa buhay? Yan mga gusto kong sagot. Lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. Problema lang yan, maganda ako. Ay, dapat ganun. Oy, long time no see.
6: Parang nagkita.
1: Talaga naman, no? Sige, Ate Joy, bumati ka muna, Ate Joy.
6: Bati? Parang wala naman akong babatiin kasi makasarili ako, eh.
1: Yan yung gusto ko.
6: Sarili ko na lang babatiin.
1: Sarili ko na lang uunahin ko kaysa ibang tao pa, di ba?
6: Oh, yes.
1: Oh, yes. Tapos pag binati ko kayo, magagalit pa kayo kasi kulang kayo ng isang ano, isang parte ng pamilya nyo.
6: Oo, may magsalita. hindi mo ko binati. Eh, di huwag na magbati.
1: Mamaya, sabihin nyo na naman. Sabihin nyo na naman, buti pa si ano, binati nyo. Samantalang ako dito, ano kapitbahay mo, hindi mo lang ako naalala. Ante mo ako, oh, ante mo ako. Hindi mo lang ako naalala batiin. Oh, di ba? Sa kabisadong-kabisado natin yan. Tapos, yes, binigyan mo naman ng pagkain, sasabihin, matabang. Kulang sa sus. Tama ba yan?
6: Kulang sa gatas.
1: Eh di sana nagbili ka. Punta ka ng asukal, dagdagan mo. Di para matamis. Yung gusto ko sa
6: iyo. Sarili ko na lang yung babatiin ko para walang mag-reklamo.
1: Sarili ko na lang. Tama yan. Sarili mo na lang talaga. Wala kang kalaban. Sarili mo lang. Nakakaloka. Pag nakaangat-angat ka ng kaunti, sasabihin, na makasarili ka na. O hindi, ngayon, magsarilihan tayo. Nakakaloka ka talaga, Ate Joy. Totoo nga talaga, Joy ang pangalan mo kasi nagpapasaya ka ng tao. Napapasaya mo talaga ako.
6: Minsan lang tawag, pero napapasaya pa.
1: Yes, ganun sana. Hindi yung pag tumawag ka, mag-aaway pa tayo. Tapos magsusorry ka. Tapos pag nag-sorry ka, uulitin mo na naman ulit. Paulit-ulit na lang yung sakit na binibigay mo sa akin. Hindi mo pala yun?
6: Naitarin na sa isip yung
1: kabisado ko na.
6: Aywan na lang.
1: Ay, aywan. Ambot sa langaw na puti. Puti ang ulo. Talaga namang ina-advance sa talaga natin ang mga pangyayari sa mundo. Kakaloka. Sige na, hindi na kita tatanungin kung sinong babatiin mo dahil ikaw na, binabati ko si Ate Joy and family. O, toldok. O, request na ng song agad. Huwag na mag-ano-ano.
6: Napang sarili lang din. Yun na lang.
1: Joy and family, toldok. Oh. Joy and friends, ganun. Joy and relatives. Oh, toldok na, wala nang banggit-banggit ang pangalan. Joy and company. Oh, di ba?
6: One for one lang.
1: Ganun lang. Joy and others. Oh, tapos, wala tayong iisipin kasi. Makasarili ako eh. Bakit ko pa kayo babatiin? May load naman kayo, may cellphone kayo. Ba't hindi kayo ang bumati? Sarili ninyo.
6: Ganun. Mag-effort din sila mag-bati sa sarili nila.
1: Talaga lang. Ano yan? Nood-nood lang kayo? Tapos gusto nyo, batiin ko kayo? Kinig-kinig lang kayo sa mga bahay ninyo? May pantawag na kayo sa mga kamag-anak ninyo sa X-rated? Wala? Magpa-load kayo.
6: Ano silbi ng cellphone
1: ninyo kung walang load? Tapon nyo na lang yan kung walang load yan. Ayoko na, sakit ng tiyan ko. Ano request mong song? Pwede bang hanapan mo ako dyan ng ano? Makasarili ako na kanta.
6: Uy, mga ganun na lang.
1: Oh, ayoko na mag-emote. Pag nag-emote ako, sasabihin broken. Gusto ko lang naman mag-emote. Pag masaya naman ako, sasabihin nyo, in love ako. O, hindi. Hanapan mo ko dyan yung makasarili ako.
6: Makasarili ako.
1: O, yun, ganon. Ayoko na, sakit ang ulo ko sa'yo. Uy! Merkulis pa lang. Diyos ko, para maubusan ako ng hininga. O, wala ka na talaga ihahabol na gusto mong kanta. No judgment. Hindi kita uhusgahan. Promise.
6: Yung ano na lang, having you near me.
1: Having you near me. Oh, yan. Ano ka? In love ka? Having you near me?
6: Wala. Chris lang.
1: Okay, Ate Joy. Thank you sa pagtawag.
6: Thank you.
1: Bukas naman. Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, diwag mo rin. Di rin kita pilitin.
6: Ay, bukas wala na loob.
1: O, di mo. Mas maganda. Tahimik ka dyan sa bahay nyo. Huwag ka na magsalita-salita.
6: Kausapin ko na lang yung mga langaw dito sa bahay.
1: Kesa magkausap ka ng kapitbahay mo dyan, kakilala mo, ichismis ka lang yan. Sabi ko sa'yo.
6: Ay. Okay, sana kung ako mag-chismis sa kanila.
1: Ay, talaga lang. Eh, chat mo na lang ako sino pag-chismisan natin. Siraan natin yung buhay nila. Bakit ang ugali eh? Sige, Ate Joy, thank you. Grabe yung utak ko talaga. Parang kumakalug-kalug. Ay, ayoko niyo talaga. Ano ba yan, Ate Joy, ginagawa mo sa akin? Hello! Meron ka ba nakita? Makasarili. Mga ganun, makasarili. Ako lang, ganun. Hello!
7: Hello, good afternoon.
1: Yes, good afternoon. Who's this?
7: Binabati po namin. Yes. Bahay-kubati po kami.
1: Ay, parang kilala ko na yung mga ganitong usapan. Parang buong pamilya nila to. Mamaya, isa-isahin naman nila yan ako tamo, ha?
7: Yes. Kami po, gusto namin. Lagi-lagi kami tatawa. Kaso ang daming caller.
1: Sige po, bumati po kayo. Sino po ba ito?
7: Po
1: si
7: na.
1: Ate Edet? Si Ate... Sino na nga yung isa?
7: It's me, Ate Kit.
1: Si Ate Kit? Mamaya si Tatay Andring naman yun yung kausap ko. Tinga mo. Sige po, bumati po kayo, Ate Kit.
7: Binabati ko po si Lolo Andring. Ang... Si Lolo Adring, nanap gabi, makinig, binabantayan ng radyo.
1: Sana masaya si tatay ngayon. Wow.
7: Sobrang saya po, ngising-ngising. Kanina pa siya naghihintay na batiin siya, kanina pang alas 4 ng madaling araw.
1: Wala, grabe. Grabe ka na tatay ha, pasabog ka. Uy, pasabog. Buong magdamag talaga, nakikinig ka tatay. Wala talagang patay,
7: yes.
1: Mag-overheat na siguro yan tatay ang yes. Ano mo, radyo.
7: Yes, pagka-open nyo po, baka po pwede pakibati na lang po siya kaagad.
1: Okay,
7: kasi
1: sige.
7: Naka-open na po talaga yan siya alas 4 at hanggang closing.
1: Ah, sige po, ipapabati po natin yan dito sa iba pang anchor. Sige po, sino pa po yung babatiin ninyo?
7: Binabati ko po, Zion Family, si Ma'am Sharnet. Good luck sa pasokan na naman.
1: Ay, talaga lang. Diyos mio, Marimar.
7: Socrates Family.
1: Sino pa?
7: And yung pinsan namin from Ireland, si Kuya Bitaw.
1: Hoy, Kuya Bitaw! Baka naman, Kuya Bitaw!
7: Pasalubong naman.
1: Pasalubong naman, Kuya Bitaw. Uuna kang dadaan dito sa puerto, Kuya Bitaw, ha? Bago ka makarating dyan sa Nara. Makalimutan mo na ang lahat. Huwag mo naman ako kalimutan, Kuya Bitaw! Uy! Kala po ko lalai. Sige po, sino pa po?
7: Kaya pa Kuya Bitaw, nakaya pa naghihintay si Lolo.
1: Talaga naman, no? Marami na nagkaroon pala ng pamilya dito si Kuya Bitaw sa puerto. Hindi niya alam, may pamilya na pala siya dito. May nag-aabang din ang pasalubong. Sige po, sino pa po, Ate Kit?
7: Pa-request po kami, madam.
1: Yes po.
7: My ano? Way po.
1: My
7: Parang
1: way.
7: Hindi daw po napapatugtog, ma'am.
1: Ay, talaga naman. James, ang my way. Dadaanan ka na lang talaga ng my way.
7: Thank you po.
1: Okay.
7: Sa inyo na,
1: thank you po. God bless po sa inyo.
7: God bless.
1: Nakaraan ba, hindi ba napatugtog yung My Way? Ngayon nalagay mo na. Sigurado ka? Nailagay mo talaga yung My Way. Sir, totoo-totoo na yan. Ay nako, maubusan ako ng hininga sa inyo. And syempre, bago ako mag-commercial, good afternoon muna kay Ate Delia Ido. Gandang hapon, DJ Girly. Pabati naman po, nakikinig sa'yo. My Way by Frank Sinatra. Hindi ko lang alam kung si Frank Sinatra, pero My Way daw. And syempre, pa-play po ng song na Dance With My Father Again. Ayan, James, may pahabol. Dance With My Father Again. And hi ma'am, gandang tahali po, pa-shoutout po dito sa Taytay Palawan, si Nining Fruitstein. Oy, from Ronald Banya. Hello po sa Nining Fruitstein. And syempre kay Sir Echo Ichalar, good afternoon. Kay Nanay Susan, mula po dyan all the way from Brooks Point, Palawan. Magandang hapon Nanay Susan ha. And syempre sa Family Jorte, Family Lindog. And syempre happy, happy, happy birthday! Happy birthday kay Uncle Bones mula po dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kay Kuya Boots, kay DJ Baloko, and syempre sa ating mga SK Kagawad dyan po sa barangay Ma'am Balut, Brooks Point, Palawan. And mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

At syempre, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin, nagbabadya na James. Ang isang malakas na pagbuhos ng ulan. Talaga naman, tuwing hapon na lang talaga kayo mag-ulan. Di ba, umaga na lang sana ba? O mga tanghali. Diyos ko, kung kailan talaga ako uuwi, doon talaga umuulan. Nakakaloka tong mic ko na to. Ayaw makipag-usap ng maayos. And syempre, mga katropa natin, hindi na po tayo magpapatampo, timtam, ano? Magpapa, tumpik-tumpik. Isip ko, tampok-tampok. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, mga kara-kara-kara. Rascal kasi ni katropang Gerald Gales ba? Kadaming tanong. Ay, naku talaga. Pandagdag sa magulong isipan. Ewan ko sa'yo, katropang Gerald Gales. Dagdagan mo pa yung mga gusto mong isipin sa buhay. Talaga naman. Wala na talagang katapusan yung mga iniisip mo ba? Mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

Nabibitin nako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose. 39 years old. Hindi ko akalain na magiging ganito ang pagtingin ko sa partner ko. Nabibitin ako sa tuwing nananakit ang kanyang tuhod. Matagal na kaming magkasama at masasabi kong masaya naman kami sa relasyon namin. Marami na rin kaming pinagdaanan bilang mag-partner. Pero nitong mga nakaraang taon lang, ay napapansin kong madalas nang sumasakit ang tuhod niya. Noong una, akala namin simpleng pagod lang. Dahil baka dahil sa trabaho, baka dahil nagkakaedad na din siya. O baka dahil sa dami ng responsibilidad niya sa araw-araw. Pero habang tumatagal, ay mas madalas niya na itong nararamdaman. Palagi na lang akong nabibitin. Dahil sumasakit ang tuhod niya. May mga pagkakataon na nahihirapan na rin po siya na romansahin ako. At maraming pagkakataon na sa tuwing nakapatong na siya, ay hindi na natutuloy ang maganda naming pagsasama. At aminado naman po ang partner ko na may mga pagkataong

nag-adjust dahil sa nararamdaman niyang pananakit ng tuhod. Pero bilang partner niya po, ay nalulungkot din ako. Na nakikita ko siyang nahihirapan. Pero mas nalulungkot din ako. Dahil nakikita ko rin ang sarili ko. Na hindi na ako nag-i-enjoy pagdating sa kama. Kaya madalas ko na lang siyang hikayatin na magpahinga at matulog na lang na hindi kami naglalabing-labing na dalawa. Mahal ko siya at gusto kong manatili yung pagiging close naming mag-asawa. Kaya heto ako ngayon. Umaasang makakahanap kami ng paraan para mabawasan ang pananakit ng tuhod niya. At mas mag-enjoy pa. Sa maraming taon naming pagsasama na naglalabing-labing na dalawa. Sabihin niyo nga sa akin, meron din ba kayong partner na nakakaranas ng pananakit ng tuhod sa tuwing kayong dalawa ay nagsisexy time? Paano nyo matutulungan ang mga partner nyong sumasakit na ang tuhod? Paano kayo napapaligaya kapag nasa rurok na ay biglang mauudlot? Sana po ay mabigyan niyo ako ng tips and advice. Again, I'm Rose, 39 years old. Nababother ako sa bunganga ni Sir Alice. Sabi niya, hindi ko alam kung yung ulan ba, yung kausap niya, or binabackstab niya ako, o talagang dalawa, both. Okay. Binabackstab niya ako. Kasi nakikita ko sa mukha niya, sabi niya, hindi ko alam. Sir Ali, merong tanong. Sumasakit daw yung tuhod sa tuwing nag... sa tuwing nag... Hindi. Turbo at rayuma. Eh, paano nga? Paano kunyari, kapag ba ang gumamit ka ba ng turbo pero may rayuma ka, okay lang yun? Okay daw sa... Approve! Meron ng sagot, Ate Rose. Meron na agad binigay na tip si Sir Ali. Siyempre, si Sir Ali, gumagamit din ng turbo. Ala, lalayo pa ba tayo? Eh, sa kanya galing ang tips na ito. Diba? Balot, pampatigas. Totoo ba yun? Ay! Kaya pala. Ganun pala yun. Dahil dyan, palagi tayong kakain ng balot. Ayan, mga katropa natin, ha? Meron ng tips na binigay si Sir Ali. Dalawa na yan. Una, kumain daw ng balot. Yung balot, ha? Hindi yung balot na bugok. Yung balot talaga, totoong balot. Hindi yung balot na bugok. Diyos ko, DJ, yan pa talaga importante. For me, it's not. Ang importante kung paano ang support sa family sa buhay. Ganun talaga yun. Kailangan din talaga yun sa buhay. Lalong-lalo na kapag kayo ay mag-asawa, meron kayong kinakasama, meron kayong jowa, meron kayong partner, live-in partner, or basta't meron kayong kasama sa buhay. Hindi talaga yun maiiwasan. Nay, ala nga namang magtitigan lang kayo dyan. Ala nga namang magkasama kayo sa isang kwarto at kayo'y nagtititigan. Depende kung magka-

0: away kayo. Mga siguro 1 to 2 days, 3 days, pwede kaya pa yan. Na magkasama kayo sa isang kwarto at magtitigan lang kayo. Pero paglipas ng mga ilang araw, imposible na yan. Kaya kung ayaw nyo naman makipag-tsuk-tsakan, ay huwag na lang kayo makipag-usap. Ay huwag, layo-layo na lang kayo. Ako, may tanong po ako, DJ. Anong tanong mo? Ayusin mo lang yung tanong mo. Baka mamura kita. Tigil-tigil lang mo ko rin ni Boy Federico Jr. Bumili ka na ng isang box ng Turbo Food Supplement. O, ayan ha. Anong litrato ang pinaglalaruan? Ha? Anong litrato ang pinaglalaruan? Hindi ko alam. Hindi kasi ako marunong maglaro. Ay! Hindi ko alam. Malay ko. Pot. Gago. Ang bastos talaga na rin ni Boy Federico Jr. Pagkabastos na pagkalalaki mo. Ang litrato daw na pinaglalaruan ay putsalsay. Pero ito ha, totoo talaga, kapag nahihina na po yung tuhod ng inyong mga partners, sabi kasi ni Sir Ali, kapag daw may rayuma, ito, normal naman ito sa mga kalalakihan, kababaihan, na magkaroon ng rayuma. Pero, kapag nahihina na ang inyong mga tuhod, di ba lagi natin sinasabi yan, kapag nahihina na ang inyong mga tuhod, hindi na makaisa, dalawa, tatlo, apat, lima, sampung rounds, mga katropa natin, gamitan nyo na ng turbo. Alaan namang lalayo pa tayo. Dito na tayo sa turbo. Yung hindi lang kasi yan pampatigas, pampalakas ng tuhod. And at the same time, tatayo din talaga ang poste ng paleko. Tigilan mo ako. Baka maano kita. Tatayo talaga ang poste ng paleko. Sa, ay, talaga sinasabi ko sa inyo, subok na to ng mga kasama natin si Rini Boy. Nakailang beses na to bumili ng turbo at nang hingi ng turbo dito. Sabi niya tumatayo daw talaga ang poste ng paleko. At saka lumalakas daw talaga yung tuhod. Kaya naman, kapag nanghihina ang tuhod, turbo. Kapag hindi na makatagal, turbo. Pag hindi na tumatayo, turbo! Wala na, turbohin nyo na yan. Alam naman, magtitigan lang kayo dyan. Di kayo magturbuhan. Sayang naman ang pagkakataon. Sayang ang panahon. Diba? Pero turbo lang yan, mga katropa natin. Sa mga normal naman kasi talaga sa mga kalalakihan, kababaihan, namang hina yung tuhod. Kasi nagkakaroon na tayo ng edad. Hindi na natin maiiwasan yan. May mga pagkain na tayo na dapat hindi natin kinakain na nagpapahina po ng ating mga tuhod. Pero sa tulong po ng ating Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin, sigurado na hindi kayo mapapahiya at hindi kayo ipapahiya ng ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, bago tayo magpaalam, sabi ni Sir Eric Dikito Arevalo, good PM pa request po ng I Love You, watching from Barangay Cabayugan, Puerto Princesa City. Ayan ha, I love you too. Kung wala man nag-I love you sa'yo, kay malamig man ngayon, ako na lang mag-I love you sa'yo, ha? And syempre, mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po ngayong araw ng Miyerkules si DJ Girlicious. And syempre, kita-kita mga katropa bukas, Webes na. June 4. 4 days to go. 5 days pala. 5 days to go, mga katropa natin. At pasukan na namang muli! And syempre, dapat prepare na rin po kayo yung inyong pagtulog, pagising, diba? Syempre sa ating mga estudyante, sa ating mga nanay at tatay, dapat maaga din po kayong makagising dahil Lunes, balik na po tayo sa eskwela. And syempre, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: X.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
0: may collagen
1: at glutathione pa.
0: At sa lasa,
1: kape-kape.
0: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin,
0: moringa,
1: spirulina,
0: garlic,
1: plus
0: collagen
1: and glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santhon Plus Gold!
9: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag-Santhon Plus
15: Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: X.
6: XFM.
7: FM.
8: Mga katropa, excited!

0: ating time, mga katropa. Garap na po ang 3 minuto makalipas sa ang ika-4 ng maulang hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Masa-masa, madulas at umuulang hapon. Mga kabay, mga katropa sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po ang atin naman po mga katropa sa iba't ibang munisipyo? Ngayon pong hapon ng Miyerkules, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026. Oh, madulas, malamig. Basa yung ating po mga kalsada, mga kabayan, mga tropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ingat sa mga biyahero-biyahera, ha? Yan naman, ako, rain or shine, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong palatuntunan. Asintado! Nakala lang ating po makakasama sa bagay technical engineer Rene Boy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Checking in na po ang ino pong kaibigan, katropa, at katropa, kabalitaan. Ang sahim papawid, katropa ng Alison Salvatus. Ay, nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat, ha? Ay, ganitong hapon, maulan, malamig, at talaga namang parang nag-aanyaya ang paligid at ang panahon. Higup ka ng kape. Ay, sabor! Ano ko, ang mga merienda ninyo, mga kabay, mga katropa, mga nilagang saging, nilagang kamote, sarap talaga. Tapos sasabayan po ninyo yung paghigop ng kape. Sana naman po yung kape ninyo, mga kabayan, mga katropa, ay healthy coffee o gaya po ng ating Santon Plus Coffee Mix. Dahil lang pala tuntunan ito, handog po sa inyo yan ng healthy coffee, non-caffeinated, at sure po kayong talaga namang ma-enjoy ninyo ang paghigop ng kape sa ganitong panahon, mga kabayan, mga katropa, ha? Healthy coffee, kasi nga po, non-caffeinated. Healthy coffee, gawa po kasi ito sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Dumaan pa sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro po kayo, mga katropa, na ito po ay safe at effective. Healthy coffee, dahil itong kape na ito, mga kabayan, mga katropa, isa sa mga pwede niyong gawing panlaban bukod dun sa pagpapainit ng sikmura, ginagamot din ito yung ating pong sabi ng pananakit. Yung paghahap, panghahap din ang sikmura kapag kayo po'y nagkakape ng mga non-healthy, di ba? Sino na yung nakakaranas ng ganyan dyan, mga katropa? At yung din pagkakaroon ng tinatawag na palpitation o acid reflux. Napapansin na ba ninyo doon sa mga umiinom ng mga non-healthy coffee? Pag kayo po'y umiinom ng mga kape na inyong nakasanayan, nararamdaman nyo na ba para kayong kinakabog? Kinakabog ang dibdib. Di kayo nang hahap din ang sikmura. At hindi na po ang uric acid level nyo sa katawan. Panahon na! Mga katropa, para yan po ay magpalit na kayo ng kape. Switch na! Lipat na kayo sa healthy coffee. Santon Plaza Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plaza Coffee Mix, na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Oo, dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, patuloy pa rin po tayong makakaranas sa mga pag-uulan. Sabi nga ng ating pong Diyos ni Pag-asa, especially pag ganitong sapit ng hapon na hanggang gabi, dulot pa rin po yan ng habagat na. At formal laro tayo pumasok sa wet season. Wet season. Sabi po ng Pag-asa yan. Alam naman po natin paghabagat. Kahit walang bagyo, kapag pumasok si habagat, talaga namang maulan na. Kaya pabor na yan sa ating po mga kabayan, mga katropang mga mangi, o mga magsasaka pala. Yan. Mangingista, medyo ito rin isa sa mga risky na panahon sa kanilang hanap buhay. Kaya napapansin nyo, medyo unti-unting tumataas na rin ang presyo ng isda. Mga pamilyang bayan, bukod po sa may buwan, Ayun nga po, yung panahon, ha? Mga bigla ang pagbuhos malalakas sa ulan sa laot. Ayun, may dito marami nabubuong ano, ang tinatawag na subasko. Kung kayo ba'y pamilyar. Diba? O linaw pag alis ng baybay. Pagdating sa laot, bigla na lang didiling. O magkakaroon ng malakas na hihip ng hangin. Magkakaroon din po ng mga malalakas sa pagbuhos sa ulan. Ayan, subasko ang tawag nila dyan, mga kabayan, mga katropa. Tama ba ako? Mga boss nating mga mangingisa, di ba? Ito yung panahon na yan eh. Mga kabayan, mga katropa, paghabagan, limit po yan. Ingat din doon sa mga pagkakaroon po ng mga yung pagkidlat-kidlat. Naman po natin, napakadelikado sa ating po, mga kabayan, mga katropa, mga mangingisa ng kidlat. Tubig ba naman yung kanilang sinasagawa ng pangingisda. Triple pag-iingat lang sa ating pong mga kababayan, mga mangingisda, ha? Malamig at mamasa-masa ang buong lalawigan ng Palawan. Pero sa kamay nila ang ibang init naman. Yung po ngayon ay bumabalot. Especially doon sa Senado, mga kabayan, mga katropa. General Renz, Sir Rambo. Update lang tayo, mukhang wala na naman daw. Hindi naman daw po nagpakita yung majority block sa Senado, pero nagkaroon ng sesyon. 11 minority block plus 1 sumipot. Sumipot po sa Senado pong si Senator Cheese Escudero, mga kabayan, mga katropa. Kaya, natuloy! Parang saglit lang. Alamin lang natin mga pangyayari, mga kabayan, mga katropa. Update lang tayo, ha? Sa ating pong katropa doon sa Senado mismo, ha? Si Sir Rambo. At alamin lang natin, no show talaga yung majority block. At nagkaroon ba session, kasi may lumabas eh. May nanumpa. Okay. May nanumpa. May napalitan ba? Diyan sa mga nakaupo ngayon sa Senado. Mga kabayan, mga katropa, alam lang tayo, hingi lang po tayo ng update ano, mula sa ating pong katropa dyan sa Senado, si Sir Rambo, nasa kabilang linya na. Sir Rambo, magandang hapon. Katropang Allison po sa programang Asintado.
1: Katropang Ani, tama ba ko?
0: Opo, oo.
1: Katropang Ani, ay meron ng bagong acting, ang tawag niya acting Senate President sa Kazakhstan. Sa Senate President sa Kazakhstan, patapos na manumpa ito, no? Manumpa sa kanyang input. Senate President, siya yung kapalit ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero binabanggit nila na acting lamang dahil labing dalawa lamang sila na kinakailangan na manumpa pa si acting Senate President Sherwin Wing Gatchalian ay pro tempore president pro tempore na dapat ay dapat ang mangyayari dito ay kung 13 siya dapat siya ay magiging talagang Senate President, pero dahil nga sa 12 lamang sila tinatanong dito eh quorum, tama ba yan, legal ba? Tama dahil nga sa 22 lamang sila. Si Senator Bato nagtatago, si Senator Jinggo Estrada naman ay nasa ano naman si Senator Jinggo Estrada nasa kulungan, nakakulong. Kaya 12 lang siya. So kalahati sa 12, kaya 22 lang sila, 22. So kalahati doon sa 22 ay 12. So 12 sila, ibig sabihin ay nasa quorum sila.
0: Quorum.
1: So tama sila, yun ang binabang. May quorum sila. So may bagong nabulaga kami nung biglang pumasok si Senador Cheese Escudero. Yun ang nagiging lumabas, pumasok sa plenaryo at agad-agad ang bilis, no? Sinidi kagad ang nangyari, nag-session lang, nag-ano lang kagad ng mga bagong chairmanship, kung itina talaga kung sino-sino yung mga bagong chairmanship. Bumalik kay Senator Pamakino yung education at yung iba pa kay, kay Pangilinan, agriculture at yung the rest. May mga bagong mga chairmanship na sila, no? Na yung dating minority, ngayon ay majority, majority na.
0: Oh, yun. Yung,
1: oo, majority.
0: Bumalik, yun, bumalik na naman na. Oh, bumalik na naman ang sitwasyon.
1: Oo. Oh, yun. Di ba pinabanggit ko na ganun pangyayari? Tatlo parani. Oo, na yung dating minority ay majority na sila ngayon. So, yan ang antabayanan ng ating mga kababayan para sa bukas na meron siya ng blue ribbon investigation, no? Pero pinospon ni Senator Erwin Colpo. Siya na yung bagong Senate blue ribbon chairman, si Senator Erwin Colpo. Ginawa niya, gagawin niya, gagawin niya sa Lunes na yung
0: pagdinig,
1: yung pag-iimbestiga. Ngayon yung mga dadalo, yung 18 mga sundalo na dadalo, yung mga marine, kaya hindi na i-honor, bali ba, hindi na invalido na yan, hindi na tatanggapin ng Sergeant at Arms.
0: Naku.
1: Dahil may bago ng composition ang Senado, katauhan na nga ni acting, binabanggit ni Senator Erwin, acting Philippine President Sherwin Gatchalian, ang bagong pinuno ng Senado ngayon.
0: Yeah,
1: at bukas nga dapat ay magsasagawa ng investigasyon, pero yan ay postpone, no, ni Senator Erwin Colpo.
0: Erwin Colpo.
1: Gagawin na lamang yan sa Lunes, no, sa darating na Lunes, at mag-ano pa sila, kanina pang tatalakayin kung sino-sino yung mga imbitahan nila, yung mga guests. Kung sa tabing darating bukas, dahil bukas na na naka-schedule, yung investigasyon doon sa flood control, yan ay void, hindi i-honor yan. Hindi honor illegal, illegal, hindi honor ng Sergeant at Arms. No, dahil nga sa may bago ng liderato ang Senado sa katauhan ni acting, ang banggit acting Senate President Sherwin
0: Gatchalian,
1: Katropang Army.
0: Katropang Rambo, may mga impormasyon ba na kumakalat dyan kung bakit hindi naman sumipot itong dating majority black, Katropang Rambo?
1: Wala nang binabanggit, no, na hindi nga namin akalain. Eh. Ang I understand na yun din yung ano nila, dahilan na hindi rin sisipot. Ang pagkakalam namin, hindi rin sila sisipot. Kaya lang, ang problema, akala namin katulad din kahapon na hindi sila sumipot, so wala. E ngayon, formal ng in-adjure, no? Akala namin wala. Walang mangyayari, ganun din, boycott pa rin yung majority. Ibiglaan, nung biglang pumasok sa plenaryo, si Senador Kish Escudero, noon na nagbago ang buong pangyayari, no? Katropang army. Oo, biglaan. Biglaan yung nangyayari. Oo, biglaan yung pangyayari dahil sa lahat ay nagulantang nang biglang pumasok sa plenaryo at unti-unting nagdalakad si Senador Kish Escudero. Katunayan ay nagpalakpakan pa ang nasa daliri. Pero pinagbawalan sila, may tinaas na silence at pamahimik naman kaagad. At maya-maya ay doon na, may bagong secretary na rin Senado, si dati bumalik ulit yung si Senate Secretary Bantog. At yung iba naman, nanumpa itong si acting Senate President Sherwin Gatchalian, kaya Senador Tito Cruto. Binanggit ni Senator Erwin na acting dahil 12 lamang sila kinakailangan, 13 para magiging legal. Yung ibig sabihin formal yung pagiging senador, pero hindi man pwede ang tawag pa nga niya virtual Senate President si Alan na Peter Cayetano, dahil na hindi nga pumunta. Oo, hindi
0: show.
1: Pinakilala. No show. At kinakailangan na nilang kinakailangan na nilang tapusin yung mga nakabinbin nilang mga trabaho, mga panukalang pataas na dapat ay aasikasuhin na. No? Marami ng mga kababayan natin na nagtatanong, eh sayang daw yung mga sinasahod sa kanila ng taong bayan at wala naman silang ginagawa. Kaya sila ay bago nangyari ang insidente, ay yung paglaang pagbabago, ay nagpulong muna ang minority senator na ngayon ay majority na, nagpupulong sila. At pagkatapos ng pagpupulong ay hindi nila inasahan na darating na si Senador Chis Escudero na maging sila ay nagulantang doon sa pangyayari at nang dumating si Senador Chis Escudero, doon na nagsimula na kumpleto na. At pagkatapos ng pangyayari ay nagsagawa kagad ng press conference si Senador Erwin Tulfo at kanyang binanggit na acting lamang yung assault na yung status ni Senator Senate President Acting Senate President Sherwin Win Gatelian for the meantime, no? At yung bukas na gagawing investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee dahil meron ng bagong chairman, dati si chairman dati ng Blue Ribbon Committee si Senador Pia Cayetano. Pero na ngayon, dahil sa meron ng composition, bago ng liderato, si Senator Erwin Tulfo na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na siyang mag-iimbisiga, siyang mag-umuno. At sa halip na bukas, yung gagawin ng investigasyon ay gagawin niya sa Lunes. Pero kung merong darating na mga guests, dahil may mga inibitahan eh, kabilang sa mga inibitahan yung 18 mga Marines at ilang pang mga personalidad na kanilang inanyayahan, no, I understand na kabilang diyan yung ombudsman at POA at ilang pang mga personalidad na pwedeng magbahagi doon sa usapin ng flood control ay binabanggit kanina sa press conference ni Senador Tulfo na illegal na yon, illegal na yon at hindi yan i-honor ng Sergeant at Arms na na-inform na rin nila sa Senate Sergeant at Arms na yung mga dumarating sa bisita, lalo na limbawa yung mga Marines na darating, 18 Marines ay pamimeryendahin na lang. Pamimeryendahin na lang daw. Yun, oo.
0: Hindi na,
1: pero hindi
0: na,
1: isasalang. Oh, walang,
0: hindi na makakapasok walang, mismo sa plenaryo.
1: Oo, oh, walang. Oh, hindi na. Hindi sa mga committees, hearings, no? Hindi na. Hindi na yan na i-honor, wala nang mangyayari ng investigasyon. Sa halip ay sa Lunes na sisimulan yung investigasyon ng
0: bagong
1: flood control. Yung usapin ng flood control. So may mga pagbabago na rin at yung mga liderato asyan bilang Senate President pro tempore si Acting Senate President si Sherwin Gatelian ang sa kanya for the meantime ay Acting Senate President at the same time Senate pro tempore President President pro tempore si Sherwin Gatelian ay bubuo muna sila para magiging formal na, no, maging hindi na acting, talagang Senate President na. Kung sila ay magiging madagdagan, kung merong
0: isa pa,
1: na ibang mga senador. Under the rules, ayon kay Senator Erwin, Senator Erwin Tulfo, under the rules ng Senado, ay kinakailangan laping tatlo sila para magiging matatawag na Senate President. So yan ang mga kaganapan na kanina na pati kami ay nagulantang, no? Kaya hindi namin nakala namin walang darating. Kung meron man, merong magbabago nga. Merong nagbabago ng liderato pero acting pa lang dahil nakulang nga sila sa bilang. O dahil 12 pa lang sila. So sa rules nila, kinakailangan 13 sila.
0: Sa araw ng bukas, katropang Sherwin, ina-expect na wala nang magiging pagdinig pa itong Blue Ribbon Committee sa blood control. So Lunes na ito, katropang Sherwin.
1: Rambo.
0: Katropang Rambo pala.
1: Rambo.
0: Wala nang ano?
1: Katropang Rambo. Wala na.
0: Wala na. Sa Lunes. Lunes. Lunes.
1: Sa Lunes na. Dahil kung meron naman sakaling darating, no? Kasi hindi na sana iniyayahan ng mga yan. Pero kung sakaling darating man, ay
0: hindi na
1: i-entertain ng Sergeant at Arms. Siyempre, nandiyan ang Sergeant at Arms na siyang mag-guide ng mga guests. Kung sino mga guests. So, kung darating yung mga guests, kami merindahin na lang. Papuntahin sa canteen. Makakainin, gano'n. Pero yung isa sana, wala nang magaganap na supposed to be ay alas 10 ng umaga. Yung gagawin sana ang pagtinig doon sa Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee, yung flood control. Yung flood control. Pero yung investigasyon naman sa July 6, yung impeachment naman kay Pipi Sara. Pero magbabago kung sino-sino yung mga composition niya dahil meron ng bagong literato ng Senado. So ang magbabalik sila sa July 27 kung yung tumatlong Lunes ng July sa Sona na sa pagbabalik ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babalik itong mga senador, mga mababata. So ito rito, no, nag-sisipag alisa na sana kanina makatpanayan sana natin yung isa sa kanila. Pero pagkatapos ng press conference, bali ang tagapagsalita lang sa kanila, si Senador Erwin Pulpo, pagkatapos nung ipahayag na niya, nag-uwian na yung mga senador katropang
0: Army. So ito, pakakabangan ito sa araw ng Lunes, itong mga talagang umiinit na sitwasyon dyan sa Senado, katropang Rambo.
1: Tama, oo, abangan na. Dahil talagang umiinit na yung iba Talagang feel na talaga yung iba. Akala nila talagang meron ng mga mangyayari bukas na investigasyon.
0: Yun nga eh.
1: Pero kung sakali, no? Kung sakaling mag-iimbestiga bukas, ay sinasabi ni Senator Erwin Tulpo na yan ay hindi na i-honor, no? Hindi na entertain ng Sergeant at Arms dahil yan ay illegal. Illegal dahil meron ng bagong literato ng Senado sa katauhan ni acting Senate President. Sasabi natin acting dahil yun ang binabanggit ni Senator Erwin, acting pa lang. Acting Senate President Erwin Mindasagan, katupang ani.
0: Yun. Oo, sige. Oo, at sabi kami dito sa lalawigan ng palaman ay talaga namang nakatutok din sa usaping ito. Oo, napaka dami.
1: Nabubulaga kami. Napaka susutok. Paski kami dito, talagang hindi kami akalain. Ano? At least, yung dating minorya, nagiging majority, mayorya na ngayon, majority. Yung majority na naging minority. Nagkapalitan na yung pangyayari.
0: At yan ay maaari pang bumaliktad din kung sakasakali. Mag-show na itong mga na dati. Yung mga absent.
1: May mga pangyayari pa
0: Dami pa.
1: May mga magbabago pa. Tatlo pang army na mangyayari. No? Antabayan na natin yan.
0: Yan. Sige. Oo. Well, anyway, katropang Rambo, maraming salamat sa oras at kami patuloy na makikipag-ugnayan sa iyo sa mga huling ganap dyan sa Senado. Maraming salamat at ingat ka dyan.
1: Maraming salamat, Ernie, katropang army mula rito sa Senado. Ako, si katropang Silvestre Rambo Labay. Para sa impeachment, Sara, impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Mga kapatid, mga katropa, ang ating pong correspondent ng XFM Network Philippines sa Senado, si katropang Silvestre Rambo Labay. Ay, may bago na. Ito na sinasabi. Anong mga political analyst natin? Na mga nakakahuntahan. Yan yung mga nangyayari ngayon sa Senado. Mahaba-haba pang proseso, mahaba pang medyo. Sabi ngay, magulo, masalimuot. Katulad niyan, na-expect nung ating pumakasamahan sa pamahayag na parang gatulad din kahapon. No-show pa rin yung majority block. Siyempre, walang mangyayari. Walang mangyayaring session. Aba, nagulantang po sila lahat. Mga kabayan, mga katropa na biglang sumipot. Doon sa plenaryo ng Senado, itong si Senator Chis Escudero. Escudero. Ayan, nangyari. 11 plus 1, 12, kalahati, may quorum. O, yan, nagpatuloy. At, nagkaroon ng balita ng liderato. Sama na po yung pong pagkakaroon ng panibagong Senate President. Pero binabanggit daw po ni Senator Erwin Tulfo sa press con kanina, acting. Kasi nga, kailangan 13 votes para maging formal yung pagiging Senate President nitong si Senator Sherwin Gatchalian, mga kabayan, makatropa. At ang bagong chairman naman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo na. At ang nakatakdang pagdinig para nga po sa usapin ng flood control issues na sa nakaset sa araw ng bukas ay mukhang hindi na matutuloy. Dahil nga meron na pong panibagong chairmanship. At syempre, yung pong mga dating naimbitahan sa ilalim ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, Senador Pia Cayetano, ay hindi na i-o-honor ng Senate Sergeant at Arms. Pasukan pero hindi na magkakaroon ng pagdinig dahil nga re-esket sa araw ng Lunes. Iyan nako, mga kabayan, mga katro. Ang ano? Parang ano siya? Di ba? Parang ano siya na buhol-buhol? Buhok ba? Na mahaba? Buhol-buhol? Talaga naman, oo, mga kabayan, mga katropa, napakainit ang ating pong Senado ngayon. Kahapon ang mainit ang Kongreso. May napatalsik na kahapon. Si Congressman Mio Mio Kiko Borsaga ng ika-apat na distrito ng Cavite. Tapos ngayon, ay no-show pa rin ang majority, dating majority, ng Senado. Eh, biglang may sumulpot. Oo. Senator Chis Escudero. Eh, di naging 12. May quorum. Nagsagawa ng sesyon. Nagpalitan. Nag-eleksyon. Ng ilang mga kumite. Mga kabayan, makatropa. Balik daw kay Senator Bam Aquino yung committee chairman ng committee ng edukasyon. At yung Blue Ribbon Committee napunta naman kay Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, mga katropa. Nako, antabay pa rin tayo, ha? Baka bukas ay nakatakda sana yung pagdinig sa flood control issue ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang, dahil nga sa pagbabago ng mga committee chairmanship dyan sa Senado, nako, urong muna sa Lunes sa Landaw. Sa Lunes sa Landaw, ha? Ganon, mga kabayan, mga katropa. Yung pong naging sitwasyon, kanina lang po yan, alas 13. Yung schedule ng pagbubukas ng sesyon ng Senado. Mag-aalas 13 na. Mag-standby kami din eh. Ay, wala pa. Ilang minuto makalipas ng alas 13, biglang sumulpot, nag-live. Senado, ayun na, nagpapanumpaan na sila. Mga kabayan, mga tropa. Kaharap ni Senator Sherwin Gatchalian si Senator Tito Soto. Doon siya nanumpa bilang acting Senate President at pro tempore ng Senado ngayon, mga kababayan, mga katropa. Wala pa rin pong pahayag yung pong dating majority block. Wala pa, nag-aantabi din po kami. Mga sir, mga ma'am. What is happening to our country? Leaders pala. Hindi pala bansa. Mga leaders sa ating bansa. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Naman, oo. Okay, guys, 35 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Okay. Nadala lang tayo doon sa mga naging ganap. Tayo sumusubaybay din dito, mga kabay, mga katropa. Bigla rin kami. Uy, teka, may biglang sumulpot. Lipat bakod na ba? Ah, may tuturing bang lipat bakod na? Ito na ba yung sinasabi ng dating minority blank? Na meron sila, meron daw lilipat na dalawa pa. Inumpisahan na ba ni Senator Chis Escudero? Lipat bakod na ba siya? Tatanong lang po, mga kabay, mga katropa, ha? Sige, nako, ang bahaging ito, mga kabay, mga katropa, yung pong ulat na yan, ng ating pong correspondent andyan sa Senado kay katropang Rambo Laban. Handog naman po sa atin yan ng Santon Plus Herbal Oil. Sumakit ba ang inyong ulo? Mga nangyayari sa Senado? Mag-relax ka muna. Kailangan mo ng pamparelax. Ito, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil gawa sa mga natural herbs. Meron po itong ginhawang dati-dati para sa mga, yan, mga pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo. Bigla ka nalang mahihilo, hindi mo malaman. Dahil sa mga balitang yan, sumakit ang ulo mo sa kapapakinig. Kaya sa mga naglalabasan ngayon sa mga social media, kanya-kanya, oh. Magpa-massage ka ng ulo mo, ha? Gamitin mo yung Santon Plus Herbal Oil natin. Hindi lang ginhawa ang hatid niyan, katropa. Meron ding protection. Protection, lalo na po ngayon panahon ng tagulan. Panahon na naman ng taglamok. Ay, sakit na dengue at malaria, ha? Nagbabanta. Kaya, nako, mainom din po ang protection nitong ating pong Santon Plus Herbal Oil, ha? Dahil sa mga taglay nitong natural herbs na nagsisilbing insect repellent o mosquito repellent. Hindi ka lalapitan ng lamok, ha? Hindi ka kakagati ng lamok. Ningipin ba yung lamok ang tanong? Ito kasing ginagamit kagat, eh. Kagat ng lamok. Ha? Kaya subukan na po ninyo ang bisa at galing ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ginhawa at proteksyong dala-dala sa maliit lang na botelya. Huwag maliitin. Kahit maliit, ginhawa at proteksyon ang dulot niyan sa buong pamilya. Mabibili na po ang ating po mga Santon Plus Herbal Oil sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 38 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Samantala, narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita. Headlines. Para sa ating po pala tuntunang asintado ngayong hapon ng Miyerkules, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026. Isang motorista sa Quezon, Palawan, sugutan matapos punong makabangga ng isang asong gala. Mga senior citizens naman sa bayan ng El Nido, sumailalim daw po sa health awareness campaign. PNP Rizal, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga minor de edad upang maiwasan dumuno ang kaliwat ka ng disgrasya.

0: Cool ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus soft gel capsule. Vision X Plus soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
4: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus
11: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sa anumang Sample Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si

0: Pre-mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antok. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko,
3: keso naman
2: ko ang 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape. Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen, glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold.

0: Gold. Mabibilis ang iyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit

0: Effective Turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsanto Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsanto Plus Gold.
3: Ang lahat ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM. Mga katropa, exciting dito!

oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 53 minuto makalipas na ang alas 4 ng hapon. Balik tayo, relive. Oh!

0: nangyari. Lego! Buti na lang, hindi pa na umaandar yung aming sariling cooperative rito. Biglang bumalik din ang kuryente. Naman oo. O, kamusta doon sa mga kababayan natin dito sa Lungsod? Sino pa bang mga nawala ng daloy kanina ng kuryente dyan? Kabalik na rin ba? May kalala, saglit lang eh. Mga kababayan, mga katropa. Well, anyway, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Ayaw na magbukas, oh. Ayaw na tuloy magbukas yung aking ano. Tama ba? Ayaw na magbukas yung aking script din, eh, oh. Ano ba yan? Na-blank. Inano ko lang. Nire-refresh ko lang. Makukuha na. Saglit lang, ha? Nakapos na rin pala. Yun! Ako naman, oo, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ay lang, ha? Sa bagong... sana yun. Yung ating... yun naman pala eh. Sige. Yan na yun. Salamat. Doon sa Senado ka, may bago na. Acting. Acting pa lang daw. Senate President. Senator Sherwin Gatchalian. At yung Blue Ribbon Committee Chairman ay napunta po kay Senator Erwin Tulpo. Sige. Amantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin yung ating pong mga balita lokal. Ngayong hapon na ito ng Miyerkules na, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lalawigan ng sa lusod ng Puerto Princesa. Sabayin po yung napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kayo rin po yung napapanood na uli sa ating po mga Facebook page sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong po magiging tagapagbalita ngayong hapon, katropang Alizon Salvatos po. Sa detalye ng ating po mga balita, balitang lokal. Marahin muna natin itong balita mula kay katropang Ray. Isang motorista dimuno sa bayan ng Quezon ng sugatan matapos makabangga ng asong gala. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Sugatan kamakaila ng isang motorista sa Sitio Bugon, Barangay Malatgao, Quezon, Palawan, matapos kasi itong makabangga ng isang aso. Kinilala lamang ang motorista na si alias Jezreel at ang angkas ito na kanyang asawa na si alias Jane, kung saan sa pagpagpanayam ng news team sa atin ang motorista na si Adelaida Pabatang, anya, mabuti nilang daw na babagal lamang ang patakbo ng kanyang kapatid ng mabangga ang aso na biglang tumawid sa kalsada. Samantala, inumpirma rin ni Pabatang na agad namang sinugon sa pagamutan ang kayang kapatid hawang masurte namang walang halos tinamang sugat ang asawa nito. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium Detroit Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Detroit Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ayon sa mga mayari ng aso, pakitali-tali naman po ninyo. Disgrasya, ha? Kapag may disgrasya, walang lalabas, walang aamin na kanila yung aso. Kapag sinaktan, nako yun. Diba, binato o ano pang mamalupit sa mga alaga nila bago magsisipag labasan. Pero pag bang ganyan may mga na-aksidente na, hindi ko nilalakat, ha? Karamihan lang. Kapag ganyan yung alaga nilang nakasanhin ang disgrasya, walang lalabas, walang aamin. Pero pag nasaktan, yun, maglalabasan ng sama ng loob. Sa social media, unang-una yan. Pero sabi nga natin, be pet owner. Responsible pet owner kayo, ha? Mga sir, mga ma'am. Dalawang minuto bago ang ika-lima ng hapon, punta muna natin ang bayan ng El Nido. Yun daw po mga senior citizens sa naturang munisipyo na sumailalim naman sa health awareness campaign. Pinagsumba ba itong mga senior natin dyan? Alamin natin ang detalye sa balitang ito. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Nagsagawa ang health awareness campaign ng Municipal Health Office sa Barangay Buena Suerte para palawakin ang kaalaman ng mga senior citizen hinggil sa pangangalaga ng kalusugan at pag-iwas sa mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga nakakatanda. Tinalakay sa programa ang mga mahalagang paksa tulad ng hypertension, diabetes at wastong nutrisyon sa pamamagitan ng Tinggang Pinoy. Nagbigay ng impormasyon ng mga health workers ukol sa mga paraan upang maiwasan at maayos na pamamahalan ng mga naturang karamdaman na karaniwang naaapekto sa mga senior citizen. Binigyang diin din ang aktibidad ang kahalagahan ng balancing pagkain, regular na pag-ehersisyo at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay upang mabawasan ang panganib ng iba't ibang sakit at mapanatili ang maayos na kalagayan ng kalusugan. Ayon sa Municipal Health Office, bahagi ang kampanya ng patuloy na programa para mapangalagaan ang kapakanan ng mga nakakatanda at matiyak na mayroon silang sapat na kaalaman upang mas mapabuti ang kanilang kalusugan at kalidad ng pamumuhay. Nagpapasalamat naman ang barangay sa mga senior citizen at iba pang kalahok na nakiisa sa programa na naglalayong isulong ang isa pang malusog at masiglang komunidad sa Barangay Buena Suerte, El Nido, Palawan. At yan ang balita sa atin ng Santong Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santong Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Ligkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, PNP Rizal, mahigpit o mahigpit pa rin. Yung pong ipinagbabawal yung pagmamaneho daw po ng mga menor de edad. Ito rin upang maiwasan yung daw pong kaliwat ka ng disgrasya sa mga lansangan dyan sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Mahigpit nagbabawal ng Rizal Municipal Police Station ang pagmamaneho ng mga minor de edad na motorsiklo sa bayan ng Rizal, Palawan na matatandang noong Disyembre. Nakalipas sa taon na binigyan din ni Police Major Nole Vergara na may pananagutan ng mga magulang ng batang nagmamaneho ng motor at nasangkot sa anumang disgrasya. Mahigpit din ang tanggapan sa pagpapatupad ng batas trapiko lalo sa mga ganitong suliranina. Ayon si PNP, huwag hayaang ang isang bata ay umawak ng manibela hanggat hindi pa ito dumaan sa mga driving sim na at wala pang kaukulang lisensya. Itong nakalipas sa taon na, puro kabataan ang nasangkot sa disgrasya at isa sa rito ay kinasawa ng isang delivery rider. Paalala ng Rizal ng Fiesta sa lahat ng motorista na sumunod lamang sa batas trapiko dahil para rin sa kaligtasan ng bawat isa ang ginagawang pagpapatupad ng kapulisan. Na ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santong Plus Coffee Mesa, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, Palawan State University ipinagmalaki ang 20 graduate na pumasa sa May 2026 Certified Public Accountant Licensure Examination o CPALE. Katropa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
4: Dalawang pong graduate ng Palawan State University ang pumasa sa May 2026 Certified Public Accountants Licensure Examination. Sa kabuang bilang ng mga pumasa, 15 ay first-time takers at 5 ay retakers. Nakapagtala ang universidad ng 33.33% passing rate, mas mataas sa 30.83% ng national passing rate. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan ng Palawan State University sa 20 na bagong Certified Public Accountants o CPA at kinilala ang kanilang tagumpay tagumpay bilang karangalan sa universidad at sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Nakatid sa ating orasan, nagharap na pong 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, job fair ng Dole at City Peso naging matagumpay daw. Ang ba ito'y dinaos? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
5: Report. 13 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot sa isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng City Public Employment Service Office o City Peso sa Palawan State University, Kamakalawa. Ayon sa City Information Office, umabot sa 347 ang aplikante na lumahok sa aktibidad kung saan 276 ay kababaihan at 71 naman ay ang kalalakihan. Sa kabuang bilang ng mga nagtatanggap agad sa trabaho, 7 ang na-hire ng William Tan Enterprises Incorporated para sa mga posisyong credit analyst, human resource staff, cashier at bookkeeper. 6 naman ang natanggap ng WTE Food Corporation para sa mga posisyong logistics service provider at service crew. Layo rin ang jobs fair na mailapit sa mga mayan ang iba't ibang oportunidad sa trabaho at mabigyan sila na agad ang pagkakataon na magkaroon ng disenteng hanap buhay. Naging matagumpay raw ang aktibidad sa pakikisa ng iba't ibang privado at pampublikong institusyon na nag-alok ng bakanteng posisyon para sa mga naghahanap ng trabaho sa lungsod. Nagpahayag naman ang pasalamat ang pamahalang lungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng employers at stakeholders na nakiisa sa programa at tumulong sa pagpapalawak ng oportunidad sa hanap buhay para sa mga taga Puerto Princesa. Samantala, tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta sa mga programa ng City Peso upang mabawasan pa ang kawalan ng trabaho at mapalakas ang kabuhayan ng mga mamayan, lalo na ng mga kabataan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita pa rin, lokal. Tama natin ang bayan ng Nara kung saan meron palang libreng sakay. Kailan kaya ito? Libreng sakay daw sa pagdiriwang ng Toda Week 2026 sa Nara, Palawan. Kailan ito? Tapos na ba? O makatakda pa lang? Alamin po natin sa detalye mula sa ating katropang si Ray Elgaran.
1: Sinagawa kamakailan ng LGU sa Nara, Palawan at sa pagkipagtulungan na rin ng mga Toda driver ang libreng sakay bilang pagkunita ng Toda Week 2026 kung saan layunin umano nito ay para magbigay ng tulong pinansyal at transportation sa mga mamamayan. Layunin rin nito ang ibaba ang araw-araw na gastusin sa mga manggagawa, mag-aaral at iba pang commuter. Samantala, sa anunsyo ng LGU ay sinabi rin itong ilulunsad pa sa iba pang lugar sa Nara, Palawan ang nasabing programa para sa ganoy makatulong sa mga mamamayan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, inuman doon pong sinagawang division kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa Bayan ng Taytay, naging matagumpay. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Patagumpay na inilusad ang Brigada Eskwela 2026 sa Division Kickoff sa pamamagitan ng isang opening program na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga guro, magulang, opisyal ng mga pamahalaan at iba pang stakeholder ng edukasyon. Sa kanyang pangbungad na mensahe, binigyang diin ni Ginang Rowena Gaviana ang PSBS ng Taytay 2 District ang kalagaan ng sama-samang pagkilos ng komunidad upang matiyak ang kahandaan ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Nagpayag naman ng suporta ang mga magulang sa pamamagitan ng keynote message ni Ginaang Josephine Batuta, presidente ng Central Taytay National High School, at ipinabot din ni Honorable Jopit Cayetano ng Barangay Poblasyon ang pagkikiisa ng lokal na pamahalaan sa layunin ng Brigada Eskwela. Samantala, binigyan din ni Honorable Norbert Salvamilim at Loida Adornado, Teso 5 Schools Division Superintendent, ang kalagahan ng bayanihan at kolaborasyon upang masiguro ang ligtas, maayos at magtagumpay na pagbubukas ng klase ngayong taon. Bilang bahagi ng programa, inilatag ni Ginoong Levy Dalampines ang Principal 3 ng City Nation or CTNHS ang school preparedness plans, mga initiative ng paaralan, at tinalakay niya ang mga hakbang at programang ipatutupad upang matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad, kagamitan at iba pang pangailangan ng mga mag-aaral sa darating na pasukan. Patuloy na isinusulong ng Brigada Eskwela ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa sa komunidad na naglalayong makapagbigay ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral para sa kapakinabangan ng mga kabataan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sa kisamata, mag-Vision X Plus ka ng katropa. Magbibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Dela Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. At nagatid sa ating orasan ng balitang yan. Ganap na pong 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, balikan natin si Katropang Mike. Ito raw pong Barangay Babuyan, Barangay Nutrition Council at Barangay Nutrition Scholar. Abay lalaban daw po sa regional competition for Outstanding Barangay Nutrition Council. Katropa natin sa balita. Mike Iscote.
5: Report. Pambato ng lungsod ng Puerto Princesa ang Barangay Babuyan para sa pagpili ng Outstanding Barangay Nutrition Council o BNC at Outstanding Barangay Nutrition Scholar o BNS sa regional competition ng National Nutrition Council sa ilalim ng Department of Health na gaganapin sa mga susunod na araw. Ito ang ibinahagi ng Regional Nutrition Evaluation Team sa kanilang courtesy call kay Vice Mayor Jimbo Maristela, kaugnay ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol na isinagawa. Ayon sa ulat, kinatawan ng Barangay Babuyan para sa Outstanding Barangay Nutrition Council ang kanilang Barangay Nutrition Council, habang si Aldwin Manalo naman ang pambato para sa Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Kabilang sa bisita sa tanggapan ng Vice Alcalde, sina Karen Faye Gaya ng National Nutrition Council Mimaropa, Justin Fernandez at Armando Gulifardo Jr. ng Department of Interior and Local Government o DILG Mimaropa. Kasama rin sa grupo ang mga kinatawan mula sa Puerto Princesa City Nutrition Office na sina Maria Concepcion Solidum, Grace Palarca at Rislin Villesa. Mainit namang tinanggap at pinasalamatan ng Vice Alcalde ang mga opisyal at kinatawan ng nutrition team para sa kanilang patuloy na pagsusulong ng mga programang pangkalusugan at nutrition sa lungsod. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike, at good luck doon sa mga BNS ng Barangay Babuyan, ha? Ito, regional competition ito. Mabigat-bigat ang laban, ha? Good luck, good luck! Samantala, LGU Brooks Point, formal na di manong lumagda sa isang kontrata para daw po sa pagbili ng food stockpiling para daw po sa paghahanda sa mga kalamidad. Ano ba itong food stockpiling na ito, ha? Detalye ng balitang yan mula naman sa ating katropa sa balita, Dennis Achua.
3: Sabi na ang kontrata ng LG Brooks Point at PGMP Trading Construction para sa pagbili ng mga supply na gagamitin sa food stockpiling ng IMDA-IRMO. Pinangunahan ni Mayor Cesar Benedito Jr. ang paglagda kahapon June 2, 2016 sa New Municipal Lobby ng Barangay Tondoba. Ang food stockpiling ay para sa ikalawang kwarte ng taon upang may nakareserbang pagkain agad na mayabot sa mga residente kung sakaling tumama ang kalamidad o emergency response. Isa ito sa mga hakbang ng pamalang bayan para sa, upang mas tumibay ang disaster preparedness ng munisipyo. Patunay ito na prioridad ng LGU ang kaligtasan kapakanan ng bawat residente sa bayan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, sa huling bukso ng ating pong mga balitang lokal, mga residente naman ng barangay ng Uga na may nagtulong-tulong para daw po maiahon yung isang motorsiklong nahulog sa tulay. Katropa natin sa balita, Girly Gadasio.
6: Nahulog ang isang lalaki maging ang kanyang motorsiklo sa dating tulay ng Barangay Langugan dahil wala itong nailagay na harang. Sa tulong na rin ng mga residente sa lugar ay naiahon ng motorsiklo habang nasa maayos namang kalagayan ang driver nito. Panawagan naman sa kontraktor ng nasabing tulay na sana'y malagyan ito ng anumang signage o harang dahil may iilan na rin mga muntikang mahulog sa nasabing tulay. Matagal na umano ito ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ng kinauukulan. Yan ang balita atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly, at sa iba pa pa nating mga kasama, mga field reporters. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain. Cess the Pain, mga katropa, para po doon sa mga nakakaranas ng mga matitinding pananakit ng ulo, nanakit ng katawan, nanakit ng kasukasuan, dulot ba yan ng trangkaso or ubo at sipon? Huwag mo nang pahirapan pa ang iyong sarili para makabalik ka kagad sa normal mong galawan. I-Cess the Pain muna yan. Cess the Pain, kapsula na meron pong paracetamol na saan tutulong para tanggalin ang mga pananakit ng iyong katawan, pananakit ng ulo na iyo pong nararanasan. Tandaan, katropa, sa matinding pananakit, Cess the Pain ang dapat. Mabibili na yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 17 minuto sa makalipas sa po ang ikalima ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
19: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
24: sa sakit ng katawan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
30: Sister Pain.
32: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhit.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
34: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito. ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
30: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
30: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
30: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
30: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
30: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Mga katropa, exa!

0: exciting time, mga katropa. Hirap na po ang 27 minutos sa makalipas na ang alas 5 ng hapon. Balik kayo sa ating pong palatunto ng asintado. Magandang hapon muna. Manon ding Estrella at Ate Josephine Abrocarostelia. Kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Inis daw siya kanina. Bigla nawala sa ere. Okay lang yan. Magkape ka mura laman dyan, Ma'am Alona. Ni Tay Alon pwede kay Naijo. Kape ka mura dyan ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Nako naman! Nako! Makakabay, makatropa. Balikan natin yung mga naging ganap kanina. Sa Senado, talaga naman, kabigabigla. Yung pong nangyari. Matapos makabuo ng 12 miyembro ng Senado out of 24. Tama ba? Ay, correct lang po ako. Kumali ako, ha? Itong 24, kalahati 12. So, quorum. Tama ba? Mga katropa, quorum. Kasi nga, nagkaroon sila ng ano eh. Nagkaroon ng pagpapalit ng ilang mga committee chairmen. Ito mga kabay, mga katropa, kanina nangyari. Pasado alas 3 sa Senado. Ang unang simipot, kompleto ang 11 minority bloc. Mga kabay, mga katropa. Ilan naman natin mga minority bloc, di ba? Sila, yung pong unang nag-walkout nung nakaraang linggo, walkout, di ba? Pinawian sila ng majority, hindi umating. Pangalawang araw ngayon, hindi, wala rin sumipot. Sabi nga ni katropang Rambo doon, in-expect nila, katulad din ng naganap kahapon, walang mangyayari. Pero nagulantang daw po sila, mga kabay, mga katropa, dahil biglang sumipot. Doon sa plenaryo itong si Senator Chis Escudero. Maging yung 11 minority block, mga kabay, mga katropa, ay nagulat din. Dahil nagpupulong-pulong sila, nag-usa-pusa. Wala namang mangyayari. Biglang dumating si Senator Chis. At talaga namang yung ngiti ng iba doon. Sabi nga rin ng kababayan. O yung ngiti ng iba doon, ay talaga namang abot tenga na. So, ito nga po, mga kabay, mga katropa. So, nagkaroon sila ng quorum. So, tuloy ang sesyon. Mga kabay, mga katropa. Nakabuo daw po ng quorum of 12 out of 22. Ay kung kalahati. Kasi, ito ang alam natin sa mga sesyon. Sangguni ang panlalawigan, lagi tayo dyan. Kalahati plus 1. Half nung bumubuo, plus 1. So ito, ang kalahati ng 22 ay 11, di ba? Tama, 11. Tama ba? 11 plus 11, 22, di ba? Plus 1. Kaya naging 12. At nagkaroon ng quorum. Mga kabayan, mga katropa. So, no show pa rin. Yung pong 10 majority senators. Senator Chis Escudero lang po yung sumipot kanina. So, doon, along the way, siyempre, nagkaroon ng session, binuksan nila, mga kabay, mga katropa. Bagamat, sabi nga, di ba? Kasi nga, plus one eh. Kalahati, plus one. So, na-elect bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ito pong si Senator Win Gatchalian. Yan, ano sila? Kawa na ng batuhan. Mga kabay, mga katropa. Doon sa sinagawa nila pong mga pagpapalit ng mga tawag din eh, committee chairmanship. Ito ang lumabas, mga kabay, mga katropa. Base na rin po sa impormasyon ni katropang Rambo. Ito ang si Senator Mig Subiri ang ngayon ay committee chair ng Foreign Relations at ng House Rules. Si Senator Vicente Soto III naman ay napunta sa kanya ang National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Si Senator Bam Aquino ang naibalik sa kanya yung Committee ng on Basic Education. Samantalang yung nag-iisang babae dyan sa block na yan, si Senator Risa Fuenteveros, napunta naman sa kanya ang Committee on Health and Demography. Si Senator Ping Lacson, napunta ang Committee Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Accounts. Senator Chis Escudero, na ikinabigla ng karamihan kanina, napunta sa kanya ang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senator Rapi Tulpo naman, napunta naman sa kanya ang Committee on Public Services. Senator J.B. Ercito, ang napunta sa kanya ay Senate on Finance. Senator Lito Lapid, Committee on Games and Amusements. Si Senator Kiko Pangilinan ay napunta sa kanya ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At si Senator Erwin Tulpo ang chairman ngayon ng Accountability of Public Officers and Investigations. So, ito na nga po yung Blue Ribbon Committee, mga kabay, mga katropa. At sa kanya rin po napunta yung Social Justice, Welfare, and Rural Development. Ayan ha, yung nangyari kanina, mga kabay, mga katropa. At nagkaroon daw kaagad ng ano yan, ng press briefing o press con. Maikli lang. Sabi ni Katropang Rambo, may nabanggit daw po itong si Senator Erwin Tulpo na tumayong nagsalita. Nagkapagsalita ngayon ng kanilang block. Hindi raw po pwedeng palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga po, acting yung pagiging SP o Senate President dito po ang si Senator Win Gatchalian. Yung pahayag pa, mga kabay, mga katropa, ni Senator Erwin Tulpo, hindi pa kasi sila nakabuo ng 13 miyembro o 13 senador. Kaya acting pa rin. So, itong si President for Tempo, Win Gatchalian, mga kabay, mga katropa. Samantala, yun na nga, nagtalaga ng mga panibagong committee chairpersons ang Senado. At dagdag pa ni Senator Erwin, magaganap daw yung pagdinig sa usapin may kaugnayan sa flood control anomalies sa darating na Hunyo a 8 o yan sa Lunes na po. Mga kabay, mga katropa, taliwas doon sa unang schedule, nasa araw po sana ng bukas, alas 10. Sabi po ni Katropang Rambo kanina, may dahil nga sa nagbago, may pagbabago sa mga committee chairmanship, kasama na yung Committee on Blue Ribbon Committee, yun pong mga naunang inimbitahan sa ilalim naman ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pia Cayetano, mga kabay, mga katropa, ay hindi na po i-entertain. Ito, katulad ng 18 Marines, dating Marines pala, sorry ha, dating Marines, nilabas, di ba, ng mga impormasyon, itinuro, saan-saan dinala ang mga, sabi nga, maletang pera. Diba? So, hindi na po yan i-entertain bukas. Ating iba pang mga inimbitahan para sa araw ng bukas, mga kabay, mga katropa. Bagkos, may panibago schedule para sa pagdinig ng flood control anomalies o pag-iimbisiga ng Blue Ribbon Committee sa araw naman ng Lunes. Mga kabay, mga katropa. So, imbis na bukas na inaabangan na sana ng mga mamamayan, hindi lang po sa kamay nila, maging sa mga probinsya katulad po natin, Lalawigan ng Palawan. Abay, utok ang karamihan sa atin. Kasi nga, malaman na! Ano ba talaga? Ano ba talaga makakasuhan? yan sa flood control anomalies na yan. Na ang tagal-tagal na. Ang sinasagawa. Nagsagawa. Nagpalit na nga na po ng mga chairman niya, ang kumiti na yan. Hanggang sa mabaon na lang sa limot. Ngayon nakatakda na sa pamamagitan ng majority block. Aba naman, mga kabay, mga katropa. Magpapalit uli ng chairmanship at may schedule. Sa Lunes uli, mga kabay, mga katropa. Sino yung mga nabitin dyan? Yung excited na para sa araw sana ng bukas. Umaga pa naman, alas 10. Kaya lang, ayun, anong nangyari? Nagpalit na naman ng chairmanship. Kaya, re-esked sila, mga kabay, mga katropa. Sabi daw po ni Senator Erwin Tulpo, Sir, sa Lunes na ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang bagong chairman, sakaling darating daw ang 18 Marines, hindi daw nila i-entertain dahil sabi ni Tulpo, illegal na raw po yun. Pero sabi naman ni Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang hearing. Uy, sabi daw. Ito mga lumalabas na impormasyon. Ha? Sabi daw daw ni Senate President Alan Peter Cayetano, tuloy daw yung hearing sa araw ng bukas. Uy, di nga. Ito ay base doon sa nilabas sa pahayag ni SP Peter Cayetano sa kanyang FB Live. Kaya talagang magulo bukas, abangan ko yan. Halaga naman, kaya nako, yung mga katropa natin dyan na sumusubaybay dito sa mga nagiging ganap sa ating Senado. Bukas ang tabayan ulit dito rin po sa X7 Palawan. Natiling tayo nakatutok, mga kabayan, mga katropa. Si katropang Rambo naka-standby sa Senado. Kanina nga sa ating pakikipagpanayam sa kanya. Nagulantang sila eh. mga kabay, mga katropa, nagulantang sila. Yung mga mamahayag na nagka-cover dyan sa Senate of the Philippines, mga kabay, mga katropa. Ikaw ba naman? Ine-expect daw nila. Wala naman. Talagang as is na naman yung 11 sana. Biglang sumulpot. Pakita. Dire-diretso. Kanyang pwesto si Senator Cheese Escudero. Kaya, nagkaroon ng botohan. 22 senators. Kalahati ay 11 plus 1, 12. Go! Quorum! Yeah! Ayan, nagkaroon ng mga palitan tuloy, mga kabayan, mga katropa, ha? So, kaabang-abang ito bukas, mga kabayan, mga katropa. Abang-abang ito, manatili po kayo nakatutok dito sa atin sa himpila ng XFM Palawan. May direkta tayo doong mag-uulat si katropang Rambo, ha? Katropang Rambo Labay ng XFM Network Philippines. Mga kabay, mga katropa, ha? Ha? Ang gulo, kasing gulo ng ano. doon sa naging payag ni board member Inan, sa kayong privilege kahapon, na apektado. Oo, apektado yung pong mga nasa baba, katulad po dito, sa sangguniang panalawigan, bagamat yung pong usapin ay siyempre national. Siyempre, alam niyo ba yung mga grupo-grupo, di ba? O yung mga party, political parties. Hindi maiwasan niya. Pero sabi nga ni Board Inan, kinakailangan serbisyo sa publiko, kailangan. Huwag tayong paapekto doon sa nangyayari sa national level. Sa baba, tuloy lang trabaho. Tuloy lang. Magpapekto. Pagkat siyempre, nakatutok din sila. Ha, mga kabay, mga katropa, nagkantabay din sa mga nagiging kaganapan, di ba? Para lang yun. Pero sabi nga, huwag daw sa paapekto yung mga nandito sa baba. Especially, yung ating pong mga barabarangay. Ayan yung sila doon sa taas. Basta tayo dito, tuloy lang ang serbisyo sa ating mga nasasakupan. 42 minutos na po makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Abang-abang talaga ito sa araw ng bukas, ha? Kaya mga kabay, mga katropa, antabay pa rin kayo, ha? Dito sa ating pong himpilan, ha? Sa inyo pong katropang himpilan, XFM, ha? Yung local dito, pwede yan mag-bypass. Mag-report yung ating kasama. Bukas araw po yan, oo, ha? Update. Mga kabay, mga katropa. Sige, nako, mga katropa, sa oras na ito, mga karagdaga, mga impormasyon, natabayan pa rin po sa ating pong official Facebook page, sa 104.7 XFM Palawan, at yun rin sa XFM Palawan Facebook page. Kapag mga after, mga tinatawag na post, mga post natin, kagaya sa balitang ito, mga kapay, mga katropa, ha? Mga balita yan mula sa national. Mababasa at babalikan po ninyo sa ating pong mga Facebook pages, ha? Ako sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical kay Engineer Rene Boy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kapay, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pampalatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Miyerkules, ikatatlo sa buwan ng Hunyo 2026. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropa nga Alison Salvatos. Iiwan na po ng isang magandang hapon, Pilipinas!
1: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
2: XFM.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
9: X.
2: XFM.
9: FM.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga katropa, exciting dito!

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog at magpalang gabi sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, atin pa rin po sa atin ito ng Yes to Health Wellness Center and Yes to Health Incorporated. Ang nasa likod ng atin pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga suplemento. Ano po ni Doc Ramil Itukoy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong gabi. At syempre, atin din pong mga kasama ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang gabi po. Welcome sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa gabi pong ito. Ano? Isa na namang talakayan na magbibigay po sa atin ng sikreto solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, samahan niyo po kami at sama-sama nating himayin yung mga dapat nating gawin at panatilihin para siyempre lagi tayong healthy.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa. Sa mga kaibigan natin dyan, mga avid listeners po natin, kung meron kayong mga inquiries about your health, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo masailan yung po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag pong kalimutan, like and follow din ang atin pong official FB page. Ha? Ang atin pong FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. I-like nyo po yan, i-follow, i-share nyo na rin para po ang inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala po ninyo, ay matuklasan din nila kung ano po ba itong Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Nasa mga kababayan natin dyan na gusto namang maka-avail ng atin pong mga produkto, lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede niyang ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Ganun din sa atin pong mga authorized dealers nationwide po, mga kaibigan. Ha? Mga local pharmacies sa inyong pong lugar ay pwede niyo pagtanong-tanong ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ha? Sa hanapin lang ang tatak Yes to Health, Doc, ano? Sa mga boxes, mga blisters, ano, ng atin po mga products para makaiwas po sa mga counterfeit kasi napakarami ngayon nagsilabasan na ng mga peke. Ha? O, hindi natin alam kung paano ginawa yon sila, especially kung walang ano yun siya, FDA approved. Naku, uh-huh. Eh, mahirap mai-compromise ang ating kalusugan.
1: At lalo na kapag sila ay umiinom ng mga hindi rehistradong suplemento, ay talagang hindi natin sure. Oh, at minsan sabihin, uminom ako noon, hindi naman pala yung legit na product na yung kanilang ininom.
0: Mahirap na, ha? So, sa mga katropa, mga kaibigan, hanapin lagi ang tatak Yes to Health, okay? And sa mga kabayan natin na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay puntahan po at narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0970 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samusaring infections sa inyo pong mga balat, huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santone Plus Herbal Soap, mga katropa. Santone Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na, nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, Dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, Dok, ang namumroblema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, Dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
1: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan. Na sabi nga ng ano, sa mga data, sabi po ay almost sa 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
0: Yes, oo.
1: At mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan, kumbaga more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila ay may monthly period,
0: yes,
1: sila ay nagbubuntis, at sila ay mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal na matres.
0: Oo.
1: Oo, nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwedeng nagkakaroon ng anemia.
0: Sa mga kalalakihan, Dok, parang sa tuli lang yata eh.
1: Oo.
0: Minsan nila pa, ano?
1: Oo. At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia.
0: Iyon.
1: Oo, siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan, at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki.
0: Oo.
1: At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency, ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan. Ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
0: Kulang sa iron.
1: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang ibig sabihin niyan, without blood.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo.
0: Oh,
1: so itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, may delivery truck, di ba, dinadala niyan mga goods.
0: Mm-hmm.
1: Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients mm-hmm. sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin,
0: mm-hmm.
1: isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong, mula sa ating lungs. So, pag huminga ka, ipipick up ngayon ng red blood cell mo yung oxygen
0: mm-hmm.
1: at ibinabind dyan ng itong hemoglobin.
0: Ibinabind sa hemoglobin.
1: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron
0: mm-hmm.
1: para mas maraming madala sa cells na mga oxygen. Yan. So, yung mga cells na yon na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain.
0: Mm-hmm.
1: O yung ating po mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, every part of the body. Yan o. Kapag ang oxygen ay kulang,
0: mm-hmm.
1: dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier,
0: mm-hmm.
1: ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina. Yung tinatawag na fatigue.
0: Yan, oo.
1: O yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga.
0: Mm-hmm.
1: O, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nag-ahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang laging ninenerbiyos.
0: Kinakabahan lagi.
1: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, yung malalamig ang kamay at paa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako pag nagsishake hand mm-hmm. sa mga ano natin, nakakausap, commonly babae,
0: mm-hmm.
1: madalas malamig ang kamay.
0: Oo.
1: Tapos kung titignan mo, medyo maputla. Mm-hmm. Oh, alam mo na, mayroong possible na
0: anemia.
1: Oh. Saka yung iba, parang nahihirapan mag-concentrate.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga diba nung panahon, naalala ko para may campaign ng DOH against anemia
0: mm-hmm.
1: na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na anong aral, baka may anemia na.
0: Mm-hmm.
1: So naalala ko yun, mga commercial before. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Totoo po yun kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo kasi nga kulang yung carrier mo na mm-hmm. hemoglobin,
0: mm-hmm.
1: Talagang ang utak mo deprived.
0: Tama daw ko.
1: So pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuna daw natin ay marupok,
0: mm-hmm.
1: brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss, ito yung madalas mm-hmm. ko napapansin.
0: Mm-hmm.
1: Pag anemic, naglalagas ang buhok.
0: Malakas,
1: sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ho yung sign na meron na po tayong possible anemia na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia.
0: Mm-hmm.
1: So, ang tanong, paano po napuproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow.
0: Mm-hmm.
1: Meron doon soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo? Yan yung paborito nila.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: Yung parang laman. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis
0: mm-hmm.
1: na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell,
0: mm-hmm.
1: kailangan muna niya ng mga ingredients.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan nyo itong mga ingredients na ito ha, para alam nyo ha. Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabind ng oxygen at nag-aallow sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Di makakabuo ng healthy red blood cell.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, vitamin B12. Hmm. Pangatlo, folate o vitamin B9. Vitamin B6. Kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex. Eh.
0: Mm-hmm.
1: B1, B6, B12. Di ba?
0: Yan yung mga prominent B-vitamins.
1: Copper
0: mm-hmm.
1: and protein. Kasi yung hemoglobin, protein yun eh.
0: Yeah.
1: So kung kulang ka sa protein, hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin mm-hmm. cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin magkulang man yan ng isa,
0: mm-hmm.
1: Talagang maapektuhan yung ating ano.
0: Kulang pero na ingredients.
1: Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
0: Iron.
1: O, kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, pero kapag hindi sapat yung absorption, and you know why? Bakit hindi na-absorb ang iron?
0: Yes,
1: even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
0: Yun.
1: Kasi yun pala yung key.
0: Mm-hmm.
1: For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
0: Ibig sabihin, pagka kahit sapat yung iron mo sa mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, you know? Lalo na yung mga ano, leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
1: Oo, totoo yun. Kaya nga ano eh, nakakapagtaka kasi ang iron lang. Ang iron, nandiyan lang naman yan sa ano. That's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
0: Yes, doc.
1: Lalo na yung mga root crops. Mm-hmm. Oh, bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Sa lupa nang gagaling yung minerals.
0: Yun.
1: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga diba sa desierto, walang vegetation doon. Pero yung mga nakatira sa desierto, lalo sa desert of Africa, ugat ang hinuhukay nila.
0: Oo.
1: At yun ang kinakain nila na source of nutrition.
0: Mm-hmm.
1: So, ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya, may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C. So, the cause of anemia, pag-usapan naman na. Ano mga dahilan? Kasi ito yung commonly. Merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency. So, sa nutritional deficiency, ibig sabihin, kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina. At ito ay nagiging dahilan ng anemia.
0: Mm-hmm.
1: Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss.
0: Mm-hmm.
1: O, alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, mayroong
0: mga internal bleedings.
1: Internal bleedings. Even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition but because of this problem para kang butas na ano sisidlan na talagang ang katawan is persado sa ano sa
0: ibig sabihin kahit nakaka-produce yung katawan mo pero mas marami yung
1: lumalabas. O katulad nga may mga heavy bleeding lalo na during the time na mayroon kang menstruation tapos mayroon kang pangangapal ng matres may mga ganun nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, mayroon kang mga autoimmune disease, mayroon kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla. Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin.
0: Oh,
1: may mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya, kinakailangan, alam nyo din yun. Kaya, madalas dapat, nagpapacheck up. Hindi yung, kung kailan lang hindi na makagulapay, saka lang pupunta sa doktor.
0: Yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, nababaliwala nga nila, no? At ito pagkakaroon naman ng anemia, na minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. Kasi maliban na magpatingin ka ng dugo, ano? Or maliban na namumutla ka na ng gusto, dun mo palang marirealize or makita, ano, ma-alarm ka na kulang ka na sa ano, red blood cells sa iyong pangangatawan.
1: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya parang normal symptom lang, parang pagod ka lang. Kaya hindi na nakikita agad ng mga tao. That's why just imagine napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. One in every three people.
0: Grabe.
1: Anemic, di ba? So, ang tanong, paano natin naturally makokorek yung anemia at mape-prevent?
0: Yan mahalaga, Dok. Pero wag yan, ha? Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, wag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, ano nga ba, Dok? Ang mga pwedeng gawin. Ayan. Lalo na sa ano? Sa nutrition natin. natin kung paano natin i-combat or lalabanan itong problema na anemia.
1: Number one, since ang pinakanangunang dahilan is iron deficiency anemia, mm-hmm. kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron, katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, mm-hmm. ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron
0: yes,
1: is
0: doc,
1: napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams mm-hmm. of leaves mm-hmm. ng moringa sa same weight mm-hmm. ng citrus, mas mataas pa ang moringa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So ibig sabihin, balance eh. Yung kanilang nagiging content.
0: Oo.
1: Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time ma-absorb mo din yung iron.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tapos kung hindi naman kayo vegetarian, maraming source eh. Yung itlog, mayaman mm-hmm. 'yan sa mga sa iron and Uh-oh. Other B vitamins ano. And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na mga plants and mm-hmm. Yung mga plant-based superfood kasama na diyan yung spirulina. Na nagtataglay ng mga B-vitamins. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang... Kasi pag mga purple ang kulay, mm-hmm. mataas ang iron yan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, nakakatulong sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina, yung ampalaya, ganun din kasi mataas din ang iron content.
0: Mm-hmm.
1: May vitamin C din. Garlic
0: yan.
1: Is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo iisipin, garlic pala, taas ng iron, no? Papatibay ng daloy ng dugo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na herbal extract mm-hmm. sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
0: Yun.
1: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein
0: mm-hmm.
1: para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60-70% ng spirulina weight mm-hmm. is protein.
0: Mm-hmm.
1: Oh, more than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins mm-hmm. including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, mm-hmm. same sila ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Na ang magnesium isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 'yun yung natin. At 'yan ay nasa spirulina mga katropa, no? At yung kanya mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat mm-hmm. nagtatanggal ng stress ng katawan kasi mm-hmm. alam mo, hindi ko nabanggit kanina yung mga causes of anemia.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa preventable causes talaga niyan is stress and sleep deprivation.
0: Mm-hmm.
1: So, nadagdag na ngayon yung radiation.
0: Oo.
1: So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, kulang ka sa tulog, mm-hmm. tapos yung exposure to heavy radiation.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, mm-hmm. cellphone, mm-hmm. yung mga ilaw, all of that can give us about the radiation that affects how our red blood cell is formed every day.
0: Mm-hmm.
1: So, yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan. That also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in mm-hmm. our bone marrow.
0: Gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
1: Yes. So, tapos yung sapat na pagpapahinga mm-hmm. na kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo mahirap na tanong yun.
0: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
1: Pero based on studies,
0: mm-hmm.
1: ang pinaka-the best daw to combat stress,
0: mm-hmm.
1: kasi hindi mo naman talaga iiwasan yan,
0: no.
1: is una prayer,
0: mm-hmm.
1: meditation,
0: mm-hmm.
1: and breathing exercise.
0: Yun.
1: Yung paghinga ng kasi breathing can give you more oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Kaya 'di ba may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon
0: mm-hmm.
1: huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times.
0: Inhale, exhale ka muna. Oo.
1: Kung iisipin mo, ano naman connection nun?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo connection nun? It will increase the brain's oxygen
0: mm-hmm.
1: that will give you the right ability to think and mm-hmm. decide.
0: Tama.
1: Yun yung sinasabi
0: kasi
1: doon.
0: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo,
1: wala na. Irrational na yung yung decision making.
0: Lalo na yung kung titingnan nila doc yung electrical functions ng brain area natin.
1: Mm.
0: Ang laki pala ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area.
1: Oo.
0: Mga katropa.
1: Kaya to wrap up our itong usapan natin tungkol sa anemia,
0: mm-hmm.
1: kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo gusto niyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, you need to take adequate iron mm-hmm. in your diet, vitamins and mineral support through supplement and mm-hmm. food.
0: Yeah, no.
1: Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like mm-hmm. Santon Plus Gold,
0: yeah.
1: Vitamin C, mm-hmm. Premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to mm-hmm. manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell para hindi tayo mananatiling lagi na lang nalulupaypay dahilan sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyunan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami pang ibang complication. Kaya yan ho, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
0: Yun. Salamat, Doc, for that info. Sa mga katropa niya, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, ha? Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
4: The secret of health.
0: Ano, Doc? Pansamantala po muna tayong papaalam sa ating himpilan, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, salamat sa mga listeners natin. Inaanyayahan namin kayong bisitahin ang Yes to Health Wellness Clinic at pwede ho kayong magpakonsulta sa ating pong health consultant. And of course, pwede rin kayong makabili ng ating mga produkto. Pwede rin maka-discount kung bibisita po sa Yes to Health Clinics. At sa susunod po ng mga gabi ay muli tayo magkasama-sama sa ating palatuntunan upang sama-sama nating pag-usapan at alamin ang sikreto at solusyon para mananatili tayong healthy. Maraming salamat po mula sa Yes to Health. Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi pong nakikinig sa atin pong mga programa tuwing gabi. Sa alam po muli ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Pansamantan ka paalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa
4: The Secret of Health. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katrupa, excited!

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, call your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at

0: Kyle, Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorrhea.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Race. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa favorito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: right.
1: XFM.
2: XFM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
4: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3.
3: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
9: XFM.

0: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
19: XFM.

0: Adios.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health.

0: Benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
13: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Zantone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Zantone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3.

0: ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom
0: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
10: XFM.
11: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomend sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM. XFM.

0: XFM。
1: 哈，my people, sana man ako.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santan Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabili sa mga butika. Santan Plus Gold.
15: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
12: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santan Plus Coffee Mix.

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasto Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
19: ko. Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa pusog.
19: Desminuria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa,
3: mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santon Plus Gold!
9: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil!
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
17: Santon Plus Herbal Oil!
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajarald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajarald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Opo, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
19: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold.
21: Mabibili sa mga butika. Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
15: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and Glutathione, Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
16: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
4: XFM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah!

0: Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil

sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundone Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundone Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundone Comfort Mix. Sarap.
14: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng
17: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santhone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Mga katropa,

Recording time, mga katropa. Ganap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-4 na...

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Pele na tuloy, pele. Pele na pili. So yan, mga kabay, mga tropa, ha, mga nangyayari sa ating pong bansa. Kagaga, oh. Good morning. Bayan, dami pa lang natin nababasa, napapanood sa social media. Well, anyway, nako, welcome, welcome, welcome, mga kabay, mga katropa, sa ating pambalatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, ka-excite, excite ang araw na ito, mga kabay, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Ka-excite, excite talaga ito. Kahapon, mga may mga nagulantang. Sa mga naging ganap dyan, doon po sa Senado, mga kabayan, mga katropa, ha? Ngayong araw na ito, ka-excite, excite. Sabi kasi, nung bago, walang hearing. Ay, yung Blue Ribbon Committee regarding sa flood control na matagal nang inaabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ay, sabi naman ni SP Cayetano, tuloy! Ano ba talaga? Mga kabayan, mga katropa. Anyway, good morning muna sa lahat ng ating po mga kabayan, mga katropang gising na ngayon pong umaga ng Webes, ika-apat sa buwan ng Hunyo 2026. Pangalan po ng ating partner sa Bagin Technical Engineer Moises Acosta. At sa ngalan ni siyempre ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin ng ating po Station Manager, Calu Villarosa. Sa pong malamig, mamasa-masa, madulas na umaga ang bati namin sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Saan man sulok po kayo ng lalawigan ng Palawan. At dito sa lunsod ng Puerto Princesa. Ay, nako naman, oo. Lamig, malamig, mamasa-masa, ang sarap, humigop ng kape. Kape muna tayo, mga katropa. Ha? Healthy coffee, narito ang ating premium D3 coffee mix. Ang healthy coffee na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating mga kabayan, mga katropa dyan. Na sabi nga, kahit na alam nilang diabetic sila o may diabetic sila o diabetic person, mga kabayan, mga katropa, at yung sa mga ayaw din magka-diabetes pero hindi mapigil ang magkape, lahat yan nangangamba. Opo, teka lang, baka mag-fluctuate na naman yung aking blood sugar level sa katawan. Minsan yung iba napipilitang huwag na lang. Ay, ngayon hindi mo na kailangan pang intindihin yan, mga katropa, dahil meron pong kape na nababagay sa inyo. Yan po yung ating pong premium D3 coffee mix. Ito'y pinapatamis ng stevia na gawa po mula po sa isang halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Yan nga po yung stevia. Matami na pong gumagamit ito ang stevia, mga kabayan, mga katropa. Hindi lang po sa mga inumin, kahit doon sa mga pagkain, na hinahaluan ng asukal, ginagamit na rin po ito para iwas nga po sa fluctuation ng inyong pong blood sugar levels sa katawan. Healthy coffee, di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyo ang kaping ito sa lahat ng mga butika at mga parmasya na lapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, exciting! Exciting na ba kayo mamaya kung may magaganap ba? Mga kabay, mga katropa, kung may magaganap bang?
2: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. hearing coverage of XFM Philippines. Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
0: Iyon mga ko, mga kabay, mga katropa, ang tabayan ng po ninyo, ha? Dito sa XFM Palawan, sa ginagawa pong o gagawin pong pag-aantabay ng buong XFM Philippines News Team, kung meron ngang magaganap na pagdinig na dito nga sa matagal lang inaasahan, inaantay ng karamihang Pilipino. Ilang taon na ba? Itong usapin sa Flood Control Anomalies, mga kabay, mga tropa, ha? Eh kasi kahapon nga, sabi ko nga, marami po yung mga na tumaas ang kilay, nagulantang. Dapat, expected naman daw nung ating pong mga kasama sa pamahayag, andun po yung ating pong correspondent sa Senado, si Katropang Rambo, na-expect daw po ng lahat ng mga mamahayag doon na mananatili. Hindi talaga sisipot yung majority, blaka. Pero makalipas lang po ng ikatatlo ng hapon, isang oras para magsimula ang sesyon, ay sumulpot, nagtungo, dumating. Ito po ang si Senator Gis Escudero. So 11 silang mga minority block plus 1. Nagkaroon po ng koro, mga kabayan, mga katropa. Kasi ang kalahati, 22 sila, tapos kalahati, 11. O, 11 plus 1. So, nagkaroon ng koro, mga kabayan, mga katropa. 22 lang ba talaga ang senador? Ay, ako nalilito na. Ayun, ako mga kabayan, mga katropa, natuloy yung pong session kahapon without the majority block, mga kabayan, mga katropa. Dahil natuloy nga po yung session, nabay nagkaroon din po ng mga pagpapalit na mga liderato sa mga komite. Kahapon, pinanumpa bilang President pro tempore at acting Senate President. Ito po ang si Senator Win Gatchalian, mga kabayan, mga katropa. At napalitan na rin po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Nahalal kahapon itong si Senator Erwin Tulpo. Mga kabayan, mga katropa. At nagsabi na yung schedule para sa araw na ito ng pagdinig, unang pagdinig ng komite sa isyu nga po ng flood control anomalies, mga kabayan, mga katropa, ay suspendido muna o hindi matutuloy. Ayun yan. Okay, Senator Erwin Tulpo. Pero subalit datapwat nagpalabas din ng kanyang sariling pahayag sa pamamagitan ng kanyang Facebook page si Senate President Alan Peter Cayetano, na sinasabi naman ito na tuloy ang nakatakdang hearing ng Blue Ribbon Committee sa usaping iyan, mga kabayan, mga katropa, as scheduled today. Alas G's, mga kabayan, mga katropa, ang tanong, anong mangyayari nito? Merong halal bilang bagong chairman ng komite, tapos may pronouncement na hindi matutuloy. Samantala sa pronouncement naman ng Senate President Cayetano, tuloy. Mga kabayan makatrap. Sino? Sino? Void ba yung naging session kahapon? Sabi nga, marami nagtatanong, paano yan? Ano ba ito? Kinukonsiderang legit ba yung mga pagpapalit ng mga committee chairmanship kahapon without the majority block? Mga kabayan makatropa, kaya yan po ang ka-excite-excite. Mamaya! Mamaya yan, mga kabayan makatropa. Alas G's. Yeah. Antabay po kayo, mga kabayan makatropa, ha? Antabay po tayo dito lang po sa XFM Palawan. Mga kabayan makatropa, kaugnay sa mga magaganap ka-exciting na parte ng natura pong usapin dyan sa Senado. Mamaya po yan, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.

0: magiging dahilan para ma-excite kayo sa pagkikinig mamaya dito sa XFM Palawan, ha? Mamaya po, antabayan lang po niyo yan. XFM Network Philippines, ang buong pwersang nakatutok dyan sa usapin na yan sa Senado mamaya, mga kabayan, makatropa, ha? Hoy, nako, 25 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sumasabit Senator Moises, masabit ang ating boses. Ay, higop muna tayo ng kape, ha, mga kabayan, makatropa. Kape, kape, kape! Premium D3 Coffee Mix! Yan! Wow! Smooth! Walang sabit! Ay, sa oras na ito, mga kabayan, makatropa, dakoy muna natin ang iba pang balita natin. Headlines! Hoy, mga ulo po ng ating po mga balita ngayong umaga sa ating pong paratuntunang exciting Pilipinas. Sa ating pong balitang nasyonal, abay ika-apat na bilateral political dialogue sa pagitan po ng bansang China at siyempre ng Pilipinas, isasagawa daw. Kailan? Samantala, ito na nga, majority senators maaaring maharap daw po sa dereliction or abandonment of duty. Ayon po yan sa isang dating senador. Sa ating mga po nga balita nga international, isa nasawi, mahigit 60 sugatan sa nangyari pong drone strike sa Kuwait Airport. Sa atin naman po mga headlines sa balitang local, sangko na yung bayan naman ng Brooks Point. Inaprubahan na rin po ang mas mahigpit drug-free workplace ordinance para daw po sa lahat ng mga empleyado ng naturang bayan. At pumasa sa ikatlong pagdinig ng sangko na yung bayan naman ng Quezon yung daw pong ordinansa sa pagbabawal sa pagsasagwa ng drug racing sa Quezon, Palawan. LGU El Nido, formal na binuksan ang bagong municipal tourism building. Motorista na nambudol ng halagang 670 pesos sa isang vulcanizing shop. Dito pa yan sa Libis. Oo, no show pa rin para magbayad. Healthcare program naman ng Balabac District Hospital na gatid ng libreng serbisyong medikal sa mga senior citizen at mga bedridden patients sa naturang bayan. Ilang individual naman ang namahagi daw po ng mga school supplies sa isang barangay sa Quezon, Palawan. Natripal, isinulong ang proyekto para palakasin ang katatagan din muna ng mga katutubo sa bayan naman ng Taytay, Palawan. MDRRMO Nicanor Zabala Substation, personal inspection ni Mayor Perry Sabando. At hoy, Mrs. Coron, Busuanga, Palawan 2026, kinoronahang Mrs. Philippines Earth International 2026. Headlines. At doon naman po sa sinagawang drug test sa dalawang drug suspect na huli o nanahuli ng mga otoridad kamakailan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa raw doon ang nagpositibo at isa ang nagnegatibo. Mga kabayan, makatropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang iyan. Handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, another healthy coffee. Dito po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, makatropa, Santon Gold Coffee Mix na meron pong sangkap na glutathione at collagen. Glutathione at collagen, kilala bilang isang mabisang pang antioxidant. Marami po itong mga antioxidant properties. At special na rin po sa anti-aging properties. Kaya pag ito po ang kinape po na ninyo, mga kabayan, mga tropa, abay, hindi po malayo masabihan kayo, blooming ka. Diba, mga kabayan, mga tropa? Ang sarap sa pakinggan. Laging masasabihan ka na, uy, blooming ka ngayon, ha? Sabihin mo, kape lang ang katapat niyan. Ha? Iyong pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan yung Santon Gold Coffee Mix. Dahil sa collagen at glutathione na meron pong anti-aging effect, ang ating pong balat, magiging younger looking skin uli. Headlines. Bakit headlines yun? Headlines talaga yan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, 31 minutos na makalipas ang ika-ampat ng umaga sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan. Tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya higo po na tayo ng kape, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang...
2: Ito ang Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus.
3: Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Magsanto Plus Gold,
15: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Magsanto Plus Gold.
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag
22: Santone Plus
23: Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santone Plus Herbal Oil.
23: Talagang maaasahan.
22: Santone Plus
23: Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time, mga katropa. Ganap na pong 40 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga. Oy, good morning, good morning, good morning muna sa ating pong mga katropa ngayong gising na. Ngayong umaga at nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Hey, Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng. At ganoon kay Ma'am Jane Aguiles Paredes Hermoso, Iskerdo Ray Ann Mutas na nakikinig, nanunood sa ating live mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, ingat po kayo dyan mga kabayan natin, mga OFW, ha? At ganoon kay Ma'am Alana Dagaraga Santino, good morning, mga Sir Dance Henderson. Good morning, samantala mga kabayan, mga katropa! Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live na po yung tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvados.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ating pong mga balita, sa balitang nasyonal, inihayag ni Chinese Ambassador Jin Kuan na naghahanda na raw po ang China para sa ika-apat na round ng bilateral political dialogue kasama ang Pilipinas. Ito po ay sa gitna ng mga ulat tungkol sa umunay pagtatayo ng istruktura ng China sa Bajo de Masinloc o ang tinatawag nating Scarborough Shoal na bahagi o sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ng Maritime Monitoring Group na Sea Light na nagsabing may nakita itong mga palatandaan na posibleng construction sa naturang lugar. Gayunman, wala pang opisyal pahayag ang Chinese Embassy dito sa Maynila, hinggil dito. Ayon pa dito kay Ambassador G o Ambassador Jing, may mga positive developments na na raw po ang Pilipinas at China at nais nang magkabilang palig na ipagpatuloy ang pagresolba sa mga issue sa pamamagitan ng umiiral na dialogue mechanism. Samantala, wala pang inilalabas sa opisyal pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng ulat ng Sea Light. Patuloy rin umanong biniberipika ng Armed Forces of the Philippines at nitong si Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga impormasyong nakapaloob sa naturang ulat tungkol sa umunay aktibidad nga ng konstruksyon sa Bajo de Masinloc. Matatandaang idinaos ang pinakahuling bilateral political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China sa Cebu noong pang nakalipas sa buwan ng Enero bago ang mga pag-uusap hinggil sa Code of Conduct sa West Philippine Sea na isinagawa sa pagitan ng China at ng Association of Southeast Asian Nation o ng ASEAN. Sa kabila nito, binatiko sa managing ang mga tinatawag ng anti-China forces na umano'y humahadlang sa pagbuti ng relasyon ng Pilipinas at ng bansang China. Ayon pa sa ambassador, may ilang grupo na umano'y nagsisikap na pabagalin at sirain ang mabuti umanong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating po mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya katropa, para ho mapanumbalik sa pagiging malinaw na paningin ng inyo po mga mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So siguro kinakailangan ni ano ni Ambassador Jing. Jing! Jing Kwan. Jing Kwan! Sir, baka malabo na talaga mata mo. Singkit ka na nga, labo pa. Mag-Vision X Plus ka, ha? Para makita mo yung tunay na nangyayari dyan sa bahagi ng West Philippine Sea.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 46 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga sa iba pang Balitang Nasyonal. Eto mga kabayan, mga katropa, usaping politika. Maaari umanong maharap sa dereliction of duty o abandonment of duty. Yun daw pong mga miyembro ng Senate Majority Block. Kung ang tatanungin daw po ay si Senator o dating Senator Richard Gordon. Ito ay kasunod ng naunang pag-boycott ng naturang grupo sa dalawang magkasunod na plenary session. Ito nga po nakalipas sa June 1 and June 2. Ayon po sa dating senador, maaaring magtungo daw po sa Supreme Court ang sinuman para questionin ang ginawa ng mga miyembro ng majority, lalo na sa hindi pagsipot sa dalawang nakatakdang plenaryo ng walang katanggap-tanggap na dahilan. Maaari rin aniya itong gawin ng mga counterpart ng mga senador o miyembro mismo ng House of Representatives. Tampahan din mo no, ang mga miyembro ng naturang block ng dereliction of duty o pag-abandona sa kanilang tungkulin. Nanindigan naman itong si Gordon na hindi sapat na dahilan ang pagka-arresto ng isang senador. Partikular nga ito pong si Senator Jingo Estrada para hindi na pa ipagpatuloy pa ng kapulungan ang nakatakda nilang sesyon. Hindi rin dapat di mo na maging balakid ang magkakaibang political affiliation ng bawat senador upang hindi na sila mag-usap-usap para talakayin ang mga mahalagang usapin at mga batas na dapat nilang aprubahan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang national na yan. Hagatid naman sa ating orasan, nagharap na pong 48 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala, sa balitang international naman, mga kabayan, mga katropa, isa katao ang nasawi at mahigit sa 60 individual pa ang sugatan matapos ipunong tamaan ng mga drone strike ang Kuwait International Airport. Ito ay sa gitna pa rin po ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Tinukoy ng Kuwait Ministry of Defense ang insidente bilang criminal Iranian aggression, habang sinabi naman ng Foreign Ministry na ilang diplomatic missions ang napinsala sa pag-atake. Ayon po sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, sila ang nasa likod ng operasyon at sinabing ito ay ganti lamang sa kamakailang aksyon ng Amerika laban sa isang Iranian oil tanker at Quds Island o ang pag-atake rin sa Qasim Island. Iginit din ng Iran na target nito ang mga US base sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Kinumpirma na ang nasawi ay isang Indian national, habang sinabi naman ng India Foreign Ministry na may ilang Indian citizens din na kabilang sa mga nasugatan o sugatan at nanawagan ng agarang de-escalation. Bilang tugon, inutusan naman ng Kuwait ang dalawang Iranian diplomats na umalis ng kanilang bansa o doon sa Kuwait sa loob ng 24 oras at ipinatawag ang Iranian Charge the Affairs. Ayon naman sa US Central Command o CENTCOM, Nagsagawa na rin daw sila ng overnight strike sa Quezon Island bilang tugon sa muna'y planadong pag-atake ng Iran sa Middle East. Sinabi rin nilang na-intercept ang ilang Iranian drones at missiles sa Kuwait, ganoon din sa Bahrain at mga civilian maritime routes. Giit naman ang Iran, gumanti lamang sila sa pamamagitan ng missile at drone strikes laban nga po sa US bases at helicopter operations sa isang hindi pinangalanang bansa sa riyon, at inakusahan ang Kuwait at Bahrain ng di umano'y direktang pakikialam. Ang balitang international na yan, mga kabay, mga katropay, handog naman po sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Mga kabay, mga katropa, ugaliin na rin po natin palakasin ang ating immune system araw-araw. Kaya't araw-arawin na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 9 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Sa atin naman pong mga balitang lokal, punta muna natin ang atin naman pong mga field reporters. Unahin na po natin itong balita mula kay Katropan Dennis Chua. Yun daw pong sanggunian ang bayan ng Brooks Point, inaprubahan na. Yun daw pong mas mahigpit na pag... na drug-free workplace ordinance. Ito po ay para sa lahat daw po ng mga empleyado ng local government unit sa naturang bayan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
2: Inaprubahan na ng sanggunian bayan ng Brooks Point ng Ordinance Number 2026-31 na nagpapalakas ang pagpapatupad ng drug-free workplace sa lahat ng tanggapan ng pamalang bayan ng Brooks Point. Sa aklaw ng bagong ordinansa ay ang lahat ng nasa serbisyo ng LGU, mga halal na opisyal, regular at non-regular na empleyado, pati na rin ang mga job order at contract of service personnel. Ayon sa Ordinance Number 2026-31, lahat ng job order at contract of service personnel ay kailangan magsuminti ng valid negative drug test result bilang bahagi ng requirements sa renewal simula July 2026 at sa mga susunod na renewal for Yuda. Para naman sa mga regular na empleyado at opisyal, isasama ang drug testing sa kanilang annual medical examination. Alinsunod sa umiiral na batas, tiniyak din ang ordinansa na ang lahat ng drug testing ay isasagawa lamang sa mga DOH accredited at legal na testing facilities upang masiguro ang tamang proseso at resulta. Bukod dito, mahigpit na pangangalagaan ang confidentiality ng mga resulta at susundin ang due process sa lahat ng pagkakataon. Sa gastos ay sasagutin ng job order at contract of service personnel ang kanilang drug test bilang renewal requirement para sa mga regular na kawani at opisyal, gagamitin ang kanilang annual medical allowance alinsunod sa accounting at auditing roles. Ayon sa LGU, bahagi ito ng advokasya para sa mas ligtas at maayos at disiplinadong work environment para sa lahat ng empleyado at mamamayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Live report. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: From salamat akatropang Dennis. Samantala, pagbabawal naman sa drug racing sa Quezon, Palawan, pasok na rin po sa ikatlong pagdinig ng konseho. Katropa naman natin dito, si katropang Ray Elgaran.
1: Live report.
3: Pasok na sa ikatlong pagdinig sa Konseho ng Quezon, Palawan ang pagbabawal ng illegal na drug racing sa iba't ibang lansang ng munisipyo, kung saan isa ito sa naging agenda ng mga mambabatas noong pagsagawa ng regular session sa Konseho. Samantala na ang layunin umano nito ay para mapigilan ang anumang hindi kanais-nais na aktividad, lalo na sa paghahabulan o karirahan sa mga lansang na tiyak na sobrang napakadelikado. Kaugnay nito, ang sinumang mahuhuli ng mga otoridad na nagsasagawa sa nabanggit ay magkakaroon ng kahulang multa at prusa, karon rin ng pagkaka-impound ng motorsiklo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan at sa FM News.
0: Maraming salamat, Kat

0: ng Municipal Tourism Office. Ayon sa LGU, ang bagong gusali ay nagsisilbing pangunahing sentro ng mga serbisyo at programa na may kaugnayan sa turismo, kabilang ang visitor assistance, tourism governance at strategic planning. Layunin itong higit pang palakasin ang pamamahala sa sektor ng turismo at mapabuti ang serbisyo para sa mga lokal at dayuhang turista. Itinuturing ang proyekto bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa bayan na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan at kita ng El Nido. Dumalo sa inaugurasyon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga stakeholders at iba't ibang kinatawan ng komunidad na nagpahayag ng suporta sa patuloy na pag-unlad ng turismo ng bayan. Sa pamamagitan ng bagong Municipal Tourism Building, umaasa ang LGU na higit pang mapagtitibay ang posisyon ng El Nido bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa, habang isinusulong ang responsabling pangangalaga sa kalikasan at lokal na komunidad. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat mula sa epekto ng sobrang init ang araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, mga residenteng mag-a-apply naman ng water connection, dito yan po sa Puerto Princesa City Water District. Sa apat na barangay dito sa lungsod na magdiriwang daw po ng kapistahan ngayong buwan. Ngayong buwan ng Hunyo. Abay, wala na rin po kayong babayarang admin fee. Katraba natin sa balita, Mikey Scotte.
1: Live report. Live report.
3: Tanggol sa ang Puerto Princesa City Water District ng barangay Teta Provo para sa buwan ng Hunyo na nag-aalok ng special diskwento para sa mga magpapakabit ng bagong water service connection. Ayon sa PPCWD, tatakbo ang promo simula noong June 1 hanggang June 30, 2026. Sa cloud ang promo ang mga residente ng Barangay Manggahan, Kabayugan, San Pedro at Kalipay. Ang mga kwalipikadong aplikante raw ay maaaring makatanggap ng 1,430 pisong diskwento sa administrative fee para sa bagong koneksyon ng tubig. Maaari raw magsumite ng aplikasyon sa PPCWD Main Office sa Barangay Santa Monica mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga nais magpakabit ng tubig, hindi kaya tamarahin siya ang mga residente ng nabanggit na barangay na samantalahin ang pagkakataon upang magkaroon ng maasahan at ligtas sa supply ng tubig sa kanilang tahanan. Para daw sa karagdagang pa-impormasyon at kompletong listahan ng mga kinakailangan dokumento, maaari daw makita-ugnayan sa Puerto Princesa City Water District. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, motorista na ng budol ng alagang 670 pesos sa isang vulcanizing shop, hindi pa rin bumabalik para magbayad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
4: Hindi pa rin nagpapakita ang motorista na nambudol sa Manigbulkit sa Libis Road, Barangay San Pedro. Ayon kay Mang Roderick, pagkatapos na ipanawagan niya ito sa XFM Palawan, hindi pa rin nagpapakita ang lalaki para ibalik ang pera na hiniram sa kanya. Matatanda ang huminto sa vulcanizing shop ang motorista sakay ng scooter na motor para sana magpa-change oil, subalit nanghiram ito ng pera kay Mang Rod, halagang 670 pesos, at sinabing ibabalik agad, may kukuning pera lang. Walang bumalik na tao. Kaya sabi ni Roderick sa kapwa niya, may vulcanizing shop. Huwag magtitiwala sa taong nambudol sa kanya. Di niya alam ang pangalan pero naka-scooter daw ito na may plate number 778. Ang pera na ginamit ng biktima ay kuha at benta ng interior na gulong sa kanyang shop. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa pananamlay ng katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.

0: Salam selamat ke Tropa Ngajaral. Samantala mga kabayan, mga tropa, oras po natin. Isang minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, good morning muna kay katropang Echo Echelar dyan sa barangay Abarwan, Roas, Palawan. Ganun din kay Ting Res sa Coron at kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning po sa inyo mga katropa. Samantala mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang iba pa nating mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
17: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
13: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
28: Mga katropa! Exciting dito!

0: ating time, mga katropa. Ganap na pong 9 na minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Good morning!
0: At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ng healthy coffee pa rin. Ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gawa po sa mga natural sangkap. Gaya po ng mangosteen. Ito ang ating moringa at soya powders. Ang Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ay mainam pong pambalanse sa mga katropa natin dyan. Pambalanse sa mga uric acid level ninyo sa katawan. Lalo na doon sa mga palagian na pong nakakaramdam, nakakaranas ng pangakapdi, pananakit ng sikmura, palpitation kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Switch na po kayo, mga kabayan, mga katropa, dito sa healthy coffee na Santon Plaza Coffee Mix. Non-caffeinated. Kaya kahit bata, pwede po rin pong uminom nitong kaping ito. Healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang ating pong iba pang mga balita. Unahin na natin ang balita mula sa ospital ng Palawan. Andyan po si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
3: Live report! Live report!
4: Yes, good morning katropang Arya. Siyempre, good morning no, sa ating mga katropang gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Ay, tahimik yun katropang Ali ang ating ospital ng Palawan. So, balit na natili pa rin sa ospital ng Palawan kung saan nabalit natin nakaraan itong isang nagalang alias Justin ng barangay Tinigiban, kung saan nga nanatili pa ito sa ospital ng Palawan dahil sa patuloy ng kakulang medikasyon, saning ano itong nagulpi nga doon sa isang bahagi sa barangay Tinigiban ng pumasok ng isang bakuran katropang Ali. Sa ibating balita, ang inabangan natin sa ngayon ay isa lang ang inaabangan natin habang itong ating OPD ay mayroong check-up ngayon. Ito yung 5 senses katropang Ali. At dumaan tayo ngayon dito sa Police Station 1, katropang Ali, kung saan wala rin na ba nadala at na curfew. So balit doon sa Estelo, doon sa naiulat sa atin nung mismo lumapit, itong vulcanizer ng Barangay San Pedro, may kaparehong Estelo, katropang Ali, base sa may nagpaabot sa atin kanina. Merong isang nakamotor na scooter na kulay itim na bumili sa isang protasan sa bahagi ng Barangay San Pedro ang kung saan ang Estelo katropang Ali, bumili sana siya ng protas. Ang pera niya ay halimbawa 1,000. Ang gagawin itong suspect na ito, ihiram siya ng pera na halagang 700. At ang kanyang alibay ay meron daw siyang kinuhang order doon sa unahan na kakanin ko. Kaya itong si tindera ng protas ay magpapahiram ng itong halaga. At itong suspect naman ay pag nakuha na yung pera, tuloy-tuloy na itong umalis katropang Ali. Nasa 3 o 2 tindahan na ang ganitong sistema katropang Ali, na ganito ang modus nitong naka-scooter na kulay itim diyan sa may bahagi ng Barangay San Pedro. Naisip nga natin katropang Ali, baka isa lang itong suspect nung pumunta doon kay Sir Rodrigo, yung sa may vulcanizing, na gano'n ang sistema, hihiraman ka ng pera, pagkatapos iiwanan ka katropang Ali. So, yun yung nakarating sa atin at pinalap natin sa Station 1. Nakarating nga sa kanila na ganong kwento, pero wala pang nagpa-blatter hinggil doon sa modus ng itong naka-scooter na kulay itim katropang Ali. So, yan ating nakalap dito sa labas ng himpilan. Hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito mabibili na sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, healthcare program ng Balabac District Hospital, naghatid din muna ng libreng serbisyong medikal sa mga senior citizen at bedridden patient. katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Live report. Live report.
5: Mga tagumpay na nabigyan ng libreng serbisyong medikal ng Balabac District Hospital ang mga senior citizen at isang matandang birthday din mula sa barangay Agutayan sa bayan ng Balabac. Ayon sa ulat, stroke patient ang isa sa mga naunang sumailalim sa programa at nangangailangan ng kukulang gamot at pagsusuri upang malaman ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Agad naman itong tinugunan ng hospital sa pamamagitan ng kanilang healthcare program para sa mahihirap at hindi na makalabas ng bahay. Ang aktibidad ay bahagi ng commitment ng Balabac District Hospital na ilapit ang serbisyo sa komunidad, hindi lang sa isang barangay nakatutok ang kanilang programa, kundi sa iba pang barangay na maraming residenteng nangangailangan ng tulong medikal. Patuloy ang hospital sa pagbisita sa mga senior citizen at bedridden patient para matiyak na walang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropan Dennis, at not tripal, ilang individual din mo na ang namahagi ng mga school supply sa isang barangay dyan naman sa Quezon, Palawan. Katropan natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Live report.
6: Nagbigay ng kasiyahan at namahagi ng makailan ng mga school supplies ang ilang individual at vlogger sa mga estudyante sa Sitio Tabud, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa impormasyong binigay sa news team, humigit sa 30 mga bata ang nabahaginan tulad ng papel, notebook, ballpen at marami pang iba. Samantala ay pasagrupo ang layunin ng kanilang ginawang aktibidad ay para umano makatulong sa mga magulang na hirap magkabili ng mga school supply para sa kanilang mga anak at bawas gastusin na rin raw. Kaugan ito dahil sa ginawang hakbang ng mga individual ay umani naman ito ng samutsaring reaksyon at positibong komento mula sa mga netizen. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Natripal, isinulong din mo no ang proyekto. O isang proyekto para palakasin din mo no ang katatagan ng mga katutubo sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Katropa natin sa balita, Belly Amucha.
3: Live report. Live report.
7: Nagbigay ng courtesy call sa pamalang bayan ng Taytay ang nagkakaisang mga tribo ng Palawan Incorporated o Natripal upang ilahad ang isang proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga katutubong pamayanan na harapin ang epekto ng climate change at mapangalagaan ang kanilang mga lupang ninuno. Sa pulong na ginanap sa Office of the Municipal Administrator LC Cerveza, tinalakay ang proyektong Building the Climate Resilience of Indigenous Communities by Securing Their Ancestral Domains. Pinupundohan ang proyekto ng International Fund for Agricultural Development sa pamamagitan ng Tebteba Foundation na may layuning mapatatag ang kakayahan ng mga indigenous peoples na makibagay at makabangon mula sa mga hamon ng dulot ng pagbabago ng klima. Sa klaw ng programa, ang mga katutubong komunidad sa Sitio Maubog, Barangay Alakalyan at Sitio Ipil, Barangay Bato, Taytay. Kabilang sa mga pangunahing layunin nito, ang pangalaga sa lupang ninuno, pagpapalakas ng kabuhayan at pagpapaunlad ng kahandaan ng komunidad laban sa kalamidad at iba pang epekto ng climate change. Ayon sa Natripal, mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga katutubong pamayanan, mga organisasyon at lokal na pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, matatag at napapanatiling kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang inisyatibong ito ay itinuturing na mahalagang hakbang sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga katutubo habang pinapalakas ang kanilang kakayahang pangangalagaan ang kanilang kultura, kabuhayan at lupang ninuno sa gitna ng nagbabagong klima. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata mga katropa, mag-Vision X Plus ka na. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, City Agriculture na mahagi naman ng binhi ng palay at mais. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Live
8: report. Matagumpay na mahagi ang tanggapan ng State Agriculture ng mga pinhirang palay at mais sa mga magsasaka mula sa apat na cluster barangay na lungsod ng Puerto Princesa, kabilang ng Southeast, Northeast at Southwest Barangay. Ayon sa City Agriculture, ito raw ay sa ilalim ng kanilang programa Enhanced Agricultural Productivity. Bahagi rin ang programa ang pagsusulong ng Diversified Farming System sa pamagitan naman ng pag-establish ng iba't ibang uri ng pananim upang mapalawak ang oportunidad na mga magsasaka at mapanatili ang mas matatag at tuloy-tuloy na produksyon. Layunin din daw ng programa na mapalawak ang taniman, mapataas ang produksyon at managdagan ang kita ng mga beneficiaryong magsasaka. Patuloy daw ang suporta ng pamahalang lungsod tungo sa mas masagana at maunlad na sektor ng agrikultura. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, MDRRMO Nicador Zabala Substation, personal diminong in-inspeksyon ni Mayor Penny Bautista Sabando. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio.
3: Live report. Live report.
9: Personal na nagsagawa ng inspection si Mayor Pedi Sabando sa bagong ilalagay na MDRRMO Nicanor Zabala Substation na magsisilbing himpilan ng ambulansyang ipinagkaloob ng tanggapan ni Senator Irwin Tulfo para sa munisipyo ng Rojas. Layunan ng sabing substation na mapalapit at mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at iba pang serbisyong pangkaligtasan ng pamahalang panglugar. Sa pamamagitan ng karagdagang pasilidad at kagamitan, higit na magpapalakas ang kakayahan ng MDRRMO na maghatid ng agarang tulong sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Patuloy ang LGU Rojas sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapahusay ang serbisyong pangkalusugan, kaligtasan at kahandaan sa sakuna para sa kapanan ng bawat mamamayan. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, Mrs. Coron Buswaga Palawan 2026, kinoronahang Mrs. Philippines Earth International 2026. Katrapa naman natin sa balitang ito, IC Pacaldo.
3: Live report. Live report.
10: Kinurunahan si Aileen Tibulan ng Mrs. Coron Buswanga Palawan 2026 bilang Mrs. Philippines Earth International 2026. Ibinahayag ng pamalang bayan ng Buswanga ang pagbati at suporta kay Tibulan sa kanyang panibagong tagumpay sa larangan ng pageant. Kinilala rin ang kanyang advokasya sa pagsusulong ng kultura, pamana at kamalayan sa kalusugang pangkaisipan na naging bahagi ng kanyang paglalakbay tungo sa pambansang titulo. Yan ang balitang hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IC Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga sa uling bugso ng ating pong balitang lokal. Dalawang drug suspect na nahuli sa Bisapa, Irawan. Nagpositibo ang isa at nagnegatibo naman ang isa. Katropa natin, o sa drug test po ito. Katropa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
11: Lumabas na ang resulta ng drug test sa dalawang nahuli sa Maybas Operation sa Bisapa, Irawan. Kung matatandaan, sinabi ng isa na araw-araw siyang gumagamit habang ang isa naman ay hindi gumagamit ng shabu. Ang resulta, si Rai Rai na araw-araw gumagamit, walang duda, positive sa paggamit ng shabu. Habang si Wawa naman, totoo ang sinabi, nag-negative sa drug test. Magkaganon man, pareho pa rin silang kakasuhan ng pagbebenta at pangangalaga ng shabu na umabot sa 100,000 pesos, katumbas ng 30 pakete ng shabu. Ang operasyon ay pinamunuan ng PS2 kasama ang Philippine Air Force at PDEG. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian, mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix. Ang mga dekalidad at healthy coffee na yan na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos makalipas po ang ikalima ng umaga.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, punta muna natin ang DOST Pag-asa para po umaga sa karagdagang magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Huwebes. Makakasama natin si Ma'am Lian Loreto.
12: Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026. May binabantayan nga tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at nakikita nga natin ito po'y kikilos patungo dito sa may Philippine Area of Responsibility Boundary. So, pan-northeastward po ang kanyang pagkilos. At ano nga ba ang epekto nito? Sa nakikita natin, hindi po itong LPA mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ngunit, hihilahin po nitong low pressure area na ito yung ating habagat patungo sa may northern and central Luzon area. So expect natin within the next 2 to 3 days, meron pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa northern and central Luzon. Ngayong araw po, yung habagat pa rin yung nagpapaulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon area. So para naman po sa pagtaya ng ating panahon, ito po yung ine-expect natin. No? Meron po tayong panakanakang mga pag-ulan dito sa may Ilocos region, maging sa may areas po ng Zambales, Bataan, Tarlac, at maging sa may Pampanga. So yun, 26 to 33 degrees Celsius. Ito naman po sa may Palawan, Visayas, at Mindanao, inaasahan pa rin po natin, no, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon area, yung maulap na panahon. So dito po sa may Puerto Princesa, Kalayaan Islands, maging dito sa may Mindoro provinces, meron pa rin po tayong maulap na panahon. At for Visayas and Mindanao, malaking bahagi nga po ay magiging maaliwalas throughout the day, although meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorms. At yung mga thunderstorm activities natin, no, ay maaari pa rin pong magdulot ng mga localized floodings and also yung mga localized na mga landslides. At yung ganun nga pong mga thunderstorms, no, aside sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, meron din po itong banta na mga lightning activities. So yung mga kidlat at kulog, meron din po. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:23 p.m.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang magiging tayo ng ating pong panahon. Ngayong araw ng Huwebes, may low pressure area pero habagat pa rin po ang magpapaulan. Lalo na po dito sa atin sa Lawigan ng Palawan. Kaya ingat, mga kababayan, mga katropa. Oras po natin, 28 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. At mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes, ika-apat sa buwan ng Hunyo taong 2026. Mula po dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa mga panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Tayo rin po napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Good morning muna, Ma'am Grace Bermudez Pradalosis dyan sa Singapore. At kay Mama Jessica Gonzalez. Good morning, good morning. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong tagapagbulahaw at tagapaghatid ng balita kada umaga, katropang Alison Salbatos. Maraming maraming salamat at magandang umaga na, Pilipinas!
13: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
17: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
18: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
19: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
17: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At kung paano rin natin susolusyonan ang samot saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa atin pong palatuntunan sa ano po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagkabahagi po natin ng iba't ibang mga sikreto at solusyon para sa atin pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng po mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasa umunan po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, ayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ang atin pong ultimate trio. Ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kaubayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha. Kasi ito yung ano, ito yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung mga nutrisyon na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Especially yung tinatawag po ng mga micronutrients. Yan yung pagkain, yan yung lakas. Pinaguhugutan ng enerhiya ng atin pong mga selula. Ang basic unit ng atin pong pangangatawan, ha? Pag malakas ang atin pong mga cells, pag healthy ang atin pong mga selula, magiging malusog din ang iba't ibang sistema, iba't ibang organs ng atin pong pangangatawan. At ang buong kalusugan natin ay mapanatili po natin na malusog at malakas, ha? Kaya punuin natin lagi, pakainin natin lagi ng sapat na nutrisyon ng atin pong mga selula. Ayan. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masustansyang mga pagkain. O hindi yung mga ano, ha? Hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients na mga pagkain, mga kaibigan, ano? At syempre, sabayin natin ang pagsuplemento, ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement, ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain, ano? So yung mga suplemento na yan, yun yung trabaho nila na suplayan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ano? Yung atin pong ultimate trio, ang ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin, ha? Sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyong subukan. Mga healthy coffees po natin, yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ganoon rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order din yan ang atin pong mga produkto, ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, ayan, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede niyo pong subukan. Ayan, marami pa tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yestro Health na naaangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede niyo masubukan yan, ha? So, kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
5: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
6: The Secret of Health.
7: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong platuntunan, ito ang isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ayan. Ito ang ating pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa ating pong throat area, sa ating pong lalamunan. Malapit yan sa ating pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa ating pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3 and T4, o yung thyroxine and triiodothyronine. Ito pong mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin niyo, pagka sobra yung production na mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ano, ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan ito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag sobrang konti naman ng nabuproduce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ano, ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan, ano? O yung mabagal na pintig ng atin pong puso, ano? Yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan, ano? Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang, ano? Yung tolerance nila sa cold and heat, ano? Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila, ano? O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, ay masyadong mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, parang pinagpapawisan pa rin, ano? Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan, ano? Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano? Yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. O basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Alam niyo ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano? Ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampanan ng trabaho, ha? Ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganun din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang iyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation, ano? 3 months, hindi dinatatnan. Akala niya buntis, ano? Akala niyo po, may laman yung tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland, ano? So, maraming ganyan, ano? Yung iba, heavy bleeding, malakas yung daloy ng kanila po menstruation, ano? During their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksi lang, ano? Ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also, fertility. Yun ang mahirap. sa mga mag-asawa na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga ano, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya. No? Pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa. Ano? So always check this. Ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. O, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swings, sabi pa. Yung ano, hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity. Ano? Yung mga tao na confused lagi, ano? Hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po mga kaibigan ay apektado na apektuhan yung thyroid functions. Ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypothyroidism. Ano? So itong mga thyroid hormones na ito ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano, minerals na iodine. Kinakailangan yan, napakahalaga po yan para sa normal na production ng thyroid hormones. Kaya nga pagka meron kang hypothyroidism ay pinapayuhan ng isang tao na mag-consume ng mga pagkain na mayaman sa iodine, ano. O kaya karamihan ng mga pagkain na mayaman sa iodine is mga seafoods. Ayun. Ang problema lang sa mga seafoods, kung meron namang ibang problema yung pangangatawan mo, maaaring magkaroon ng contraindication. Ano? So, pipili kayo ng mga seafoods na pupwede para sa inyo. Ano? Like yung mga seaweeds, yan. Ito yung most preferable natin. Ano? Kasi, less yung mga bad effects na pwede mo makuha sa kanila at maybe wala nga makukuha ikaw na contraindication para sa iyong mga karamdaman or bihirang-bihira lamang, ano? Compared doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells, ano? At yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So, yung mga seaweeds, mayaman yun sila, ano? So, kung kumakain kayo ng lato, guso, yan, ako. Ay, mayaman po yan sila sa iodine, mga kaibigan, ano? Kaso, pagka meron kang hyperthyroidism, ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon, ano? At yung, alam niyo ba yung tyrosine? Isang, ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins, mga kaibigan, ay mahalaga din yan, ano? Para sa normal production ng thyroid hormones sa ating pangangatawan. Ganon din, yung iba pang mga minerals, tulad po ng selenium, iron, and zinc, ano? Ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible, ano, na magkaroon ng problema sa normal production ng atin po mga thyroid hormones. Kumbaga, mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones, ano, na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan. Yun. Kaya nagiging problema niyan, mga katropa, mga kaibigan, ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid, ano? At doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter. O kung sa Tagalog pa ay bosyo, ano? Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas, ano? Ang visible sa panglabas is yung caused by hypothyroidism. Ayan. O, talagang lumalaki yung thyroid gland. Or kung mayroong mga polyps sa ating thyroid gland, ay possible din na makita yan. Maano mo kagad yan. Makikita nyo kaagad yung paglaki niya, ano, visually. So, ang goiter, ano, ay isang enlargement ng thyroid gland po natin caused by abnormal stimulation, ano. And also, kasama na doon yung inflammation, hormonal imbalance, and nutrient deficiencies. Ayan. Ang goiter, pwedeng yun nga, maliit lang siya, pwedeng lalaki ng sobra, ano? Pwedeng soft lang siya, malambot, pwedeng matigas, ano? Pwedeng painful, pwedeng painless. Depende sa kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan, hindi siya nagdudulot ng mga symptoms, ano? Pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila, mga kaibigan, ano? So, localized symptoms, ano? Especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling. Pamamaga sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga, ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok, ano, even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok, mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan, no? And sometimes pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga, ano, lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter, no? Syempre, nandiyan yan sa ano natin, eh, sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin, ano? O sa atin pong lalamunan, ano? So, pag lumaki ito ng husto, maaaring mag-put ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaari pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area, no? Yung iba nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat. So, yun, pagka inyo po naranasan yan, mas maganda magpa-consulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-consulta na po kayo, mga kaibigan, no? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo, no? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism, o yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter. Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan, ano? Sobrang bagal na metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit, ano, yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na may metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter, ano? Isa pa is yung fatigue, ano? Since hindi ka nakakakuha o hindi na may metabolize na maayos yung mga kinakain po natin, ano, yung mga macro nutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan, kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga, lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Yan.

0: sharing, kano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangatawan, ay payat pa rin sila. Ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O, yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyong pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang lagi merong nasa panganib ang inyong pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, ano? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa atin pong heart area. Yan. And then, possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, yan. Malamig na pawis tuwing gabi, yan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Binabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? At tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan. No? So yun yung pagkakaiba nila mga kasama. Ano? Ang thyroid or goiter, problema, pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin, ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo, mga kaibigan, no? So dapat malaman natin yun. And also, yung mga pagkain, ano, na dapat po ating kakainin, ay merong pagkakaiba rin. Depende doon sa kondisyon po ninyo, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, ang halaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? So, sa ating pagkabalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, na papansin nyo na na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, nako, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, nako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla, at ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting! Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emel Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po

0: ko noon na mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, All-In Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drugstore, Taytay Palawan, sa PES Drugstore at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Sister Payne. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 6:09 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Balay ko, gagawing tatlo na sa lalawigan at pa yung mas palalakasin.
2: Oo, rin yan.
3: Hanapan ko ng paraan na maging tatlong palay ko. Headlines.
0: Dinar EMB Mimaropa umapila sa LGU ng El Nido na ayusin ang drainage issue sa Masagana na nag-viral dahil sa maitim na tubig.
4: May isa-isa natin, nakikita natin na may mga maamoy na drainage.
0: Headlines. Congressman JCA na puno na sa pangbabatikos ni Representative Kiko Barzaga sa Kongreso.
3: Overwhelming ang support.
2: Oho.
3: Kasi ayaw na ng mga congressman na palagi na lang ito siya nagbabas. Headlines.
0: Sa Balitang Nasyonal, Pilipinas gagawa ng sariling oil stockpile sa gitna ng krisis sa Middle East. Headlines. Sa Balitang Internasyonal, Iran tinarget ang Kuwait at Bahrain. US gumanti ng self-defense strike. Headlines. At sa ating Balitang Sports, Alex Yala pasok na sa round of 16 ng Birmingham Open. Headlines.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho kayo ng Huwebes, June 4, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Balawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales. At ako naman si katropang Mike Escote.
5: XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Umpisahan na natin ang ating mga balita, mga katropa.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Napuno na ho si 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez sa patuloy na pambabatikos ni Representative Kiko Barzaga sa Kongreso. Sa panayam po ng XFM Palawan kay Congressman JCA, nagsimula ang tensyon matapos na hindi umano nagustuhan ng mga mambabata sa mga social media post ni dating Congressman Kiko Barzaga na tumutukoy sa ilang pambabatikos bilang buwan. Kaya lumala pa ang sigalod dahil sa mga palitan na pahayag sa social media, kabilang na ho ang pagtawag ni Barzaga ng meow-meow sa ilang kapwa mambabatas. Ayon sa mga kongresista, maabot na sa punto na nilahat umano ni Barzaga ang mga miyembro ng kamara sa pagtawag na buwaya. Bagay naman na naging dahilan upang sa ilalim siya sa pagiging o sa pagdinig ng Committee on Ethics. Samantala, matatandang umabot po sa 265 na mga mababatas ang bumoto pabor sa pagpapatalsi kay 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga mula sa Kamara del Representante.
3: Tapos, pero pagkatapos ng espesyo, nagbotohan na kaagad.
6: 200 ilan yun kong? 280?
3: 265. Sobra pa sa impeachment.
6: Oh, 265.
3: Ay, impeachment, nasa 235 lang ang impeachment. Ito, 265.
6: 265.
3: Overwhelming ang support.
2: Oho.
3: Kasi ayaw na ng mga congressman na palagi na lang ito siya nagbabas.
0: Tinig ho ni 2nd District Palawan, Representative Jose Chavez Alvarez.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ambalaya, balungkay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Joy, masakit nga naman para sa mga congressman na lalahati mo sila, tatawagin buwaya.
7: Kaya nga eh, talaga nga. Tsaka nasa rules ng kongreso, kapag ikaw ay may mga hindi makaganda, makaya-ayang pag-uugali doon sa loob ng kongreso, eh pwede ka nilang pagdasapangan ng complaint sa ethics committee, pwede ka nilang patasikin sa rules pala yun.
0: Yun, makailang beses na rin siyang pinatawag eh, at nasuspensi pa nga ito eh. Hanggang sa ito na yung pinakahuli at pinakamabigat na hatol ng kamara o ng kongreso, ng lower house, para doon sa kapwa nila mambabatas ang patalsikin sa pwesto dahil nga naman sa hindi magandang asal at pambabatikos na rin sa kapwa kongresista.
7: Yung iba naman, no, mayroon din namang pumanig siya sa kanya, nagtanggol sa kanya at sinasabi, dapat ang magpaalis yung mga taga Cavite.
0: Yan, si ano yun, si Congressman Richard Gomez.
7: Gomez.
0: Maganda rin yung pahayag niya at maganda rin yung punto.
7: Yung punto niya. Oh. Kaya lang, nasa rules eh. Nasa rules tayong nila. Rules eh, may rules ang kamara na kapag ganyan, pwede talagang expelled, no? So, at yun na nga ang nangyari.
0: Yun.
7: Pero, sabi ng Kumelec, kung magkakaroon ng special election, pwede pa pala siyang tumakbo.
0: Pwede pa?
7: Pwede tumakbo.
0: May chance na naman pala siya tumakbo.
7: Ay, paano pag nanalo ulit?
0: Alam mo, yung binabasa ko yung mga comment ng tao sa social media, mataas yung suporta na
7: umabor sa kanya, no?
0: Ang gusto nga nila, 2028, tumakbo sa pagkasinador.
7: Yun nga, kaya nga. Grabe yung suporta ng mga netizen. Hindi lang ate alam kung mako-convert yan sa boto.
0: Hindi wala sa proseso eh. At hindi maganda yung pagtawag niya ng mga buhaya.
7: Pero
0: sa social media, nare-real talk niya
7: yung... Bumunta yun eh, bumunta talaga. Lalo na nung pumuntok yung flood control. Diba?
0: Sa pahayag niya naman, after na matanggal siya, parang sinasabi niya doon na mas maganda at makakagalo siya na maayos, makakatulong siya na nasa labas siya.
7: Kaya nga, tsaka tuloy pa rin natin yung ano niya eh.
0: Mukhang babanat pa rin Kiko Barsaga. Eh. May mga imbitasyon na sa kanya kaagad eh, na nakikita natin na pinupuntahan niya doon, nagsasalita, nagbibigay ng pahayag. Laban pa rin sa mga congressman.
7: Kaya nga, hindi mapipigilan ang pagtanggal eh.
0: Wala, hindi mapipigilan. At siya, hindi mo rin mapipigilan na hindi magsalita. Patikos pa rin ang ginagawa niya sa mga congressman sa buong Pilipinas.
7: Sabi ni Congressman Alvarez pusang ina yan eh.
0: yan ang term doon sa...
7: Sila yung pusang ina.
0: Sinaip lang pero alam ng lahat ngayong word na yon. Kaya nga Point of Border
7: si Dilima.
0: Si Dilima. Para tanggalin or para hindi na banggitin pang muli yung word na yon.
7: Pero talaga nakikita ko talaga yung tama ka. Yung lahat na halos ng comment sa mga balita at talagang pabor sa kanya.
0: Sila yung mga batang palaban ngayon, mga congressman.
7: Si Eli, isa.
0: Yan, isa manggagawa.
7: Sa manggagawa.
0: Dilib din tayo dyan dahil talagang isang batas lang ang gustong isulong nun.
7: Kaya
0: wala
7: nga.
0: Nang iba.
7: Wala
0: nang
7: iba.
0: Gusto niya lang maging standard yung pasahod sa buong Pilipinas.
7: Tapos si Leveste.
0: Leveste, napaka-ano nun, professional din yun.
7: Talagang ano rin, talagang unlucky din ang binangga niya. Si E.S. Recto pa.
0: Tatlong congressman na yan, mga bata, mga palaban.
7: Palaban. At yung kanilang ginamit talaga, dahil sa panahon nila yan eh, so yung social media.
0: Social media.
7: Talagang sa kapanahonan nilang mas maraming kabataan yung gumagamit. Sila, yung mga kabataan man sila.
0: Kaya nga, kuha nila yung pulso.
7: Kuha nila yung pulso.
0: Ng tao sa social media. Kaya. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi nakuha ni Representative Kiko Barsaga yung pulso ng mga congressman. Dahil umabot ng 265 sa mga mambabatas ang bumoto para siya ay patalsikin sa pwesto.
7: Ay, siyempre, masakit talaga yung mga sinasabi niya eh.
0: Pero imulahatin mo ba naman, tawagin mong buhaya?
7: Buhaya eh.
0: Mabigat para sa kanila.
7: Pero talaga pagka...
0: Unprofessional.
7: Yun ang dating doon sa karamihan ng mga congressman.
0: Pero may ibang mga congressman, di ba, na makapagsalita rin na bakit tayo ba? Tayo ba ay walang...
7: Si Erese, di ba?
0: Oh, yung
7: congressman Erese, di ba?
0: Lahat naman daw may ano.
7: Merong may pagkabaliw.
0: May pagka, yan.
7: Sa air term ni Congressman Erese.
0: Ibig sabihin nun, itong si Congressman, alata masyado yung pagkabaliw. Pero yung iba, hindi alata, meron din pagkabaliw.
7: Oh, nag-ano lang, paglasing lang.
0: So, yun daw sitwasyon ngayon, wala na. Sino namang, ano na mangyayari doon? Magkakaroon ng snap
7: special election.
0: Special election.
7: Kaya lang, nasa 200 million ang kailangan ng COMELEC.
0: Para?
7: Para magsagawa ng special election sa distrito na yun.
0: Hindi ba po pwede mag-appoint din? Kasi di ba sa ibang pwede pagkakataon,
7: gawin. Caretaker lang, caretaker.
0: Yan, caretaker.
7: Caretaker pwedeng gawin.
0: Kasi nangyari na ho yan dito sa atin. Sa Palawan, dalawa ang inaasahan sana magkakaroon ng election, pero walang election sa halip. Nag-appoint ng caretaker.
7: Oh, at palagay ko, ganun ang mangyayari kasi hihingi pa ng pondo yung COMELEC.
0: Magiging magastos pag nagkaroon pa ng election.
7: Kaya nga, ito, may barangay election pa. Yun, di ba? Meron pang barm.
0: So, pag-appoint na lang ang mangyayari dito.
7: Yun, baka maaaring si, ano din, si... kung
0: sino ba yung speaker natin?
7: Si Buji D. Yan.
0: Baka siya rin ang...
7: Baka siya rin.
0: O, ang maging caretaker. Biroin mo, idagdag pondo yon. Katulad kay, ano, kay dating speaker Romualdez. Hindi lang isa, kundi dalawa.
7: Kaya...
0: Hindi, tatlo pa pala. Pero kay Tevez pa pala, kinuha niya rin yun.
7: Kinuha niya.
0: Tapos dito, dalawa sa atin. Ala, apat pala yung naging posisyon niya.
7: Paldo-paldo, no? Nung panahon daw, nung may narinig ako eh. Hmm. Nung panahon daw ni House Speaker Romualdez. Paldo-paldo eh. Ha? Kahit na mag-request ka ng mga, alam mo, may request sa isang congressman, request ka ng mga bayari sa ospital, hanggang 150,000, bibigay.
0: Biroin mo, yung dyan sa ano nila, di ba, opisina sa San Jose,
7: puno
0: lagi ng tao yun, kaya, maraming tutulungan. Noong panahon, caretaker pa si dating speaker Martin Romualdez.
7: Baka ganun din ang mangyara doon. Kasi sana. Pagka, siyempre, House Speaker ka eh. So, yun talaga yung balak ng fund eh.
0: Tingnan natin.
7: Samantala sa iba pang balita, handa si 2nd District Palawan Representative si Chavez Alvarez na harapin ang mga aligasyong may kaugnayan sa mga maleta na inuugnay sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Alvarez, handa rin niyang kausapin ang mga individual na sinasabing nagdala ng mga maleta sa kanyang bahay upang malinawan ang isyo. Iginita ang kongresista na bukas siya sa investigasyon at handang harapin at sagutin ang lahat ng akusasyon laban sa kanya sakaling magpatawag ng inquiry sa Senado.
8: Mga sa mga kongresista natin, para inuugnay, mga flood control yata yun. Yun ho ba yung sinasabi niya?
9: Mali man yun. Pati nga ako, inuugnay niya na doon. Sabi ko, kung meron yun, hindi man ako delikado. Ulit, tanggapin natin, di ba? Ulitin nila. Kaya lang gusto ko, kung may hearing sa Senado, dadaloan ko yun. I-confront ko yung mga nagsabi na may dala silang malita sa bahay.
7: Yan po ang tinig ni 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez.
10: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal on XFM. XFM.
0: So yun Choy, kung magkakaroon uli ng Senate Blue Ribbon Committee, aatin naman daw si Congressman Jose Chavez Alvarez na iniuugnay na sabi meron daw natanggap na maleta.
7: Oo, pero mukhang hindi matutuloy.
0: Speaking of ba...
7: Kasi Senate nagkaroon ng nangyari kahapon sa Senado. Di ba? So natanggal lahat ng mga dating chairmanship. Doon mga chairman ng committee na palitan.
0: Yeah, no. Pero hindi pa tatalo si ano eh.
7: Cayetano?
0: O si SP Alan
7: ano?
0: Cayetano. Nagbabala ito, nagbanta na dapat bukas buksan dahil siya pa rin daw ang
7: siya naman talaga Senate yung President. Senate President. Kaya lang, kinikilala ng Malacanang, sabi ni Auntie Claire, si Sharon Gatchalian.
0: Kaya nga eh. Pero kung titignan mo, wala naman sila 13.
7: Wala naman. Na kaya nga eh. Nasa batas eh.
0: Onse-onse, nagkaonsihan sila, naging 12 na ngayon yung minority. Paano na yun? Sino na yung majority ngayon? Majority na ngayon si minority.
7: Majority na si minority.
0: O, kasi 12 na sila eh.
7: Kaya lang yung sa Senate President, hindi pa pwedeng kahit 12, 13 talaga.
0: 13 talaga. si ano kasi si Cheese, Senator Cheese, alas 3 biglang pumunta doon.
7: Kaya nga, sabi ni Senator Kiko, talagang matindi daw yung pagkumbinsi kay Cheese. Ano kaya ang pinakain nila kay Cheese?
0: At nakumbinsi naman.
7: Nakumbinsi naman.
0: Hindi pa nagsasalita, hindi pa umaharap sa media, pero yung pagpunta doon at yung pagkamay, yung pagpapakita na halika, welcome ka dito. So, lahat eh.
7: Kaya lumapit
0: sa kanya eh.
7: Oo. Di ba nakaharap din sa kaso? Ano kaya mangyayari? Inabang ko, ano ang mangyayari sa kaso na niluluto na kaso para kay Cheese? Ayan ba ay papatayin na ang gasol at hindi na itutuloy ang pagluto?
0: Naku. Iyan ba ay kaabang-abang?
7: Oo.
0: Kasi ngayon lalo na ngayong araw na ito.
7: Ngayong araw na ito. Kasi
0: itutuloy ni Senate President na manduhan itong si Committee Chair Pia Cayetano na magdaos ng si Pia, di ba? Ang Senate Blue Ribbon Committee.
7: Noong nakarang araw, kahapon, si Senator from Palawan na. Si Senator
0: Erwin
7: Tulpo na.
0: Yung kay...
7: At kinansel na ni Senator Tulpo yung pagdinig. Ngayon,
0: ang kay Senator Erwin Tulpo naman sa Monday. Ang schedule.
7: Ang schedule.
0: Oo, na Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Pero itong inaabangan ko eh, yung ngayon. Kasi
7: yung ngayon.
0: Mas maganda ito. Ano talaga, bubulat latin, madadamay pati iba mga senator yan eh.
7: Oo eh, kasi pag doon sa Lunes pa, iba ang direksyon.
0: Oo.
7: Oh. Diba?
0: Tsaka ang pulso ng tao nandito. Oh, yung sa ngayon.
7: Sa ngayon talaga. Pero
0: hindi nila nagustuhan yung, sa bagay, hati naman, diba? Kaya titignan mo, mas marami yung hindi nagustuhan na... Biro mo, dalawang araw pa lang, kala mo, buong dalawang taon nang umabsent yung mga senado. Biro mo, papanawagan mo kaagad. Mag-resign na kaagad. Pambira, dalawang araw lang. Eh.
7: May order kasi. Get back to work, sabi ni Presidente.
0: Yun ang sabi niya, nagtatrabaho naman yung mga senador.
7: Yun ang
0: naging wise lang sila dito ngayon. Yung nag-walkout nga eh.
7: Hindi
0: nga nagpahayag yung Presidente na... Balik kayo sa trabaho.
7: Walang ganun, di ba?
0: Back to work.
7: Walang ganun. Kapag
0: sinabihan niya yung mga
7: kalyado
0: niyang senador.
7: Kalyado niya eh.
0: Huwag kayong mambabastos. Nasa loob na kayo. Aalis pa kayo. No. Di bali nang huwag kayong pumunta kaysa naman na nandoon ka na sa loob tapos bigla kang aalis. Nasa quorum kayo eh. Tapos biglang hindi nyo magugustuhan, bigla kayong aalis. Ngayon, ginantihan kayo na dalawang araw pa kayo. Kaya namang ginawa yun ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil ayaw niyang mawala yung committee na hawak ng majority.
7: Yun.
0: At para paghandaan, eto yung araw na ito para sa Senate Blue Ribbon Committee na matagal nang nawala. Diba?
7: Ay,
0: na nawala yung kay Senator Soto eh.
7: Hindi pwedeng tatamaan yung executive pag tinuloy ngayon yung flood control scam pagdinig ng Blue Ribbon. Tatamaan diretso yun yung sa executive. Hindi pa pwede.
0: Pagod na yung tao.
7: At tatamaan yung mga congressman.
0: Yan.
7: Hindi pa pwede.
0: Pero pagod na yung tao eh. Si dating Senador Rebilla nandoon na. Si Chico Estrada nandoon na.
7: Hindi! Senador lang pwede. Ipakulong mga congressman. Hindi pwede.
0: Naku, hindi pa pwede yan. Ipakulong lahat yan. Tatamaan. Pagod na yung tao. Gusto na ngayon, ipunto na kaagad. Ito lang naman ang gusto ng tao eh. Puntuhin mo na kaagad. Direkta mo hanggang ngayon wala pa. Si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker, at yung presidente natin, si President BBM. Yan ang gusto ng tao.
7: Hindi pwede. Ayaw.
0: Ayaw ng minority.
7: Ayaw ng minority.
0: Yung majority, yan ang punto ngayon.
7: Oo, kaya lang, yung majority, ay yung minority. Sila ng minority naman ngayon.
0: Baligtad na tuloy.
7: Si Senator Alan Peter Cayetano, si aking without a kingdom na.
0: Si Cheese kasi.
7: Nagpa-pressure. Ito yung abangan natin. Kasi may allegation sa Senator Jingo Estrada. Kinakausap siya, i-drop ang kaso, sumama ka lang. Hindi niya ginawa. Ngayon, titingnan natin.
0: Takot si Cheese.
7: Sumaka isipin niya yung kaso eh.
0: Yung kaso niya eh.
7: Kaso, isang meron pa sa kumilik.
0: May plunder
7: pa. Dalawa ang kaso niya eh.
0: Mabigat, ano?
7: Ngayon, siyempre si Cheese, hindi ako naniniwala na wala kapalit yan.
0: Meron yan, di ba? Biroy mo. Pagkatao mo. Kahihiyan mo.
7: Dignidad mo.
0: Ipapalit mo yun para lang bumaligtad. Di ba? Para lang mawala lahat yan. Kakalimutan mong lahat-lahat yan.
7: Titingnan natin kung yung mga kaso na yon ay matutuloy pa rin, itutuloy pa rin ni Ombudsman Remulla at saka ng COMELEC. Kasi yung sa yung unang kisa sa COMELEC na mortopop yun na ano ng COMELEC na nabasura.
0: Oo.
7: Pero may merong isang individual na nagfile.
0: Meron pa?
7: Oo, nagfile ng kaso. So ngayon, inabang ko talaga yung sa ombudsman eh.
0: Yan,
7: sige. Itutuloy pa kaya ng ombudsman yung pag-file ng plunder kay Cheese.
0: Express. Abangan natin yan.
7: Yan. Kaya si Congressman Alvarez, mukhang hindi na makakapunta ngayong araw doon kasi sinabihan, may order si Sherwin Kachalian.
0: Hindi na...
7: Work from home!
0: Hindi na kasi ano yun, hindi na talaga kilalanin. Meron mo si Speaker Martin Romualdez, imbitahan mo ngayong araw. Ay siyempre sa kabila yan, hindi kikilalanin lalo pat meron hindi. Ng panibagong ano, Senate Blue Ribbon Committee.
7: Kaya nga,
0: siyempre... Ang pwede na lang umaten ngayon sa kanilang inibitahan ay yung mga 18 Marines.
7: Ay saratang kung ang Senado, work from home mga tao doon?
0: Hindi, pupunta talaga sila ngayon. Hindi papipigil si...
7: Hindi ka papasukin, sabi ni Senator Ruin Gatsalian. Tsaka ni Senator Erwin Tulfo.
0: Nako,
7: hindi pa papasukin yung mga pupunta doon.
0: Yan ang sabi nga, tapos pipilitin pa rin daw ng nakadepende pa rin talaga dito sa katigasan ng ano ng Sergeant at Arms. Papasukin nung hindi. Kaya yung inaabang din natin.
7: Mukhang napalitan na yung Sergeant at Arms pati yung Secretary.
0: Oh, kanya-kanya kasi yan sila na ano eh na kung sino yung pinagkakatiwala ng Senate President, siya yung mag-appoint ng talagang kakampi niya rin.
7: Kaya nga.
0: Iba yung kay SP
7: Alan.
0: Alan. Iba rin yung kay Chairman Pro Tempore Gatsalian.
7: Gatsalian, oo.
0: Yun so ngayon, tignan natin, ano ba mangyari? Dalawa ba magiging Sergeant at Arms? Magbabanggaan ba yung dalawa na ito? Kasi yung isa pagbubuksan, yung isa naman pagsasarhan.
7: Yun, no?
0: Diba?
7: Pero dapat magpumunta si Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court kasi yung desisyon ng Supreme Court noong 1949, yung ginamit nila Tito Sen, noong nila Sherwin Gatsalian, yung may kaso, yung mayroong case na doon sa 12 merong ganun eh pero under kasi ng ano yun 1935 constitution choy
0: wala na tayo doon ano na tayo
7: 1987 constitution na tayo, saan ba ang mananaig
0: tsaka
7: yung 1935 constitution
0: tsaka hindi pa rin naman nabago lahat kasi nga wala sila sa ang bilang nila kulang pa rin para maging quorum sila.
7: Quorum.
0: Doon pa lang makikita
7: ang sinasabi kasi ni Senator ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo 22 na lang daw sila ngayon.
0: Wala pa, hindi pa. Pwede pa ngang umapila yung dalawa na nasa loob eh.
7: Kaya nga ito.
0: Hindi pa rin naman tinatanggalan ng karapatan.
7: Ito yung GR
0: Senador
7: number.
0: Senador pa rin sila.
7: Senator pa rin, GR number L2821 1949 Avelino versus Cuenca. Noong panahon na yon, 1949, si Senate President si Avelino at saka 9 other senators nag-walk out sa Senate session.
0: Oh.
7: Matapos si Senator Lorenzo Tanyada mag-announce na magde-deliver siya ng speech na exposing corruption allegation against Avelino. Oh, siyempre, nag-walk out. Ha? May natirang 12 sa session hall.
0: Oh, tapos?
7: With Senate President Pro Tempore Emilencio Arranz, Arranza presiding, they voted to declare all Senate leadership position vacant and elected Senator Mariano Jesus Cuenco as acting Senate President.
0: Kita mo na, di ba? Nandahil sa pag-walkout yan.
7: Sa pag-walkout.
0: Buti na lang, hindi ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano yan. Ano panahon na nag-walkout itong sila Tulfo Brothers, pati yung iba pa eh.
7: Kaya nga eh.
0: Nag-walkout yun sila eh. Pero hindi niya ginawa. Pero yan, ang naging basihan nung...
7: Nag-challenge ito sa ano eh.
0: Yan.
7: Sa si Avelino, nag-challenge sa Supreme Court. Ang in-argue niya na yung 12 senator who stayed behind did not constitute a majority of 13. Anong sabi ng Supreme Court? Ha? At that time, the Senate had 22 out of 24 members in attendance as one senator was in the United States and another in the hospital. Si Vicente Soto, yung pinaka-senior, nasa ospital.
0: Sa ospital ng panahon na yun.
7: Oo, yung isang senador pa, yung lolo ni,
0: Nasa ospital siya, pero...
7: Nasa ospital yung lolo ni Tito Sen.
0: Kasama pa rin siya doon, na senador.
7: Yung isa nasa Amerika.
0: Okay.
7: Oo. So ang ginawa, 22 na lang daw, yung 22 yung nandoon sa loob, nag-walkout yung iba. Ang sabi ng korte, the court said that they don't have jurisdiction over the case to overall Cuenco's election. wala silang jurisdiction doon. Subalit, they also said that the walkout of the 10 senators cannot prevent the other 12 from holding a quorum, making a constitutional majority of the Senate. Ang kasi meron din akong nabasa, hindi naman nag-adjourn. Eh. Kumbaga, may continuity pa rin. Ito kasi nag-adjourn talaga yung Senado nung nakarang araw. At saka nung panahon na pala na ito, nung 1949, nagpapataya na, nagbabarilan na doon sa ano?
11: Matindi, no?
7: Oo, matindi na yung ano doon sa Senado.
11: Wala na yan. Para sa akin, lusaw na yan. Nasa 1987 Constitution tayo ngayon. Yun ang i-Iran.
7: 1935 Constitution kasi yun eh. At sa 1935 Constitution, nakalagay doon majority of senator. Majority of senator.
11: Okay.
7: Sa 1987, nakalagay majority of all.
11: Oh.
7: Yung pagkakaiba niya, sa 1935, yung majority lang nakalagay.
11: Majority. Oh. Sa sinutukoy niya yan, yung nasa loob mismo.
7: Sa Senado. Oh,
11: Senado.
7: Oh, pero sa 1987,
11: yan.
7: Ang sinasabi niya, majority of all. Ay, saan ba yung all? Eh, din 24. All nga eh. Oo.
11: Ibig sabihin noon, kahit nasaan pa yung mga senador na yan, basta sila ay buhay, sila ay senador, kabilang pa rin sila sa 24.
7: Sa 24 kasi majority bakit of all.
11: Yung kaso ni Jinggoy, tapos na ba yan?
7: Wala pa.
11: Hinatulan na ba siya?
7: Wala
11: guilty
7: pa
11: na ba?
7: Kasi ang pag wala ka jurisdiction, kapag nasa labas ng bansa, ang wala ka jurisdiction ng Senado.
11: Oh.
7: Pag nasa loob ng Pilipinas ka, may jurisdiction ka pa rin. Pwede mong papuntahin doon. Mm. Hilain mo yan. Papunta. Uy, mag-session ka dito.
11: Sige.
10: Express Balita sa Umaga.
7: Magkaiba. Oh, continuity.
12: Pag-elect nung Senate President.
7: Dapat?
12: All members.
7: Oh.
11: Yeah. Majority. Yun ang naging problema nila kahapon. Kinakailangan all members.
7: Oh, majority of all members.
11: Para mapalitan nila yung Senate President. Oh. Hindi nila nagawa yon dahil kulang sila.
7: Ito naman.
11: Kaya ang pinalitan nila ay simula doon sa
7: Senate pro tempore.
11: Yan ang nangyari
7: kahapon. Tsaka yung mga chairman ng committee chairman. Ngayon, ang ano dito kasi, nag-adjourn ba ang session nung nakarang araw? Yung 1949 kasi, hindi nag-adjourn. Nag-continue.
11: Oh.
7: Kaya na-constitute yung ano. Oh, ito nag-adjourn eh.
11: Nag-adjourn. Sige, kaba.
7: Pero ang maganda dyan, para matapos ang lahat ng ito, dahil kanya-kanya tayong pagiging abogado nito, kanya-kanya interpretasyon, pumunta ulit sa Supreme Court, itanong natin, ano ba talaga? Ano ba yung ano nyo dyan? Anong masasabi nyo? Pwede bang i-apply yung Cuenca versus Avellino case sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado o hindi? Yan ang mas maganda. Supreme Court ang nag-decide. Tanongin natin ulit ang Supreme Court.
11: Sige, kaabang-abang yan. Marami pang mga ganap. Ah. Sabayanan po natin yung mga kababayan ngayong araw na ito kung papasok at magsasagawa bandang Senate Blue Ribbon Committee hearing.
10: Express Balita sa Umaga.
11: Sana tayo
7: ikaw na
11: makakapala.
7: Ikaw na, palay ko na.
11: Oo, ito na, palay ko tayo. Isinusulong ho ng reorganization ng Palawan Electric Cooperative sa tatlong dibisyon habang pinalalakas ang paggamit po ng gas at biomass power generation. Hahanapan naman ho ng paraan ni 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez na gawin at magkaroon ng tatlong paleko o Palawan Electric Cooperative sa lalawigan habang pinalalakas ang paggamit po ng gas at biomass sa power generation. Sa planong ililipat ang focus sa biomass at gas plant na maaaring tumakbo kahit walang diesel bilang sa binanggit ng na feedstock, ang mga natitirang kahoy, dayami at iba pang agricultural waste mula ho sa Rojas at San Vicente. Layunin din naman ho ng sistema na magkaroon ng hiwa-hiwalay na power coverage kada 5 megawatts sa bawat munisipyo upang mas maging stable ang supply ng kuryente. Sa tanong ng XFM Palawan kung magre-renew kung i-renew ang prangkisa ng paleko, walang makadugtong o wala hong pakundangan na sinabi ni JCA na mare-renew ito. Sabi rin po ng kongresista na hindi lamang power generation ang tinitingnan ang problema, kundi pati na rin po ang distribution lines na sanhiyo ng ilang brownout sa Palawan.
9: Yung paliko, ayusin na talaga yan. So, magiging loop 1 yung norte, El Nido hanggang Ruas, pababa. Tapos Puerto Princesa, isang loop. Tapos yung south, isang loop. Konektado yan, isa-isa. So, i-increase din yung mga power plant na nakakabit doon sa mga loop. So, kung may brownout na out ng isa, buksan mo lang yung recloser sa isa, wala nang brownout. Yan ang ibig sabihin ng looping.
2: Looping, oh.
9: Tatlong loop, tapos i-increase yung mga power plants. Ano yung mga power plants sa Maingkis?
2: Tingin niyo po?
9: Oo, i-renewin yan.
2: I-renewin.
9: Ay, hanapan ko ng paraan na maging tatlong paliko.
11: Tinig ko ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez.
13: Express Balita sa Umaga.
11: Tatlo?
7: Pabura ko dyan, Choy. Noon pa lang, Choy, pagdating ko dito, pag-uwi ko ng Palawan, 2018, sinabi ko na din yan na nag-broadcast tayo noon, sinabi ko na na mas magandang gawin at maging tatlo kasi na-experience ko yan sa Pampanga, Choy. May Pampanga 1, Pelco 1, Pelco 2,
11: Madalang ang Pelco
7: 3. Madalang ang brownout. Meron pang San Fernando San Fernando Cooperative. Meron pang Angeles Power Corporation.
11: Oo.
7: Ang dalang ng brownout, Choy, bihira. Nakakalungkot doon pagka hindi ka makaranas ng brownout. Parang hindi ako sanay makaranas ng walang brownout doon eh.
11: Merong iba na ano no, na nasa apat na beses lang magkaroon ng brownout sa isang taon. Tapos naka-schedule pa yun for maintenance.
7: Kaya nga.
11: Pero mo, pagdating sa atin dito, abay, normal lang anytime. Hindi po pwedeng buong buwan na walang brownout. Meron talaga minsan. Kakaroon talaga.
7: Meron talaga, oh.
11: So ang plano dito ni Congressman JCA, reorganization yung palay ko, gawing tatlo.
7: Oh, sa south, sa north, at saka sa Puerto Princesa.
11: Yan.
7: So, yan ang, ako, 2018 ko pa yan talaga kinakampanya na magkaroon ng ganyan. At salamat naman, narinig na natin yan kay Congressman ngayon. Pero tataka lang din ako, ano ang nangyari? Dati sabi niya kasi, bakit nagbago isip ni Congressman? Sabi niya dati, ay, hindi ko paparenewin yan. Ngayon, kag-renewin niya na.
11: Oh, payag na siya payag na i-renew siya ng palay ko yung prangkisa.
7: Oh, yun
11: pag ni-renew yan, nako. Baka naka-exclusive na naman doon yung palay ko.
7: Ha?
11: Baka naka-exclusive na naman si palay ko. Tapos gaano katagal na naman yan silang manudungkulan nito, magsiservisyo sa atin?
7: Yun. Kailangan talaga humanap tayo ng tamang tao. Ngayon, sabi ni Congressman GCA, yung NIA, nag-request, huwag mo nang magkaroon ng BOD na taga dito kasi inayos pa eh. Inayos pa. So, hayaan lang muna itong mga magagaling na BOD natin na galing sa mga ibang lugar. May mga panukala, di ba, na kahit sana dalawa magkaroon ng taga Palawan. Tingnan natin kung anong mangyayari.
13: Express Balita sa Umaga.
7: Samantala sa iba pang balita, na nawagan po sa Regional Director Joe Amel Salino ng DNR-AMB Bimaro pa sa lokal na pamahalaan ng El Nido na agarang tugunan ang problema sa drainage system matapos muling mapansin ang pagdaloy ng maamoy na tubig mula sa isang kanal patungo sa dagat sa barangay Masagara tuwing malakas ang ulan. Ayon kay Salino, matagal nang nagbibigay ng rekomendasyon na kanilang tanggapan sa LGU upang maayos ang nasabing suliranin, lalo na at patuloy ang mga hakbang ng national government para mapanatili ang kalidad ng tubig sa El Nido. Binigyan din ang opisyal na hindi lamang world-class tourism ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi maging ang pangangalaga sa kalikasan at kalinisan ng mga karagatan. Matatandang naging viral kamakailan ang isang video na nagpapakita ng paglabas ng maitim at maruming tubig mula sa kanal na dumadaloy patungo sa dagat sa barangay Masagana.
4: Yung isa-isa natin, nakikita natin na may mga maamoy na drainage at maitim na drainage at merong mga sediments. At pag lumakas ang ulan, naturally po, dumidiretso yung pababa by gravity, bababa po yun. Yun po yung lumalabas doon sa ating outfall. At lagi po nating lagi po tayong nag-advise.
13: Express Balita sa Umaga.
7: Yan po ang tinig ng Regional Director Joe Amir Salino ng DNR-EMB Mima Ropa. At yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay pabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
13: Express Balita sa Umaga.
11: Balik pa rin sa LGU yung hakbang para solusyunan itong problema na ito diyan sa munisipyo ng El Nido tungkol doon sa nag-viral nung nakaraang video.
7: Tubig na itim. Ayaw pa nga sana aminin na madumi yun. Sabi sa na-interview mo, malinis na.
11: Malinis na, sabi ni Kapitan.
7: Sabi ko nga, kung malinis yan, subukan nga ni Kapitan na dakutin niya, na ano yan, kung malinis talaga.
11: Hindi, kahit sa video naman, kahit wala ka doon sa lugar, yung video lang, makikita mo, marumi.
7: Marumi talaga eh.
11: Kadiri yun, kulay itim ba naman?
7: Yun ang minsan na nakakalungkot. Kahit ayaw aminin ng ating mga LGU, yung problema. Kasi paano mo maaksyonan kung ayaw mong aminin na may problema.
11: Kailangan mayroong pagtanggap.
7: Oo, may pagtanggap na may problema talaga.
11: Para masolusyonan, magawa ng paraan.
7: Kaya nga, kung magdadahilan pa tayo na, hindi naman ano yan. Tsaka pag tag-ulan lang naman,
11: hindi pwede yun. Papala kung laging tag-ulan, kung buong taon tag-ulan, hindi lagi natin problema yan.
7: Kaya nga, aminin natin, may problema talaga. Gawa natin ang solusyon.
11: Yan, So ito, ang sabi po ng DNR ng EMB, ni Maropa, nako, LGU, gawa nyo ng paraan. Ayusin nyo agad-agad yung problema na yan.
7: Ay baka...
11: Anong paraan naman ang natukoy ba ng DNR para masolusyon na yan?
7: Ano ba rekomendasyon nila?
11: Yan,
7: Alam ko, parang i-connect sa STP lahat.
11: I-connect?
7: I-connect doon. Kasi ito mukhang hindi nakakunik.
11: Wala, hindi. Direkta ito. Mula doon sa barangay na yon na mga drainage doon bumulwak sa labas. Diretso pa naman doon sa pagkaganda-gandang hotel na yon, di ba? Tapos kaya sa ilalim pala, mayroon palang culvert doon. Siyempre, may mga foreigner doon, may mga guest doon. Makikita, mabibidyuhan. Ganun ba nangyari?
7: Mayroon tuloy na gano'n, nag-atras.
11: Nag-atras.
7: Nag-cancel ang booking.
11: Kita mo na, naka-apekto ka agad. Ang dahil lang doon sa nakita na yun. Pa yan, Kadiri.
7: Yak!
13: Express Balita sa Umaga.
11: 6:46 ng umaga. Samantala, ito na. Balikan natin ito.
13: The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal. On XFM, Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal. Live on XFM Philippines.
11: Nabasa ko ang dalawang araw na kawalan ng quorum sa Senado matapos po na makapasok si Senator Chis Escudero sa plenaryo at makasama ho ang mga mambabatas na nagbigay daan sa pagdeklara ng quorum kahapon Miyerkules. Mabot po sa 12 na senador ang dumalo sa sesyon dahilan upang may pagpatuloy ang pagdinig at ideklara na ang quorum. Sunod ito, ideklara rin bakante ang lahat ng posisyon sa Kamara kabilang na ho ang liderato na nagbukas ng reorganization sa Senado. Si Senator Sherwin Gatchalian ang nahalal bilang Senate President pro tempore at nagsilbing presiding officer ng sesyon. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, kailangan ng hindi bababa sa 13 senador upang makapili ng bagong Senate President. Kaya nananatili pa rin umano sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano habang wala pang sapat na boto para sa kapalit.
13: Express Balita sa Umaga.
14: Tumipot, so wala. Ngayon, formal ng in-adjure, no? Akala namin wala. Walang mangyayari. Ganon din. Boycott pa rin yung majority. Ibiglaan nung biglang pumasok sa plenaryo si Senador Escudero, doon na nagbago ang buong pangyayari, no? So, biglaan.
11: Yan ho ang report ni katropang Silvestre Rambo Labay mula ho sa XFM Manila. Siya ho yung Senate Correspondent.
13: Express Balita.
11: Naisip ko lang, Choy, pasok lahat ng mga majority na na Senado para dito sa hearing nito kasi lahat naman member ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag-attend nila, ipanawagan naman nila na magtrabaho kayo.
7: Yun.
11: Magtrabaho. Ba't wala kayo dito yung mga senador kahapon? Magtrabaho kayo, sayang ipinapasweldo, ibalik nila, di ba?
7: Ibalik nila. Pero ako, Choy, ito na lang, magharap sana na isang, ano ba, isang maging Senate President, yung uniting Senate President. Nagkaharap ako eh. Ang naisip ko si ano eh. Si
11: Lito Lapid.
7: Lito Lapid. Oh, yun ang naisip ko eh. Si Pinuno eh.
11: Sigurado, pag yun ang naging Senate President, tahimik ang Senado.
7: Sabi niya nga, committee of silence daw siya eh. Sabi niya eh. Siya nagsabi doon ha. Yung ano ba, yung makakapag-unite. Dapat meron sanang isang, sa tingin ko yun lang talaga, si Lito Lapid lang
11: Lito
7: eh.
11: Lito Lapid lang.
7: Kasi siya lang yung kalmado. Siya lang yung ayaw ng gulo. O, di ba? Tsaka matagal na rin siya eh.
11: Matagal na nakaupo sa pwesto. At tsaka hindi, bago mag-senador yan, matagal naging governor yan.
7: Matagal naging governor.
11: Experienceado na yan. Kaya lang siguro baka ayaw niya ito yung mga term na ginagamit pagdating sa ano.
7: Kaya nga.
11: Tsaka yung pag-Ingles.
7: Yun. Nahirapin siya sa Ingles eh. Yan ang problema.
11: Kaya nahihirapan siya yung gamitin.
7: Tagalogin natin. Alam mo, sa ibang bansa, sa Korea, sa Japan, ang ginagamit nila yung salitang Hapon, sa salitang Koreano. Dito nga sa Pilipinas, hindi ba Pilipino ginagamit natin sa ano?
11: Wala, hindi. Ano tayo?
7: English eh.
11: Pasosyal tayo.
7: Pasosyal tayo eh.
11: Kaya yun ang manghihiram tayo ng ano ng lingwahe sa ibang sa banyaga sa ibang bansa, di ba?
7: Kaya nga siguro rin tayo hindi nagkakaisa sa mga Pilipino kasi sa wika pa lang hindi natin nagkakaisa.
11: Tsaka tignan mo si Senador Senador Robin Padilla na babash din siya kasi di ba yung ibang English term sa pagdinig hindi niya rin alam.
7: Kailangan pa maghanap ng diksyonary.
11: Pero kung titignan mo naman, pag nagsalita naman si Senator Robin Padilla, may punto naman.
7: May punto. Pag Tagalog, talaga maintindihan.
11: Tsaka, maraming natutulungan sa labas. Pag halimbawa, wala ng sesyon, pumupunta sa ibang mga lugar yan, tumutulong. Doon lang pagdating sa term na...
7: Sa mga termino kasi doon. Kasi nga English. English, saka may mga ano. Pero kung Tagalogin natin, lahat para...
11: Ay naku, Makata yan.
7: Makata lang.
11: Makata yan si Senator Robin, di ba?
7: Oo, Makata yan eh. Tagalogin natin lahat yung mga pagdinig. Oo, di ba?
11: So, ito dito, balikan natin ito. Naging 12 na sila.
7: 12 na sila.
11: Yung kabila naman ay naging
7: 10.
11: 10 na lang.
7: 10 na lang.
11: Grabe naman kasi. Ito talaga, sa totoo lang yung nangyari na ito, politikahan ito.
7: Politika talaga? Wala
11: dalawang araw lang na wala. Pinalitan nyo na kaagad yung mga committee. So, grabe naman yan. Tapos mayroon pa mga panawagan na resign. Uy, dalawang araw lang na wala eh.
7: Sabi rin ni Sir Alan Basani, si Idol Lito Lapid na lang. Ayun na lang kami natin. Senate President. Ano ba yung mangyari sa Senado?
11: Tahimik. Hindi, baka magkaragulo rin yan. Karagulo din. Magsasalita rin itong mga senador na ito.
7: Kasi ka, siyempre, hindi niya rin alam yung mga...
11: Baka mabash pa siya ng mga kapwa niya, senador.
7: Pero magharap sana tayo ng uniting Senate President. Yun sana. Baka po pwede. Para magkaroon ng panibagong majority... Lahat wala na lang sila, wala na
11: ako wala na lang. Wala ko nakikita kasi ang kumpas, wala, no? Ang mando nandoon executive.
7: Sa Malacanang.
11: Oo, nandoon ang kumpas
7: kapag,
11: eh.
7: Kapag ka hindi ka ng Malacanang, mahirap maging isang Senate President, mahirap maging majority.
11: Nakikita ko lang dito para magkasundo sila. Umayon yung mga ito yung nasa panig ng Duterte Black.
7: Oo, Duterte Black.
11: Na lang ha para mas madali maunawaan. Papasok dito sa kanila kasi ito yung nakaposisyon ngayon yung BBM . So doon po pwede na magkasundo pero yung ito ilipat mo administration kami. Hawak pa namin yung mga department heads tapos paayon kami sa Duterte Black.
7: Wala, malabo.
11: Hindi sila biroy mo kaya nilang i-drive lahat yung sitwasyon. Si Chis nga nakuha nila.
7: Nakuha nila, magaling eh. Magaling talagang na ano nila eh. Pero nila, diba? Ano kaya ang cheese din kaya ang pinakain?
11: Cheese.
7: Ang cheese daw habang nabubulok sumasarap.
11: Talaga naman .
7: Tsaka ang ginamit ata daw ni cheese ay si heart.
11: Ayos.
7: Hindi ang mind. Si Hart daw.
11: 6:53 sa live report tayo.
7: Samantala, mahigit 52,000 halaga ng illegal na troso na sabat sa San Vicente. Isang magsasaka arestado. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha.
15: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 52,000 halaga ng ilegal na troso at inaresto ang isang 55 taong gulang na magsasaka sa isinagawang anti-illegal logging operation sa barangay Port Barton, San Vicente, Palawan kahapon ng Miyerkules, Hunyo at Tres. Pinangunahan ng mga tauhan ng San Vicente Municipal Police Station kasama ang mga kawanin ng DNR Centro, ROAS at 3rd Platoon ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company ang pagsisilbi ng search warrant at search and seizure operation sa isang boarding house construction site sa Purok, Maunlad. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search na inilabas ng Regional Trial Court ng Palawan. Sa operasyon, nakumpiska mula sa pagmamayari at pangangalaga ng suspek ang iba't ibang uri ng troso na may kabuuang sukat na 549.67 board feet. Kabilang dito ang ipil, apitong, gita at binwang na may tinatayang kabuuang halaga na 52,378.02 pesos. Dinala ang suspek at ang mga nakuhang ebidensya sa San Vicente Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa suspek dahil sa paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree Number 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, bahagi ng operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa mga krimeng may kaugnayan sa kaligasan at patuloy nilang hinikayat ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng kagubatan sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kaso ng ilegal na pagtutroso at iba pang paglabag sa batas pang kalikasan. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin na mag Vision X Plus ka nakatropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
11: Naragdagang solar-powered street lights sa Quezon, Palawan ni sinusulong ho sa konseho. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
16: Sinusulong kamag-ailan sa Konseho ng Quezon, Palawan ang resolusyong makakuha ng karagdagang pundo mula sa tanggapan ni Senator Erwin Tulfo upang maiskatuparan ang paglalagay ng mga solar power streetlight sa iba't ibang lugar ng bayan kung saan ang nasabing kahilingan ay formal lamang ay pinaresenta sa mga mambabatas noong pagsagawa ng regular session. Samantala, ang layunin umano nito ay para mapalawak pa ng husto ang proyektong mga solar power streetlight sa mga barangay habang sa ngayon ay umaasa ang mga nagsusulong ng resolusyon na magkaroon ito ng positibong tugon mula sa senator. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan ito na subukan ang Santon Herbal Oil? Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.

0: Yan Maminta, Aristonar Saga, Maribik Roja sa Tuan Antonio Alvarez, dumalo rin sina Provincial League President Ferdinand Zabala at Executive Assistant Rick Christopher Paiging Magbanwa bilang patunay ng patuloy na suporta ng Kapitolyo sa mga lokal na pamahalaan at barangay, katuwang sa programa sina Mayor Al Sharif Iba, dating Mayor Abraham Iba, naroon din ng mga punong barangay mula sa 18 barangay ng Brooks Point at 22 na barangay ng Bayan ng Batarasa. Bawat barangay ay tumanggap ng 300,000 pesos na ayuda. Malaking tulong umano ito upang mas mapalakas pa ang mga programa at serbisyong ipinagkaloob sa komunidad. Bukod dito, tumanggap din ang LGU Batarasa na donasyong nagkakalaga ng 200,000 pesos habang 485,000 pesos naman ipinagkaloob sa bayan ng Brooks Point bilang suporta para sa pagtiniwang ng baragatan sa Palawan Festival ngayong taon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan muna. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Mga guro, muling pinaalalahana na hindi inatasan na gumastos uli sa sarili nilang bulsa sa paghahanda sa balik-skwela. Tropa mo sa Balita, Girly Kadasyo.
2: Mas pinalakas ng Department of Education ang suporta para sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes, June 8, 2026, habang muling ipinaalala sa mga field offices at school leaders na hindi inaatasan ng mga gurong gumastos mula sa sariling bulsa para sa paghahanda ng mga silid-aralan. Binigyan din ng DepEd na ang kahandaan ng paaralan ay dapat umasa lamang sa available school funds, tulong mula sa pamahalaan, pagkikipagtulungan sa mga institutional partners at volunteers sa komunidad. Hindi ito dapat makuha mula sa mga sapilitang kontribusyon o personal na pera ng mga guro. Liman pa rito muling ipinalala ng DepEd na mahigpit na ipinatutupad ang no collection policy. Tahasang ipinagbabawal sa mga paaralan ang paniningil ng anumang mandatory o bayarin o kontribusyon para sa brigada, eskwela, enrollment o iba pang aktibidad sa pagbubukas ng klase. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong Santon Gold Cough Mix na kapag kapi ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Soft opening ng Barangatan Festival 2026 isasagawa bukas. Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos.
3: Isang araw na lamang ang iniintay bago naman ang inaabangang soft opening ng Barangatan Festival 2026, ang pinakamalaking taon ng pagdiriwang dito sa lubigin ng Palawan, nagkagarapin sa araw ng bukas, Hunyo 5. Sa musyal ng pagbubukas, inaasang dadagsa ang mga residente at mga bisita upang makiisa sa iba't ibang tampok na aktibidad na inihanda ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang narito ang karunan na magtatampok ng mga natatanging produktong lokal, ang merindahan na maghahain naman ng mga paboritong pagkain Palawenyo, farmers market para sa sariwa at legalidad na produktong agrikultural, at halaman na magpapakita naman ng iba't ibang ornamental at agricultural plants. Gayun din ang mga private trade fairs at iba pang makukulin na programa na magbibigay buhay at sigla sa buong Kapitolyo. Samantala, isa rin sa mga pinakaabang bahagi ang pagdiriwang ng Mutya ng Palawan 2026 sa sing ceremony sa nasabing okasyon. Unang ipakikilala sa publiko ang 22 kandidata na maglalaban-laban para sa pinakaasam na korona na magsisilbing kinatawan ng kagandahan, talino at kulturang Palawenyo. Ayon sa mga organizers, ang Barangatan Festival ay hindi lamang pagdiriwang ng kultura at turismo, kundi pagkakataon din upang maipakita ang pagkakaisa, kasipagan at tagumpay ng mga mamamayan ng Palawan. Para o kaya naman inaanyayahan ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mas makulay, mas masaya at mas magasaganang Barangatan Festival ngayong taon. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Marami na pong tulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Plus Gold Capsule na mabibili na sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Palawan, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: NFA, nagpahayag ho ng kagustuhan magtayo ng warehouse sa bayan po ng Rojas. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.

0: Nais ngayong magtayo ng warehouse ang National Food Authority o NFA sa bayan ng Rojas, Palawan para sa pag-iimbak at pagproseso ng mga palay. Sa pagipagpulong kay Mayor Pedi Sabando, humingi ng suporta ang NFA para sa proyekto. Ayon sa tanggapan, magkakatulong ang warehouse upang mapadali ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka sa Rojas at iba pang kalapit na mga munisipyo. Kaugnay nito, pinasimula na ni Mayor Pedi Sabando ang paghahanap na posibleng lugar na pagtatayo ng nasabing pasilidad. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo. Express. Express. Good morning kay Auntie Green, Luisa Sope. Tuwa-tuwa siya. Oh. Kasi naka-green daw tayo.
2: Bambira. Oh.
1: Auntie Green, good morning.
2: Good morning.
1: Ha? Good morning.
2: Oo, nga pala, lagi rin siya naka-green.
1: Oh, naka-green. Oh. Lahat lagi naka-green dyan sa...
2: Sa mga paninda natin dyan.
1: Oh, kaya ka dyan sa City Hall, ha? Auntie Green, ha? Bilhin niyo yung gulay niyo di Auntie Green, ha?
2: Mura na, nauutang pa.
1: Oo, oh, mura na. May libre pa nga, eh.
2: Aba, libre.
1: May libre pa.
2: Alain mo yan. Good morning.
1: Good morning, ladies and gentlemen, sa Siksikan. Kay Sek Ralph Padilla, ha? Good morning. Nanonood din sa atin. Ayan. At sa Tris Niños Hardware, good morning kay Ma'am Hansel. At sabi ni Choy, hiring daw sila.
2: Hiring sila.
1: Sumusong maging, ano, doon, maging kasama nila doon sa ano, maging trabahante doon. Sales clerk, mga ganon.
2: Morning pala sa ano, ha, sa mga pump boy, pump attendant natin diyan sa gas station ng Petron sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Yun, good morning. At sa PS4, good morning.
2: PS4, nako, yeah, Abis, lakas mo talaga Abis.
1: Ayan, malupit talaga Sir Abis.
2: Sir De Los Santos, ha. Yan, morning sa kanila.
1: Mabuti na lang na hindi niya ako natapal.
2: Express. Kailan ulit ang laro?
1: Wala pang schedule kay Boss Chris. Tratin kay Boss Chris ng bayan.
2: Yan. Congratulations sa mga ano, reporter, Palawan Media. Naka 1-0 na.
1: 1-0 na.
2: Oh. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalabo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City, Lixterhangad.
2: Nasa bayan ninyo pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escott.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Express, Express, balita sa umaga.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
20: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
20: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
23: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Supple Plus Gold.
26: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
25: Santum Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
23: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
27: Mga katropa, excited!

0: a las 7:15. Na umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: kababayan, ngayong araw na ito na Huwebes. Maulan, ha? Pero maganda yan dahil natatanggal yung ating maalinsangang panahon. Mga kaibigan, ha? Ngayong araw na ito at doon sa mga bibiyahe, ingat. Dahil madulas ang kalsada at yung dyan sa may bahaging papuntang Taytay, pagka ganitong maulan, may zero visibility pa dyan, papuntang El Nido. Kaya ingat-ingat ha, mga katropa. Makibigan ng palatuntunong Bullseye. Atid sa atin yan na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo, lahat tayo gusto maging healthy. Ha? Pero yung magiging healthy ka, hindi komplikado. Mga kaibigan, hindi komplikado. Kaya maganda yung wala masyadong ginagawa, di ba? Magkakape lang. Di ba? Kasi minsan gigising ka sa umaga, parang ang bigat-bigat ng katawan mo, di ba? Oh, may mga ganun kahit ngayon, may mga bumabangon ngayon na parang ang bigat-bigat ng katawan nila eh. Mga kaibigan, ganito lang 'yan. Ha? Minsan nga kahit kape lang, kala mo kulang pa eh. Di ba? I-try nyo to. Shanton Gold Coffee Mix. Hindi lang siya yung pampagising. May mangustin yan. May moringa. May spirulina. Tapos eto, may collagen taibab, ha? At kagawad P5 yan sa barangay model, ha? May collagen, may glutathione pa. Kaya si Kagawad Pepay, araw-araw ito eh. Kaya mapapansin nyo eh, paputi ng puputi eh, ha? After ilang araw, mapapansin nyo yan. Yung bang magaan ang pakiramdam mo na hindi ka pagod? Hindi ka agad napapagod? Ha? Kahit kagigising pa lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, try mo to, ha, mga kaibigan. Kasi sa panahon ngayon, hindi sapat yung kumakain ka lang. Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Ha, mga kaibigan. Simpleng paraan nga. Yan, ha? Hindi ordinaryong kape ito. Shanton Gold Coffee Mix. May antioxidant. May moringa. Kaya nang binabanggit ko kanina, ha? Nag-aalaga ka na. Hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Ha? Practical tayo ngayon, mga kaibigan. Practical na healthy pa. Diba? Shanton Gold Coffee Mix. Yang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Your number one complementary and alternative medicine provider. Available yan doon sa mga pharmacy na kapartner ho natin. Ang kapartner ng Yes to Health dito sa Puerto. Hindi pwedeng di natin babanggitin to. Diba? PharmaMed Drugstore, Medzone Pharmacy, PharmaStop, yung St. Teresa Drugstore, Nature's Medic, Western Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife. Sa Puerto lang yan, ha, mga katropa. Mamaya, babanggitin ko yung mga pharmacy kapartner natin doon sa ibang mga bahagi ng lalawigan ng Palawan, ha? O, Brooks Point, Bataras, Sanara, kompleto tayo dyan, ha? Mga pharmacy kapartner natin, mga katropa. Hindi pa pala tapos yung Senate Plex. Kala natin tapos na eh. Ha? Yung pala tuloy-tuloy. Kahapon, questionabling araw para sa iba. Para sa iba naman, okay naman. Di ba? Mga kaibigan, yung nangyari sa Senado. Hindi na nakapaghintay itong grupo nila Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri, Tito Soto, at Gatchalian. Hindi nila nahintay kasi ilang araw na eh, dalawang araw na, no? na hindi pumapasok yung hindi umaattend ng mga sesyon ng Senado itong grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nakatiis, mga kaibigan. 12 sila kasi yung bago nangyari kahapon, deadlock eh. Deadlock, di ba? 11 kay Senator Alan Peter at 11 dito sa grupo nila Senator Mig Zubiri, mga kaibigan. So, tabla. Dapat meron pang isa, 12, dito kina Senator Alan Peter, kaya lang inaresto ng CIDG si Senator Jinggoy. Kaya nabawasan sila ng isa, wala pa si Senator Bato de la Rosa, hindi malaman kung out of the country o nandito pa sa Pilipinas, mga kaibigan. So, 2. Kaya, yung 13 naging 11. Nabawasan ng 2. So, deadlock. Pagka deadlock sa constitutional arithmetic, ba? Malalim, di ba? Tabla, walang quorum, walang business transaction sa loob ng Senado. Di ba? Kasi tabla-tabla eh. Eh kung ayaw po, katulad dito, nag-walk out. So hindi makapag-transact ng business, hindi makapag-trabaho yung 11 naiwan doon. Pero may sumipot kahapon. Yung 11 at yung deadlock na 11-11 naging 12-11. Ha? Buti, hindi naging 7-11 eh. Di ba? Lumitaw si... Out of nowhere, lumitaw si Senator Chis Escudero, mga kaibigan. Nung lumitaw si Senator Chis Escudero, naging 12 sila, mga kaibigan. 12 itong grupo ni na Senator Erwin Tulpo. Nagdesisyon sila. Nag-usap. May mga pinagbasihan na mga... nangyari nung mga nakaraang Senado. Para makapag... ito, pag-usapan natin. Unahin muna natin. 12 sila, di ba? Lumitaw si Senator Chis. Tumalo na si Senator Chis. Dati nandun sa kabila. Tumalo na siya dito sa grupo ni nila Senator Migs na Tito Soto. So, 12. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulpo, paano tayo makakapagtrabaho niya? Dito sa Senado, kulang tayo. Walang quorum. Di ba? Ang daming mga panukalang batas na hindi maipasa-pasa. Like itong sinasabi ni Senator Erwin, maganda to ha. Yung batas na nagsasabing kahit na hindi fully paid ang isang pasyente sa ospital, hindi mo pwedeng i-hostage yan. Palabasin mo yan. Oh. Urgent, no? Urgent yung mga batas na ganon. Kasi, ano yan eh? Kalusugan. So, hindi nila maipasa-pasa kasi nga, walang nangyayaring trabaho sa Senado. Mga kaibigan. At sabi ni Senator Gatchalian, gumagastos ang gobyerno ng 25 million a day nang walang nangyayari. Ha? At lumalabas na tayong katawa-tawa sa ibang mga bansa na may kahalintulad na ganitong quasi-judicial body. Di ba? Mga kaibigan, so lumitaw si Senator Chis. Nung lumitaw, eto na ngayon. Ito na ang mga kailangan dito, mga legal minds. Oh, mag-umpisa muna tayo doon sa quorum. May quorum ba? Magkaiba kasi po ito eh. Kanya-kanyang mga ako, hindi man ako abogado, pero grabe na yung basa ko, kagabi pa ito, kaninang madaling araw. Oh. Di ba? Doon muna tayo sa quorum ng mga... nandoon sa Senado kahapon. Kasi, iba pala yung quorum at iba yung election ng Senate President. Magkaiba yon. No? O sige, dito muna tayo sa quorum. May binabanggit kahapon na mga President, Abilino versus Cuenca, Supreme Court President, mga kaibigan. Pero ito, 1949 pa ito eh. Mayroon ding isa na pinagbasihan sila kaya nakapagtrabaho sila kahapon. Yung nandun lang ha, yung physically present kahapon, mga kaibigan. Etong nangyari nung May 5, 2015, ang Senate President noon, si Senator Franklin Drilon. Si Angara, Binay, Cayetano nandoon, Senator Miriam Defensor nandoon, kompleto sila. Si Senator Bongbong Marcos ka nandoon din. Yun. May 5, 2015, mga kaibigan, there are 12 senators present, the chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. Wala sa nasa ibang bansa yung 4. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3, may 3 colleagues sila under detention, nakakulong noon sila, 3 senador nakakulong. At yung iba ay nasa ibang bansa. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leave us with 17 available senator, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of a quorum for the record. Panahon niya ni Drilon. Pakinggan natin ito. Dito muna tayo sa quorum. Iba yung pag-elect ng Senate President. Mabigat-bigat yun. Sige. Bukod dito doon sa Abilino versus Cuenca, matagal na kasi ito eh. Ito yung kay Senator Drilon bago to. Nag-declare siya ng quorum, 12 lang ang physically available doon sa Senado ng araw na yon, May 15. Sige.
1: S. Cayetano Pia S. Defensor Santiago Ejercito Enriles Cudero Estrada Gingona Hunasan Lapid Legarda Marcos Smeña Pimentel Po Recto Revilla Soto Trillanes Villar Senate President Drilon.
2: There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall. And answer the roll call, the chair therefore declares the presence of the quorum for the record.
0: Twelve din lang ito. Apat yung nasa labas ng bansa at 3 yung nandun sa nakakulong. Kahapon, deadlock, di ba? 11-11, lumitaw si Senator Chis Escudero, so naging 12 yung mga senator present kahapon, mga kaibigan, ano? Yung 13 na nag-elect kay Senator Alan Peter Cayetano, 13, nabawasan ng 2, si Senator Bato at large, wanted siya. Si Senator Jinggoy, hinuli ng CIDG. So 13 minus 2, 11. Ito namang 11 dati, lumitaw si Senator Chis kahapon, naging 12. So base dito sa ginawa ni Senator Drilon noong May 5 at dito sa Abilino versus Cuenca, Supreme Court President, tinuloy nila yung trabaho kahapon. dito muna tayo sa quorum. Iba rin yung pag-elect ng Senate President. Kaya sabi ko nga, kailangan natin legal minds dito eh. Naalala ko si Attorney Joselito Aliswag. Ito, biyasa sa mga ganito ito eh. Nag-political analyst yung panayong panito ni President Erap. Attorney Aliswag, magandang umaga, sir.
3: Magandang umaga, kaluwi sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Magkwentuhan nga tayo, Attorney, dito sa... Kailangan ko dito mga legal minds, yung magagaling na katulad mo, Attorney, at nakakasubaybay sa ganitong mga usapin eh. Unahin natin yung present ng quorum kahapon. Kasi na, marami na rin na-interview na may quorum ba ito kahapon? Kasi 11-11 deadlock, lumitaw si Senator Chis, naging 12 na sila. Attorney, bahagihan mo nga kami ng mga importanteng mga bagay-bagay na legal dito po.
3: Ganito, Kaloy.
0: Sige po.
3: Yung quorum, alam naman natin kayo lagi dyan. Sa lahat ng agency ay 50% plus 1. So, sa Senado, 24 sila.
0: Yeah, 24.
3: Ang kalahati ay 12. Ang plus 1 ay 13.
0: Ah, 13 plus
3: 1. Nasusulat din yan sa ating salikong batas. 13. At specific din doon, to elect a president, Senate president, you need 13 votes. You need a quorum of 13 and the majority of all the members of the Senate.
0: Okay.
3: Yun yung batas noon.
0: Mm.
3: So, klaro yung quorum doon ay dapat 13.
0: Okay. Dito tayo sa quorum na physically naandun kahapon. So, 11 dati deadlock, lumitaw si Senator Chis, masasabi nating quorum yun. Pwede sila magtrabaho kasi 12 sila eh.
3: Nako, dude. Hindi mukhang yan ang sinasabi ng rules ng Senate. Quorum is majority of all the members of Senate.
0: Mm-hmm.
3: Ang may sinasabi na yung Abilino versus Quinto, na yun daw exception. Mm-hmm. That was the 1949 case. Klaro naman yung ating 1987 Constitution.
0: Mm-hmm.
3: Laking laro na nga yan na majority of all the members of Senate.
0: Mm-hmm.
3: Sa Abilino kasi, kailangan ikaw ay nasasakop daw ng coercive power of Senate.
0: Taha.
3: Yung kaya kang isamon.
0: Kaya kang ilain doon. Kaya kang papuntahin doon.
3: Yung isa kasing senador doon ay nasa Amerika.
0: Mm-hmm.
3: Kaya hindi siya kinag sa ngayon sa Supreme Court. So medyo kakaiba yun. So, kasalukuyang Senado natin ay kailangan natin ng 13. Mukhang klaro-klaro yan. Pagbatas yung pinag-usapan. Dahil, ang alam ko dyan, kahit na yung kabila, ngayon ay grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mm.
3: Nung makadose sila, pinag-usapan din yan. Kaya in-advise sila na wala, hindi kayo pwede 12. Kaya dumating si Pato. Kaya naka-13.
0: Naka-13, oo.
3: So that's the practice sa Senate.
0: Mm-hmm. Bali itong attorney, ang deadlock, 11-11, dati 13 sila, kaya na-elect nila si Senator Alan Peter as a Senate President kasi 13 sila. Nabawasan ng isa si Senator Bato dahil at large na sa ito wanted at yung isa naman si Senator Jinggoy ay inaresto. So that makes them 11 na lang. Ngayon itong 12 pinipresume nila na okay na yung 12 makapag-transact ng business kahapon dahil doon sa mga nakaraan katulad ni Drilon, Senator Drilon nung May 15, ganun din ang ginawa niya Yung apat na sa labas ng bansa, yung tatlo nakakulong, so 17, 12 lang, yung physically nanandoon, dineclare niyang quorum.
3: Kasi nga, may mga senador sa labas ng bansa.
0: Ah, okay.
3: Ang sinasabi kasi dyan, at tanda mo kaloy, at ang ating mga kababayan, ang detainee, hanggang hindi finally convicted.
0: Unless proven, guilty.
3: Presumed innocent yan. Nasa iyo pa rin lahat ng iyong constitutional right. Tapos, ang rule naman dyan sa kawalan ng quorum, may dalawang option lang ang Senado.
0: Okay.
3: Either to adjourn, pag wala kang quorum, or to order the arrest of other members who refuse to participate. May karapatan ng Senado to order the arrest and bring them to Senate. Dalawa lang ang option mo dyan.
0: Kunin ni Sergeant at Arms, ano? Oo.
3: Tapos yung rule sa pag-elect ng presidente ng Senado.
0: Yan. Yan.
3: Sa saliting batas yan.
0: Mm-hmm.
3: Kailangan mo labi, you need
0: 13
3: votes. Absolute, a majority.
0: All members. Kailangan mag-participate.
3: All members.
0: Oo. 13.
3: Of course, alam mo naman, if the rule is to elect, there's also the rule of how to declare the office vacant.
0: Okay. Oo.
3: You still need the same rule of electing the president.
0: Ang ginawa nila kahapon, parang sumipte rin sila. Si Win Gatchalian, pro-tempo. Parang hindi siya sigurado na gano'n dahil wala ngang Senate President. Acting. Meron bang gano'n acting? Acting Senate President?
3: Ang nakalagay sa rules, you can only have an acting president when the incumbent president has retired,
0: yan,
3: died, or permanently incapacitated.
0: Yun. Pwede yung gano'n. Pwede yung gano'n. Ay si Senator Alan Peter naman nasa labas lang . Hindi naman siya patay, hindi naman siya.
3: nasa labas na si Senator Alan, nagpa-Facebook lang.
0: Nagpa-Facebook lang, nagba-vlog. Ngayon, ito na, attorney. Paano yung, kasi binalasan nila . Pati yung Sergeant at Arms, pinalitan nila. Yung Senate Secretary, pinalitan nila. Yung chairmanship ng mga committee, particular yung Blue Ribbon, pinalitan nila. Yung Blue Ribbon na dapat may hearing . Ewan ko kung yun ang binabantayan din natin mamaya kung mangyayari pa. Kasi sabi ni Senator Alan Peter, itutuloy natin yan. Naka-schedule na yan . Under Pia Quijano. Pero kahapon, nag-declare sila ng bagong mga committee chairmanship. Si Erwin Tulpo ang ginawa nila sa Blue Ribbon. So, valid ba yan? Yung mga ano na yan? Chairmanship na ginawa kahapon?
3: Ang rule naman dyan, pag may quorum, anything that is decided, valid. Ang question niya kahaloy,
0: quorum.
3: May quorum ba?
0: Yun. yun ang dapat i-challenge. Pero yung, di ba, yung sa Cuenca, Abilino versus Cuenco, sinabi ng Supreme Court, parang wala silang jurisdiction dito. Ginawa lang nila yun, yung decision, yung tanong na quorum. Pwede
3: ba? Kasi nga, alam mo naman yan, check and balance.
0: Check and balance.
3: So equal yan. So equal lang. Sabi ng Supreme Court yan, political question yan.
0: Political question.
3: Kaya magde-decision yan.
0: Senado, no?
3: Pero klaro yung ruling ng Supreme Court sa quorum. Klaro yun.
0: Klaro. So paano yun? Invalid yun yung kahapon, yung mga ginawa nila doon kahapon? Kasi ang tingin ko rito, baka maiipit yung mga yung mga nagtatrabaho sa Senado, like itong Blue Ribbon. Sabi ni Senator Erwin, siya na raw yung bagong talagang Blue Ribbon Committee Chair, walang hearing ngayon at hindi niya papapasukin yung mga naimbitahan na nila Senator Pia Quijano ngayong araw na to. Ang dami pa naman noon, hindi nila papapasukin kasi wala na. Terminate na nila . So paano kaya yon? Mami, ngayon, halimbawa.
3: Siyempre, ang madyan, yung prinsipyo ng batas na regularity, on the other end. Nung dahil walang kumwestiyon ng quorum kahapon, technically, it was not declared illegal.
0: Walang
3: so, pupunta, actually, korte na magpapasya dyan.
0: Dapat si Senator Alan Peter pumunta ng Korte Suprema para i-declare, ipa-declare na invalid yon. Kasi kung walang magko-question doon sa ginawa nila kahapon, on record, sa Senado, eh, valid yon. Ganun ba yun?
3: Well, yun ang presumption.
0: Presumption,
3: oh. Presumption of regularity.
0: Oh, okay. So, parang ang gulo ano attorney ano? Hindi ba?
3: Ay, magulo talaga.
0: Kayo mga abogado na kayo, hindi kanya-kanyang ano interpretation. Kaya ito yung binabantayan din kasi medyo yung blood control hearing ngayon, mukhang may mga bubuga na naman ng mga bagong mga pangalan dito galing doon sa mga resource person.
3: Sa akin, Kaluwi, mas mahalaga yan kaysa doon sa agawan sa posisyon ng Senado.
0: Oh,
3: yung katotohanan sa flood control.
0: Nakawan ng pera ng bayan yan eh.
3: So pera ng bayan yan, 1 trillion yan, Kaluwi. Well, 1 trillion.
0: 1.3 trillion ang nawala.
3: So whatever, sa akin kasi, whatever your political block is, ang dapat pag-usapan, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, paano butuhin?
0: Tama. Oo, tama yun.
3: Oh. Walang ano yan, walang partido politika yan. Kung ito ay Pilipino na naghihirap.
0: Mm-mm. Hello? Oh, sige, pakitawagan mo si Attorney Usilito Aliswag. Ito, biyasa ito sa ganito kasi panahon ni ERAP na andyan na yan sa gobyerno eh. Ano? Hanggang mapunta sa DepEd at nag-retire. Mga kaibigan. So, hello? Attorney, naputol po kayo. Sige po.
3: Kung ito ay Pilipino nagbabayad ng bills at naghihirap sa ngayon, eh dapat yun ang unang pag-usapan.
0: Hmm.
3: Tungkulin ng bawat leader natin na maungkat ng katotohanan niya. At walang dapat na sinisino.
0: Oo, tama yun.
3: Yung bottom line as pa 7%.
0: Kasi
3: na kumbaga, nalalabuan ng issue. Napupunta kung saan-saan.
0: Kung saan-saan, oo nga.
3: Ayun, ang pinag-uusapan dyan, grabe na yung krisis ng buhay natin.
0: Oo.
3: Kaya nakakot yung pera natin.
0: Kaya nga po eh. Tapos may isa pa dyan, siyempre nakasalang pa rin yung articles of impeachment. Isa pa yun.
3: Oo.
0: Delikado
3: yan kasi baka madali yun dahil ang pag-uusapan dyan.
0: Hmm.
3: Sino ang mag-presign sa impeachment?
0: Yun. Kaya nga.
3: Klaro ang batas dyan.
0: Oh.
3: The Senate President shall preside over the impeachment.
0: Oh. Ay, sino ngayon ang Senate President? Dalawa.
3: Oo. Ang sabi nila, may acting Senate President.
0: Igatyal yan.
3: At may isang Senate President na si Alan Peter.
0: Hmm. Na binoto ng 13.
3: So, kung mag-preside si acting President Sherwin Gatchalian, pa-questioning yan.
0: Oh, tama.
3: Kasi hindi siya yung official
0: hindi naman siya,
3: Senate President, acting chair.
0: Hindi naman siya duly elected Senate President.
3: Hindi siya duly elected.
0: By all members.
3: Ng sa ligang batas.
0: Oh, 13. Ang
3: 13.
0: Ang malinaw. Pero sabi naman nila... Pero sabi naman nila Senator Erwin Tulpo, si Senator Alan, pag pumunta dyan, pwede naman siya mag... preside. Hindi pwede si Gatchalian kasi hindi siya duly elected by all members. Diba?
3: Yeah.
0: Yung...
3: Kaya lang, alam ko may bagong resolution pinasa yung majority ngayon na vacant na yung position daw na Senate President at acting si Senator Sherwin.
0: Oo. Pero... kahapon wala namang nabanggit na ganun. Kailangan 'di ba sa plenary babanggitin mo 'yon para on record siya. Doon sa mga interview sa mga interview. Kasi
3: meron silang pinirma silang manifesto
0: Naku.
3: Na vacant na yung Senate President.
0: Oo. Pero pwede bang gawin halimbawa, 12 sila, 12. Tapos pumasok din yung 11. Ngayon, yung mga kasama ni sa block ni Senator Alan Peter, 11, 12, tapos nag-preside si Senator Cayetano. Tapos may tumayo, halimbawa, Tito Soto, I move to declare the Senate President as a vacant position. Pwede na bang gawin yun? Pwede. Kasi butuhan eh.
3: Kung pumasok yung ngayong 11.
0: Yung 11, oo.
3: 12 na lang.
0: Oo.
3: Git na lang, git na lang.
0: Oo.
3: Di ba ito tsaka si Jinggoy eh.
0: Jinggoy, oo.
3: Oo, pwede yun.
0: I-vacant.
3: Oo,
0: i-vacant nila. Tapos may mag-move din na ay elect Senator Gatchalian for the Senate President Chair.
3: Pwede yun. Pwede yun. Kaya lang.
0: Ngayon, butuhan.
3: Adjourn na sila kahapon.
0: Ayun lang.
3: Adjourn si Gino
0: pala. Wala na pala, no? Adjourn na. Oo, oh, kahapon.
3: O, sa July na sila masikita uli for the Sona.
0: Sona, oh, ni Presidente.
3: In the meanwhile, dapat mag-start na yung impeachment.
0: Maaantala yung impeachment, articles of impeachment, eh. Sa articles of impeachment naman, kahit na naka-recess ang Senado, dapat mag-umpisa na sila. For trial.
3: Ang problema, kahapon yun ito, in-amend ng majority.
0: Mm.
3: Yung rules of impeachment na pwedeng mag-preside yung acting Senate President. Parang gano'n.
0: Oo nga eh. Pero...
3: hindi mo pwedeng baguhin yung rules of impeachment.
0: Oo.
3: Para... Wala kong quorum. Pangalawa,
0: mm-hmm.
3: May notice siya. Notice na one day.
0: One day notice, no?
3: Hindi. Well, hindi pwedeng orada on the chain.
0: Wala na eh.
3: Sitting eh. And then, i-amend ba yung rules of impeachment?
0: Wala na. Nilalampasan na nila yung ano, yung ating constitution. Parang ano na to, attorney, constitutional crisis na ito yata eh. Wala na, hindi na nasusunod.
3: Ang tawag dyan, sa political law, sa ibang bansa, ang tawag dyan, hung parliament.
0: Hung ito, parliament. Nakabitin
3: dahil tabla eh. Halos tabla.
0: Oo nga.
3: Ay, sa ibang bansa, kung parliamentary system tayo,
0: oo.
3: That is a grant for a new election.
0: New election? Ng mga senador?
3: Ng parliament.
0: Parliament. Oo. Ang tanong ngayon, sino ang kikilalanin ng... taong bayan ng mga nagtatrabaho sa Senado, si Quietano, si Gatchalian, tsaka doon sa chairmanship. Bawat committee, may kanya-kanyang mga members siya, marami. Empleyado. Hindi ba maiipit sila kung sino susundin nila, attorney, ngayon?
3: Maiipit sila, oo. Maiipit, kasi no? Siyempre, mga civil servants yung mga yan.
0: Kaya nga eh. Oh, sa Blue Ribbon, susundin ba nila si... Pia Quietano o si Erwin Tulpo, ikapon si Senator Erwin, meron ng notice of cancellation ng 9th public hearing, pinirmahan niya na kahapon, postpone until further notice. Siyempre, yung mga membro ng committee sabi ni Gatcha, mag-work from home na lang. Nako. At saka yung
3: sa akin mas cool. Sa akin, Kaluin, mas crucial yan eh. Yung finding out the truth about the pork barrel. Yung flood control na yan. Whatever na nangyayari sa agawan sa pwesto, ang pinakamahalaga pa rin, yung kapakanan ng mamamayan, malaman yung katotohanan.
0: Accountability, no, attorney? Accountability. Mm-hmm. May babanggitin pa naman ngayon, ng Big Fish daw. Sabi ng DPWH ngayong araw.
3: Mabalita ko nga. Sasabihin ko sino talaga yung mga mastermind.
0: Mukhang may senador pa nga na isa ulit. Pabawas ng pabawas. Ang bilis makulong ng mga senador, ano? Yung mga congressman, wala akong kulong.
3: Yung nadalhan daw ng maliit ang senador. Pero wala na. Parang wala na sa grupo ni Senator Alan Peter yun.
0: Oo nga, wala na. Anyway, yun ang inaabangan ngayon kahit dito sa hindi na siya ano eh. Biro mo mga mambabatas. Mayroong na pending nung nakaraan yung parang ambassador siya ng Vietnam, hindi na natuloy kasi walang quorum. Tapos mayroon pang
3: si Paul Lam.
0: Ng Vietnam.
3: Dapat pupunta sa Senate, kaya lang eh. Siyempre,
0: magulo.
3: Sa pupunta rin, ang gulo.
0: Tapos may confirmation pa na apat na mga general yata at marami pang nakabinbin. So, yun ang problema. Walang trabaho ng mga ilang araw. Ang dami nakapending. Bills.
3: Yan yung realidad ng ating politika. Yan yung
0: grabe, no?
3: Destructive politics.
0: Grabe ito. Oo. So anong inaasahan natin dito? Ang binabanggit niyo po kanina, dapat mag-seek ng court or court ruling si Cayetano sa nangyari kahapon or else kailangan questionin niya to. Declared as in...
3: Kailangan kasi klaro na deadlock. Political deadlock.
0: Deadlock.
3: Kung ang magpapasya dyan, Korte Suprema. Bagamat ayaw na ibang senador na nakialam daw ang Korte Suprema sa gawain ng Senado, pero sa ganyang kalagayan, kung kailangan makialam. Ang dami nakabinbin sa Korte Suprema ng issue.
0: Oo nga, no?
3: Yung warrant of arrest ng ICC, kung pwede, etc. Yung mga... Ang daming dapat ma-resolve.
0: Oo nga. Pero yung Supreme Court, parang umiiwas din sila dito kasi di ba yung separation ng executive, legislative, pati ng court pinapairal. So political decision yun, bahala kayo dyan. Parang ganun eh.
3: Pero mukhang justiciable na ito kasi nung una, parang ayaw pa ng Court of Suprema dahil hindi pa nangyayari.
0: Ito, nangyayari na eh.
3: Nangyayari na.
0: Oo.
3: Kumbaga sa batas.
0: Gumitna na tayo.
3: Meron justiciable issue. Oo. Justiciable issue.
0: Oo, gumitna.
3: Meron na actual controversy.
0: Oo nga. At ekonomiya na yung nakasalalay dito eh. Sila naman mag-i-interpret kung ano ba talaga yung... Ang nag-i-interpret ng Philippine Constitution, siyempre, mga lawyers, no? Pagka ganito, Supreme Court, no? Wala ang iba? Attorney?
3: Walang iba. O, Korte Suprema lang.
0: Korte Suprema lang. O, malaman natin kung from them, kung valid ba ito, invalid ba ito nangyari kahapon. Dapat bang kilalanin itong mga chairman, ng bagong chairman ng mga committee o yung dati pa rin?
3: At saka siyempre, yung legit. Matutuloy ba yung impeachment?
0: Yan. Teka muna, bukas na yun, di ba? Dapat pre-trial?
3: Dapat.
0: Pre-trial
3: bukas.
0: Pre-trial. Eh, paano yun?
3: Wala kang sinong presiding officer mo.
0: Ayun lang, oo nga. Dalawa sila, si Gatchalian, pati si Cayetano.
3: At wala kang empleyado.
0: Walang tao.
3: Work from home.
0: Oo nga. Lahat, walang pinapapasok ngayon eh. Sabi ni Senator Gatchalian, doon sa mga last interview sa kanya kagabi, lahat ng empleyado ng Senado work from home until further notice at magbalik sila sa bago magsona si Presidente. So yung mga darating na guests ngayon, hindi na papapasukin ng bagong itinalagang Sergeant at Arms dahil wala ngang opisina na ngayon. Naku, paano kaya ito? Talagang problema, Atty. Ano? Ha? Okay, si Atty. Problema nga ito talaga. Apektuhan dito pati yung articles of impeachment na dapat may pre-trial conference na sila kahapon. Di ba, Atty.?
3: Oo. Alam ko nag-submit ng pre-trial briefing pa rin partido.
0: Okay. So malaman na yan bukas. Nag-umpisa itong mga Atty. No? Nung itong articles of impeachment na galing ng Kongreso, nung umakyat sa Senado, diyan na nag-umpisa. Mayroon na nagputukan ng baril, may nang hinahabol, may kandadapa na diyan, na mayroon nang umiiyak. Doon na nagkaroon ng nung dumating yung articles of impeachment doon sa Senado, eto na ang nangyari.
3: Dalawa lang dalawa man ang dahilan diyan.
0: Oo.
3: Impeachment tsaka flood control.
0: Ayaw. Impeachment at flood control. Project. Pero ang bilis nung kay Jinggoy, Atty. Kasi si Jinggoy, bago lang ito, nakaraan lang na yung sa Blue Ribbon, sila Marcoleta pa, pati sila Ping Lacson, lumabas doon sa mga testigo na ito, si Senator Jinggoy sangkot, no? May mga inabot, maleta. Mabilis, napasa, Ombudsman, Sandigan Bayan, Warrant of Arrest. Mabilis.
3: At tanda mo, may dalawa pang nakapalang dyan.
0: Si Chis, pati
3: si... Si Joel
0: Villanueva.
3: Oo.
0: Pero si Senator Chis, mukhang, aywan ko, kung lumipat na eh. Ewan ko kung mapapanood.
3: Sabi nila, ha? Baka absuelto na raw.
0: Absuelto na, lumipat nandun eh. Ang naiwan nila si Villanueva at saka si Marcoleta, Senator Marcoleta, na damay pa din eh. Pero sabi niya, hindi
3: ko. Iba naman yun.
0: Iba naman. Di naman daw niya ginastos yun.
3: campaign contribution niya.
0: Campaign contribution. Pero si Senator Chis, hindi ba parang ano sa kanya na meron siyang, although wala pang lumalabas na warrant na ano, pero lumilitaw na yung pangalan niya. At to sa mga affidavit.
3: Congressman. Mayroon mas yan.
0: Oo. So,
3: silang dalawa ni Senator Joel.
0: Oo, dalawa sila. Ang laki pa naman nung kay Senator Chis Escudero. Base yan doon kila, ano ha, doon sa mga district engineer ng Bulacan, DPWH.
3: Yun ang maleta raw?
0: Oo, mga mali-maleta. Pero ewan, pero ewan ko, lumitaw kahapon, out of nowhere. Nagpalakpakan pa eh. Oo, parang siya yung bida. Siya yung bida kahapon.
3: Mukhang stress na stress eh.
0: Sige po. So, attorney, kami nagtatanong lang doon sa may mga legal minds ang katulad mo dahil di naman kami abogado. At may tuturing nating ano to. Anong sinasabi mo? Hang parliament.
3: Hang parliament.
0: Nakabiti na Senado.
3: Nakabiti na.
0: Ang